0: Mapakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
1: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics, Clinica Spore Biotics!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh, available now.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
9: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa Bilog na Pilipinas sa K5 News FM Philippines Center Time, last 8:06 ang takna sa aga.
12: Foro de los Pueblos.
11: Public sector ng pagpangalagad, we are now in our second and final stretch sa Best Commentary Program kang University of Antique Media Excellence Awards. This is Foro de los Pueblos, the People's Forum.
12: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos, ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
11: Sa kinanda na ko si Arjan Del Coro.
12: Foro de los Pueblos, walang pleno. Sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
11: Ang jangabahin sa atun sa pagpangalagad, ginahatod ka na itong kang Klinika DTX 500 Capsule. DTX 500 Capsule, himo dya sa Ampalaya. Isa na ka herbal medicine, kag ang D-sugar, sugarcane extract. Isa na ka anti-inflammatory, kag isa na ka antioxidant ingredient na makapaayogin sa atun sa rin lawas. Especially kung ikaw, diabetic person. No, ang ikaapat sa makamamatay ng sakit sa Pilipinas nga ginatunaan sang kamatayon sa mga Pilipino. Ang mataas nga blood sugar level naga-lead siya, naga-resulta siya sa ginatawag nga multiple organ failure. ang multiple organ failure, late stage na, no, sang imo sining sakit. So doon nag-malfunction na, abnormal na ang agaka-fail na, in fact, no, ang pinasinin mo ka mga vital organs. Muna ka-importante nga dapat i-neutralize, dapat ihaganaganon tagid, dapat naka-monitor gid ang mga intakes ta, and especially ang aton siniman niya nga sugar.
10: Foro de los Pueblos.
11: No, sa aton ka dyan mga pinalangga, yung mga taga para mati. Manti, grabe ang kuangali, no? Ang diabetes. Amuning sakit siguro nga daw tanan kumplito srikados nga himuon si mo. No, kung hindi niya ka madala sa multiple organ failure, daw gina-torture niya kasi niya matamaton niya utod. Ang tawag na is diabetic amputation, no? Ang matamaton niya utod ang pinaka mga komplikado na nga daan nga parts ang imong lawas. That's why kita ka na mga diabetic person ginautdan sang alima, ginautdan sang kahig. Especially kung sa diin da ang ginatawag yang nga a komplikasyon sa parts ang body nila. No, so di ka madala sa tayo yun nga pauway mo, ah, matamaton niya ka. The sort of gina-torture niya ta. Amo na ka-importante nga dapat ka dyan palang away kita sang diabetes, no? Hindi pa mataas ang blood sugar level ta, i-continue ta na. Lifestyle modification, exercise, enough rest, no? Meditation, balanced diet. No, kag mental well-being, mental health well, mental well-being gid. Ang well-being gid sa aton sining mental health kay you know ang stress, ka grabe man ya banwa ka gapakos man sang cancer. Nano pa diyan nga sakit. No, mo na nga dapat hindi gid mag pa-stress kung pwede pa lang. Mga wala pulos nga mga bagay hindi mo kinanlan na padalman. Kay ang imo ya ginapadalman nagapinangalipay gapon. Pero ikaw ya, ha, stress ka na ya. Hago ka na. Ang sailigay nun, pahago na siya doon. Kapoy na, baga daw luyat na. Stress na. Atong ka dyan mga pinilangga, yung mga taga para mati. So that's why, very important gin sa matag-adlaw nga tanan, especially sa mga wala pa, prevention is better than a power of cure. Mag-DTX 500 capsule, amurian ang epekto sang food supplement. Sa aton ka dyan nga lawas, no? Ang prevention gid mga kakipay. Parisanta man kang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Sara ka very effective gid nga vitamin C, no? Nga makapabakod, makapaboost sang aton sa nga immune system. Sometimes what causes sa mga autoimmune disease niyo, may mga skin disease kada, no? What causes sang amun ang sahi sang sakit is ang pigado ng immune system, no? So, doon hina imong immune system. So, you need, kadya pala nga daan, vitamin C for your boosting, no? Sang imo sining alawas. Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Available riyan sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center na hamtang kami sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay Sheti, San Jose di Bonavista, Antique. Sa piyakla kami kang San Jose Plaza, unahan lang kang Avon, pasulod sa may Barangay Tres Comun. May branch man sa may Poblacion Kulasi, tabok lang o sa dyan lang din sa may Binet mismo kang National Road, no, sa may Poblacion Kulasi. Sa mga suki natun yung mga tag parameter. Of course, ang mga produkto ni kalidad ni Dr. Miloy kang sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, available man rian mga ka-K5 sa mga butika marapit sa inyong nga mga lugar.
10: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sa pulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
11: Kasunod kang Senate Impeachment Court's decision nga panabaan ang conviction threshold, no, sa pag-convict manwa kay Vice President Sara Duterte ang Defense Council, no, sang nasabitan sa nga Vice Presidente, no, will reserve the right, no, to exhaust kuno all legal remedies. Kabay nun dyan ang pag-raise ang isyo sa Supreme Court.
10: Foro de los Pueblos.
11: Sunod pa kay defense spokesperson at lawyer Michael Poas. As I quote, sabi niya, going up to the Supreme Court is a real possibility. As to when, well, will we have to discuss the matter with our client? Sunod pa niya, dugang pa ni Attorney Poa that ang pag-meet up na pag-meeting nanda with Vice President Sara Duterte will happen very soon. Si ginambalman ni Poa nga mag-request anda kang temporary restraining order kung TRO from the Supreme Court ang isa naman sa mangin kabahin sa ila sining mga options.
13: Puro de los Pueblos.
11: As I quote again, that's definitely an option, but of course, we'll have to see the pros and cons first. No? Ang sila niya, ang request ko na, hindi man niya sila nagkakulugan nga i-delay ang proceeding sa act. Namanan nga ang court, ang impeachment court, nag-vote banwa to revise the 16-vote threshold needed to convict Sara Duterte in her impeachment trial.
13: Puro de los Pueblos.
11: Sa muna itong ruling ni Senate Presiding Judge Itzis Escudero nga sa 24 ka mga senador that time na present, there should be a 16 votes to convict the Vice President. Under the newly adopted rules, the constitutionally required two-thirds vote for conviction will be based on the number of the senators who remain legally and factually capable of participating in the proceedings of the time of voting. Butsalingon sa ton sa niman nga lingway, ang mag-participate lang banwa sa voting, ang mag-convict o kung mag-acquit man sa aton sining nga vice presidente sa nagapadayon ng impeachment trial is those or as those senator judges that is capable and present, kuno shouldn't religiously, faithfully nag-agto mismo sa impeachment trial. Nagabusisi sa mga dokumento to during the impeachment trial. Nagariba to, nag-exchange of ideas sa during sang impeachment trial. Shouldn't in attendance gidabi, no? Shouldn't physically present.
13: Puro de los Pueblos.
11: Si Attorney Sheila Sison, ang lead defense counsel ni Vice President Duterte, nagambal banwa that the court after the voting that the President's participation in the trial moving forward shall be with express reservation. Siya hindi pa man napihugid. Siya dipindi pa man sa Japon. Hindi man niya silang final arbiter man mo.
13: Puro de los Pueblos.
11: No, sa atun, kadya mga pinalangga ng mga tagparamati. In connection sa sininga topiko, sa atun mga pinalangga ng mga tagparamati, din mo tungin pa sa Junel? Din mo tungin pa sa Junel nga ano? Ang gin pangayo, ginan din na to sa? Din niya tungin pa sa ano? Si Senator a judge din na sa? Naglakat na sa? Huwag siya may ginpasa? Eh, Diyos ko. Ha? Ang? Ah, sa spam siya galing nabutang. Eh, Diyos ko. Sa kamot siniban mga balita, nagbuto rin taralupang doon si Senator Judge Mark Villar na tahimik lang. Bumalis ka na lang. Si Senator Judge Mark Villar ang isnagasiranon ng miyembro halin sa Senate Minority nga nagboto pabor sa appeal ni Senator Judge Erwin Tulfo nga baguhon ligwaton ang voting threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte.
13: Puro de los Pueblos.
11: Sa atun kadya mga pinalangga ng mga taga-paramati. So talilupang doon to nakibot ang tanan, no? Especially ng mga imaw niya man guru eh. Sa minority siya, yun ano tabo ni kay Mark man. Ang muna problema sa tahong tahimik lang. May tahimik man galing nga sungay. Diyan mo lang makitaan tuod sa ang what is good pala sa silingsin sa impeachment trial. Diyan mo kit ang nagkarilain nga karakter sang mga senador judge natun. No? Who'd have thought and expect Blabanwang he is publicly known to be the part of the minority. And yet, kita na siya, nagpabor pa to siya. And ipinasin ka mga eksperto, lain man yung ila sining perception. No? Di, wala na sila choice. In fact, sa latest nga 2026 data sang Forbes magazine, sang Forbes richest billionaire sa Pilipinas, grabe ang pag-naba sang rating ni Mark sang mga Villar Group of Company ni Manny Villar. No? Ang tatay nila. Grabe ang pagtugaplak. Why? Because may mga report banwang ginpang withdraw na ang mga shares, no, sa ilang pira ka mga companies. May pira na nga mga kaso nga ginfile ang aton sini mismo nga gobyerno man against sa Villar Group of Companies. No? Kag because of that, amo man to ang rason kung nandot ang pira man ka mga shareholders tanda, nag-atrust man kag nag-withdraw. No? Sa aton kadya mga pinananga nga mga tag para mati. So sure doon, apektado na ang negosyo sa mga Villar. Pero ti, si Mark Villar lang ako, si Camille. Oh? Ano na tabo ba? O ba mo kung politically wise, kung imo siniyang analisa ron, namin niya nga may ari gapon sa may nagapugong-pugong, di nga daw nagapanglabi pala sa minority. No? Kag may connection ka man to ever, kung mangin welcome ka to sa majority. So doon gabi na limbing, blah. Actually, darwa sila magbugto, man bi Villar pa bi. Imposible man nga daway ni sila nag-istoryanay prior to that votes. Hindi, blah. So doon si Camille Dabi will serve as the eyes and ears and the mouth sa minority. Subong nga ginhimo ni Mark Villar ang himo sini nga desisyon, base pala nga i-welcome ni siya sa majority. Kag amo man to siyang mangin mata kag dulunggan man sa majority. I do, we do not know kung paano na i-batunon man kag anong assessment mada sang mga kapwa niya man senador. No? Kag kun bala, going back sa discussion na tukin na sa sining bagong majority threshold, no, nga hindi pag-abayon ang mga non-present, no? Mga waigid dyan nagapanago, dabi, or nakapriso siya. No? Kay di, lain-lain, different minds, different interpretations of the law, dabi. No? Sa mga suki na ito, yung mga tagparamati. Different minds, different interpretation. Ti ang final arbiter is ang Supreme Court, nagid man lang tuod. Nga mabarta man nga daw hindi mo pwede mapolitikahan, kuno lang man eh. Di ba? Galing ka dyan, dumidyo daw hikay naman ta, kag dumidyo daw naga amat-amat man ta paminsar, kasi sa lakat man kag tonalidad sang Supreme Court when it comes to their decision making. No? And as always, the amuman niya banwa, kung sinong sitting administration, daw mas may bahol man niya banwa nga impluensya sa iban man sini banwa yang nga mga branches of the government. Sa atun ka dyan mga pinilangga ng mga tagparamati. Tiyan mo niyang politika mo. Kung sang abogado, pangamigo ko, kilala ko sila niya, ba mo sir Arjan, pamati lang ko si Imo sir. Nami man mga argumento mo, but please take note, nga you cannot really separate politics and governance. Ay tuod, no? Politics and governance. Itawag siya kanina politics, and then ang conjunction niya is and, A-N-D, not or. Because politics is also separate discussion from governance. However, you cannot, no, depart that too kung ikaw na mismo ang rugto na sa ibabaw and you're part of the politics na that governs no sa aton sini yang sistema sa aton sini nga mga kapwa Pilipino. Ya mo ni ako na panahon lang man. Hindi mo tod ma-separate ang politika sa pagdumara mo. Kun anong function mo, tika tulad ng tod kun ikaw isa ra ka mayor, isa ra ka senador, isa ra ka congressman. Ah, so under ka sa governance, but in general, you are in the world of politics where you gain power, you execute influence, no? And you have that personal interest as well. Sa aton ka dyan mga pinalangga ng mga tagparamatay, kilala ko pa nga politiko sila, hindi mo man mabasol ang iban man sila ng mga mayor, executives, ang gobernador, sino man da nga ikotibo nga magpangontrata man kag magpangayo man sang komisyon. E kung pamatian mo lang mga pumuluyo mo sa imo nga banwa, sa imo sini nga probinsya, sa imo sini nga syudad, do haros kada agaman may bisita ka. Okay lang tanang bisita kung nagapangamusta, pero kung nagabisita tapos magpangayo kayo. Yung saligan mo lang kung tuod man ang sweldo man sa politiko, tido sing ano lang matuod man. Dibla? Most especially kung sa legislative ka lang. Ikaw yung hina, da karon kun hindi ka kamaan kara mag-budget da. No? Kaya ti, why na yahuray ang legislative mo? Ang may commission lang yan, si sampo sa mga construction. Ang may commission lang yan, ang may porsyento lang yan, si mayor, si governor, kag ang iban pagid ng mga executives eh, no? Amo lang siyang pwede maka-impluensya kag makapangayo sa komisyon. No? Ina kung corrupt si mayor, naklaruhon ta lang. Kung corrupt man ang gobernador. Hindi lang diya, this is a general commentary, hindi ilis antike. General, bisan diin man nga bahin sa Pilipinas. No? Sa atun ka dyan mga pinalangga, yung mga tagparamati. No? So this is something that we should really understand, ladies and gentlemen. Nga kung bala diin pagtunan ang dalagan sang politika, politika na nang tawag, no? Sa impeachment trial ni Sara Duterte, sa aton ka dyan mga pinalangga ng mga tagparamati, subong way nag-ugyo ng panahon sila, titapos naman to ng panahon ni tatay niya mo. Do bahol ginang tsansa, banwang nga ma, ano ni, nga ma, tawag ni, ma-convict siya kung amuning kanaba ang threshold sa aton mga suki yung mga tagparamati. Actually, kung pamatian mo manda mga comments, magani sa pinakamangin aramon, sa pinakamang news posted sa mga media, may arad na tuod ng mga wayman pulos ng mga komentar, pero may arad na kasi ang mga legal expert man, no? Mga abogado man mismo ang nag-comment. Kaghuray, kita mo actually, huray gidya actually ang ila sining sentimento towards this issue. No? Amo na ni gurong benepisyo man sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte because we tend to evaluate, we tend to learn, no? Sa sining mga interpretations of the law. Ma-refresh ang pirat ka mga amendments and mga existing laws sa pungsod Pilipinas. Amo na gurong nami, no? Sa aton mga suki nga mga tagparamati kay Five Simon. Oh. Ti gabay pa nga ang diyang ginahimo sa aton sining nga mga senator judges kag kun ano man ning parabuton sa sining impeachment trial, ma-convict man, excuse me, kun ma-acquit man ang vice presidente, ti gabay pa eh nga this is all for the people, no? Para ni sa mga Pilipino. Kun maserbi man ang hustisya, good. Kag kun hindi man magserbi, ti amogin man nimo. May mga kanya-kanyang supporters, kung maserbi ang justisya, masalamati, kung hindi man kunuti, okay man gapon, but those nga nag-support, justice is served man gapon. Dibla? Kung DDS ka, kung hindi makonvict si Sara, di justice is served. Pero kung makamarkos ka naman, kag na-convict si Sara, justice is served man. Dibla? Do something like that, the huray dabi. Ang kinalain pagin sang politika nowadays is that hindi niya mga politiko ang nag-irinaway. Di ba? Hindi niya politiko ang irinaway. Kita iya nga mga supporters ang ga-irinaway. And sometimes we tend to sacrifice the family relationship. Amo niya banwa ang politika tulad. Hindi nga as if brado kilala kagin ni Bongbong Marcos. As if daw kilala kagin ni Sara Duterte. Akon makarali kada mapinangaboy kada bato kung balikan ka nga hanuton kada sang batuta sang pulis may kung di ka mapatay da. As if nabuligan kagin ni Bongbong Marcos kagin ni Sara Duterte ba? Dibla? Isa ka sungon-sungon at sa pamilya tao, isa dumataas pang kiray mo. Kay kuno lain ang imo ginapinan. Lain ang imo siniya nga ginasuportaran. Huwag niya ginarespeto ang kinaiyab lang desisyon na sa pagpili sa nga ito siniya nakakamutaan ka politiko. Kay tila niya, puro na lang niya violente. Ay, hindi kagali ha, pwede siya magsapakanay, pinakatuin. Nga mo na ginabaylo, tagi dyan ang relasyon, te, no? Well, after all, it's all about money. No, hindi naman nababasol mga pigado at ang makabugtuan. Siya kung di ka di magsuporta karon, gamay na di karon ng kwarta kung magkamangay na. Di ba? Duma mo na idabi ang mga mindset mo, no? Last month, so 19-9 ang tak na saga sa atun sa nga pangalagan ng nga bahin sa atun sa nga presentation ginaton-kinaton kang D3 Bio. May vitamin D3 ka ron, may virgin coconut oil ka pa. Amo dya ang food supplement, no? Nga ti may benepisyo man sa pag activate sa aton nga medium chain triglycerides sa aton sining monolaurin nga responsable sa pagbato sa mga bacteria causing diseases o kunin mga pathogens. Gani sa mga suki naton nga mga tagparamati, batas ka diyan. Next topic ta ang report sa aton sining news center about HIV. Human immunodeficiency virus. Virus is part of the world of pathogens, no? Sila sang virus, bacteria, fungi, non-microbes, sila na, pamilya na sila. Imagine mo kung naka-klinika D3 Bio ka, ang extra virgin coconut oil dyan, no? Bastante sa medium chain triglycerides, ginapactivate yung monolaurin ta. Ang monolaurin sa lawas, tamo nang nag-bato ni sa mga pathogens, oh, ladies and gentlemen. So, amo na sa friends kanami, no? Ang Clinica D3 Bio. Ang vitamin D3 that is good for our skin and our bones, magtibay, kag mahamis ang panit naton, plus ang extra virgin coconut oil na kampyon, no? Sa pagbato sa mga pathogens. In one capsule, in one soft gel, no? May ara ka na banwasang protection against sa siling mga viruses and bacteria. Yani, mag-clinical D3 Bio, may vitamin D3 kauron, may virgin coconut oil ka pa. Available yan sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center sa mga butika, pharmacy, marapit sa inyong mga lugar.
13: Puro de los Pueblos.
11: Last 8:31, ang takna sa aga, manamyaw to na naibla sa mga suki ng mga tagparamati. Nang nga nagpamati sa aton sining presentation, ara pa man sila si Mama Ricard Santiago. Ma'am, salamat gid sa chocolate na baton ko nagali, ma'am, ang package. Ay, nati mo ka nga way ka supporter from Singapore ni way kay mo na abay sa chocolate. Salamat gid Mama Ricard, ha. Sulina Santiago, namit ang chocolate from Singapore. Plus ano to, ma'am, ang do kapeto or choco, ano na? Chocolate. Namit to. Way ko pa natinol po sa tsura niya plan sa packaging. Pero namit na. Salamat gin, Jury Gregory. Good morning. Ariston Finero Alising. Salamat gin sa NHA Paningayan Kulasi. Nagpamati ko, no? Michael Magbanwa. Good morning, Tita Karen. Happy morning dyan si Mo. Mission LJ. Good morning. Anak ng pobre. Oh, salamat gin. Kadlaw, nanda. Ma'am Gilyado Ronalin. Good morning. Manang Alma Anseno. Good morning. Happy listener dyan kay Tita Sweetie Pie, Juliana Nublen, Siguchel, good morning. Happy listening na dyan, Tita Sweetie Pie. Kay Paloma Ligaya, good morning man. Sa family circle ko, no? Ha, always ginagamapamati. Watch live because my heart belongs to K5 News FM. Only basta radio K5 News FM. food supplement product ni Dr. Ramil Uy from Musang and Basil Sican, Trinidad. May bato, Norte, Purok 3, Sanusi, Antique. Salamat gid Musang, ha. Salamat gid Paloma Ligaya. Si mo sini nga suporta, you're the best man, no? Sa mga pinilangga naton nga mga taga Paramati. Ara na, ang koneksyon ta sa news center na standby aton sini nga news director. Bulontang report na friends kay may isa ra nang patay sa dyang HIV sa probinsya kang Antique kadyang nga tuig 2026. Kabilugan nga kasutlan sa mga HIV living persons with HIV may 30 na kurubanwa ka mga kaso. Ay Diyos ko, di ko mag pinatarasak pag hindi sila. Sa report ni K5 Jimmy Gregorio Jr.
14: K5 News FM Kampyon Report.
15: Sa K5 Arjan, padayon pa nga nagasaka ang kaso kang human immunodeficiency virus o kung HIV sa may probinsya kang Antique, no, kung sariin na as of January tugtog May 2026 K5 Arjan, 30 ron ang na-record ngang Antique Provincial Health Office kung sariin saraka dya ang napatay K5 Arjan na sa dyang numero, no, sa 30 ka na-record kang APHO. Siyam ang na-record sa nag-edad 15 tugtob 24 anyos. 15 naman ang na-record sa nag-edad 25 tugtob 34.
11: Liwat mi Jim, ang age sa mga living living persons with HIV?
15: Yes, sa edad 15 tugtob 24 kay 5 Arjan, siyam ang na-record kang APHO samtang sa edad 25 tugtob 34, 15 naman ang kaso na record ng kay 5 Arjan. Sa nag-edad 35 tugtob 49, 5 kakaso kag sa 50 pasaka kay 5 Arjan, sara naman ang na-record kang Antique Provincial Health Office. Nagapanguna ang banwa kang San Jose de Buenavista sa sa may pinakadurong nga kaso ang banwa kang San Jose de Buenavista, Sibalem, Pandan kag Tibiyaw may tiga-apat kakaso. Ang Hamtik may kag Patnongon may tiga-tlo kakaso. Bugasong, San Remeo kag Tobias Fournier may tigdarwa naman kakaso. Kag Bilison kag Sibaste K5 Arjan may tigisara naman kakaso. Halin kang 2002 K5 Arjan, no, tugtog sa kadyang 2026 ang kabugusan nga kaso kang HIV sa probinsya kang Antique Region sa 638 kung sa diin 73 kadyang K5 Arjan ang napatay. Taliwat, halin 2002 tugtog 2026 638 ang na-record kang Antique Provincial Health Office kung sa diin senta itres kadya ang napatay K5 Arjan. Kung balikan natin ang datos natin, no, ang pinakauri natin nga datos na nabuhal man sa APHO, nagapangunagin kadya sa may pinakadurong nga nagpositibo sa HIV. Amo dya ang mga lalaki pala K5 Arjan nga nagapakigilawas man sa kaangay nga lalaki K5 Arjan.
11: Oh, so male to male ano sex ang nagapangunang nga cause of HIV. Kamo nang kalabanan gid man nga kaso mo na.
15: Yes, oh. No, kalabanan K5 Arjan.
11: Grabe, no? Diyos ko. Sige, with this information, salamat yun K5 Jimmy.
15: Sige, balita halin sa Antique Provincial Health Office sa K5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita at serbisyo publiko ng Galingawan sa Antique, ang kampiyon niya sa Sean K5 News FM.
11: Just imagine the record. From age 15 to 24, 15 anyos, ha? 15 anyos tub-tub 24 anyos amo ning edad naton sumong imo sa imon akon, no, 24 pa lang ko, ako pinakagurang sinyo ni so from 15 to 24 years old sam ang na-record nga kaso sang HIV. From 25 to 34 years old, 10 years dabi after, no, ang gap lang dabi sa 24 nga age nga pinakataas niyo. 15 anyos or 15 ang na-record man nga may HIV sa 25 to 34 years old. May lima nag-edad 39 kag 35 kag 39 anyos. Isa na ang 50 anyos pataas. If you try to analyze the data, anong may pinakaduro?
16: HIV na kaso, ang nagaedad 25 to

sa mga katulad, sining mga limuon, pananglitan, majakpatan mo na siya, ah, Diyos ko, bahol ang posibilidad nga mag-rapta pagin. 30 ni subong, ang kinalain pagin sa human immunodeficiency virus, kani, kung HIV, kani, hindi ni siya virus kasi lang makuha mo diyon sa mga antivirus, ng mga, ano na, mga bulong. Ang HIV, kani, pinasahin nga virus because it lives forever, no? It lives with us while we are still alive. Ara ni siya. Gahulat lang ni siya sa pagkakataon. Gahulat lang ni siya sa tiyempo. Nga kung maghina ang immune system mo, amo nang ambal na kina, tapos kagin. Ambal ka lang, ay, kwan lang man tuliga, do ubu-ubu man lang to. Ano yung mga ubu-ubu, yung mga gindako pagin sa HIV, Diyos ko, napatay. Aliga, dudugin trangkaso man lang to. Ano mga trangkaso nga may HIV na manggalito siya? Amo na biyang human immunodeficiency virus ni. Ang HIV ni, wala to niya ginadani nga maghina, mag-backdown ang immune system mo. Dasundak po niya na, the more na silang gamutate, the more silang na nag-penetrate sa lawas mo, the more kang may chance mapatay. No? Tiyan mo ng literal meaning sang pakanamit ka subong, pangalipay ka now, antos later. That is really the best example. That literal meaning, no? That you enjoy now, you should pay the consequence later. Sa aton mga pinalangga ng mga tagparamati, ang ambang sa mga medical research, ang human immunodeficiency virus, o kun ang HIV, isa ra ka sahi sang virus nga nag-atake sa body's immune system. No? And this is without treatment, ladies and gentlemen. If hindi siya mabulong, kag hindi man siya mabulong, depending on the severity of the virus nga present sa imong sining lawas, HIV nga virus, I mean, it can lead to AIDS. Magaman ka naman AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. No? Sa aton mga pinalangga nga mga tagparamati, so doon amon ni siya ang daw grabe pagidabi, no, ang AIDS. Now, there is no currently effective cure for HIV and AIDS. Once people get HIV, hambas ang pagtuon, they have it for life. No? Shiron, ara na na si mo samtang nagakabuhi ka. Oh, but the proper medical care can control the virus. Kung insaktog imo siniya nga pag amlig sa imong lawas, why ka na nagahimo sang katulad sa example pa, tapos yun ang pinakaduro. Pasensya sa mga kabugtuan natin sa LGBTQ. But let's take this as an education man. No? Educational na be in discussion. Male to male. No? Lalaki sa lalaki ng kapagiglawas. Ang muna kuno ba ang kalabanan nga cause sang HIV? Di, butang katuon na hindi pa muna ka-severe ang HIV si mo. Pero sige ka manggapon pagiglawas sa lalaki, gapon ti. Posible nga maglala na siya. Kag sa piki, mangin symptomatic na. Kag sa symptomatic, mong patay ka. People with HIV who get on and stay on effective HIV treatment can live long, healthy lives and protect their partners. Shouldn't kun religiously, faithfully, tuman ka, may mga, of course, may mga bulong man siya, tawag na, no, may mga, hindi man siya bulong yun, pero something na napainom si mo, para nga mapaganaga na activation sa virus sa imong lawas. So, if religiously, ginatake mo riyan as your maintenance, hambal sa mga medical researchers, you can live long, no? Mabuhi ka sa malawig na panahon, kag maproteksyonan mo man ang imo sini nga partner. Usaton kadya mga pinalangga nga mga tagparamati. Imagine mo ang baltagina. Symptoms. Most people have flu-like symptoms within 2 to 4 weeks after infections. Symptoms may last for a few days or several weeks and nagabalik-balik siya. Yan mo na yung kuno ang virus mo. Dama mo man nagalisa ito. Iba mo ang dengue is virus man ba? Di ba? Dengue virus man ba, no? Di ba? Ang dengue is virus man or bacteria. The virus ginatang dengue. Oh. Ang virus tabi,
Kita muna, usually,

sa Polbig nila, nagkasubong si Mana. Nag-ayan ka naman, B, after days. Dasun pagkasunod si Mana, Diyos ko. Ginilanad, kaliwat. Nag-ayan ka pagin pila ka adlaw. Pagkasunod, ginkurom ka naman, ginilanad ka pagin. Tawag na days, balik-balik, ginilanad. Nakamang sa mga medical doctors, maybe that is because or due to virus. No? So, ang ibandat, ang conductor ka, gina-advise na, para lab ka na, padinggi, test to binahan. Gina-padinggi, test ka na. Kung ang ibang pang doktor, ginabal lang pa HIV test kami, sir, ma'am. Pa HIV test kami, nahan, Jesus ko. Kabahan ka na. But usually, very common is ang viral, ang dengue test. Kung balik-balik, yung ngayon mula nat, nga daw ay pag-ayad, hindi niya siling bali, no? Kung saton pa dami. Sa dami sa mga manughilot, bala. Mga balik-balik, kalanat, gabi na, tayo sa manughilot. Sa atin, may bali na ang iyang, ano, may bali na tiloton, tana, ikanon tang bali niya. Gabalik-balik, kalanat, may bali ko, no? Oh. Pero kung sa medical naman yung application, siling nga, kung nagabalik-balik ang ilan at basi, that is caused by virus. So usually na, gina-advise ang doktor, paano ka na o? Pa-dinggi test ka na. No? Kung mag-positive ka, tiyan mo ng cause ang imo, siling nga ano ni, nga balik-balik ilan at. Pero, kung hindi siya dinggi, next option na siya sa HIV test ka ba? Nahan. Diyan ka na kabahan. No, sa aton mga pinalangga ng mga tagparamati. But again, agenaria nga mga ano, mga tawag ni, mga symptoms sa sore throat, fever, swollen lymph nodes, rashes, muscle aches. Kung sa gabi naman niya, night sweats, mga gabi ha, ginapamalas kayo mo, ginaulas kayo mo. Mouth ulcers, inang mouth ulcers, mga ginasingaw-singaw ka bla. Nan, chills, ginaparang lamig ka, kag fatigue, no, nakapoy ka, nabing ngaway ka malang pinanglok, dotodok. Sa aton mga pinalangga, yung mga tag-paramati. So, amo ni friends ka delikado ang HIV. Hindi na pagulat na may AIDS, magka-AIDS ka na gin, no? Kundi mo na ni pag-untaton ang lifestyle mo na, nga bisan may HIV ka na, sige ka manggapon ni mo sa mga mamu na, makakos ka to sang harman sa partner mo na, kung sino naman lang imo na nga kalipayan na. So, amo lang ginapirmi ang aton panugyan, be faithful to your partner, no? Kung pwede pa lang, ti abstinence la. No? So, doon, likaw ka gini, hindi ka na lang ipunggan mo gid. Kung sa mga salitang kolokyal pa, gamita, lima mo ah. No, dumamo lang dabi, no? Be loyal. And, gamit gin sa mga contraceptives. Especially sa lalaki, ti condom. No? Gamit ka mo muna. Sa aton mga suki nga mga tagparamit, parang nga malikaw ka, ikaw man mismo ang proteksyonan man, kaglabaw sa tanan, be faithful gid, no? Kay kung ang imo niya nga partner na, safe na siya nga daan, no? Siguruhon man sa partner mo, nga hindi man siya luib, ha? Badus ko. Ikaw tuod nga naghahalong ka, ti, why kaya gaamo na, pero ang passing partner mo man niya, maluib. Ang majakpatan niya man tong may HIV, at tapos ka gid. Amo nang panugyanta sa mga pinalangga tanga mga tagparamati, no? Kuan gid nang kapos may screening na every year, no? Especially kun ano na, kun Valentine's season. Actually every ano bisan kadya mga wala sang Valentine's na idyo. Amo na daming pinakasikat i mag HIV test ka kun mga Valentine's season na bla. Bisan subong anytime kadto ka sa PHO, oh, may libre na nga HIV screening. No? Sa aton mga pinalangga nga mga tagparamati, mas dami nga mamanan mo. Ang ambalsang asawa ko bala nga doktor, siling niya, nami kuno kung mapatay ka, ang mindsetting lain yung time na, gusto ko educate ang mga kabugtuan na sa bukid. Ang iban binahadlok na mamanan ang ila sakit. Pero ang ambalsang advice ang asawa ko nga doktor, siling niya, nami kung mapatay ka, hindi gini mamanami, mani, pero mas mayad na lang. Mas mayad na lang mapatay ka, nga manan mo ang rason. Kung nandot nga napatay ka. So doon at least may peace of mind ka. Kag of course may peace of mind man ang nabilin mo nga pamilya eh, kung anong cause ang death mo. Kag hindi man sila nga death lagi-lagi, at least pag namanan mo, may next move ka, may muon ka diyon kung anong intervention da, kag solution, kag anong bulong ni mo nga dapat imnon, ang dapat mo nga i-apply.
Di ba kun ina kun man an mong sakit mo? Kay sa mo ni Dabi ang setup sa mga sa bukid, especially kun hadlok sa doktor, mga rason na sunan ka lang, way Dabi kwarta. Ang nagakatabo gali sa pasyente amo ni ay. Kung hindi maglala, hindi magpa-ospital. Kung hindi maglala, hindi magpa-doktor. Pag-abot niya actually sa ospital, sa pasyente, late stage na. Amo na, ang balka nga, tinong nagaginawa, ba sa ano, kapasik pa man o sina, hindi ah. That time, nag-penetrate ng mga virus na kag-anugro, mga bakterya sa lawas in that time. Tisubong nag-accumulate na, nagduro na, hasta piki, gindakop na sa sang multiple organ failure. Amo na bing mindset sa mga kabugtuhan, especially sa mga pigado, di ba sila mabasol? Pero, wag din guru rason, kaya may mga RHU kita eh. Di ba? May ara kita na sentro sa Banwa, ta mismo, bisan sa mga bukid. In fact, may mga doktor to the barrio kita. Gakantugid na sila gani, mga nurse natin, gakantugid na, may mga area na sila. Gakanto na sila sa mga isolated far-flung barangays. Kabisan sa kaputok-putokan ka to, sa isla ka to, tabukon gina nila para nga mag-servisyo sa imo sa ikayong lawas. Problema niya mismo ang taho, ang mindset, especially ng mga kamalaman, hindi niya magpa-check up. Libre ang check up tuhod, pero ang bulong na maintenance mo, amo na yung problemahon mo da. Yan o pa, ang mga sa bukid, kung magkanto na sa RHO, late stage na. No? Okay, why na nagapan, why na detect, blah, patas ang cancer. No? Cancer is curable siya kung ara pa lang sa early stage. No? Pero kung late stage na gani at why, bisa na no mo ka manggarano na. Why na siya? Why na cure, why na bulong? Amo na importante nga dapat let us be educated. Lainon tang mindset ta. Pag nabatsyag ta nga daw something abnormal na especially kung pila na kadlaw kag daw bag-o na siya nimo nga nabatsyagan, no? I-consult na dayon sa doktor. Libre man na magpakonsulta. In fact, sa ratio, tami libre man na nga bulong. Not this man, kung kagaw lang ako, mapatay to siya dayon. Sa bulong yata ni doktor si Imo. Diba? So things like that, lay nun tani, hindi nga kumong why kwarta, why nagid lang kaya check up. Dasol, pag-abot mo sa hospital, mangaway ang imo nga mga imaw dyan. No? Ang fox bla. So doon ang bantay sa pasyente, mangaway sa mga nurse. Eh, why nyo ginatipan naman imo na? Oh, tingaasang una na nga pag-on pa nakagula, why nyo ginpa-check up natin, sumong kaya mo na ng sakit niya. Naglala, nagali. Tason, may masiling nga gawon pa ni siya. Balam mo, tandaan nyo ha. Sa ospital, may mga kategory, protocol na sila. Hindi kumong ikaw doon na abot, ikaw gindi yun ang una na nilang atipanon. Ba mo may protocol na sila, sample. Kung sino itong pinaka-severely affected, ged, nga pasyente, amo ng ilay pukusan. Anyway, pag-abot mo na, ginassess ka man, vital organs mo, kung normal pa na yan, kag okay pang function, kag kung may nagbago lang abot, amugit yun na ang severe, ganyan ang pinakaano, fukusan. Amo ng realidad sa hospital? Yung mga bagay, ganyan, nainsindihan ko lang na isang nakakasawa ko yung doktor man. Kasi una, makayaw-yaw man ko sa mga maldita nga nurse, at gabi man. Until nga may nagpainsindi, tuod nga, ay may protocol kami, Mr. Del Coro, nga ginasunod. Kung sino to ya ang pinaka-severe gidya, ang pinaka-grabe na gida sa ospital, siya na yung ginatanan ng atensyon dito na siya. Kailing nga gawon gani. Pero atong isa to ya, katigin, check naman na siya, nasettle na sa sang nurse. O kung may problema, manda karunti, ang tunan na sa sang nurse, i-assess naman na siya. Nasun si nurse na ma-report na sa doktor. Amo naman na pagkanto sang doktor man. No? Kang tandaan ta, isa, darwa, tatlo lang ng doktor da, nga duty. Sa amo ng rounds. So, hindi ka mag-expecta sa kadurduro sa inyong pasyente, ikaw nagilanda fokusan niya. Mas nami, gidyalabaw sa tanan is ang ginatawag nga tawag ni ng prevention. By the way, I would like to sing this song. Ang actually yung tiyo ko subong, naksidente ito sa Ililong, bugto ni mama ko. Magurang niya gid actually. Mangayaw na da sa Ililong, taga Manila na yan. Bago nagmotor-motor. Nagmotor-motor sa kapon na buka ulo niya. Diyos ko, critical sa subong sa The Medical City. Di pa basta-basta ang hospital niya. Ting 6 mil ang adlaw. Sige lang. Sige ko, ang kwarta niya. Kwana, importante yung kabuhi. No? So, kantahon ko ni subong ang kanta nga ni. This speaks ang sitwasyon subong sa akon nga tiyo. Kaya gina-entrust ko ni sa kay Lord. No? Ang healing sa akon sini nga tiyo mga K5. Gabay pa ang kanta man no para man sa inyo tanan especially sa gakinanglan man sang healing.

0: Kanta dyan para sa tanan man na nagakinang lantulan sang iling. Pero muna, amunay problema bisa profesyon namon, ibisa nano namon kasubo. Sa nano namon ka problemado man, di gid pwede makitaan sang no, dapat may mask gid nga kung si Arjan del Coro ka jolly, happy person ka sa radyo. Ati, may na. Pero tuntuod seryoso, ladies and gentlemen. Nga hiribion ko gapon pagbati ko. Magulang ibig ni Mama gid, no? Please pay for him. Na aksidente to sa Iloilo. May gadgad man nagmotor-motor nga hindi na to taga Iloilo, Diyos ko. Huwag niya gin-anticipate ang lubak bala. Doon dasig manguro. Na-stroke siya ang bali doktora. Sa wahon ng iyang iyab lang nga natawag ni. Iya lang man nga daw haumaom. Itiway man to siya kabalo mo. Basi ko nung tiyo ko na stroke bala. Along samtang nagabiyahi siya. Dasun timing yun nga ano man. Natumba siya. Dasun magkukulo niya. Grabe nga bleeding. Kita ko gapon. Grabe bleeding sa ulo niya. Sa dalunga niya. Agi sa ilong niya. Diyos ko. Why may baton nga WVMC na public tani wala ay dito eh sa may Medical City no Diyos ko alas 8:59 ang takna sa aga sa aton sila nga pagpangalagan amuna please pray again every day for our safety especially nga travel kita abayon nyo gina sa pangamuyo nyo adlaw-adlaw magmukra bla ka mo pasalamat ka mo sa bago nga kabuhi pangayo ka mo giyagid guidance kay Lord amo na ha mga muyo ka mo ladies and gentlemen amo gid niya permi nga aton kinanglan di tayo mapaktan alas 8:59 ang takna sa agal. See you tomorrow same time same station mga ka-K5 God bless us all keep safe gid mga ka-K5 John Simon Luterio San Jose Station salamat K5 Almay Joy Sanchez Martinez sa Kulasi Station salamat man SM Reynard Apostol salamat sir kay K5 Rams Awakay the 3rd sa Bugasong Station Technical Partner salamat kid sa mga pinalangga naton nga mga tag paramati mga solid kay K5 thank you I'll see you tomorrow same time same station sa pangalan sa amon CEO Dr. Ramil Uy the men and women of K5 News FM Antique Philippines ako naman si Arjan Villasor del Coro para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon Santike K5 News FM
1: Foro de los Pueblos walang preno sapul ka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards Arjan del Coro para sa Foro de los Pueblos K5 News FM. News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kubalot, galingin dayon ang akong ulo.
6: Salang solusyon.
2: hindi magkaon balo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano na yung engineer ba?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
7: Ang DNA, Sir GP, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
3: Tabaw?
7: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga babies mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si baby.
3: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
7: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly. That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o kag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
3: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
7: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik. Ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom Mighty C, way gainom Pure C. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada cellula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga cellula, gani nagakapatay ang mga cellula earlier sang ila nakatalana nga tion. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom Mighty C, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gituag oxidative stress sa cellular aging.
3: Ano ya, Doc, kung magsiling ka cancer formation?
7: Amo na ang finale sang sining nga pagtuon, Sir GP. Atong tanan nga ginpangisa-isa ko, it leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawab la ang mga edad sa una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong, oh grabe si na.
3: 50, 40 pa lang yung cancer na.
7: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sang DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Ha? Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag ITC or Pure C adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makapulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay di la cross, taas ang akon nga sugar 375.
3: Sang naginom ka
8: DTX 500.
3: Kina nalang subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, ang pag-prevent, no, sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambalidok especially sa mga babayi. Dako ang mabulig kung ga DTX kag MITC or Pure C kadto no, sa mga babayi, atensyon ha. Mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Iniman ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
7: Ang nami sa DTX 500 kag MITC or Pure C Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, minimum 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 MITC or Pure C. With DTX 500 kag MITC or Pure C, you can enjoy life and be cancer free, Sir Boy.
10: Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa MITC. Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C MITC sa kagamay nga kantidad, bo. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang baylo sa imo lawas kung gatumarka sa DTX 500 kag MITC, layo ka sa pag-ospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-MITC ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likodoy kadto na kamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa, ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos, nga, kasakit, gid. Kaya gasulod ka pala sa ospital, may PPE na, may, kumbaga, ang 5,000 do ginahuyapan lang, kaya wala ka nag mantinel sa 14 pesos, kag 8 pesos, 22 pesos for your health, the combination of, ginatawag, Mighty C and DTX 500.
7: Basta ako yan, sir boy, 5 sa aga. Na mamang kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, na nalumunaw na lang ang pandemya, no, ti buhi pamanta sir boy,
10: correct, no? Salamat,
7: salamat Lord, salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
10: Why na? Why na sa chance? Kay gina, ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
8: Ginakano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya. Bayuang.
11: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
8: Sa
11: DTX 500?
8: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
11: Subong ka musta?
8: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapat
1: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mapalis sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Tanan gapaligo, purong iban baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
0: Sala ang habon. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Milsang Pape, no? May pa-pain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dok Sam?
13: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga proteksyon sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
7: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gini nyo paglipatan.
3: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
7: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
3: Uy, mag-Shopee!
7: Arada, pagitawan lang lang Clinica de Alternativo Store.
3: Coffee time!
7: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium is isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
3: Stevia.
7: May harap pa siya sang ergotayon.
3: May ergotayon din. Galing sa gano'ng mushroom, nga bali nila is the longest staying antioxidant
11: in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugang pagin ang DSE, ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Mm. Namun, kampiyon.
7: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
11: Paborito ni Sir Eljan. Paborito ko man na.
7: DTX Coffee Mix. Nga paborito, Sir Eljan.
11: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix, kiga-detox si sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
7: No, paborito ni, kung ano man eh, ni Kevin.
11: Ni Kevin, Kevin. Oh, Sir Kevin Bigay, paborito ni
7: Sir Rindrin sang Iloilo.
11: Ha, kung gusto mo yung nami.
7: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
11: Sa wow! Panami, no?
13: Prebio coffee.
11: Prebio coffee. Hindi
7: prebio
11: lang,
7: coffee.
11: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
7: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
11: May kaon. Ipabalunan.
7: May probiotics, may probiotics, may prebiotics.
11: Amuning kampiyon. So kita mo sa Amon Coffee lineup.
7: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to, nga ara sa tiyan, ang aton nga mga good bacteria.
11: Good bacteria.
7: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer Ayaw, Altao.
11: Ayaw, yes. Siyempre.
7: Gapamasad sa DC nga babay.
11: DC, ha? DC na minag-slang na sang DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yan pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, extend food supplement ka. Extend food supplement, kapanami si imo blood flow, kung nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, nami man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
7: Feel young, perform young.
11: Nami, ito ba? Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya. That's why gusto gini engineer, no?
14: Oh, i-feel mo git ang young?
7: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
14: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
7: Extend food supplement.
11: Nami lang may mute no, napunggan ko lang.
7: Anyway,
15: sige,
16: sir. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat
14: sa mga butika. Well, ang UTI, attention sa mga babae, parang gini sa inyo.
7: Sila gini ya?
14: Oo, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
7: Correct.
14: Ang solusyon, antibiotic. Tikon permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
7: Patay ang mga good bacteria.
14: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with your boy Sulweta.
15: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abang ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayenan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
7: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa ang MCT.
17: Wow.
7: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa ditribayo pakadto sa monolaurin. Wow. Ang monolaurin nga ara sa ditribayo, kaya niya patyon ang candida.
17: Mm-hmm. Fungi na no?
7: Which is a UTI-causing fungi sa lab, sir boy.
17: Mm-hmm.
7: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga maklase nga kagaw.
17: Dasig ba?
7: No? Mm-hmm. Ditribayo? Mm-hmm. Amo na ka-strong ang ditribayo. Kung pala inong ka ditribayo, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, sir boy, nga ara sa ditribayo, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
17: Uy, isa ng bacteria.
7: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
17: Mm-hmm.
7: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka ditribayo, layo kaya mag UTI, sir boy.
17: Wow.
7: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka ditribayo. Ang nakanami pagida mo ni. Kung ang imo ditribayo haluan pagida mo spore biotics, nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. Ditribayo plus spore biotics, no? Kay ang aton nga spore biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, sir boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadto sa no?
17: Kisala panghugas.
7: Oh, sala nga panghugas. So ini nga klase nga mga probiotics, sir boy, no? Nga makita mo sa probiotics gakreate galin sila sa ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
17: Hindi na infectious.
7: Kundi no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutban ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, ditribayo plus spore biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, sir boy, ang bintaha kung nakainom ka sang ditribayo kag spore biotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
17: Oy,
18: Sam, ha? Ano na, sir boy, ang kombinasyon sa clinical spore biotics kag ditribayo na mga sir boy. Kaya man, ang probiotics halin sa spore biotics, sir boy, nagaproduce sa natural antibiotic, mm-hmm, no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang amo na siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, sir boy, no? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, sir boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika ditribayo, sir boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika ditribayo nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang spore biotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time ginapakaon niya pa, sir boy, nga aton nga good bacteria nga ara na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, sir boy, no? So nagahealthy nga aton nga gut. Kung healthy nga aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, sir boy.
17: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka importante sang spore biotics, no? And probiotics nga da sa spore biotics, mapuslan gid sang lawas na maka-survive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya sa imugat, no? Agi sa simutan, may hydrochloric acid. Agi sa before pag siya tumaroon, iinitan siya, guba na siya. Iniyang spore biotics siya could take the abuse, no? Biskan mainitan. Biskan mag-agi sa tiyan, no? May ma-form man siya gyapon sa imugat para maubra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics nga tawag nga spore biotics. Ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga kag causes urinary tract infection like E. coli, like candida. Kikit ilan niya padamoy-damo ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, may na ka mo diyang pangan, no? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na yung E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobra sa ini nga tandem, gina-promote sang klinika D3 Bio kag klinika Sport Biotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni, no? Ginahatag ni sa macrophages o macrophage arin ng imo, kumbaga, issue nga armament. Kumbaga arin ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-pro-bio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
19: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, magnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C!
22: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi. National Highway. Kilid sang LBC.
19: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
19: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
23: Informasyon sa ikayong lawa.
14: Para sa dugang pa nga mga benefits ang sininga tandem, Dr. Ramil.
7: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sang vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ini nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
17: So, kumbaga, ang role niya sang cells ya ginagaan gid role kun ka vitamin A ka, no? Kung cells ka sang mata dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sang tiyan dapat pang absorb ka nutrients. Amuning advantage.
7: Pero hindi magamit sir boy ang vitamin A hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ginom D3 Bio kag Spore Biotics.
17: Uy, amo nang technique da. Mag-pro-bio tandem kid.
14: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
7: Ginabiring.
14: Ginabiring sakit ka tama?
7: Kulang ka calcium.
14: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
7: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
14: maabsorb gid sang tuon.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad, mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad, legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo, sa Kalye 5 tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istas

0: ¡Campeón, campeón, campeón, campeón!
1: ¡Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Hmm? Kita mo? Kalmado lang siya nga daw. Wala lang niya.
3: Di, ikaw man na nagambal sa akon nga kabala naging si Kapitan kag anad na sa kinawatay?
2: Isa man lang nga rason.
3: Pero grabe siya to, no? Bisan damo na tao nga nagayaw-yaw kag nagabulay siya. Hamuok kya po ng tulog yun, no?
2: Amo na ganyang hambal ko. Kalmado lang na si Kapitan. Daw limpyo gid abing konsensya ya. Hey man, bisan na pakahigkos ang iya ginahimo para siya mahayo niya Japo niya.
3: Hey ba? Terrible gali si Kapitan, no?
2: Amo na gani nga, hindi kasagad ka panic kay it's organic.
3: Hala, sadya-sadya, no?

0: Oy, daw gadali kagid Yusuf Castre.
1: Ay, oo, ibus man din multa. May ginsugodan sa akong si Mr. President.
0: Dag ano naman ang ginsugo ya?
1: Lantaw siya sang replay ng live sang impeachment hiring.
0: Kaya ba? Hiring ha daw may hiring lang sa impeachment ha. Di, sa diin ka makadto.
1: Ay, mangita ako sang palodan ah.
0: Ano?
1: Oo, okay, wala mayo. Wala mayo signal ng internet. Dito ka ba sa Sulplasyo o parambalaan mo?
0: Hanimbal nga internet na ay. Ari na kita ni sa puson sang Pilipinas. Hina pang internet.
1: Oo eh. Amo ng problema, di gani sa ton. Ay, gapangalintak natin si Mr. President kay pigaw ang signal sa internet.
0: Do pareho mangli ka pigaw sang i-trust ratings mga tao eh.
1: Nga! You know mo na, you say you pa.
0: Baw na lang, kid. Hindi ay han nga wala na mabayaran ang internet, ha?
1: Ah, wala. Amo na di bayad, ya. Libre na di, ya.
0: Mugani nga hinaguro kay ti... Hindi mas laki income di mong. O kung amo nagilang na ang kabaturan sa ato nasyon, nga daw ba o kahinahi ang aton internet?
1: Amo, gid, ibus money multa. Plus, masiga plano ka man nga tiwasa na lang internet provider?
0: Ah, kakuan. Hindi man kay sa tuod lang. O wala man kuya ga Facebook eh. Ma-connect lang ko sa internet kung may ilang taon ko nga video bla.
1: Ano nga video na?
0: Video nga pampagana.
1: Bold guru na ay.
0: Ay, hindi ah.
1: Oh, di ano mangali.
0: Video nga tutorial ah. Paano tiwasan kag perdihon ang aton mga kaaway sa politika.
1: Oh, ah. Abi ko gani kung

0: Development.
1: About development. Ayan ba?
2: Hello, guapa.
3: Hello, man, guapo.
1: Aba, kung hindi ko magsala, saktugid ko ni mong. Ako kan, kung hindi ko magsala, gapangaluyag gining lalakis babae mo. Abibibibi, pamatian tabi.
2: Sa tuod pala, day. Kung sabton mo lang ko, pag gusto ka na dayon sa akon.
3: Hala, tuod ka?
1: Upwerte ka pa sa halig ni Panoy ba? Ayaw ba?
2: Oo, day. Tanan nga gusto mo, day. Ihatag ko yan sa imo, ya, day.
3: Tuod ka?
2: Oo, day. Tuod na, ya, day.
1: Pasaliga, todo, Panoy. Ayaw ba?
2: Oo, basta. Sabta lang ko bala, day.
3: Sabton ta ka, basta. Ihatag mong gusto ko.
1: Abaw. Do material girl man si Indayo. Aba.
2: Oo, day. Tanan nga gusto mo. Ihatag ko yasi mo, day. Totoo, gina iya.
3: Sige, ah. Sabton ta ka, basta. Baklan mo ko brand new car.
1: Ara na lumay nagi ka na, Panoy. Aba. Agoy! Ha? Tapos kagid Panoy!
3: Ha? Tapos, hatagan mo ko dayon, house and lot! Sabton ta kaya!
1: Nan, aragid Panoy, makaya mo na?
2: Ha? Kukuhan?
1: Ops! Tanagaduha ka na Panoy magsabataho!
3: Te, ano? Sabton ta na ka para kita na?
2: Kwanday? Nalipat ko gali. May asawa na ko. Kasado na ko yung daya.
1: Aba! Oh, hala!
3: Ano?
2: Oo, day. Wala ko yung naluyag sa imo niya. Joke ko lang na iya. Hambal ko naluyag lang ko sa imo niya.
1: Pwerte nga alibay ba? Mamatay Pipers. Ay, salamat. Nakalampuwas gin man si Panoy. Abaw sa dyan, no?

0: đã có.
1: Mà nó có chân là bác ma tỉ tế.
0: Hô, bà đéo.
1: Má.
0: Còn mà bà tỉ tế cơ hay mổ con cái này á.
1: À, là cái nó mà nỉ mùi á.
0: Mà historia có bà lê xe mô. Xem tăng wala pa si mama ka balik.
1: Ano now?
0: Oh. Matapos pa na antes magbalik si Ma'am Brakday ah.
1: De, hindi ka mag damo pambal. Ikta na pala yung istorya para tapos na yun.
0: Aryo, abi mo bala tutod ako? Pero te, ito kagusog nga kong tiyo, ya?
1: Ka nga manaw.
0: Kaya yung magbasaan sa isa ka 10 wheelers?
2: Wow!
1: Apa-apa
0: Oo ah.
1: Ang akong tiyo, kusog man to. Kaya niya gani hakwaton ng isa ka barko.
0: Aba? Tutod ka, amigo?
1: Daw hindi ka pa magpati.
0: Ah, papapati na eh. Kay subong gani eh. Ang ginapong ko anta ni ho? Ari na rin tiyo ko?
1: Kag nagano di ang tiyo mo yaman?
0: Ginahakwat niya na yung bilog ng kalibutan?
1: Ala?
0: Oo. Manan ba ni tiyo on? Kung sa kadamo kuno siyang problema, pasano niya gud ng kalibutan? Amo na, ginahakwat niya gud ng kalibutan?
1: Sadya-sadya, you know?

0: kabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang ipikto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
1: DTX 500.
4: Special mindisyo sang maayon kapis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko. Wala na ko ginahapo.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
5: Ako si Salvador Estanin. Tagadao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
6: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
5: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, diwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix,
1: mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap pariyo sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix,
1: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,
3: Glaucoma,
0: Eye Care Gold Capsule,
3: Bacterial Conjunctivitis
0: or Pink Eye,
3: Eye Care Gold Capsule,
0: Eye Allergy,
3: Eye Care Gold Capsule,
0: Cataracts,
3: Eye Care Gold Capsule.
0: Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein,
3: Vitamin A,
0: Vitamin E,
3: Vitamin C,
0: Zinc,
3: Kagdil Berry Extract.
0: Eye Care Gold Capsule,
3: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
0: para sa eye health.
3: Mag-inom sang Eye Care Gold.
0: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
3: Adlaw-adlaw,
0: Eye Care Gold Capsule.
3: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Mga mangunguma! Kamu bala nagaproblema sang peste sa inyo humayan? Ilabinagid sa tiyangaw kag black bug? Ballistic ang solusyon! Systemic na highly contact pa! Diin ka pa! Magballistic na! Magtimpla sa 3-5 kakutsara sa kada sprayer!
10: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
11: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha?
12: We, matyag mo! Madala pa sa edit tura mo!
11: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
12: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
13: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
14: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika!
15: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
16: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angot sa estado kang imong ginabatsyag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Marapa.
17: Ko si Joshua Darin de Lovior.
18: Ni si Kirby John Panes Agravan.
19: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
20: Campeón, campeón, campeón, campeón.

0: Amigo, ako latoy. Dugadugay, kaya magbalik kay mambirak dayaw.
1: Ikaw bang kay? Nga ako ba makotong miyaw?
0: Tika, ikaw man lang tupad ko. Alungan man sinubi pa mang kotong ko.
1: Ate! Sabagay, Mika.
0: Nano yan si mambirak day, Mikman?
1: Basigin, LB, eh, Meg? Basta yawan to sa buna, Meg. Ano pa wala siya kabalik?
0: Anong mayot ang abuhaton, Meg?
1: Mayot pa, Meg. Tiron ta to si Mamburak dahil sa likod, Meg.
0: Basiki ganyan ta, Meg.
1: Kung matakpa niya ta, hambalon ta lang siya nga kunsel ng ta siya. Ano baging kantuan ta siya?
0: Pwede man, Meg.
1: O, Meg. Kay basit yawan siya buna, kundi ibuligan ta siya eh. Adali ka bala, Meg. Eh, ba, siya bilang mabdante sa siyam-siyam, hindi ko magbalik si Ma'am Burakday.
0: Dali ka, Meg, ah. Si Ma'am Burakday naman lang sa tabon ta.
1: Hindi na siya pagsutabon, Meg. Kundi panilagan ta lang siya. Kay ba, si dumta niya tatapos kita.
0: Sige, sige, you know. Wow!

0: And kamagang ba, Angeline, nangagutom ka na.
1: Nga. Ano ba?
0: Wala pa gani sa kauras nga tinerta, di gutom ka na.
1: Hui, kaya hindi mo niya iskwilang katukuti, kundi food trip man niya.
0: Hala.
1: Ay, kadugay man niya, bimabalik si Mamburakday ah. Basi,
0: basi may ginaasikaso lang siya ah.
1: Basi kung no, ano yan man?
0: Basi pamahawi.
1: Pao, kinagutoman ko. Pag-mention mo nga may pamahaw pa.
0: Hala. Ara ka naman bala, Angelina mo?
1: Oo ah, kaprang ka lang kuyataan niya. Okay lang niya sa kunyak, pinaka-nabugrado di sa aton. Basta busog lang kuya.
0: Hala. Hala, tuod ka?
1: Bala, kamatay akong taga-sinugrado yan. Labot. Ako lang yung tuyo diya, kinananay. Di ko yung gusto yung maalam niya.
0: Hala, grabe si Angelina. Ay, sadya-sadya ina.

0: ate. Wala gidak ka sang ibilin nga isa lang ka tinapak kag noodles di goy?
1: Wow! Daw sobra ka pa sa tax collector ba? Ano ni ang imo man?
0: Ano ni nga ako na? Okay pangayo eh.
1: Pangayo? Pangayo ka di, Prodo. Ka-request ka pa.
0: Anong gusto mo gidyahaw? Nga maluhod gid ako sa imo kag magpakitlooy, hadigoy. Daho, hindi ka pagdjabalaya ka inchindi, digoy, no?
1: Hindi, hindi, hindi. Wala ka man gamba sa inchakto.
0: O sa kadugay na dibala sa imo sa kalye 5, daw hindi ka pagdjak ka gets, no?
1: Hehehe, Bao, daw akon pa sala ba?
0: Oo, eh. Sala mo kay hindi ka kainchindi sa akon pag kinahanglan. Ano kaya imo?
1: Hala, daw ako piyang ginabasol mo?
0: Ay, kay katigas ang balatsyagon mo. Tagtapurol sa imo nga pag-inchindi.
1: Ay, hala, naglain pa ba?
0: Maluhod pa kuya sa imo? Amo nang gusto mo, digoy?
1: Oh, kung gusto mo na iti imo, wala na. Eh, kung maluhoy ko sa imo, ti, tagan ta ka isa ka tinapa, hindi ay isa ka noodles eh. Una di, ti, sorry eh. Te, Lord na, kag mag-ayo sa akon. Sugurin ang paluoy-loy mo.
0: Sadya, sadya, ino.

0: ¡Campeón, campeón, campeón, campeón!
1: Mga abyaan, sunda pagitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
2: Musical score, Michael Tabaki Jr.
1: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3.

0: Legs 500.
1: Ilay-lay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan naginom ka?
3: DTX 500.
2: Ilan nalang subong imo?
3: Sugar.
1: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan tong
2: score gani?
4: 470. Nagtiko 2. Sa gabi 2. Sa agad.
2: Ilan nalang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
5: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
6: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag Flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, eye care go! Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata, eye care go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go! Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops, mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. I Care Gold.
12: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
14: May ginamansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika Para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique, kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblasyon Kulasi Branch, tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Ang kakampiyon ng estasyon K5 News FM.
4: K5 Kalingawan Time. Okay, class! Imagine na nga kamo, isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
15: Wait, ano sulat ko di man?
4: Oh, ikaw, Juan! Nga, wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
16: Hey, hi! Kalingawan Time!
17: Hey, playboy.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500.
6: Gina Cano. Ang ginabatsak, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsak.
3: TTX 500. TTX 500.
9: Si Erin Grace, paglumutan. Ako, may sakit nga diabetes.
8: Pila ang imo nga gininom na kapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
8: Wow.
9: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 namigit ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500 Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala nang buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin niyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gid.
3: Extend Food Superman for Men. Abiyan mangunguma. Kamu bala aga problema sa mga hilamon sa inyo uma? Ari na ang solusyon sa inyo nga problema. Rub Out 480SL. Sa Rub Out 480SL, tanan nga hilamon kaya niya tapuson. Ano pang ginahulat nyo? Gamit na sang Rub Out 480SL. Sa timpla nga 15 kakutsara kada tangke, tanan nga hilamon iyagid patsyon.
11: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
3: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagtistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika.
14: Mayad nga balita si Balumnan. San Remy Yonhon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
16: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea!
17: Max 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. SAS 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, SPOR Biotics na! SPOR Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. SPOR Biotics, kabulik sa pagtapna sa gaga ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika SPOR Biotics ka!
18: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga buti. mabuti ka. I Care Gold. I Care Gold.
7: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: DTX Beauty Soap.
20: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
22: So na,
21: problema, gid ako sa akong body odor.
22: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
21: Pero subong,
22: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
21: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
22: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawa? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsyag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang kakampiyon ng estasyon K5 News FM.
23: K5 Galingawan Time.
24: Love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
23: Hey, hi! Galingawan Time!
18: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

Brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. D3 Bio. Pati lahat na.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, baik puso.
3: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Herminia Tito.
7: Pilang ni mo blood sugar sa
6: 300.
7: Din ka nakabati nga may DTX 500.
6: Radyo.
7: Paano mo iniginainom?
6: Ang gadwa. Sa gabi 2.
7: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
7: Anong resulta?
6: Sobra na lang 100.
3: TTX 500. TTX 500.
8: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dinamit na gid sa akon nga mata.
3: TTX 500. Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin, salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay, mahilig id ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics kadalhay ang pag-ariya.
8: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
9: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad 55 anyo.

0: tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa. Basa na naman bala ka.
2: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Samon talam nanda mo bisita. Langaw-langaw ulo tiyangaw kag iban pa. Gasakit ang ulo ko sang ugtas. Ganigin sogo ko si tatay nga. Maspray na tatay. Sige ha spray tatay. Kingpin kagismo talamnan protektado. Sige ha spray tatay. Sang kingpin kagismo. Sa kingpin kagismo ang patubas sigurado.
7: Ang kingpin kagismo ang eksklusibo nga ginadistribuer kang Jinsons Philippines Incorporated nga mabakal sa mga agricultural stores sa inyong lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tiri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Sir Boy, ang topic ko naton, it's all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayo nga kagaw.
10: Para sa imo
9: chance. Good bacteria. Mayo nga kagaw nga ara sa imot yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
10: plain
9: D3. Because ang nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom ka sini ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
11: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amun siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ininga mga good bacteria ni ga-star ni sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear star, ni sa eye star, abi ara magay sa underarm.
10: Sa panit.
11: Ara sa panit.
9: Ara pagay sa flower.
11: Ara sa flower. Da ang tambay niyan.
9: Imagine 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. So, while ang imo cellula is only 37 trillion.
11: Correct.
9: Muna ka grabe magdepensa ang probiotics sa aton lawas, sir boy.
11: Correct.
9: Si probiotic no, sila ang mga good bacteria, sila ning ga produce ang imong B-complex.
11: Correct. Mm-hmm.
9: Ga produce sa imong happy hormones.
11: Happy hormones.
9: Mm-hmm. Sila ang gapatay sang sobrang kagaw da.
11: Correct.
9: So kung mag-inom ka di tribayo, sir boy, pag abot sa baba pa lang mm-hmm. ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo.
11: Mm-hmm.
9: Tapos pag abot sa tutunlan, tanan nga magyan niya kagaw patay.
11: Patay. Mm-hmm.
9: Abot yan patay, pag mm-hmm. abot sa tinai, ang mga kagaw to nga damo mapatay. Mm-hmm. Lumpat-lumpat imong good bacteria.
11: Oh.
9: Lumpat-lumpat
11: kay ginbuligan
9: sila.
11: Ginbuligan sila. Correct, no?
1: E3Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Two weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: Sa bata pa lang may probiotics na ta. So pag inom mo, lalo na kung ginkihad mo gamay ang imo D3Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuson na.
9: Mm-hmm.
11: Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3Bio.
9: Amo na ang superstar nga ara sa D3Bio, the MCT.
11: Medium
9: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
11: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga supplement.
9: So balik ta, pag abot nila to sa tinai, anong gakatabo sa kang kumagsulod ang D3Bio, sir boy?
11: Pagsulod sang D3Bio asa ang mahimo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
9: Lipay si Kwan, eh?
11: Lipay ang naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na ang benepisyo mo. Patso niyang kontra ni probiotics
9: padamoon mo siya.
11: Padamoon si probiotics.
9: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
11: Wala.
9: Wala. Wala.
10: Sa D3Bio lang.
9: D3Bio na.
12: Luas pa Doc Sam kag Doc Ramil nga nagdamo ang imong probiotics no. Pagsulod sang D3Bio sa imong lawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
9: Yes. Kay padamo nang imong mucus. Ang mucus lining,
11: mucus lining mo healthy.
10: Ang mga trap eh.
11: Kulmayon
9: trap.
12: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid nga epekto.
11: The domino effect ang good health benefits sang D3Bio. So sa sa chan, healthy si probiotics, hambalin Dr. Ramil, nami ang production sang gut derived vitamin B's.
9: So di ang B-complex ay importante na sa imong nerves.
11: Correct, no? Nga ma B-complex ka magid, nga may D3Bio ka, no?
9: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
11: Correct.
9: Ang namiyaan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Lang
10: serotonin kag dopamine.
9: Mama kadlawon lang kasi bastante ka happy hormone.
11: Correct.
9: Mm-hmm. Mga tawo mo na sir boy mo. Kayan la kontrolon ang stress. Emotional intelligence,
11: no?
9: Emotional quotient or intelligent quotient. Both, ha?
11: Oh, both.
9: Gina-promote niya ang EQ kag
11: IQ.
9: IQ. Wow. Ara na sa plain nga D3?
12: Wala.
9: Wala, no? Because of MCT.
11: MCT.
9: MCT nga ara sa D3Bio. Medium chain triglycerides.
1: D3Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
14: Mga buti ka.
1: D3Bio.
14: Health News.
1: D3Bio.
14: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
14: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
14: D3Bio.
1: Health News. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City, 95.7 K5 News FM Antique. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Kulasi Antique, 95.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, 11 minutos makaligad sa takna nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
4: Reynard Apostol, 11 Mbps.

0: Banwa isara ka madino agon kag manayanaya nga tig-irigma sa aton nga mga ka-K5. Welcome na sa inyo paborito nga programa sa tion kang tig-irigma, ang 11 Mbps. Mga balita kag public service nga imo mabatian sa kadyang lunch time. Dograbit time. It's a Thursday, Webes ngadlaw, petsa 24 sa bulan kang September, tuig 2026. Ang tulad ngadlaw, ginakabigman nga World Punctuation Day. Magambal ikaw nga punctuation, it's about punctuation mark. No, mga punctuation marks bala naton kung magamit kita sang sentences bala mga ka-K5 nga naga-define sa kung ano ang aton intention kag mood sa pag-construct sang isara ka sentence. Te ang pira sa mga example kag kadya mga punctuation marks nga ginagamit gid sa adlaw-adlaw ta nga pagsulat. No, and even to express our emotions and intentions. Amo dia ka-K5 Nicole ang period, comma, question mark. No, exclamation point, colon, semicolon, apostrophe, mga quotation marks, hyphen, no, kag iban pang ati ginakabig nga mga punctuation mark. Tigit mangkot ko kilala kung anong punctuation nga ginanamin. Sila niya ang ginabayad, diba to sa eskwilakan? Amurang punctuation. Yang period, amo na siya ga-symbolize nga tapos na ang sentence. Ang comma is a short pause, mga ka-K5, nga may idugang kapagli. Ang question mark, ti amo na siya ang nagapamangkot kaw. Ang exclamation point, amo na siya ang nag-set sa kung ano ang tono sang emotion ni nga ginakambal, ano ang emotion mo. No, hindi man pwede nga masinggit kaw, tapos waay ting punctuation mark. Kaya hindi na karon mamanaan kung ano ang emotion ni nga emotion. So, kabay pa sa mga learners naton, sa mga kabataan, especially sa language and dialect. Reading and writing, hopefully mangin sagad ka mo. No, matunaan ninyo diyan kag matunaan ninyo sang insakto ang pagsulat sa mga sentence using this kind of punctuation marks or different kinds of punctuation marks. Amo gid mga paborito ko kunan noy nga mga subject mo, English to. Kalen sa tao diay bagula kon pisan. Kamusta mga kasimanwata sa aking 190 ka mga kabaranggayan? Sadya si Otso ka mga kabanwahanan nga nagabugos sa aton pinalangga nga probinsya, ang probinsya kang Antique. Good morning! How are you people? Sa bilog nga probinsya, sarang kita mabatian sa Transistor Radio. Sa imo cellphone sa 95.9 K5 News FM Kulasi, 95.7 K5 News FM San Jose, kag sa 97.3 sa K5 News FM Bugasong. Banwa, sarang man kita mabatian, malantaw, mamonitor, especially sa mga Antikenyo sa luwas ka aton kadya nga probinsya, just like sa mga OFWs, mga taga Iloilo, gistar sa Iloilo, sa iban pa nga mga kaprobinsya kanan, hindi malabutan sang signal ta. Sarang kita banwa makitaan sa Facebook Live Broadcast, K5 News FM Northern Antique Facebook page, K5 News FM, K5 Antique Updates, kag K5 Kulasi News and Updates. Sa kinandan akong inyo alagad si ka-K5 Reynard Barcelona Apostol.
1: Reynard Apostol, 11 Mbps.
0: Magairirimaw naman kita banwa hasta alauna sa kadyangapon sa pagpresentar kag diskusyon ka mga talalupang doon nga mga balita, both local, national, and of course international, kag iban pa nga may impormasyon. Main kay mao taman sa atin nga pagpangalagad ang atin nga team of reporters sa pagatod kang tagsa ka mga balita sa tagsa ka mga area of assignment. Yan is stay put, stay tuned, kay kita ang bala sa inyo sa pag-educate, sa pag-inform, kag sa paglingaw-lingaw ah. No, sa atin nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa mga headlines. Check naton karon kay ang VMLP or Vice Mayor League of the Philippines Region 6 kag ang DILG Antique magapatigayon kuno maka K5 kang sanggunian the Regional Legislative Immersion and the Parliamentary Excellence Derby sa probinsya kang Antique. Mga konsiho ni sa tagsa ka mga LGU, no, nga may derby sila sa debate ni siguro kag sa kung paano magubra bilang isa ka council eh. Istoryahan ta ni Bicaron with ka K5 Jojen Kabatingan Murillo sa atin kadya nga pagpangalagad. May isang kasuspek sa drug bypass operation sa San Jose. Apisar nga na-recover kag nabulaan ini sang 700,000 pesos or masobra 700,000 pesos nga balor kang illegal nga droga sos. Nakapalagyo ni no sa May Bato North. Matapos siya makaki-5 nga namutikan niya nga pulis galing kag otoridad ang transaksyon niya. Why bala siya no'y nalagyo kag nagsakay sa baruto? Sana mismo nga motorbangka para da makaplagyo sa aton nga otoridad. Basiklala ko ni Blaho, taga May Bato North, glene. Ay, oo, permita ginahambal sa inyo nga untati nyo na ang inyo sini nga ginaobra. Because sa mga kapulisan naton, why man niya nagauntat kag masupag man sa paglagasa sa nagabaligya kag nagagamit sang sining mga illegal substances just like sang illegal drugs. No, pamangkot, kuliwat ka ninyo, ano gid ang mabuol nyo dyan, ha? Simple lang eh, kwartato. Ang Kulasi District Jail nagapasalamat sa DSWD Region 6 sa gintugro nga Sustainable Livelihood Program nga nagavalor 360,000 para sa mga PDL rugyan sa bahin kang Kulasi District Jail. With ka K5 Christine May Antonio storyahan tadya karon. Aton man banwa exclusive nga nalabot si Mayor Tomas Esto Perez kang banwa kang pandan. No, kay anagin pahayag nga ang Malumpati Cold Spring. Diyab lang kanami-nami, no'y nga karamig-ramig nga tubig sang Malumpati. Tama, gali dyan no'y kabahol. In fact, isa ini sa top generating income nga ginapasulod mga kaki-five. Bahol bulig niya kadya sa income mga kaki-five kang banwa. No, that is why ang Balni Mayor Esto Perez di gintukuran to sang additional nga mga facilities para magnami pagit ang serbisyo kang Cold Spring mga kaki-five. Kaya kauna, tuod pagagto ta to. Doon duman ko last na ton nga pagagto. Doon nag-team building ta to sang 2025. The water tubing palang toto ang activity niya mo. Tulad dumayara na sa mga swing-swing kag iban pa nga mga activities mga kaki-five. Tulagaw ka mo to, no? Ginainbitar ka mo ni Mayor Tomas Esto Perez nga maglagaw kag mag-experiensya sa sining Malumpati Cold Spring. Aside from that, ang mga manami nga mga beach resort. Beach ha? Dagat? Bye-bye nga beach ha? Nasa bahin, mga kaki-five, kang banwa kang pandan. Kung ako bala pamangkoton, why gid ko nagakatakan mga kaki-five magbalik-balik sa Malumpati? Do katatlo na ko maglagaw. Kapin panoy kung mainit ang panahon tapos lagaw ka to, malangoy-langoy ka to sa Cold Spring na maramig. No, kay why man ko kakita sang Cold Spring abi nga medyo mainit. So kanami gid mga kaki-five, lagaw ka mo to sa Malumpati. Babati, takaroon ng interview kang K5 News FM sa kay Dr. Ernesto Servillon Jr. No, related ini sa kadyang adlaw mag-uumpisa na ang voluntary no nga paggamit maka K5 sa mga estudyante naton kang transparent nga mga bag sa eskwelahan. Umpisa ni kadyang September 24. This is also in line sa safety and security maka K5 sa mga estudyante knowing nga kaduro na sa mga hitabo for the span of several months. Hindi mapaktan mga kaki-five kung ano nga mga eskwelahan ang ginaluntaran sang sining hindi manami nga mga insidente just like sa mga shooting incident sa eskwelahan. So isararga sa ginisturyan, in fact hindi lang ni ang antike kundi bilog mismo nga Western Visayas mismo kapulisan natin ang Donoguro advocate sini nga dapat as much as possible kung pwede lang nga tulad uso ang ining violence sa eskwelahan. And sa aton nga paglantaw kag sa pag sa nagakatabo tulad ang mga suspect is or mga involved no nga nagubras ang mga krimen nga ni hindi sila ya outsider kag mga intruder sa eskwelahan. Balamo sa Amerika nagakatabo abi ang mass shooting may isa ra ka intruder nga nagasulod sa eskwelahan kag pinangtirohon to ang mga classrooms di sa eskwelahan niya o sa Pilipinas ang nagakatabo tulad mismo parihas nila nga estudyante ang nag-aubra sini. So, nalantaw sang aton mga kapulisan nga ti isa rgya sa pinakamainam tuod nga solusyon is paggamit sang bag nga makit-an ang sulod No, meaning transparent nga klase isang bag. No, because kung hindi transparent, patas na high school ka mo, hindi transparent, hindi mamanan kung anong ginapanglupot mo da sa salad sang bag mo. And knowingly, nga ti, hindi man tanan-tanan nga iskwilahan, may aras ang gwardya, and masupog adlaw-adlaw nga naga nga naga abantay or naga rikisada sang mga unod sang bag ninyo, especially sa mga kabataan. Pero ang point diri is a voluntary nga paggamit. Pero waay ni sang may matabo kuning kaso mga ka-K5 nga waay sa may magumpisa mo. Ikaw ginikanan kun amo na ang imo pamatyag, no, nga makapanami sang seguridad sang imo bata nga nagaeskwela, nami dyan mo, no, because we are not talking about alone sang violate sa right to privacy sang bata, pero garing ti high school ni sila, kalabanan nagakatabo high school eh ang ining shooting incident sa mga eskwelahan. So if the purpose and the intention of this is to strengthen the security and the safety sa mga kabataan, siguro kung ako ang ginikanan, kung may sulusubra lang man kung akwarta, no, mamatumato ko to siguro, agto sa Baraklan, garing din tanibaklo ng transparent nga bag. Mayari ni K5 Nicola nga transparent nga bag sa mga merkado. Kay sa pamatsyagan, kung siguro orderon mo ni siya online. Pero garing, ang pamangkot, hindi taman pwede pwersahon ang mga ginikanan abi nga magpinamakal sini. That is why ginambal ni Sir Servilion nga ti voluntary ang paggamit kaya. Pero garing, why jat may matabo kung amu dya, no, sa atin nga mga tagparamati. So, kamo nga mga ginikanan, kamo nga mga kabataan, initiate na lang kamo. Be an example nga ti mambalta kung magamuni ang requirement para mas safe ang tanan-tanan. Why man kita gadarada sa mga hinganiban, pero voluntarily magamit kita yasang bag na transparenta. No? Ano gidbi ang makitanda sa bag sang isarak high school student? May tatlo ka lang da ka notebook. No? May tatlo ka lang ka notebook. May one whole sheet of pad paper. Ikaw, may lapis, may bullpen. May way ka naman guro gadara sang Crayola kung high school ka. May bullpen, may lapis, may notebook. O mga handouts ni Muda nga mga photocopy nga ginagamit mo sa turunan, no? Tapos ang iban pagid eh nga mga basic nga ginagamit mga K5 sa mga high school. Pero tulad ti sa mga babahi abi, medyo sophisticated ni ang ilang style daw, medyo duro sila ya sa mga burluloy kag mga ginaadara sa eskwelahan. Unlike sa aton abi nga mga lalaki, no, may bag lang kita, may tatlo ka notebook, may papel, tapos ang piluka sang buhok tanoy naka-gel noy nga kun mahulog ang tiki daw mapatay kay nagatindog buhok ta. Okay na mo sa mga lalaki, pero garing sa mga babae abi, may mga iban pa sila nga mga extra items nga ginadara. No, mayara sa mga makeup, may mga lipstick pagani ang iban. Ti ang iban di taman madinay mayara sang experience nga ti pamulanon nila o kun period. Ti mayara man ni sila sang ginabalon nga ti mga ginagamit ya sa hygiene sa mga babae, especially kung mayara sang monthly period. So hapos laman na ya solusyonan. Butang mo sa plastic eh, no, sa atin nga mga tagpramati. Basta Mbps. Masunod lang naton ang ining hingyo. Actually, ang ining division memorandum is not a requirement ka K5 Almay. No, ano ni siya? Mambal naton nga sort of request and encouragement sa mga ginikanan kag sa mga kabataan nga ti to ensure sang aton safety sa pag-eskwela. Kay uso dyan tilad, nananat uso, kundi rampant, no, nga nagakatabo ang ining violence sa eskwelahan, mas nagakadapat siguro nga unahon tagid ang safety ta. Imaginable ka K5, kung ang mga estudyante naton tanan sila, may ara sang transparent nga bag. No? Daw kabudlay man siguro pati yan, nga hindi makita kung may dara kada nga kutsilyo. Kung may armas, because makit-an ina sa mga classmate mo. Sagwa pa lang makit-an sang gwardiya kung anong imo ginadara. Imaginable, kita mo to ligad sa... Ano ning una sa dinga dito nga una gidla sa Tacloban daw nakakumbat pormada pa siya noy mo no ang short ang pantalon niya itom nga daw pang kumbat tapos daw ang I'm sorry sa ano gali sa ang bagi bala to nga itom nga daw ginabrubit-bit ni bala sa mga assassin sa dinga nito ang ikarwa bala tong aram nga bata bala noy nga tapuan sa pirmi sa klase pero amo tong resulta niya sa ano sa Ateneo di Sambuanga no sa Sambuanga mga kaki-5 so bahal gid ang bulig niya pero this kind of solution is being imposed sa mga students so ulat-ulaton ta kung ano mga kaki-5 ang solusyon sang gobyerno ta because ang DILG nagpakig istorya na sa mga experts kununoy kung paano masolusyonan no ang ining problema sa mga estudyante naton sa eskwelahan kay nagakatabo tulad ang hindi manami nga mga hitabo patas sini no parehas ng estudyante maka K5 ginatiro niya and ano pagid ang ginaubra tulad sang gobyerno ta sa pagpugong sa sining nihilistic violence extremism nga nagakatabo no ining ginapatihan nga may mga grupo sa internet nga nagalagas sa mga bata no ginahinto ang ining mga bata nga magsulod-sulod sa grupo and then they will be brainwashed no sang sining mga grupo to also encourage them nga maghimo sang sining mga extremism no mga violence mga K5 nga daw hindi may imagine nga mahimo sa mga kabataan as early as or as young as 15 years old ang edad so ano tulad ang ginaubra sang gobyerno no sa aton nga mga tagpramati to prevent no sang sining mga grupo oh nga allege nga naga ganyat no sa mga kabataan naton kagina take advantage ang vulnerability sa mga kabataan ang andang kahuyang sa decision making especially kung hala sila da kainganyo kagala kaganyat sa social media no ano naman ang ginaubra sang aton tulad ng gobyerno sa sining regulations regarding sa limitations no and adjustment naton sa mga kabataan tulad nga why kita tinglaye, why kita tipagsurundan nga nagalimit lamang sa paggamit sa mga bata no sa paggamit kang social media kag sang internet because bata matanda maniwang tambok daraga soltero laon kag binayaan sa Pilipinas tulad patas lang ang pribilehiyo kag ang freedom sa paggamit kang social media. And tatlo na ka-insidente nga natabo ang ining pagpanglutang sa eskwelahan involving students which primarily sila ang mga suspect. No? Ano na ang aton tulad nga update no? With regard sa regulations naton sa paggamit sang sining social media sa mga kabataan? On top ina no? Sa mga gina-implement naton within the school is mismo no? Sa pag-encourage kananda nga di magamit kita kang transparent bag para makit-an kag mapunggan no ang ining possibly because hindi kita magsarig nga kita sa antiki noy marayo kita no tag daw hindi matabo ni saton because ang ining mga eskwelahan just like sa Banga sa Ateneo sa San Jose sa Tacloban why man ni sila yanoy kamaan nga may matabo galing amo kadya mo. So as part of preparation and as part of the plan to prevent sang sining mga violence, gina-encourage no nga magamit sang transparent nga bag no para malikawan ang ining mga posible nga matabo no ti karon aside sa mga armas abida nga pwede madara sang bata. May mga kutsilyo pakisang ibang nagadara pa kamabuchi kurno. Ang iba nagadara pa gani iya sa mga illegal substances. No? So, ano ang solusyon? No, sang aton sininga gobyerno on top sa sining ginaubra sang aton sininga maiskwilahan, no, sa pang-encourage sa mga kabataan. And again, no, as I close this topic sa aton nga mga tagparamati, ang mga ginikanan is the primary nga mayara sang obligasyon sa mga kabataan nila sa nga ipabatyag ang matutuod nga pagpalangga, ang pag-ubay or pag-guide kananda, no, ang manami ng upbringing sa mga bata para hindi sila mag-resort sa amo sining nga klase ka mga violence, bahol katama, no, ang role sa mga ginikanan on how you mold and help this young ones, no, nga mag bahol nga mayara maka K5 sang environment nga acceptable sila, nabanaan nila kag nabatsyaganan da ang pagpalangga, and they are being brought up nga ti mangin isa kamayad nga tawo kag mangin rightful, no, nga mga tawo mga kaki-five sa atin nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Alas 11:34 sa aton nga mga tagparamati, hindi magkalipat nga mag Mighty C, the alkaline base vitamin C, 10 times stronger sa ordinaryo nga vitamin C, may katumbas nga pulo ka orange, no, pang pabakod sang aton immune system. Hindi pa magirab surok-surok natin kung ang vitamin C nga ginainom ta is Mighty C nga produkto kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pabakura ang imo immunity, usot ladilanat, usot rangkaso, kag iban pa nga mga balatian nga nagasulod sa lawas ta. No, gani mga kaki-five, dapat mapag-ungid ang atin nga immune system. Magtay kita, adlaw-adlaw kang Mighty C, the alkaline base, vitamin C. Last 11:35 sa aga. Pagbalik na ton, lalabuton ta si kaki-five, Joe Jen Kabatingan Murillo, no, sa sining report related sa activity kang Vice Mayor League of the Philippines Region 6 sa aton kadya nga pagpanumbalik. Blog standby. K5 News
2: FM. News FM. Every bio with physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 may physio. Ang physio may D3. D3 Bio. D3 Bio with physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsanon.
2: D3 Bio. Ang D3 may physio. Ang physio may D3. D3 Bio.
5: DTX 500.
6: Ako si Andrew.

0: pinangakong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
2: Pabakal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
4: Gum, mag-joy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sige ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka magabutika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagtistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyo humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
1: Bugs 4 Biotics ka! By Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, makabulig

0: Alas ang mga tagaw. Clinicas for Biotics.
1: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sa panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas ang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akong panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Panahon na naman ang ubo. Si Ubs at Trangkaso. Pero huwag mag-alala, dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. Ang kakampyon ng estasyon K5
2: News FM. Oras sa Pilipinas, alas 2 or alas 11.42.
0: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
2: Welcome back sa 11 Mbps. Happy watching sa mga Facebook Live viewers naton. And of course sa mga nagapamati sa tagsaka mga radio transistor, sa balay, sa mga terminal, sa mga karinderya, no, sa mga kiosko, sa mga balaligyaan. Ayan, ayan, gin ka ninyo nga pagpamati, ah, no, sa atin nga mga kasimanwa. And please sa atin nga mga tagparamati, no, pwede ka mo makalantaw sa atin nga Facebook Live Broadcast sa K5 News FM Northern Antique, no, para kampiyon ang aton nga pagrimaway sa atin nga mga tagparamati. Because amo lang dia ang aton nga page, no, nga mayara maka K5 sa Facebook Live sa 11 Mbps, because nagahalong kita. Ang usually nga ginagamit nga K5 Antique updates, gina-share lang ang aton nga program, ah. No, kay you know, tam-an tulad maka K5 ka sensitibo ang mita, no, gamay lang nga daw itchos-itchos maiguan ang aton nga mga page, no, kapin pa kunduro followers patas kang K5 Antique updates. Dugangan pagid nga sa program ko panganaan ang Mighty C. Amo gito ya noy anag pakakas sa pira ka mga page sa aton nga istasyon. Pero kahit hindi taman ma-filter abi ang nagagawa sa Mighty C Network News kay national, sa national ini ginahimo, no, sa atin nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Mantener lang tanay sa sa K5 Northern Antique, bisan gamay lang ang aton nga followers, no, ka K5 Almaydiri isabta na lang diri sa aton nga mga kasimanwa. Please saylo kamo ha sa aton nga Facebook Live sa K5 News FM Northern Antique. And i-announce naman karon siguro after na lang kang Mighty C Network News ang aton nga activity sa 10th anniversary kang K5 News FM Kulasi, ah. Mapanran kita, libre ang registration. May sumba kag kutob sa magapa-register, no, eh, basi may chance ka pa magdaog ka mga prizes sa aton nga raffle. No, nakadalagan ka na kundo medyo kinapoy kas dalagan, pwede ka sa sumba. No, kahit matigayo natin ang atin yung activities kasadyahan sa mga kulasinyo, ah. No, sa mga taga Northern Antique as a whole. Alas 11:30 or alas 11:44, check ta si K5 Jojen Kabatingan Murillo kay ang Vice Mayor League of the Philippines kag DILG6 magapatigayon kang sanggunian, no, regional legislative immersion and parliamentary excellence derby sa Antique. Ano ini nga aktibidad? Check ta si K5 Jojen Kabatingan Murillo.
0: K5 News FM Kampyon Report.
2: Jen? K5 Jojen? Oh, K5 Jojen, go ahead. K5 Jojen?
3: Yes, sanggunian the regional legislative immersion and parliamentary excellence derby sa Antique ang Vice Mayor's League of the Philippines,

0: and 6 sa kolaborasyon man diyan kang Department of Interior and Local Government DILG Region 6 sa prabuton ng October 1 to 2 2021 sa kapon no nag istoryanay kami ni President Arvin Osaria kang VMLP no kag na interview nato ta naka kay 5 Reynard no so diin pinakauna diyan kay Gunan no kapati gayunon ang nasambit ng aktibidad sa diin magapadara kang tiglawas ang tagsa ka makabanwahanan sa probinsya dito tuyo kang diyan nga derby no nga mapabaskag ang kapasidad kag kalidad nga serbisyo ng mga miyembro kang sangori ang bayan sa riyon sila pagani kay Mr. Losaria nga labaw pa diyan sa isara ka kompeton bangad maging aragyan man ang nasambit ng aktibidad sa pagpakita wala kang pagka-excellent no pagka pag-ambit kang hamdang mayat niya binuhatan o kung pagtuon na rin sa isara kag sara sa silid kang session hall B kung paano saan na ka siya mag-deliberate kay K5 Reynard kag pagsaulog man siya kay importante wala nga papel kang mga sanggunian sa pagpauswag kang mabinatunon makabago kag epektibo nga lokal na pagdumaraman.
1: Okay, aha. So bali pirak bilog ning sanggunian ang maintra kay ti pirak bilog mo duro-duro sa antike 18 nga naan ang sanggunian ang bayan sa iban nga lugar ti duro man sa Western Visayas. Tanan-tanan gid siya nga banwa ma participate.
0: Yes, kasi 5 Reynard kag may pre-screening man no nga ginpatigayon di ang Jump DILG Region 6 kag ang Vice Mayor of the Philippines Region 6 sa piraka makabanwanan sa probinsya kag ang PPK per group performance na nakadyan kay 5 Reynard.
1: Oh, so anong matabo sini present ang tagsa kay LGU or makontra sanda sa ibando di Rodibate?
0: Ang kumagasan daw sa D5 lang daw sa silid Balacang Session Hall kung daw ay sanda mag-deliberate bala o sanda mag-interact kag may mga kumbaga daw role-playing na ginatawag bala na kung paano gipi ka effective no sanda bilang isa ra ka mga saguni ang bayan no sa pagsa ka mga kapanuhanan. Sa palagi kay 5 Reynard, nung ato balapamatian ang kabahin kayo ato ng interview kay Vice Mayor sa League of the Philippines Region 6 President Arvin Losaria.
2: One of the programs of the Vice Mayor's League of the Philippines Western Visayas at the same time in collaboration with our Department of Interior Local Government Region 6 paving the way for the first ever parliamentary derby for the entire Western Visayas and we are making province of Antique as one of the host provinces in this endeavor and we are thanking the support of our beloved Governor, Governor Paolo Javier and Vice Governor Genevieve Lim Reyes for the unconditional support in helping us bring through this one of the pioneers of this parliamentary derby. This is the battle of different councils in the different parts of Western Visayas to pave the way for choosing the best municipal councils that will be service model for the entire Western Visayas.
1: K5 Jojen?
0: Yes, ka K5 Reynard, no? Kag mapakita man mismo, no? Kang sanggunian sa nasabit nga derby, ang anda ka siya kaaram, abilidad, kag pagka-efektibo sa legislative work, lagi pa rin sakto nga pagpatigayin kang sessions, kag parliamentary procedures, kag naman an man nga ang mapilian, no? Nga ang iba kumpit sa regional level, kag ang magadaag, siyempre, no? May pagkabatunon nga premyo o proyekto para sa banwa.
1: Ano namin mo makumpit sa regional level, meaning ang ma-intratilad is Antique pa lang mabungguan na yung mga council sa Antique.
0: Yes, kay Paiva Reynard, kag may representative lang ng alis sa probinsya kang Antique nga iga bunggo sa regional level na magkakontra ang Guimaras, Iloilo, Capiz, Rojas, kay Paiva Reynard.
1: Tinami dya ka kay 5 Jujin, kung SB ka bla nga daw permilan timo do, ay kagit bla ka bisan igha mo din, din batian sa council bla?
0: Yes, amo nga nila yung K5 Reynard, no? Kaya, siyempre, di malikawan nga, may dyan lang nga mga, kung sa, kumbaga, sa basketball plang, bangko ka lang,
1: ha? Dyan ka lang sa pangigaron, ah. Sige, ah. Salamat, Gid, sa report ka K5 Jojen.
0: Para sa programang 11 Mbps, sa K5 Jojen, kabatingan mo rin para sa kampiyon, nga balita sa servisyo publiko, kagalingawan sa Antique, ang kampiyon ng estasyon,
1: K5
0: News FM.
1: 11 MBPS. Salamat sa report kay K5 Jojel. Pamangkot, tagani, paano bi karon kung puro bi mga shy type ang SB? Ano? do medyo giposipos lang blanoy hao sa atin nga mga taga Pramati. Pero ti, dyan yun ra mapakita nga kunami ang performance ninyo, ti mag-indicate ina nga amo na gali ang ginaubras ang aton mga konsiho sa banwa. No, kay ti ang iban way makainsindi kung anong ginaubra ni SB, no, sa atin nga mga tag Pramati. So kabay pa nga mas mapalig-on nyo ang inyo sininga trabaho bangod nga kamo mismo ginapuro pasampok man kang DILG kay may mga kurokompetisyon nga ni, no, kay para hindi lang kamo mangin ano ah mangin complacent bla sa trabaho nga kada once a week balik kamo da sa konsiho tapos ma session kamo diyan, no, so every now and then dapat may refresher kita, no, sa mga ginaubra naton especially sa council kang iban nga mapunuloy tuod gyam pamangkot ni ubra ni SB ni man, no, sa atin nga mga kasimanwa labot gali kita noy sa Junela Pandan kay K5 Almejo kay nagapamati si Sir Genesis Andico, meaning happy listening kaninyo diyan, no, sa kay Tay Kondring kuno gapamati sa Junela Pandan. Oy, bantayan niyo ha, basi very soon na mapamayara na sang K5 News FM Pandan la. Ano na subong ang aton nga ginabisihan sa pag puro plastar, no, para matian kita sa bilog nga Pandan, Libertad kag bisan sa Nabas, Aklan. No, ang K5 News FM Antique. Salamat sa inyo nga pagpamati rugyan. Ati amo to sa atin nga diskusyon. Amura gani, dapat mangin active kita sa mga diskurso kag deliberation sa tagsa naton ka mga konsiho. Para mo dyan kung kaysa yan o ingati, bisan igham, hindi mo batian mo. Garing sino man abi basulon, tayo sinado, gani bisan igham kay bandit ang batian mo. Sa mga level ni Blasang SB, nami tani ang aton ngay butang sa pwesto ni Blang mga nami ang track record. Hindi lang kumo nga kilala siya nga tao da kaga kung mag-eleksyon gani sagad magpagwapo kaninyo, no, ka magtinatisoy. Oh, may genre mo nga ti magabot eleksyon gani kung kaysa daw halos tanan kilala niya to. Pero pagabot gani tapos eleksyon rayo pang eleksyon, mabu na sugata musdalan, bisan ngirit nga daw bang ros na hindi niya maubra mo. Pero kung rapet eleksyon bla, lang to habla si SB niyo to. No, bisan rayo ka pang kapamaypay na mo. Mag-istorya, anay ka mo, bro. Bye, parinti, anay ka mo. So, kanami, ang may mga kompetisyon, patas ka dyan. Para mapakita man sa mga council natin sa tagsa kabanwa kung ano ang anda kinaadman sa deliberasyon kag mga ginaubra nanda sa tagsa nanda ka mga konseho especially dira sa mga LGU natin kay pirmi lang highlight abis mayor. No, ang mga SB naton kung kaysa nagakadura sila sa eksena. So matawaan taman sa dating manami nga recognition kung mangin manami ang performance mananda sa tagsa nanda ka mga kabanwakanan. 11 Mbps. Ayos. Pero hindi lang mamugno kung mo eleksyon lang ah. Kung why ganiti eleksyon, why lang kilalahay ah. 11 Mbps. Alas 11:54. DTXL Alert, Mighty Sin Network News, magasunod na. Standby.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Sa tanan natin ng mga suki nga tagpalamati, nainom nyo na ba ang inyong DTX para mangin healthy ang tanan nyo nga organ, inyong lawas, especially ang inyong immune system? Kag nainom nyo na ba ang inyong Mighty C or Pure C para mangin maalam kag mabakod o baskog ang inyong mga immune system? Tani, nainom nyo na before pa maulihin ang tanan.
3: DTX 500 Health Alert.
5: May theory kita, Doc, Sir Boy Sulweta. Isa ka theory ka exist is, is it program? Iniblang pagkapatay mo, ginaprograma bla ina si Mojins.
4: Ako may pagpati ko da.
5: Oo, nga pwede program. Ikadua, amuning old nga concept, ining program, nga there will come a time nga mapatay ka gid, no? Ang ga-support sila nga theory, Doc, number one is program longevity. But silingon, ang imo cells, maabot ang time nga waay ni siya ga-divide as fast as it can be. Nagatigulang si atay, nagatigulang si pancreas, nagatigulang ang brain, galipaton ka, gatigulang ang skin. Mm-hmm. Isa sa nag-support pa, isinitawag na ito niya endocrine theory. Comes a time ng imo nga insulin, hindi na maayo mag-function. Mm-hmm. That's why nga gapigaw na ang imo nga metabolism. Mm-hmm. No?
4: Nga hindi na siya mag-function.
5: Oo.
4: Tungod sa lifestyle mo.
5: May explanation na, no? Uh-huh. Next is, ining tawag na nga defense system weakening. Mm-hmm. Mabot ang time ng imo immune system, hindi na kayo baskog.
4: Mm-hmm. Luya na.
5: Luya na. Mm-hmm. Amo na nga... tingala ka mga tigulang, susceptible na sa pneumonia, mm-hmm. na sa hubin ka, hindi man.
4: Sa mga communicable diseases.
5: Mm-hmm. Tatlo ha, ang ining galimit ka theory. Mm-hmm.
6: Endocrine.
5: Una, endocrine. Mm-hmm.
6: Immunity.
5: Immunity. Mm-hmm. Tapos ano pa, ang imong self-limiting, nga tigulang imong mga mm-hmm. mga atay kag organs. Mm-hmm. Yan si Ranta na karon. Ang bagong nga theory is that ang imo pollution, ang inambal ni Doc, mm-hmm. no? Ining damage and control. Mm-hmm. Way patakabalo boy, ano ang resulta sa sagi ka cellphone? Mm-hmm. Ang radiation, so way takabalo. Mm-hmm. Way ni sa, this is an studied fact. Why ni nila boy gin research kay maduloan negosyo?
6: May ana na siguro gitago lang nila.
5: Galing kinakontrol na kay managubo ang negosyo sa kwan.
4: Oh, no? Kabalo ka nga ang ang US kag Europe, oh. sila ang pinakadamo kaso sa ano?
5: Cancers.
4: Not only cancers, heart problem as well as subong kining COVID-19. Oh. Sila. Mm. Tungod kay
5: weakening sa immune system.
4: Correct. Isa sa mga nakapawikin sa ila immune system, isa sa mga nakapaloya sa ilang mga selula, it's a radiation. Naka 5G na sila dito eh.
5: Oo. Oh,
4: amo nang gusto sa Pilipinas, mabuti 5G.
5: Grabe na kita, Jason. So balikan ta to, ining tatlo nga program longevity. Mm. Unahon ta ang pagkatigulang. Halin pa sa kung nag-discuss na kami ni Doc, there is one food supplement on our arsenal. Ining natawag ta nga DTX 500, which is ang purpose niya, pahubinon si atay, pahubinon ang imong pancreas, pahubinon imo internal organs, even your skin, Doc. Mm. Gaputi ka, ganami imo panit, parisan mo sang mighty sea nga nagapahubin sa imo ugat, gapahubin sa imo skin, gapanami sa imo supat. So, gina-counter yan na. Ang ikadua, endocrine theory. Mm-hmm. Nagapi gaw ang imo insulin, bangod ga ka bankrupt do, gaya lagi nang balidog ga ka bankrupt, ga ka ubos kasi imo abusar sa pagkaon, lifestyle. Here comes again the DTX 500, nagabulig ga i-restore ang imo nga normal function sang insulin, i-stimulate ang pancreas, ang beta cells ka mag-produce ang insaktong insulin, magamit nga insulin. Ang last, ang pag-weak sang immune system. Here comes mighty C, nagabulig kita, boost sang imo immune system.
4: Or pure C.
5: And what is good, another good immune system, buligan ina sang especially ga target sa kaga, which is D3 bio. Mm-hmm. Ining may VCO naton. Yes. So with this DTX 500, mighty C or pure C, D3 bio, this is the answer.
6: Ako lang, ang mighty C, sir, JP, ang vitamin C, bilang gabulig na siya para hindi magdasig worn out ang aton mga collagen.
4: Luwato na to. Sir JP, nga ang mainom ka sang DTX 500 para gwardyahan ang imong mga selula against sa mga free radicals.
6: Mm-hmm. Yes.
4: Nga ang mainom ka sang DTX 500 para ma-maintain nga healthy. Mm-hmm. Ining pa wala balatian imo selula. So dugay kang patay. Ikaduha, nga ang mainom ka sang Mighty C or Pure C para magdamo ang imo nga immune system.
5: Kampiyon,
4: hosto. Para mag-alam imo nga immune system.
3: DTX 500.
7: Gina Kano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati na mo nga may DTX 500.
8: Sa kagawa kapila ka mag-inom?
7: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan.
8: Subong kamusta?
7: Huwain ni ko ginibatya at maskin gamay.
8: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
7: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Sa guava leaf extract, Madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap, bili na sa mga butika.
11: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 2 sa tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
3: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at
13: at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
11: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, smuggled broccoli naglipa na sa mga palengke ng La Trinidad at Baguio City. Isang individual patay sa HIV sa Antique ngayong 2026. At Regional Joint Security Coordinating Committee meeting isinagawa bilang paghahanda sa BSKE 2026 ng COMELEC 6.
13: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita ngayong tanghali. Smuggled broccoli naglipa na sa mga palengke ng La Trinidad at Baguio City. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
14: Nagbabala ang Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association sa publiko laban sa pagkalat at pagbebenta ng mga hinihinalang smuggled broccoli sa mga pamilya ng La Trinidad at Baguio. Ayon sa grupo, madaling makilala ang puslit na gulay dahil sa magkakapareho nitong laki, malinis na pagkakahiwa sa bahaging ilalim at kawalan ng karaniwang tangkay. Napansin din na nananatili itong sariwa kahit matagal nang naangkat. Bagamat pinagagambahan na posibleng may taglay itong mga chemical preservative upang mapahaba ang shelf life at mapanatiling sariwa, nilinaw ng mga awtoridad na kailangan pa itong sasailalim sa formal na laboratory testing. Kaugnay dito, nananawagan ng mga lokal na magsasaka at trader sa mga mabibili na huwag tangkilikin ang mga nasabing gulay upang maiwasan ang posibleng banta sa kalusugan at maprotektahan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasakang direktang naapektuhan ng kumpetisyon. Sa ngayon, nagigipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad sa Department of Agriculture Cordillera Administrative Region at iba pang grupo ng mga magsasaka upang imbestigahan at tugunan ang nasabing problema. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
13: YC Network News.
12: YC Network News.
11: Samantala, isang individual patay sa HIV sa Antique ngayon 2026. Balitang hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
15: Umabot na sa 30 ang kabuuan kaso ng Human Immunodeficiency Virus or HIV sa lalawigan ng Antique ngayon 2026, kung saan isang nasawi mula Enero hanggang Mayo sa taong 2026 sa nasabing bilang siya mang naitala sa edad 15 hanggang 24, 15 sa edad na 25 hanggang 34, 5 sa edad na 35 hanggang 49 at isa sa edad 50 pataas. Nangunguna sa bilang ng kaso ang mga bayan ng San Jose, Sibalem, Pandan at Tibiyaw na may tig-apat na kaso, Hamtik at Patnongon na may tig-3 kaso, Bugasong, San Remeo at Vias Fornier na may tig-2 kaso at tig-1 kaso naman sa Bilison at Sebaste. Mula 2002 hanggang 2026, umabot na sa 638 ang kabuuan ng italang kaso ng HIV sa Antique, kung saan si 73 ang nasawi. Para sa Mighty C Network News, K5 Janelle Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: At Regional Joint Security Coordinating Committee meeting isinagawa bilang paghahanda sa BSKE 2026 sa ayon sa COMELEC Region 6. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
16: Nagsagawa ng Regional Joint Security Coordinating Committee meeting na pinangunahan ni Commission on Elections sa COMELEC 6 Regional Director Attorney Dennis Ausan bilang paghahanda sa inaasahang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taong 2026. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard, kung saan naging sentro sa nasabing meeting ang pagpapalawak ng interagency coordination at security preparations upang mapasiguro ang mapayapang pagsasagawa ng eleksyon. Una nang ipinahayag ni Attorney Ausan na habang hindi pa naisa sa batas ang postponement ng eleksyon ngayong Nobyembre, mananatili ang kanilang paghahanda at schedule of activities. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
13: YTC Network News.
12: YTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5. Sa detalye pa rin ang mga balita. Palimpino na geothermal plant sa Valencia, Negros Oriental, planong i-upgrade sa 126 MW. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5, Shara Homilio.
17: Isa sa ilalim ng Energy Development Corporation sa upgrade ang Palimpino 1 geothermal power plant sa Valencia, Negros Oriental upang mapataas ang kapasidad nito mula 112.5 patungong 126 MW. Bilang bahagi ng proyekto sa mga modernisasyon, papalitan ng tatlong 37.5 MW turbine generator unit ng planta ng tatlong makabago at 42 MW na unit. Ayon pa sa EDC, magdaragdag ito ng 13.5 MW sa kanilang renewable energy portfolio at magbibigay daan sa mas malaking produksyon ng kuryente gamit ang parehong dami ng geothermal steam nang hindi na kinakailangan ang karagdagang pagkuha ng steam. Inaasahang magsimula ang upgrade sa ika-apat na quarter ng taong ito at ipatupad ang pangkatanong sa patibang yugto kung saan ang target na pagtapos ay sa katapusan ng 2027. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Network News.
12: YTC Network News.
11: Samantala, Palawan, bukas sa Paxilica Project sakaling hindi ituloy sa Luzon. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
18: Bukas ang Palawan sa posibilidad na paglipat ng Paxilica Project sakaling hindi ito ituloy sa Luzon. Ayon kay Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez, sinabi ng mambabatas na magiging very happy siya kung mapupunta sa Palawan ang proyekto dahil maaari itong magbukas ng maraming trabaho para sa mga residente ng lalawigan. Bukod sa mga oportunidad sa trabaho, sinabi rin ng kongresista na posibleng magkaroon ng mga bagong paliparan at pantalan sa Palawan dahil sa pangangailangan ng proyekto. Ayon pa kay Alvarez, hindi rin magiging problema ang supply ng tubig dahil sapat ang water resources ng lalawigan. Para naman sa kuryente, maaari aniyang magdala ang proyekto ng sarili nitong source of power. Hindi rin nakikita ni Alvarez na magiging problema ang usapin sa lupa. Aniya, hindi kukunin ng pamahalaan ang mga lupang kakailanganin para sa proyekto dahil bibilhin ang mga ito mula sa mga pribadong may-ari. Sa pahayag ni Alvarez, nakikita niya ang posibleng paglipat ng Paxilica Project sa Palawan bilang oportunidad para sa karagdagang trabaho at pagpapaunlad ng infrastruktura sa lalawigan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
11: At lalaki patay matapos mahulog at malunod sa isang balon sa Leyte, Leyte. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
19: Patay ang isang 25 anyos na lalaki matapos mahulog at malunod sa isang malalim na balon sa Barangay Belen, bandang alas 9.30 ng umaga kahapon ng Setyembre 23. Kinilala ang binata na si alias Al at residente rin sa naturang barangay. Patay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, kasama ng biktima ang isang bulag na kaibigan na si alias Well habang nag-iinib sa nasabing balon. Bago pa man nangyari ang insidente, pinakiusapan umano ng biktima ang kanyang kaibigan na si Well na umupo muna sa kalapit na kubo. At makalipas ang ilang sandali, nakarinig si alias Well ng malakas na tunog at malaking tilamsik ng tubig bago pa man ito humingi ng saklulo. Ayon naman sa kapatid ng biktima, mayroon itong epilepsy at posibleng inatake muna ng seizure bago mangyari ang insidente na siyang dahilan ng pagkahulog nito sa balon. Sinubukan pang i-revive ng rescue team ngunit wala nang na-detect na heartbeat mula sa biktima. Isinugod ang biktima sa Leyte Rural Health Unit ngunit idiniklara itong dead on arrival. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. MOPJ, pinabulaanan ang isyong pakikipagtalik. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5, K. Buscaino.
20: Mariing pinabulaanan ng Misamis Oriental Provincial Jail ang kumakalat na isyo hinggil sa umano'y ismiringhoy ng mga persons deprived of liberty at jail guards. Ayon kay Provincial Jail Warden Rogelio Labor, may mahigit 200 CCTV cameras sa loob ng pasilidad. Bagamat may ilang dead spots, dumadaan pa rin ang mga PDLs sa mga lugar na sakop ng CCTV. Giit ni Labor, wala silang nakitang ebidensya na nagpapatunay na may PDLs na pinasayaw na humantong sa ismiringhoy. Nagsumiti na rin sila ng kahilingan para sa isang independent fact-finding team mula sa Provincial Capitol upang magsagawa ng masusing imbestigasyon. Samantala, inihayag ng mga mayor sa selda o brigada na wala rin naiulat ang PDLs hinggil sa pang-aabuso gaya ng pagkumpiska ng masarap na pagkain, magandang gamit mula sa bisita o mamahaling bilihin sa loob ng pasilidad. Nanindigan si Labor na mananagot siya kung mapapatunayang may naganap na ismiringhoy sa kasalukuyan. 5 personahe ng MOPJ ang under investigation.
21: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
22: YTC Network News.
23: YTC Network News.
11: Gayun din, 1,000,000 pisong halaga ng droga at armas na samsam sa serye na operasyon sa Capiz. Kabuhan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
24: 4 ang arestado sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa lalawigan ng Capiz kahapon, September 23. Ayon sa ulat, umabot sa mahigit 1.4 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga at loose firearms. Bagsak sa pinagsamang puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDU6 ang dalawang high-value target na sina alias Madam L at alias Lizel sa Barangay Cugon, Lungsod ng Rojas. Nakuha sa mga ito ang humigit kumulang 200 gramo ng shabu at mga drug paraphernalia. Samantala, timbog naman ang construction worker na si alias Jesus matapos mauling nagbebenta ng caliber 38 revolver sa undercover na police. Nakuha din sa kanya ang 4 sachets ng hinihinalang droga. Huli rin sa aktong isang alias Bart matapos isumbong ng mga residente na naglalakad sa kalsada ng Barangay Binuntukan, Pontevedra na may dalang caliber 38 revolver. Na-recover din sa kanya ang 3 sachets ng droga. Sa ngayon, nasa kusodiya na ng mga otoridad ang mga sospek at inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa mga ito.
25: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
11: Samantala mga ka-K5, ikinukonsidera na ng Office of the President ang pagkakalooba ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso sa ilalim ng humanitarian grounds. Si Veloso ay dating domestic helper na nahatulan ng kasong drug trafficking matapos makumpiskahan ng 2.6 kilo ng heroin sa Indonesia taong 2010. Ito ang inanunsyo ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairman Albert Garcia sa naturang deliberasyon ng 10.16 billion pesos na panukalang pondo ng Office of the President para sa 2027. Ang pahayag ay siyang tugona sa tanong ni Gabriela Women's Party Representative Sara Elago hinggil sa hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaso ni Veloso. Binanggit ni Elago na kinikinala ang kaso ni Veloso bilang human trafficking at napuwersa lamang ito maging drug mule. Magugunitang si Veloso ay nasintensyahan ng firing squad sa Indonesia ngunit nanatiling nakakulo matapos ma-repatriate sa Pilipinas sa taong December 2024. Sa ngayon, siya ay nakapiis sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong habang patuloy pa rin ang apela ng kanyang pamilya para sa executive clemency.
22: YTC Network News.
23: YTC Network News.
11: At sa detalye ng ating balitang abroad, nangangailangan ng dinating 71.4 billion US dollars na pondo para sa muling reconstruction ng Gaza. Ito ay ayon sa Board of Peace na binuo ni US President Donald Trump na minaliit lamang nila ang nasa 6 billion US dollars na estimate ng United Nations para muling maitayo ang Gaza matapos ang 50 araw na gera taong 2014. Sa ginawang pagsasalita ni na US Envoy Steve Witkoff at Jared Kushner sa United Nations General Assembly na ang plano ay kinabibilangan ng 66 programa kasamang humanitarian humanitarian shelters, diesel generators at pagtatayo ng paggamutan. Ang nasabing plano anya ay pangungunahan naman ng Palestino. Una nang sinabi ni Trump na mayroon na itong 20-point ceasefire plan, subalit hindi pa rin ito na ipapatupad.
22: ITC Network News.
23: ITC Network News.
11: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng ITC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Santiago at K5 News of AM Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May puso!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga po irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
4: Malakas, mga butika.
1: D3 Bio.
5: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: D3.
6: Fat liver ba lang yung problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia na nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
26: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Katulog na ko sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month ka pa naayo na ako.
1: DTX 500
4: pabalik sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
27: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Superman for Men, ini akong gitiluan bao kabas kong gin na mauligid sa akong problema. Na mauligid, salamat sa Extend Food Superman for Men.
1: Extend Food Superman.

0: Umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
3: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
7: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakaambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa nadamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Memory Advanced Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, Memory Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.
10: Oras sa Pilipinas, alas 12:20.
11: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
10: We are now in the second portion kang 11 Mbps with ka K5 Reynard Apostol.
12: 11 Mbps.
10: Maka K5, especially sa mga mahilig dyan nga mag inom-inom, kamakarlingin nga irimnon na posible ikaw kung sobra-sobragid ang pag-inom mo sa atin nga mga tagparamati, posible ikaw makaangkon kang alcohol related liver disease or ALS, no, sa or ALD sa aton nga mga tagparamati. You know, ang aton liver o kung ang aton nga atay, amo dyan o yung isa sa pinakatrabahuso nga klase ka vital organ sa lawas. Don't you know nga may masobra ini siya sa 500 ka mga function? Pero isa kararga amo ang pag-detox o kung pagtinlo kang dugo pagi sa pag-neutralize kang toxins ilabiron ang alcohol nga ginatughong sa mga manginginom. Amo ning isa sa major function, no, kang aton nga atay. Ang alcohol o kung makarurubog nga irim nun, ang makaguba kang makapabanog sa imo nga atay apang sa early stage. Wara nagapakita kang anuman nga simptoma kung may damage ang atay kang isra katawo. Kalabanan nga balatian sa atay, take note, nagakadiskubrihan kung malala ron. Kira sa mga simptoma kang ALD, amo ang ukon alcohol-related liver disease, amo ang pagparangluya, gulpe nga pagniwang, nagalain ang pamatyag, nagadarag, or nagayiluish blato ang imo nga mata kag imo nga panit, nagahabok ang imo kahig kag busong, confused o kung daw nakainom ang feeling mo, bisan waay karon nakainom. Ang sabat nato, natural of course, DTX 500, ang superfood or super antioxidant food supplement nga buta kang anti-inflammatory, anti-carcinogenic kag anti-mutagenic substances halin sa mapait nga bahin kang tubo o kung disugard sugarcane extract nga mo dyan nagaprotekta sa atay agud nga hindi ma-damage siya. Jaman ang naga-detox noy, no, sang dugo ta, no, kag naga-protekta sa liver cells batok sa oxidative stress. Mga K5, please do take good care of your liver. Halungi at ipana ang imo atay, hindi sagi kainom. Mag DTX 500 ikaw para masolusyonan ang posible balatian sa imo liver o kon imo atay.
12: 11 Mbps.
10: Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: 11 Mbps.
10: Luwas sa DTX 500, imbi ka hala kainom, pero pwede ka kainom kang kapi. Ang kapi kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, simple lang DTX Coffee Mix, ang kapi na walang halong etyosa. Himo sa Marguso, the sugarcane extract. Kag, of course, sa atin nga mga tag para mati, may chia seeds, no? That is why kung mag-inom ka mo ka DTX 500 or DTX Coffee Mix, may do may butil-butil siya. Amura nag-aserve, no? Fiber. Kung nag-inom ka DTX Coffee Mix, pampadayat dya kay hindi ka dali-dali makabatyag sang gutom kay tungod sa chia seeds nga manggaranon sa fiber kag omega-3 fatty acids. Gani mga ka-K5, ang kape nga nakadetoxify ka na, nagnami pa ang imo nga pamatsyag, kagnami pa ang imo panunaw. DTX Coffee Mix!
12: 11 Mbps!
10: Oras sa Pilipinas, alas 12:24 sa Tigrigma. Rubay-rubay, check natin si ka-K5 Christine May Antonio.
12: 11 Mbps! Lamlada,
10: sig lang gid, no? Kay ang isra sa mga framers ka-K5, mga ka-K5, kang aton nga Philippine Constitution sang 1987 nga si Attorney Christian Munsod ang naghambal mga ka-K5 nga ang denominator sang mga senador sa bilang senator judge ang posib ang pwede nga ibag-uhon, pero ang two-third threshold is sacred, meaning magamay man ang numero sang mga senador naton because sa mga kaso nagresign, napatay, niyara sang kaso sang plunder, pero ang two-thirds gyapon amuna ang sagrado. Galing halimbawa kung 20 ang imo na lang nabilin nga senador, so ang two-thirds sina amuria ang i-fraction naton para percentage niya. Amuna ang threshold na ka-K5 sang acquittal kag convict when it comes sa impeachment. Kagapon man anta nga ginbag-o ang threshold bangod sa pagbinutuhay sa mga senator judge naton, no? Ang iban nga mga senador tiway nag-intra sa sining nasambit nga pagbinutuhay, pero may isa lamang ka naghambal nga nay o kung hindi kong pasugot. Amo ni si Senate President Chis Escudero kag ama voto convict, pati si ang kilala ta nga tahimik lang o kagapon nagsigaw ang kanyang boto na yes. Pero ti grabe ni noy nga debates pra kadlaw, no, sa ten nga mga taga paramati kuno kasuno kay nga ginambal ini sang isra ka framer kang Philippine Constitution nga si Christian Munsod, bangod ambal niya ang plunder law na butang gali kararigyan nga kung ikaw ang ginkasuhan sang plunder, ambal niya, the plunder law says that all their power and rights as a senator are suspended. Now, in other words, now, so now, sa kay Christian Munsod, they are only senators in name but not in substance. Meaning, gali, kung ginkasuhan ka plunder, ang imong power bilang senador kag ginamatarong, madura, so now, suspended siya. Just like sa case ni Jinggoy Estrada kag ni Marcolita, so why sila makapungko bilang senator judge sa impeachment ni Vice President Duterte bangod nga sanda ang nakapreso tungod sa alleged plunder, no, sa aton nga mga taga paramati. So tungod sini kay napreso sanda sa alleged plunder, hambal ni Christian Munsod nga isara sa framer kang 1987 Constitution, magambal ikaw framer, isara ni siya, kabahin siya sa Constitutional Commission nga nag-ubra kang Philippine Constitution. Hambal niya, therefore, kung napreso sa plunder ining si Jinggoy kag si Marcolita, no, they should not be included in the count of the denominator. So ang denominator dira, magambal kita sa mathematics, di ba? Denominator kag numerator. Ang denominator, amuning base number da, sa idalom sang fraction. So, pwede kuno maislan ang number of denominator, pero kung mabuol man ang kung ginislan, imbes 24, mahimo abi 20 o kung 22, two-thirds sa gihapon sang existing denominator, ang aton sininga bulon. No? Nang hindi dako ni nga issue kagapon, because gin lower mo ang why gin lower ang threshold kundi 2/3 sa gihapon is just that nga may pira ka mga senator nga hindi ya makabuto sa sining impeachment trial kay physically they are not present. Aside from that, suno man di sa ginambal ni Munsod, kung may kaso, ikaw nga plunder, so suspended man ang imo kinamatarong kagang imo sining nga power bilang senador. That means hindi ikaw makaperform sang trabaho mo bilang isra ka senador.
12: 11 Mbps.
10: And besides, waay kamu makaano abi? Waay kamu maka panumpa bala bilang senator judge? Na bilang judge sa impeachment? So paano kadaron sa impeachment, no? Bilang judge, no? Sa aton nga mga taga paramati, kun waay kay muya maka ano tawag ni? Oath, no, bilang senator judge o sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati.
12: 11 Mbps.
10: Alas 12:30 sa Tigrigma. So amuria, no, ang aton sining update sa impeachment trial. Kay isang last week abi gin invite ang friends of court mo. So bahol man ato nga why man siya sang biring because information and position lang man sa mga former chief justice ang gipangayo ta. It has no direct effect mga ka-K5 sa impeachment mismo, pero bahol ato nga basihan because mga expert of laws ka to ang nagambal.
12: 11 Mbps.
10: One week after ginobra na sang Senado, sang Senate impeachment court sila nila, hindi tapag i-lower ang threshold pero ang denominator nagbuwin. So kung ba kung napriso si Jinggoy, si Senator Bato hindi makitan, si Senator Loren de Garda, Wyman Just Pilipinas, so manaba ang denominator instead of 24 mahimo sa 20. Pero ang bal ni Senator Erwin Tulpo kung maglusot ni Silas Pirakadlaw within the finality kag final judgment sang impeachment, ibatunon ng gihapon boto nila. It's just that nga ti ang 2/3 sa gihapon ang isipon naton sa number of senator present in the final voting.
12: 11 Mbps.
10: Alas 12:30 sa Tiga Erigma.
12: Reynard Apostol, 11 Mbps.
10: Sa iban pa nga mga balita, kapasalamat ang DILG sa atin sining mga pinalangga nga ang BGMP sa bahin kang DSWD Region 6 sa pagtugro kang budget na related sa Sustainable Livelihood Program nga nagabalor kang 360,000 pesos. Amo ni ang gamiton sa pagtugro siguro ni kapital sa mga PDLs ta or person deprived of liberty na sa sining padayon nila man nga ti bisan dyan sanda sulod sa prisuan, padayon sanda nga maka pangita sang livelihood kag parangitan-an kag masupport sa gyapon nila ang mga pinalangga da sa kabuhi nga nabilin maka K5 sa gwa kay ti ara sila sa sulod sang jail facility. Balang tabing detalye kajawid ka K5 Christine May Antonio.
12: K5 News FM Kakampyon Report.
0: Nalipay gid kag nagapasalamat ka K5 Reynard ang Kolase District Jail sa pagpamuno ni Senior Jail Officer 4 Alfred Philip Alarcon ang bag-ong acting jail warden kang Kolase District Jail sa gintugro nga proyekto no kang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nga Sustainable Livelihood Program ka K5 Reynard nga para dya sa mga persons deprived of liberty o kon mga PDL sa Pacific Pasilidad. Sa kahapon, no, nadabot ta si SGO4 Alarcon ka K5 Reynard kadagan kang dyang turnover program kang DSWD-SLP project ka K5 Reynard nga nagabalora 360,000 pesos bahal nga bagay nga natauan sa dabala atensyon kag of course na-approve mismo ang pundo para ino magamit rin o kung ma-implement rin lagi kang dyang mga PDS ka K5 Reynard basi man sa kun ano bala nga livelihood nga andang napilian ka Kifay Brinard. Kay actually ang diyang pundo kang June 2025 pa diyang gina tugro bala o kung na gina approve ka Kifay Brinard after nga nag create bala kang organization o kung association ang diyang mga PDLs para nga of course dasig o kung maka-access lagi sa diyang funding ka Kifay Brinard. So makita ta no ang mga gamit or mga equipment to kahapon nga gin-display ka Kifay Brinard. Parehas kan may andang laser engraver machine bala ka Kifay Brinard. Amuran ang andang ginakabalakhan tulad kag iban pa nga mga materyales para nga makaubra kang iban andang mga produkto ka Kifay Brinard. Kagabugal man gani nga ginapakibahin ka natin nga after or abangad sa dyang nga mga manami nga produkto nga ginhimo kang atin nga mga PDLs, ginaimbitaran dyan sanda kang nagkalilain nga trade fair bala mapaprobinsya man ka Kifay Brinard. Kung matandaan ta kano sa City Mall bala sanda ka Kifay Brinard. Of course naka-income man sanda kay Duro ang nagbakal, may andaman nga invitation para sa national bala ka Kifay Brinard. May cooperative dyan sa Sibaste nga gina-invite sanda to participate ka Kifay Brinard. At the same time may parabuton man sanda nga trade fair nga pagpartisiparan rugto sa may Burakay ka Kifay Brinard. So amo ganino ko on ni SGO for Alarcon ka Kifay Brinard sa untang nga nagahulat kang andang mga kaso ang mga PDLs nakabulig sanda or makabulig sanda sa dyang ginapatigayon nga livelihood program sa may pasilidad ka Kifay Brinard.
10: Nambal ni mo sang 2025 ni gin-approve gin-request or gin-release ang 360,000.
0: Oo, gin-tugro rin mismo, gin-release rin mismo kananda ang dyang pundo pero kadya lang gid nag-santuana iron bala ka Kifay Brinard nga maano ing formally nga ma tawag karan ma turnover ka Kifay Brinard pero nagamit raman ang dyang pundo bali bilang kahapon ang formal nga pag turnover ka Kifay Brinard. So may monitoring man dya ang dyang pundo ka Kifay or ang dyang ginaubra nanda ka Kifay Brinard
10: sa Kifay Christine. Dog, first time ko kabati nga nauna paya ang karusa sa Carbao. Nauna ang budget last year pa, kaya ang balbo June 2025 eh. Tulad pa lang yung turnover.
0: Yes ka Kifay Brinard kaya nagimo pasandaman mo kang andang association bala ka Kifay Brinard pero apisar nga nauna ang diyang pagtugro kang budget at least na monitor man diyang gingamit git bala kang insakto ka Kifay Brinard kaya ang DSWD may faces sanda para sa implementasyon kang diyang SLP project bala kag amugan ikahapon na batian ta mismo nga qualified diyan sanda para liwan sa madugangan bala kung ano liwan nga pangarabuyan na ang anda ka dyan nga maisipan ka Kifay Brinard kay bangat gani may pundo nga madugang nga amuran ang gina-assure para kananda ka Kifay Brinard.
10: Meaning sinay ka Kifay Christine kung may pundo meaning i-ruling nila.
0: Yes ka
10: nga,
0: Kifay
10: hindi
0: Brinard.
10: Hindi ba nga madura pating kapital tungod nga aduro abis ang ginaubra ang mga PDLs ta. So far as ta tilad ongoing pa ang mga projects nila da nga ginaubra ang mga livelihood as far as this budget is being used.
0: Yes,
10: until today kay yes. last year pa ni mo gintogro mo.
0: Yes, exactly ka Kifay Brinard kun may benta abi or maka sale sanda ka jack ka Kifay Brinard ginabuynan lang balang para sa mga materyales. Syempre amo tuliwan ang gamitan da sa sunod kag ang iba naman nga porsyento ihati-hatien nanda or i-share nanda tanan ka Kifay Brinard.
10: Ati ano ang mga ginubra nila nga mga livelihood program?
0: Parehas karan no ang diyang bag-o nanda nga gina bakal bala ka Kifay Brinard nga laser engraver machine. So luwas karan may anda bala nga ginatawag nga mga coin purse no amuran ang ginaubra nanda isara sa mga produkto ka Kifay Brinard. May regyan man sanda nga coconut lampshade, mug tray, chairphone stand, laptop stand, may mga ano bala may mga luwag pato sanda or scratcher man ka Kifay Brinard. Kag pwede dyan ma-personalize or ma-customize kay bangat gani sa dyang bag-o nga machine nga ginabakalanda ka Kifay Brinard.
10: Kamusta ang andang baligyanay sini? Kag kamusta man ang promotion ka dyan? Kahit ay, gaubra ka mo, basi ay makamaan ng iban lang, may ginaubra gali da nga mga manami, nga mga proyekto, mga PDLs natin. Musta so far nitin?
0: Oo. Yes, Kaki Fiber, Renard, amo gani nga malipayan bala ang dyang nga pamunuan kang Kulasi District Jail, bang daduro ang mga nag-patronize kanda nga product through promotion man sa online, kag active man sanda sa pag-participate sa mga amo gani dyan, sa mga trade fair bala, kag of course, may Tourism Expo talad gatuig ang Kulasi Municipal Tourism Office. Regyan man ang dagina display ka K5 Renard. Kag may iban pa naman nga mga pumuluyo nga nagabulig ka na da or mga iban ba lang partner agencies nga nagabulig ka promote kang dyan mga products ka K5 Renard.
10: Ano ang significant changes or positive influence nga natugro sini sa mga kabugtuan natin nga mga PDLs da sa Kulasi District Jail ay, after nga gintugro dya kag natauan sanda sang hindi lang ni bala mo malingaw kapag sini may pangabuian pa so anong impact sa pangabuhi ka mga amigo naton da nga sa sulod kang jail facility.
0: Oo, bahal gid ang impact ka K5 Renard kay given nga mga pigado dyan sanda ka K5 Renard kag para hindi gani maboringot man bala or maboring regyan sa sulod kang pasilidad. So nag-divert balang andang atensyon na nga kinanglan da regyan sa sulod gabaga himakas ka K5 Renard kay kinanglan kang bulig kang andang pamilya biskan regyan sanda sa sulod kang pasilidad ka K5 Renard.
10: Salamat gid kay K5 Christine.
0: Aja ka K5 Renard at na pamatian ang interview natin ang dali na tunong interview kay Senior Jail Officer for Alfred Philip Alarcon ang bagong acting jail warden kang Kulasi District Jail.
13: Finally, na-turnover ko natin rin no, kang DCVD ang pundong intended para sa atong PDL. Do binakalipay din na natin kay din taraugin na ang pag-manage pag-monitor sa mga sa mga programa sa aton mga PDS dyan sa sulod ng pasilidad. Actually, bahal nga bakay, no? Bahal nga bulit para ka nanda kaya while they are inside here sa aton facility, nag-atubang kang handang kaso, na ano nyo na nag-divert sa nanda kang handang ano, no, paminsaran wherein mag-ubraan ay makabulit sa pamilya kaya sa totoo siyang kung dito kung sa pamilya nila base ko nang sila lang binasarigan na paano maka-augment ang income, no? Eh, sa tundod lang, napadarama sa andaya, sa andaya pamilya, diyan masasayad na lid. So, ang mula nga ito ni Mohon Jauri, no? Mga koordinate kita liwat sa mga partner agencies natin outside, regards kung ano liwat na mabulin nila sa ating mga reputation sa ating mga PDL. Bawal na impact para, no? Ang ating kahit ito paano, yung mga proyekto na implementar, suno man sa mga layi, no? Na na ano natin nga may coordination dapat kita sa ibang-ibang mga agencies, kaya rin sa ating mga DSWD. So, barang nga bagay, kaya natawaan kita

0: Pat Joseph Rivera, ang acting municipal mayor kang si Bastia Kakifay Brinard, kay Mauman ang provincial coordinator nga si Miss Geraldine Flores kang DSWD SLP. Of course, ang mga katapo manalin sa antike PSWDO kagkula si MSWDO Kakifay Brinard. So nagtambong man ang mga key officers bala kang Bureau of Jail and Management BJMP Office Region 6 Kakifay Brinard sa pagpanguna ni Jail Superintendent George Allen Deme Soriano kag of course si Jail Inspector Kelsey Halo Alvarez, ang acting chief kang Welfare Development Division.
1: Ara makagapon ang regional director.
0: Kaya BC tana Kakifay Brinard duro ang mga ginakasakaan na amuja si jail or si jail superintendent Soriano Kakifay Brinard ang nagtalus sa kana para magtambong kang diyang aktibidad Kakifay Brinard.
1: Sige. Salamat gitin.
0: Balita halin regya sa Banwa kang Kulasi para sa programang 11 Mbps sa Jessica K5, Kristen Antonio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya kang Antique, ang kampiyon nga estasyon K5 News FM.
2: 11 Mbps.
1: Salamat sa kay K5 Kristen May Antonio. Amo dia ka palangga sang not necessarily palangga kundi amo ni ka considerate maka K5 ang aten nga gobyerno. Nga bisan nakasala ikaw, you are under trial and you are there sa jail facility naton, ginapangitaan sa gyapon sang gobyerno sang pamaagi nga ma-recognize ang mga kabugtuan ta nga rugyan ginatrial para sa kaso nanda, kung ano man ta na ang kaso nanda, meaning ang humane nga pagtratar sa mga PDLs ta gina-exercise gid sa aton gobyerno. That is why rinawen din may patas ka dyan, may 360,000 pesos nga livelihood sustainable livelihood program budget. So that is also part of reformation sa mga pumulo sa mga PDLs mo. No, aside sa mga regular nga ginaubra dira sa sulod sang jail facility for them nga ti makarealisar nga ti hindi sila mag-ubra na sa mga patas ini. It is one way also for the reformation, and at the same time pinakbakalda is ang pagbulig kananda mismo. No, kay ti konsa sulod kaya sang jail facility, paano ti mo ka ubra kag paano ka pangita kang kwarta kay hindi pwede kay dyan ti mo sa sulod sang prisuan mo. Di ang aton nga gobyerno, ginatawaan sila sa pamahagi nga ti somehow maka-generate ka mo sang income. Hindi lang para sa kaugalingon nyo, kundi para nga masuportahan nyo pa bisan papano ang mga tao nga nagasarig sa inyo kung ara kamutani sa gwa. So, kabay pa nga magpadayon dya. And sa mga PDLs natin, you should reform sang inyo kaugalingon. No? I-reform natin ang aten kaugalingon.
2: 11 Mbps.
1: Ang picture naton butang ilang sang blur. No, sa mga taga paramati naton. And bala mo supposed to be ma-penalize mo. Amo na ang penitentiary sa atin sining Kasimanwa. Nga kung nagubra ka sang sala, garing hindi pa man ni sila convicted eh. No, sa atin nga mga taga paramati. So kabay pa nga padayon lang sa pag-reform ang mga PDLs natin, kay para mariyakan ninyo. It is not really hard nga mangin isara ka upright nga tawo. No, magambal kita uprighty wise ang kasaypanan sa parehas niya. So kabay pa nga ma-reform ka mo sa atin da nga mga amigo da sa mga PDLs na kang 2025 gani anniversary ta. Sa 9th anniversary ta sila ni ang beneficiary mo sang aton gamay nga pagtugro sang kalipay kag kalingawan sa mga PDLs ta. No, sa aton nga mga abyan regan sa sulod. And also, congratulations man sa aton mismo nga mga katapos sang jailda sa Kulasi. No, kay kasi ano kananda daw kasupag bla sa mga programa nga ti maka-reform. Makabulig sa reformation sang sining mga PDLs natin. So congratulations kita no, sa mga amigo natin sa Kulasi District Jail. Amigo ko na si Sir Gomez Black. No, ang sagad bala no'y maghambal kag sa mga ano ni bla, mga hosting, sagad siya. Si Sir Gomez na, may dahil nga pagpamate. Sir ah,

0: no, sa mga amigo natin sa Kulasi District Jail. No? Masalad lang ko da, gusto ko da magbalik-balik sa Kulasi District Jail, mag-interview. Pero hindi lang ko da gusto ko siguro magpermanente. Thank you, and hopefully, no, this will help our PDLs, no, to make some reformation sa ila sininga pagginawi and become an upright person in the future, no, after nga ti makagwa sanda sanda kadya nga sa mga jail facility, no, sa atin nga mga tagparamati. Hindi pa uli ang pagbabago mo. Abal gani ni Laika Gairanod, mga K5 sa kanta. Pwede nang mangarap, pwede nang mangarap. Alas 12:47.
1: Reynard Apostol, 11 Mbps.
0: Pabati ta nga itong exclusive interview with Mayor Tomas Esto Perez related sa mga ginaubra tilad sang LGU to promote to further nga panamion ang promotion sang turismo sa Banwakang Pandan. We know isa ra sa pinaka jewel indi lang sang Pandan kundi bilog nga probinsya kang Antique is ang Malumpati Cold Spring, which ginaagtunan ina sa mga turista indi lang lokal kundi pati international, because sometimes mga spillover halin sa Boracay, rapit na malan ang Pandan sa Boracay, nagaagturog yan bilang side trip nila to visit sang Malumpati. Kaya kung gusto mo ya sa malamig-lamig na tubig, mga ka-K5 kang Marigos, namin sa Malumpati Cold Spring. Titulad ka duro sa mga additional facility nga andagin tukod, no, para mas makaganyat pagid sang turismo. You know, hambal ni Mayor Esto Perez ang aton siya na pakigangutan siling niya, isara sa top generating generating income generating sang banwa, no, ang Malumpati Cold Spring kay kaduro sang nag-agto, no. Pamatian tabla si Mayor Tomas Esto Perez sang aton siya mapakig-angutan.
2: Mayad nga hapon kanaton nga tanan. Ako dyan, si
0: Mayor. Balis ka dyan mo ka K5 Almi.
1: L11 Mbps.
0: Leon. Pwede na mangarap. Sa atin nga mga taga para matidali lang lain i-oksaanay. Dahil lagi da sa atin nga mga kasimanwa. Dahil lagi sa mga tagparamati naton. Standby ha, ka K5 Almay. Awad yung gigin check anay antes Ario. Nara, oy, pakita ko sa imo ka K5 Almay ha. Standby anay sa atin nga mga tagparamati. Lain niya ang na-play ni ka K5 Almay. A message to your May's anniversary, May. Dahil lagi da. Dahil standby anay sa mga kasimanwa na ton, dasig lagid.

0: Ah, sige, kaka-K5 Almay, kindly play bilwat, kaka-K5 Almay, ang latest ko nga ginsend sa atin nga mga kasimanwa. Dalagid ah. Kaya kung yung kaso, sarumaan ko na lang ipada yun nun. Kaya bala mo, pangabuhi laman niya. Kunto mo. Dalagid, no? Si... ara na. Sige. Sige, fix bayoneta. Liwat. Si Mayor Sto Perez sa Tourism Promotion sa mga manami ng mga aragtunan sa bayan kang Banwa kang Pandan.
1: World class ang Malumpati.
2: Yes, that's correct. Malumpati has been one of our jewels, no. The jewel of Pandan is Malumpati. That's our number one earner and number one income generating factor, contributor dito sa income din ng Pandan as a whole, no. And to sustain our campaign for tourism, we have put up additional facilities in Malumpati that would cater to tourists coming over. Like for example, mayroon kami na diyan, may mga slides na kami diyan, mayroon na kaming parang tilting bridge na pag medyo ano din, medyo challenging din pag na dumaan ka doon sa bridge na 'yon kasi ang balancing mo medyo maapektuhan. So ayan ang mga ano, plus of course ang aming mga beaches medyo nagpi-pick up na rin because marami ng resorts din ang nag-invest, ang nag-put up para sa makater kang atin ng mga turista.
1: So kanami kay Banwa sa Malumpati ang atin ng mga resorts sa Banwa mismo gamat amat man duro ang nag-aadto mayor.
2: Not only Boracay turista like for example mga Koreans na ano na yan, regular na yan sila eh. Yung mga local tourists na talagang ano na bantog na kasi ang Malumpati, so nakikita nila siguro sa Facebook or sa word of mouth man kang andang mga kaparehas ng mga turista nga you go to Pandan because it's fun in going to Pandan, parang ganun naging word of mouth na rin.
1: Mayor, ang imo na lang pag-imbita sa mga luyag na mag-agto sa Banwa kang Pandan, nag-experience siya kang Malumpati Cold Spring
2: kag
1: mga beach resort natin
2: mga
1: sa Banwa kang Pandan.
2: Yes, Mr. Reynard, no, yung I am inviting tourists to come here in Pandan because we have lots of good beaches and good resorts plus of course our Malumpati. And of course, the most important I think as far as I'm concerned is the warmth and the hospitality of our people, no? Makikita mo yung friendliness nila and mafi-feel mo talaga yung maganda ring ambiance dito sa Pandan because of our people and of course of our place, simple and humble people. At the same time, the place that you will go is comparable to famous resorts also in some other parts of the Philippines.
0: Nabatihan si KK5 si Mayor Tomas Sto Perez kang Banwa kang Pandan. Lagaw ka mo sa Banwa kang Pandan, especially sa Malumpati Cold Spring. Kasi sa mga beach resort dira manami, no? Medyo malayo lang kung alin ka sa southern Antique, pero worth it gid kapin pa kung malawig-lawig vacation nyo. Lagaw ka mo diyan sa Malumpati. Ay sus ka nami mga kakifay, magpaharam-haram sa maramig nga tubig. Alas 12:55, alang-alang nagida nga ton tiyempo sa pagpangalagad kang 11 Mbps. Kita na'y kita sa Roman Biyernes, Roman nga edisyon sa atin nga pagpangalagad. Salamat gid sa inyong suporta sa mga programa kang K5 News FM Antique. Ako na gid lamang ang imo kubos nga abyan, si K5 Reynard Barcelona Apostol, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ng kampiyon nga istasyon sa Antique, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa komentaryo, Reynard Apostol, 7 Mbps, K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng dali akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga buti ka.
5: Kung mainom ka ordinary nga plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadamo sang
6: probiotics.
5: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
6: Ay wala. Wala na siya. X siya. Check si D3 Bio X ang ordinary nga vitamin
5: D3. Padamo niya ang imo nga probiotics. Ti kabalo naman ta, kapila na to gi-discuss kung ano ang mga bintaha.
6: Benefits sa probiotics. Ano pa kit? Kung D3 Bio kadamo ka medium chain triglycerides.
5: Amo gid ang pinaka superstar.
6: Ano ang superstar?
5: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka superstar is the monolaurin.
6: Monolaurin.
5: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo to magwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
3: D3 Bio.
6: Diin ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula. Gatag pa kuryente sa imo, no?
5: Grabe,
6: need
5: no?
6: To say,
5: no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
6: Siniko pa siya.
5: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
6: More power pa siya. Amo na ang D3.
5: Sana
6: ba?
5: All. Mm. Ang imo nga plain D3 may amo na.
6: Oh, amo na.
5: Wala, sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahingihimo siya probiotics. Mm. Gadamo ang probiotics, tapusan, may MCT siya.
6: MCT
5: like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. Oh. The reason why, para mag-strong ang iyakuan.
6: Immune system.
5: Mm. Kablo ka anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3 Bio. The question is, may lauric acid ba ang imo nga plain D3?
6: Ah, wala.
5: Wala. May monolaurin ba imo nga plain D3? Wala. D3 Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3 Bio, sir boy, na pareho man ka nga gadidi sa imo nanay.
6: Correct.
5: Wala untat nga didi sa imo nanay tungod kay naka D3 Bio ka.
3: D3 Bio.
7: Kagina-enhance ang aton nga alpha lipoic acid.
6: Ay, napagit. O,
7: may kuwan siya, may caprylic acid sa no? Kaya sa discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na
6: Ang nasuluyan talang pero may lauric acid, may caprylic acid, may caproic, may caplic.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: Ano, kag may ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka ba nga antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3 Bio?
6: Wala.
5: Wala. Wala. Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
6: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals ni siya. Ang D3 Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione, ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usas ang imo fats to energy. Kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang iyalata. Kayang-kaya ni D3 Bio pagid. Ano pagid? Si D3 Bio gapaalam sa aton utak tungod sa ketones. Kung na may ketones ang imo lawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
5: Ang ketone, sir boy, the best ginangapagkaon sa imo brain. Especially wala na glucose.
6: Why na glucose?
5: Hindi pagot mi ang imo nga brain. Labi na kung lawig na, sir boy. Travel ka. Sobra na 8 hours, wala kakaon. Kinanglan may ara, gika D3 Bio.
6: Okay. So,
5: kaya ang purpose sa to, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
7: Food for the brain, no?
6: Food for the brain.
5: Food for the brain. Amo na gani, pero minamo, ginasuggest sa amon nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinang may balon ka, mga nuts, pero subong kayo may D3 Bio na, may D3 Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
6: Correct.
5: High octane.
6: High octane, no?
5: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3 Bio lang ang may ketones, D3 Bio lang ang bakas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imulawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
9: Pag-type grade.
6: Oo. Mm. In life, amo mangina.
3: D3 Bio!
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapakas, mga butika. D3 Bio! Health News! Mga amyan ko nga mangunguma. Kung kamo nagaproblema sa inyo pagpanguma, ari na ang solusyon. Akon ginapakilala, Crossfire Plus. Para sa pamatay liso, hindi na paghulata nga magtubo pa. Sa timpla nga pulo ka kutsara kada tangke, tanan nga klase sang liso iya ba ugon. Gani Crossfire Plus na sugod-subong ang aton gamiton.
11: Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1045.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: ATX 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rosy. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500 mabakal sa mga butika.
2: Bungod kag rashes
3: mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
3: DTX 500
2: bakal na sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid
0: Extend Food Supplement for men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawa. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
9: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, ga, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinical Dayu Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dayu Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dayu Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: I Care Gold.
12: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi gina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
13: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka musang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
6: May ginamansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: Mga Iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX 500!
3: Ako si Andrea.

0: dysmenorrhea.
1: DTX 500.
2: Mabahal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
4: Gah, matchoy right man tabi gah.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sige kakidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
3: Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayong panglawason kag nagapapagod sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstore sa sumurubo na presyo. iCare Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang iCare Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang iCare Drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na ginakon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
12: May ginamansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsyag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo. Kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: K5 Kalingawan T.
11: napapansin bala ako. Ari mo ay, ihuman ko siya. Aba, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay abaw, nagtulok man siya tuon sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di ka pa sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
14: Paghinugay ka na Bernarda ha? Kilala ta ka bala? Upod mo ta papaltak sang una!
15: Hey! Ma!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
4: Matatas mga butika!
3: D3 Bio!
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO, yung may D3, DTX 500.
6: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500,
3: DTX 500, mapakal sa mga butika, DTX 500, DTX 500.
7: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nagtry gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
3: DTX 500!
4: Mapakal sa mga butika.
8: Gah! Matchoy ride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
11: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
8: Kidia?
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver, extend, lover.
11: Extend, supplement for men. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga buti.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee
4: Mix.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
10: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: for Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika, for Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag for Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag klinika for Biotics.
16: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, ah, ga
18: Nabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
19: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman, balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud-guda ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
22: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
21: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
15: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
23: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
24: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
25: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wala ko lagot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka, kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
28: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
29: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Nak, pasensyahin ang anay ng allowance mo, ha?
1: Nay?
0: Sige lang, nak. Ah, kay aga pa man to si tatay mo naglakat sa banwa agad magprindas ang singsing ko. Ay, diin maayo kung tabuon mo na lang to siya, nak. O kung ipadala na lang namo ni tatay mo sa Ilonggo Lulier.
1: Nay, okay na ni ah. Paiguon ko lang sa isa kasimana.
0: Ay, hindi, nak. Ah. Kulang ginayakatama, kabalo ko. Kabalo kami ni tatay mo kung daw ano kamahal dito sa syudad.
1: Nay, okay lang. Madala ko na karon bugas, lima ka kilo. Kag, mabalon ko na sang uga, ah. Okay na, nanay.
0: Oo, man gani, nak. Ah. Pero ang mga alamutan mo ya sa eskwelahan, project mo da, pamahaw mo, plite, o kung ano pa da. Sige lang, bala, nak. Ah.
1: Si nanay, bala mo.

0: Kalamit sa pinakas nga uga ba eh. Namit pag initani kung may noodles.
1: Zid! Wala ka sagwa! Nara ka diyan ka kausul kwarto ha?
0: Ba? Siya nilit. Dasigin ko pag inang pagkaon.
1: Zid! Uy! Kapanago ka da'y haw! Ano nauya ka?
0: Ha? Wala ah.
1: Bukod da'y haon say mo? Kanamit ka rin sa sudan mo, ginatago mo lang?
0: Hanilet, kukuhani, nahuya ko na magsabay sa mga boardmates ta.
1: Ay nga, mahuya ka, haw. Puro man tadi mga pigads.
0: Siyempre, no, may huya man, Kuya Bala.
1: Ay, sus, ah. Ay, huo gali. Wala ta klase ka ron sa second kaglass period, ha?
0: At, ti, matuon ta eh.
1: Ay, ano nga matuon man? Malagaw ta bala? Sige lang tayo, toon na toon niya.
0: Ay, alang-alang ko ba lalit? Kiko ko ng alawans ko yung daan para lang giniya sa pangadlaw-adlaw ko nga balon eh.
1: Ako bahala ah. Sige na bala.

0: Ay, grabe. Ay, kakapoy, ginsong nagawaita sit ba? Ay, gani? Kapos ko.
1: Ginkapoy, ginkubalahan ni Let.
0: Ay, tumatulugan mo ko sa kakapoy ba?
1: Same ta, Let. O te ano, sulod na to sa kwarto mo ho ka magtulog.
0: Ako lang to galing isa. Kaya ang upod ko nagpuli, tapos buwas pa siya sa aga mabalik.
1: Ay, tood ka? At the same ta eh. Kaya ang upod ko man di sa kwarto, nagchat man siya nga, hindi ko lang kuno pag-ipadlak ang room. Kaya basi kaagahon pa siya kuno mapuli di sa boarding house.
0: Ati kong amo, dali na lang ko matulog sa tupad mo si Da.
1: Ano? Ay, hindi ko iya.
0: Ikaw pala. Kabalo ko, hindi ka man mang chancing sa akon kahit iagi ka man.
1: Ano? Hoy, ang baba mo hanilit, ha?
0: Hoy, di bala tuod?
1: Ha?

0: Hindi. Diyos ko. Ano yun man? Si Hanilet naghahakaw sa akon kag... kag daw naghublas siya.
1: Zed? Nagbugtaw ka?
0: Oh, Hanilet? Nga-hublas ka?
1: Ay, Kwan, naghublas ko kay Kainit Bimong. Hindi man kasangang electric fan di sa sulod.
0: Diyos ko, basi kun...
1: May natabo sa aton? Wala ah. Kung may natabo, te, tani na ba siya ganun man eh, di bala?
0: Hanilet?

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may
3: D3.
1: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Anay. Before problema, kugidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: Mga butka.

0: 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapi sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500. Kanami sang pamatsyag ko wala na ko ginahapo.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanin, taga Dao kapi. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
3: Nagayo gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders. Made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold, kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule, mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo. Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup.
11: May ginamadsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, musulod sa Barangay Tres Comun. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kampiyon!

0: Swerte na. Kamusta ang pag-eskwela mo?
1: Okay, Ginay. Wala sang problema. Nagatuon gid Kuya Balamayo, Nay.
0: No, maayo gid nak. Uy, hindi lang anay magnubya-nubya na ka, ha? Tapusa gi anay pagtuon mo. Maluoy ka. Ha?
1: Oo, Nay.

0: Zed, pwede ta ka-talk?
1: Ay, pwede gid, ah. Nga man, ha, ho. Abi, dasiga lang, kayo mapaiskulahan na ta.
0: Zed? Zed, nagabusong ko.
1: What? Hala, di paano na lang na kayo nag-eskwela ka pa yung adaan? O ti, babaloon mong lobyo mo, eh?
0: Ikaw ganingin pabalo ko kay... kay ikaw ang amay, sini.
1: Ha? Oh, Diyos ko! Oh my God! Hoy, hoy, ha-anilet. Nugay ka gani, ha? Nugay ka nilahog sa akon sa amusina, ha?
0: Tuod na yan, Zed. Nadumduman mo nga nagtulog ko di simo. May natabo to sa atin
1: na
0: to,
1: tuod yun. Wala sa may natabo sa atin, ha-anilet. Hoy, ha-anilet, kabalo ka naging balanga agi ako.
0: Oh, agi ka!

0: Ikaw galing nagtandog kag nagpabusong sa bata ka?
1: Sir, hindi na matuod nga ako ang amay sang ginadala ni Hanilit. Wala sa may natabo sa amon, sir.
0: At ikaw ka mo, sino galing nagtandog sa bata ko? Tama mo? Imposible na!
1: Sir! Sir, agi kuya, sir! Wala kuya matandog si Hanilet!
0: Bagi-agi lang, guro! Baw kung wala lang kung nagapugong, kinuga na na ka mo? O galing kaniwang sa imo eh! Ang imuunta na lang, istoryahon ang mga ginikanan mo. Subong mismo, makantuta sa inyo. Hanilet!
2: Tay?
0: Gagagagig klase, babae! Nagputoy-putoy kami ni nanay mo. Mapabusong-busong ka man lang galay. May pangawala ka lang namong ipaswila.

0: tuto. Said, pani nagpabalo ka sa amon nga makadto ka mo di sa balay upod sang classmate mo kag sang tatay niya?
1: Usto si nanay mo. Tani, nakadakop ko sang Bisaya nga manok.
0: Oo man.
2: Ay, hindi na kinanglan, pre. Kidamo man ko Bisaya nga manok. Ginapangawat lang gani.
1: Ay, tuod ka pare?
2: Oo eh. Pero ang kanto na mundi sang anak ko, kundi kung paano tani sulbaron ang problema.
0: Problema? Nak, Tosed, ano nga problema ang ginawakal ni pare, pare ano ganito, pre? Ngalan mo, pre?
2: Morito,
0: Morito. Ano nito?
3: Nay? Tay?
1: O nga, gulpi ka lang yan, nag-hibihaw, lumaw-lumaw mata mo?
4: Tita, nagabusong ko kag si Isidrong amay.
0: Ano? Ayaw mo, Diyos ko, hindi ganit ka mo maglahog-lahog sa amo sila, ha?
2: Ah, wala, nagalahog ang bata ko, Maria. Gipabusong sang bata mong bata ko.
0: Ayaw mo, Diyos ko.
2: Hindi pa ganit siya mag-ako, kaya agi isa ko, no, eh.
0: Sir, ano ni Sidman?
1: Totoo, Isidro. Matuon ba lang ginapanghambal ni Parimborito?
3: Tay, hindi na yung matuon nga ginpabusong ko si Hanilet. Wala sa may natabo sa amo niya, Tay. Kagpaano ko siya mapabusok kay Agi ko yan, Tay? Agi ako. Amo pa na gani ako. Ang iako ko sa inyo, Tay, nga Agi ako.
1: Ano?
0: Diyos ko.
1: Ay, mata ni.
2: Ote, ano ni Pareman? Kinang lang, hindi nga ipakasal sila nga duwaya.
3: Hindi ko yan magpakasal, Tito. Hindi ko. Hindi ko yan matuhon. Hindi ako. Kag hindi ako ang amay sila sa ginabusong ni Hanilet. Tungon, agi ako. Agi ako, Tito.
4: Ano kay si Droman?

Grabe ang kakibot nila ni nanay kag tatay nga may ginpamusong ako. Kag grabe man ang kakibot ni tatay tungod nag ako nga agi ako. Ang problema ko gid kay ginapilit gid ni Hanilet nga ako ang amay sing iya ginabusong. Akoon ko wala ko gid siya ginhilabtan. Oo, nakatuparay kami, tulog, pero wala gid sang may nagpatunga sa amon. Sa subong, nag-eskwela gihapon ako kag amuman si Hanilet, bisan pa nga dako ng yadyan. Nakatalana naman ang amon kasal, pero daw maisol gid ako kay kahibalo ako nga hindi ako ang amay sang iya ginabusong. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Isidro.

0: kaabyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
2: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
3: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
7: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Kadaragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Mayad nga adlaw kaninyo tanan. Kami diyang inyo amigo kag amiga sa Women and Children Protection Desk kang Antique Police Provincial Office. Nagapamaan nga may layi kita nga Republic Act 8353 upon ang ginatawag nga Anti-Rape Law of 1997. Ang dyang alayi nagakahulugan kang sekswal nga pagpanghimulos kag nagaklasipikar bilang saraka krimen kontra sa tao sa masunod nga mga pamaagi. Una, paagi sa pagwersa, pamahag o kung paginto. Pangarwa, kung ang biktima wara ti animo kung wara sa insakto nga paminsaren. Pangatlo, paagi sa pagpangdaya o kung paggamit poder. O kung pangapat, kung ang biktima wara pa 12 anyos o kung may diferensya. Mga penalidad sa paglapas o kung pag-violate sa amudyang alayi. Reklusyon perpetua, pagkapreso halin 20 hasta 40 katuig nga wara ti parol kag piyansa. Para sa pagpanghimulos nga nagresulta sa pagkaparalisa kang biktima o kung ang pagpanglegas nga nagresulta sa kamatayin kang biktima, may penalidad nga wara ti katapusan nga pagkapreso hasta sa kamatayin. Ano ang himuon kung ikaw sang kabiktima? Una, magpalagyo kag kung mahimo, magtawag o kung mag-agdo sa barangay o kung pulis, o kung magparapit sa sarakataho nga imo ginasarigan nga makabulig kanimo. Pangarwa, magtawag sa emergency hotline kag ang pulis mag-aabot kag magabulig kanimo. Gani mga amiga kag amigo, paminsaraan tis kaw magmiter kay may rehas nga nagahilat kanimo.
6: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup.
11: Iniaisa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Serum. Bumakat sa mga butika.
12: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
13: Ini si Alana Pacardon Marapa.
14: Ko si Joshua Darin Villavior.
15: Ini si Kirby John Panes Agravan.
16: As the champion of the most awaited competition of K5.

0: across the land,
1: across the seas,
0: and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang Kampiyon sa Balita, Kampiyon sa Serbisyo Publiko, at Kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio,
4: ang D3 Bio,
2: yung may Vizio.
4: Ang Vizio,
2: yung may D3.
5: Aton permi mabatian ang klinika D3 Bio nga nami gid sa ubo, trangkaso, hilanat, kagsipon, kag sa anuman nga infection.
6: Na
5: no? Tested na ina. Kaga diin ka man makadto, bukam bibig nila ang D3 Bio basta pag-abot sa amo na nga klase sa balatian.
6: Basta pag-abot, ginaubo ka, ginasipon. Pag hindi kaya sa isa ka soft gel, himuan nyo pulo, himuan nyo 20. Akon ngayon, gapanigurado ko na Sir Kevin, ginahimu ko 30. Para ano, dasig yung matap na ang ubo kag sipon.
5: Ang ibang dok gahambal 30, wala man ni laing epekto sa aton. No, wala siya laing nga epekto. Kaya nga ang D3 Bio is all natural. Daw nagkaon ka lang sang imo pagkaon in the purest form para ma-rip mo.
6: Nagkaon ka lang lubi ah.
5: Makuha mo ang mga health benefits, no, in a therapeutic approach. Kasi syempre, no, ang klinika D3 Bio isa ini ka superfood supplement nga may abilidad pagid magpabakod sang aton nga mga katulanan. Nga ang tulan nato na muning nagaserbe nga nagahatag sang shape, no, kag structure sa aton nga lawas. Pero kabalobla ka mo nga ang aton tulan kinanglanon man ini naton para kita maggiho kag ginaproteksyonan sini ang aton mga vital organs, kaangay na lang sang aton brain, sang aton heart, amo nang ginaobra sang aton nga mga tulan. So in addition, ang aton nga mga tulan naga store ini sang mga minerals kag fats, no, nagaserbi man ini nga bodega sang minerals kag fats para sa proper body functioning. Ang D3 Bio nagasuporta sa aton nga bone health paagi sa pagpasanyog sang bone marrow health, nga which is vital, no, kay ang vital sa aton immunity, kay ang bone marrow amuning nagaserbe nga nesting ground sang aton nga mga blood cells, no, labi na gid ang aton nga white blood cells, ang aton red blood cells, no. Kaso ang aton nga bone marrow nagaproduce ini sang 20 billion nga mga bag-o nga red blood cells every day. So kaupod ang mga white blood cells, ang platelets, kag syempre ang white blood cells naton ang pinakaimportante, kaya muning nagaprotekta sa aton batok sa mga masakit nga wala pa sang bulong, no, or sa mga wala pa na diskubrehan. Ang aton lawas ya may depensa na in the form of our white blood cells.
2: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mabagat, mga butika.
5: Dr. Ramil?
6: Yes, so amo na nga permi na mo na ginabalik-balik na mo nga kung mag-inom ka D3 Bio, ti permi na mo na balik-balik nga mayara siya medium chain triglycerides. Masulingan ni ka medium chain triglycerides nga makita mo sa extra virgin coconut oil, ti nami ang absorption sang mga vitamin A, vitamin D, vitamin E and K, no. Ano ni sila? Now sa mga pagtuon, kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, kaya ma-absorb ang syempre vitamin D3, no, kay may D3 na nga daan mo.
5: May D3 na, may
6: kung gusto ka nga strong ang imo nga mga katul-anan, ti da D3 and D3 Bio dako ina mabulig. Now aside sina ang aton nga anong aton nga D3 Bio, pag mag-inom ka na siya, dako nga bagay nga kaya idulong ang calcium, syempre dasing maabsorb ang calcium, kaya idulong ang calcium pagadto sa imo nga katul-anan para ini may ara sang gituag nami nga mga tulan or ara sa bone health. At the same time, nakanami ni tungod kay nga man makabulig, dali maabsorb ang vitamin K, nga mo nang in charge para iya i-deliver ang mga calcium sa imo nga lawas ngadto sa iya nga reseptor. para nga magbakod gid ang imong mga matulan. Ang nakanami lang gid sa Ditribayo kay siyempre amo ang excellent source ang ito ang healthy fats, hapos maabsorb ang magnesium, ang phosphorus, ang fluoride nga kinahanglan para nga maghealthy ang imong nga mga tulaan. So amo ni nakanami kung adlaw-adlaw nakainom ka Ditribayo. Kaya ang Ditribayo kompleto na, may D3 na, may healthy fats ka, may extra virgin coconut oil. Lain niya kung adlaw-adlaw ginom ka Ditribayo kay nga man, adlaw-adlaw ginapatay mo ang mga kagaw nga among kabangdanan nga agabalatian ka.
0: Ditribayo Health News.
4: K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalim kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tub-tub madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-agto sa hilway nga lugar. Chekyaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kag mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanamdam ginatid kaninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!

0: DTX 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500, kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500, mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanina, Tagadao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako,
3: nagayo gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500, mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da ha! We! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
8: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
11: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samt butang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas na galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po. Pamatsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3.

0: 500.
1: Tapos si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
3: Gaan! Mag-joyride man to big gun.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko gaan.
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sige ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend Supplement for Men!
7: Mayad nga balita si Balumnan. San Remyon Hon, kag Suking Antiquenyo. Diyan na sa Tordesilla Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya ka mayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler ka mais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong nga presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesilla Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 17 312 1143.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gitsang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC tenders today. Now that's finger-licking good.
4: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Probiotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Probiotics! Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Probiotics!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gud ko da ha.
9: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
9: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
12: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
13: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika Ngaragamtang sa ground floor, kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga, hasta las 3 sa hapon, Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabuk lang kang Anay Building, kang BDO, ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan, kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Marapa.
15: Ko si Joshua Darren Villavior.
16: Ni si Kirby John Panes Agravan.
17: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
18: K-5 Galingawan Time!
19: Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
20: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
18: K-5 Galingawan Time!
20: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
17: K-5 News FM.
21: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Anay. Before problema, kugidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
1: Mabakal.

0: Dr. Ramil Uy,
1: DTX 500, ang health mo, protektado.
2: DTX 500. Special bendisyo sang maayon ka, peace. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sa may ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX 500, kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
0: DTX 500, mabakal sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Salvador Estanin, taga Davao, Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko lugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako,
4: nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
3: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500, mahal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
9: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
7: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag
14: patuluan ang mataas ang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified eye care gold and eye care drops user.
15: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabatsyag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang matao makasumbon sa katong drama sa kaginan. Ngayon yung magkuhaan sang pagtulunan sa ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bigado, get!

0: akin. Dalibog balang ulo ko.
1: Ano ka? What's your problem?
0: Tarong bala. Nugay bala, English bala.
1: Ano ka? Gusto ko yung mag-practice English ya. Kaya mga call center ko yung magdako ko.
0: Dalibog ang ulo ko. Kasi nanay, hambal ya. Wala na siya obra. Permiso lagawan ni tatay sang may obra pa siya. Ayahan pagid subong.
1: Tino pa be? Kundi, pigado gid.
0: Ay, takain ko ah. Tene, dako na ko subong ba? Para kahalin ako di. Kag mangita ko obra sa Manila.
1: Ahay. Biyaan mo, kuya?
0: Di kong dako na ko. Dako ka naman na. Mangita ka man obra eh. Sa layo nga lugar. Pero, hindi mo na mabatian ng baisay kag yaw-yawan ay din sa balay. Sa tuod lang. Tatak, anagi ko sa pangabuhi, taya. Pigadugin. Pigadugin. Tutukin? Ano to? Nagsinggit si nanay ah? Nano siya? Nano si nanay?
2: Pariho lang ta! Gani, hindi mo kuya paglitsuran ha! Buisit ka!
3: Buisit ka man! Nakabatay ka! Ah? Buisit ka man!
2: Mas buisit ka
0: eh! Ara naman sila! Nagsugod naman sila oh! Katalaka sa ilay ah!
4: Daka lang yung umamati sa ilay, tutukin!
2: Pati!
1: Sige ah! Hindi naman nilong Earl! Hindi naman gibi!
3: Tawa ka lang abel me!
1: Tiyo! Atawa ba na? Nagatulog ang luha ko! Shhh! Ipos na!
4: Namin nalang ikog ya!
1: Hindi ka mag-ikog kay makikasakit na nung sakit ginaya nung

0: sakit niya sa kawat niya aking lubang sa animalia. Ang sakit ka dyan. Mamahalas ka kaya. Mamahalas ka sa iyong animal ka. Mamahalas ka kaya. Ang kita ko ng katutuya. Sakit to niya kay ko. Kipalin ko sa kama ko tungkol sa sige ko sa silpon. Munta ka lang sa akon. Munta ka lang. Siya yan ang pa-hold up me para lang may pakapitan sa scatter. Gago ya. Mainit-init ko. Isugid ko ginasa sa operator nila sa taxi mo ang gindalaya pro. Isugid ko ginda siya.
1: Mina?
0: Oh. Gusto ang liglis ha?
1: Gano'n ka ba niya sa kusina? Nagpalamok? Dahil na, tulog na ta.
0: Sige, tulog to kumay ang buhat mo.
1: Ah, nugay na da, bala sinuplada. Nagsaludar na ko gani si mo, bro. Pinaayuhan ka na. Nagabugit-bugit ka pa. Dali na. Sorry na. Paistorya ta bala. Ngitaan ta sang... Bagong ulubrahan, ha?
0: Gagdain naman, ha?
1: Ah. Pamangkutun ko si Bosing kung may kilala siya nga nagapangita sang kabulig sa sulod balay, ha? Upod ka lang sa akon, boss.
0: Popdon mo gig kuya, boss, ya? Nga wala mang gani piho kung may ubrahan ko.
1: Ah, para nga ma-pressure man siya, eh. O, sige na, ha? Tulog na ta.
0: Nagkabot ko yung sakit niya. Nagangot na tingin lumag mo.
1: Abi. Abi? Dali lang kay hiloton ko yun.
0: Isa, mukeng! Ang kabot ko lang nagasakit ha. Hindi ang dughan ko. Animal ka karo na. Isa!
1: Kay pampawanta ka, day.
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isang kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.

0: mga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: DTX 500!
2: Tapos si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
0: DTX 500!
3: Mabakal sa mga butika!
0: DTX 500! DTX 500!
4: Ako si Norma Vista, taga Bato, Ruas City. May sakit ako, ng diabetes. Sa nabatian ko, ang DTX 500, nag-try gid ako, pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500!
3: Mabakal sa mga butika!
5: Gah! Matsoy ride man tabi ka!
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
8: Extend Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga buti.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga buti.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag Spore Biotics. Gabulik sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika Spore Biotics.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
11: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akon panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabuk lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kampiyon!

0: Bosing. Si kon may kilala kada nga naga pangita bulig bala sa sulod balay. Si asawahon tani balaw. Gusto nga mag-ubra. Para nga makabulig-bulig man sa pangabuhi namon eh.
1: Ay, oo man, bosing kay pigato gitambi mo.
2: Mayara ko pa sudlan sa ibong kaubra. Sulod balay. Pero basi pala kung tilaw-tilaw lang imo haw. Ang gusto ko ya, ang seryoso gitbala nga mag-ubra.
1: Ay, bosing. Ipang bugas-bugas na niyang ako niya, bosing ya. Ina niya pareho sa mga pamatanon nga wala gidya sang tupa.
2: Ate, sige ah. Kay si mami nga ugangan ko, iduwa lang to sila sang apoya sa balay.
1: Uy, ay, pero busing, ay pwede lang ko ka puli-puli bisan duha or tatlo lang ka beses sa isa ka semana. Ay, lapit lang man ang balay ah. Ay, kung magpauli ako, siguraduhon ko nga antes magbutlak ang adlaw, ara na ko sa balay ah. Kay ang kabataan balahaw, kinahanglan ko man nga tulotik maun.
2: Ah, wala problema. Basta tapusun mo lang obligasyon mo. Eh, pero, anay ka. Nga naghalin ko to sa uda mo nga ginaubrahan, haw. Kidaw dugay ka naman to. Ano man? May sala ka, Mila?
1: Ay, wala, sir. Ah, eh, nakapoy lang. Kag... Siyempre, layo pagi dito. Eh, hindi magsugot si ma'am nga. Magpauli ako, perni. Eh, pero okay man kami ah. Gin pasugtan na lang niya ako nga magpangita sang lapit-lapit bala nga ubrahan, Sir Hao.
2: Ate, sige ah. Dalon ko ikaw dito sa ila ni mami. Kag, pwede ka na guro kasugod ayon ah.
1: Ay, bo, salamat gid, busing, ha? Salamat gid! Ikaw gid ang anghel namon, busing! Ikaw gid!

0: Mila! Mila!
1: Ay, Lola Mercedes! Ari ako la! Ano tani la?
0: Paliho gani ko. Abrisang ako nga drawer ni oh. Ari, oh. Ari nga bi oh.
1: Ay, ito yung okay la. Dala dila. Nana. Ano ang kuhaon mo sa sulod sang drawer mo lahaw? Manggad? Ari la oh. Na, ara. Abri na la.
0: Waay, kagid magsala. Manggad, kid. Tira ang collection ko nga mga alahan.
1: Oy!
0: Mga regalo inasang kabataan ko kagsang anheng ba na ko sang nagaobra pa siya sa abroad sa una.
1: Ay, abaw! Tuod ka la? Abaw! Ah, ila! Kabalo ba ya kung magtanaw sang tunay kag fake Lola Mercedes?
0: Kuha ay ng jewelry box kag ibutang diri sa katre ko.
1: Ay, ari ang imo jewelry box, ma'am, ho? Ne. Nan, ari mama, nara na. Nara mama. Hala! Abrian mo, ma'am? Hala! Pukadamu-damo nga mga alahas ba? Ay, di ano mo ni kapag suksok, ma'am? Wow! Orig ni tanan, ma'am?
0: Orig ni tanan niya.
1: Ay, tuod!
0: Milyon ang bili sinitanan kong tingbon.
1: Ay, abaw!
0: Kag kong mangin mayo ka lang sa akon. Ay, basi isa kasang mapanublian ko sine.
1: Uy! Ay, ma'am, hindi ka maglahog-lahog sa amo sina Lola Cedis, ay.
0: Wala ako nagalahog, Mila, ha? Antis ako mapatay. Partidahon ko ini sa mga tao nga matod-tood nga na nagpalangga sa ako. Hindi ko man ni madala sa akon nga lulob nga.
1: Ay, husto kagid la, husto kagid.
0: Ay, dali lang, kid.
1: Uy, la.
0: Ay, gulpi lang na, lilingin ang ulo ko.
1: Dali lang. Ipahigad tanay ning mga manggad mula. Ay, uyat sa akon kay pahigdaon ko ikaw.
0: Ay, Diyos ko.
1: Nan.
0: Ay, kalain. Ay, perte kalingin sa ulo ko.
1: Ay, piyong-piyong lang dala kay haplasan ko ang ulo mo. Daligid lang, ha? Nan. Nice. Nan.
0: Ay, ganda.
1: Nan.

Ay, nakatulog ng tigulang. Ay, ang iyang jewelry box, iuli ko ni sa drawer, ah. Mapasimple lang ko. Kuhaan ko ang alahas ng tigulang. Kuhaan ko. Total, hindi yung manitanan matandaan sa sobra katamo. Isa lang, anay, ah. Isa lang. Tsamba. May pang-scatter naman ko sini.

0: 21,000 ang pridasang sing-sing, mama.
1: Ha? 21,000? Ay, sige, ah. Iprinda ko. O, nagkalagkapak na 21,000 pa? Grabe!

0: Nay.
1: Hmm?
0: Damoda, mo sa iyo mugin pamakal nga groceries ba?
2: Oo, manay. Di ka nagkwa sa kwarta na yaw.
1: Nugay na pamangkot ah. Da lang min, tras may dala daon.
0: Base kung di ini halin? Ano naman ang ginimo mo, nay? Ha? Base naghimo ka naman siyang malain para makakwarta?
1: Ba? Ay?
0: Husto, nay, ay. Base kin tawat mo, nay? Hanay? Base kin tawat mo, nay?

0: Pangabyan sudah pagi dijubo sa pagpamati. Ang katapusan gabahin sa atong drama sa kaginan. Ngayugin makuhaan sa pagtunan ng ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, pinadugid! Ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Proteña. Kagini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ini si Alana Pacardon Barapa.
4: Ko si Joshua Darin de Lavion.
5: Ini si Kirby John Panes Agravan.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:33 sa hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: El Castigador.
9: El Castigador.
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador.
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador.
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
9: El Castigador.
7: El Castigador.

0: ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Isarag ka, may dayad gid nga hapon kang Webes, probinsya kang Antique. Kamusta, kamusta rigan mga suki na doon ka dyan, mga tag para mati sa kahanginan. Sa bilog ka dyan, 500 na metatalan ka kabaranggayan, 18 ka mga kabanuhanan. Ang pagparamyaw gid ka mayad nga hapon rigan sa mga suki na doon ka dyan, nga mga tag para mati sa kahanginan. Mayad gid nga hapon ka ninyo rigan. Kamusta ka dyan ang inyong kahimtangan? How are you people? Kamay para gyan kamo sa may kadyang alawas, may kadyang panguna-una, kag syempre mayad man nga kahimtangan. Ang pagpanamyaw gid ka mayad nga pondigan sa mga kabugtuan ta nga empleyado kay narisari kadyang nga ahensya kang adang kadyang gobyerno, pampubliko man o kung pampribado, kadyang nga mga establishmento komersyal nga nakatune in kadyang nga pon mga K5 kang Webes, mayad gid nga hapon kaninyo tanan. Sa mga kabugtuan taman ni Ganoy nga mga manugbakal, manugbaligya sa mga merkado publiko, may adgid nga pon kaninyo ni Gan. Sa may bahin kang Business Park sa Rosay, may gid nga pon. Sa Trade Town Public Market, may adgid nga hapon. At sa may bahin man kang Sibalom Public Market, may adgid nga hapon kaninyo tanan. Kamusta, kamusta ka dyan ang bintanay, ka dyan adlaw mga K5, kang Webes. Kabay ka dyan sa giyapon, ka dyan nga bastante, bugana lang. Agad may pangpian-pian, kamusta inyo ka dyan adlaw-adlaw, ka dyan nga karastuson, sa nagang inyo tagsa, ka dyan ka mga panimalay. Mayad man nga hapon ligan sa mga bugtuan ta ka dyan nga mga drivers sa sweet lovers. Ano man ka dyan nga sarakyan ang inyong ginamaneho, pampubliko man o kung pampribado, ka dyan nga mga sarakyan. Ang aking kadyang pagpahanamdam mga kaninyo mga K5 nga tandaan na ton, mariit ang dyang kalibutan, ang disgrasya, unay sa tang kadyang tagsa ka mga kalawasan. Gani kondisyon ang imo kadyang kaugalingan, kondisyon ang imong sarakyan, agad ang kabuhi mo, ang kabuhi kang imong pasahero, hindi mabutang sa alang-alang. Tandaan dagid permi mga K5 kadyang kamalikawan ta ang disgrasya, ang mata ito on sa dalan, baga sa dagan o kunita, rigan ka mga kabainhan, nga nagapanaw o kunagadjaging sa binit kang dalan. Kahit kung saka lang iman muro balikid ni mo kay Fritz Tarwak bagay laman na madisgrasya kao o kung makadisgrasya kao sa mga suki na tong kadyang nga mga tag para mati. Sa bilog kadyang nga probinsya kang Antique, mabadian kita mga K5 loud and clear. Pinaaging man sa 95.7 K5 News FM sa Nosel nga broadcast. Sa sur nga bahin kang probinsya, mabadian man kita pinaagi sa 97.3 K5 News FM Bugasong. Nga nakapalayang man sa central part kang Antique. Kag syempre 95.9 K5 News FM Kulasi. Nga nakabroadcast naman sa norte nga bahin kang aton kadyang nga probinsya. Diin ka man kadyang abahin kang kalibutan mga K5, sarang man kita makita mabatian. Pinaagis na mga Facebook live presentation, saka pa lang sa inyo mga Facebook account ang K5 Antique Updates. Again, it's K5 Antique Updates, 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique kag K5 News FM Northern Antique. Hindi kita makalipat nga mag-like, mag-follow, kag mag-share, agad duro pa ang malabutan kada kadyang balita. Kamangin updated ka man sa mag-o kadyang nga balita kag impormasyon sa bilog kadyang nga kalibutan. Sa gihapon mga K5, kaimaw ninyo sa kanginan, K5 ba Jason Grafanes Sapa, para sa dyang kampiyon nga estasyon Radyo Bandera noon, K5 News FM na ngayon.
0: Ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: Sa gihapon ako ginagapahanamdam kaninyo mga K5, always start your work with a prayer. Mga daw nagapati mga K5, a prayer creates a miracle. Kani ka dyan nga hapon naman ang inyong ginaubra digan mga K5, akin ganahin nyo kaman ninyo ka dyan nga oras. Let us pause for a while. Mga pangamuyo kita mga K5, let us pray. Amin na mga balaan, salamat kayo sa adlaw kang Webes, kayo maging tuguro ka naman, salamat kayo sa padayon nga pagtipig, kaya amang tagsa ka dyan, karamang kabuhi kabay. Padayon kang mga tuguro ka naman, kasi kakabakad, ilikaw kami sa balatian, sa basalawas, diskrasya kang kamatayin. Kami tanang ka dyan pagtiraw, pagpanghangkat, mga problema, nag-abo sa mga kabuhi, amang din malampuwasan. Bangit kami nagapati, o Diyos, akon kami lamang, wala kami sarang mahimo, apang pinagi kini mo, tanang ka dyan kabutang, amang din malampuwasan. Salamat kayo sa bugay kang grasya nga amang nabaton, ilabi na kayo dugang adlaw kang amang ka dyan kabuhi, kabagid makabinisyon, amang kabugtuan, na nagabiyay ka dyan ang matinion. Kagid mga limpyo kang anong dalanan makalabot safe and sound ng paratunan magtanya itong ganaman sa parang Jesus ang mga personal nga manluluwas. Amen.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kadyan nga po mga K5 kang Webes. Ano kadya ang mga balita nga doon baga istoryahan? Sa doon kadya nga pang-lagad. Nakapanguna kadya nga balita mga K5 ang isara ka piso wifi machine K5 Fritz. Regen sa may banwa kang hamtik. Ang gin istrongkal kang sospetsado wherein ang 6,500 pesos nga balor mga K5 kang dyang gin hulog rin sa dyan sa mitan kasi nga wifi machine sos gin ubos ta banoy kang dyang sospetsado K5 Fritz. Ang pabangkot paano na to gin lock domigo kati kon 6,500 puro coins mi butang mo puro limangan kung puluon rin ka bagat gawa to K5 Fritz no? Grabe talad ang sempobla, no? Kung nantawon na lang, rake ka dyan nga mga mambata, daura ti mga batasan nga mga tao, kalibot talad. Puso talad na kawayo sa mga tagparamati talaga. Or dapat mo no, dangin nyo ka dyan nga mga machines talaga, dangin nyo mga balay rigan, bastante sa pintal kay my friends, hindi ka mo matakawan talaga. Diin dyan sa hamtik, no? Di talihan na dyan burbay, sa dyan nga pag-pang-lagad. Samtang dugang ka dyan nga balita man mga K5, isa raman ka suspect or subject person sa dyang drug by bus operation. Regal sa may banwa kang San Jose K5 Fritz ang nakapalagyo sakay sa motorbangka, no? Pero masobra 700 mil nga balor kang sabo ang narecover mga K5 kang atan ka dyan kapulisan. Siguro na tiktikan niya kay Fritz no ang no siguro ang nakatransaksyon rigan ang mga ano ron mga kapulisan kay Bay Fritz kasun bro nagpalagyo no ang diyang subject person o diyang suspect nga tingwaan tabor bay nga malapot mga K5 si Police Major Jeremy Ayan Magbanwa ang acting chief of police kan San Jose MPS at the same time ang headman ng K5 kang Provincial Drug Enforcement Unit Antique regyasa da kadiyang probinsya. Ano nga plastada no nga nakapalagyo ang diyang subject person nga dya? Hindi ko nantawon ta, bakit dya koon nga small time kay Perfis ka dya nga klase ka persona? Makanti mo ka masobra 500 mil ngay, kung na regen sa 700,000 pesos so, nga balor ka dyang illegal ka dyang nga droga ang narecover sa naka dyang paginak. Dalihan tara burbay sa naka dyang nga pag-pang-lag. Samtang dugang man ka dyan nga balay, mga balay, nga balita, mga K5. Sensagid, balay, abi ang nga balang ulang kay my friends, balita. Dugang ka dyan nga balita, mga K5, darwa ka balay man rigyan, sa may banwa kang hamtik ngoy, ang ginkaon kang kalayo, nabilin ka dyan nga baga ka no, sa andang dapog ang inalantaw rason, kang dyan nagluntad ka dyan nga sunod. Ka nagligad nga mga sinimana or iladlaw mga K5, no? Na mananta man to, may binili naman tong sininad give a fridge, no? Ang ana man tong dapog ang ginalinan. Kang dyang sunog, wala pa ka mo nagtanda, no? Nga ti dapat before ka mo manghalin sa balay ninyo, rig. Kung may mga sininad ka mo, rig, hindi lang ko basta-basta bayaan nyo, rig. Ang bada ka ninyo, bay, no? Mas bayad pa kay five fridge, ka matakawan ka, hindi ka lang masunugan. Ang murang dapat before ka mo maghalin sa inyong tagsa ka mga panimalay rin mga K5, no? Kung may sininad ka mo rin, no? Especially, kung kakoy ang gamit ninyo o kung oring parehas ka nakan kay my friends ko maghimas ko kay hindi biko kasawo migo magkapit magamit kang mga gasol ba kay my friends up? Ginakalbaan ko rin ang pinsar ko. Abi kasi maglupok balang gasol migo daw kapanik ko lagi. Kaya ako na anad ko dabi kiti sa pubre nga pagbangabuhi sa mga tagparamati tarigan na anad ko dabi nga ginagamit ko uring kagkakoy kay my friends. Ako before ko mangalin sa balay, no? Or before ko bayaan ang aking sininad mga K5 for example magtigang ko noy once ka magparang arang na tibulan ko ra ang ano ang baga bilin ang mga kahoy or kawayan bulan mo ramigo pabinton kagay busubuan mo na katubig basan katubig kumaga kag magbasa ko bakit ko sa kakabo na ramigo kung di sigurado ko kung kawal aso kibla nga bilin kay my friends ha noon nag aso para possible may baga pero noy tignan mo bra ko ra buuan ko ra pag buubo ko katubig mapatay to ang baga nga makita ko balis ka dun kung pagkita ng kahoy o kung ng kawayan kag buuan ko liwat para make sure kay mapatay sa mga tagparamati talaga. Man mo ang simple lang mga K5 kapag babaya naton sa siyang mga baga, no? Ang tanang ka dyan pinangabudlayan ta how as ano sa mga tagparamati na rin. O, detalihan na dyan burbay, no? How come natin na ulamid pa isa na kabalay no? Sa siyang nagluntad nga sunog, regyan sa may banwa kang hamtik. Samtang dugang ka siya nga balita man mga K5 bao ang bala ka ni Kinad do karako takawan talad rugto sa sibalem K5 Fridge isara ka ba katunoy sa may bahin kang barangay Pisanan gintakaw ang suspect nakpan regano yo sa may

mga K5 sa Sibalom MPS Angat mga K5 sa dyang persona na nakaw kang baka regyan sa may pisana ditalihan na borba isa nga pagpangalaga samtang dugang man ka dyan nga balita mga K5 amo dyan makahambal kay my face ka daw rumbuhan sa Kalising ko rumbuhan sa District 1 Sibalom makalamho ka apang may pagtulon kaya di bangod man, ilang taon mo migo ang video, ang CCTV footage, isa na ka motor noy, ah, bumonggo, ah, sa kasukalaw, na ka dyan, top down, no, sa matang parabati, kundi mo daw scripted, ganun na yun. Kundi mo, krat man, ano mo nga double, solid yellow lane to, alati mo ka overtake, diga. Oh, kundi, kung sa LTO pa mga K5, no, sa Land Transportation Office, in terms of basic black guidelines sa dyan, double yellow lane, no, no overtaking all the time kay my friends. Hindi ka pwede maka-overtake rigas. Diyan na ng taho nga dyan kay my friends. Sos, regyan sa piyak ka dyan nga nag-agi. Kung makitaan mo ang CCTV ito mga K5, no? Kunti mo kay my friends, no? Pakita bla, amigo. Total, dyan talaga story hunter naman dyan. O, oh, pakita bla, napakita na mga K5 ang CCTV footage. Regyan sa my district, kung si Malam, ginsend mismo ka naton dyan sa atin yung kadyang messenger kang K5. Hindi ko nang tawon mo noy before ka nga bumunggo ang dyang raider ka dyang motor sa dyang kasugalaw na nga top down mga K5 gamay lang man dyang kaling mabungguan kay my friends kang motor na yung mga nagliko pa subdivision nga area no kakulang tawon mo double solid yellow lane mang overtake Timoriga prakat lisensya ha o kon basi ko may lisensya ka man no basi ko ginpalakad mo lang ang muna nga Wisno Wang Scow rigyan sa dyang dobo solid yellow lane kasi nga pagsurunda ipakita tapos sa mga tagparamati na rigyan kasi paan mo ang mga dobo solid yellow lane na kalabanan sa mga tulay dyan kay my friends no? Sa mga lugar lang nga mga sipot-sipot gawa parang tawab lang oh bang nagprino pa daan kay my friends o garing nagprino ikaw sa laba pang prino mo rigyan ano mo gusto nga amigo oh kung lang tawon mo mga K5 ang dyang insidente no pwede ramigo mas low mo gawa pwede ramas low mo hindi pwede mas low mo hindi pwede kung lang tawon mo mga K5 i-post ramigo before magbungwanay pwede mo ma-post dapat update lang mo mag-post before magbungwanay i-post ramigo da op nan kita mo ra kampiyon la bakit ang technician pari ikot na ramang bakit technician na mo no makanti mo krat daw mapunggan pang magbungwanay kung mapunggan mo pwede pagkita ng motor mo hindi magbungwa sa top down pa pala pala nai wala pa grabe nga pagposting mo black langas lang dyan pero baka bulan na collection kung tawag mo mga K5 no kita mo ra ang motor blamigo nga nagpaliko kaya ang paliko ramigo ay do believe noy pa to rigyan sa may boulevard no pa boulevard na kay my friends no? Pa boulevard ra kay ang rang motor ay do believe mga K5 by looking at this picture kasi familiar mga wako sa may district 1 kay my friends bakit nagali pa subdivision kay my friends kaya ang kilay ka rin, Changi, ramigo mo ko din nagliko ang motor, bla. Changi na, noy. No? Changi dyan na. Pasalad, mga K5, no? Amo ka ni, pre. Amo na damalan ko, no? Kay ang, kung lang tawon mo ang driver, ang motor ka nagliko ng mga K5, nakabalikid para amigo sa driver ka reader, bangad man prior, nga mag, ano, nga mag, tawag na, magbunggo ang dyang motor sa dyang top down, mga K5, umagi para amigo sa wala na mong, kundi yung talagang nagliko rito para nagagi, amigo ang reader, no? Kaya mabalik, grusa na ka dyang linya, kaya isang pagkaharas-haras naman siguro, asa sumalang na dyang top down mga K5, din ang labutan na. Pero kung lang tawag mo naman ang top down mga K5, ang pinsar kung ang driver ka top down, nga madirit, sorry to sabay punta, lamigo, nga sumalangan, at malikaw kung ang top down, rigya, nga nagkaon, rigya, sa may left portion ng mga K5, at ano ka rin, nag-preno, manoy, ang dyang motor, naka-preno, pamigo, pero nga nang preno, dalang ramsot, kung ano, mag-cut kamayad, tapos nga nga naman ang ano dyan, ang top down no kaya makapangaman kay my friends kasi nagulpihan man dyan kuro kay my friends naglabutan na ikido pero okay lang man nagulpi man tindags man no nga oh nangantawa lang sa mga tagparamati na rin yan di mambal na ton no ang paggamit kang kasada dapat aware ka mo dapat kamaan ka mo black kang mga basic in terms of traffic sa mga tagparamati na rin yan hindi ko nga daw halo ka mo kag ibid rin yan nga Wisno Wangs ka mo rin yan sa mga basic lang man mo migo gagagot gid ako sa mga amo nga mga bagay man mandot kapira ko migo mo nga may nasugalaw ko diyan sa Tibulwan bridge to yo Tibulwan bridge ba
di ba, sa tulay ra no, tulay ra da, BKB Fishmong, ang laki nga nakamotor ha, going to ilang.

0: basta nga portion. Tapos ang dyan naman nga drop-down, halin sa ilabas na portion pa Dorigan kay Barfret sa may pabanwa proper. Yes. Ano mo, dapat before ka mag-overtake kay Barfret, dapat ang ano bla, lantawon mo anay, kung matansa mo makabalik ka, pero kung lantawon mo, rayo-rayo, migo mo. No, pwede ka mga mag-overtake mo sa motor, balik ka lagi sa linya mo, haw kang mga nagdiritso ka parigan sa tanga kadya kadalan. Di ba? Tama, naging kasimple, ano yung, no, kung mga simple problem ka na solve. Sa mga tag para mati tadi ka man makan mi gugaw og task ko sa mga amod ng driver mga kamote ako nga driver na ko taw gon naten kay diri to mi go sa tipon 1 share ko experience ko mga kick 5 gab e no gab e tapos kara manog lampuwas ko sa tulay kay by face kay sundan ko sang karusi man nga motor may isa ra naman ka jacket tricycle kay by face kada what animo man ra man nag signal light mi go kondi mo nga masara din tong rusi kay sundan ko na overtake para na mi go sa tricycle nga dobo sa yellow lane kamay lang tumatrompo man ang tricycle ang motor tanahabi na namin ko na trumpo na git mo sa matag pramati na rigyan. Lang lesson rigyan ka na mga K5, no? Hindi ikaw mag, tawag ra, mag, hindi mo magbairalan ang pagkakamote driver ni Monoy, no? Makan mo kakanang-kanang pramigo reader na daan mo, no? Kung nantawan mo ang video, no? Kakanang-kanang mo, kung magbago pa reader na amigo, ginbunyagan, lagi ka top down, no? Isa mo ka dyan nga bagay, kung nantawan mo, sito may sala. Sala ka nakamotor, no? Kasi, right of way na nakakang top down mong pero posible mabalikan pang top down kung rat ina kakaigo ang dokumento kay Bavre no kaya masin ko rapat mga dokumento yati if wala ka at lisensya wala ka at dokumento rigan you are allowed to drive a certain vehicle diba sa mga tagparamati that is the basic pero kung may lisensya kung top down nga dyati babasa may bato-bato pero kung nantawan mo based on kung atanala section mga K5 no sala kita na dyan kang motor kang driver kang motor, no? Ang pamangkot, may lisensya ang driver kang motor. Kung may lisensya, diin mo ginbuol, rian man, nga wala kakamaan kung anong pagsurundan sa basic, kadya nga dubo, solid yellow light. Tama rin gika simple, rin, di mo pa mamanaan, rian. Kasi kung may lisensya man tuod, tapos, gin pala pa, walang man grumigo, bla, dominaydan, bla, parang nga watdoro suge, doon. Ano mo rako, dyan nga mga instances, rako, mga insidente, mga kangay, kaya, no? Ang pagkakamote rider amo diyang sang bagay mga K5 nga makadara ka na ton sa mga disgrasya or aksidente nga diyan. Pero kung nantawan mo migo, ura ka prino diyan ang top down, no? Nakaprino ra mo ano? Nakaprino ang driver kang motor, no? Ang driver ka top down, wala nakaprino, no? I don't know lang kundi nga lantaw yan, no? Yung ati, ura nagprino diyan. Per base man, kay my friends, abi, ura ka top down nga diyan, maliko mamla sa babalik sa linya na ang diyang motor nga ini na malabot bala o garing na umal ko sa driver ka motor niya ano ka diri diri so tanan diyan tawa bala oh. Pag birthday na diri diri so tanan gyapon di gano siya na no man jaman no do kay saman da maumal ka man nga da makadlaw ka man pero pasalamatan to lang bisan pa nga aksidente yung mga K5 ti wala batampan man ang driver kang motor niya pero kung lang tawan mo nasakit man ko amigo na manlawas may amigo sa pagkabunggo. Kani sa batag para matit na rin kung nakabiyahe ka mo, no? Extra halong ka mo git, no? Hambal na kanilang permibay, kondisyon na ang imo ka dyan kaugalingan, kondisyon na ang imong sarakyan, pinsaragid permi sa mga tagparamati na rin nga paghalinta sa balay na ton, mga K5, no? May pamilya kita na nagbabay ka na ton, may kabataan, may asawa, may pamilya kita, hambal nga halong ikaw pangga, halong ikaw love sa pagbiyahe ni mo. Nakalaom rian mga K5 nga makauli mangkamo safe and sound. May gabantay ang imo kadiyang asawa, bata, pamilya, mga nga makauli ikaw, no? Ti kung pares ko sabi kung abutan naton dasig dalagan nga darwa nga dia. Tapos sala ka randabi ang natam-an riga. Isang ka masubo ra ka balita mabaktod ang imong asawa, kang imong pamilya, bangid man, no? Sa pagkaharas-haras ni mga driver. No, ti maano ko riga, madisgrasya ka, mabarian ka dabi, no? Maduraan ka kang buhay mo is the worst thing rin yan. Amor dapat mga K5 halong kita gid ang pagpailab la dapat imuon tara kung bakit imot dalan hindi na bago ipirit pa nga dyan ka mag-agi o maglusot kay my friend sa Biblia rin ang hambal no, bulahan ang taho nga mapainabusot amo man sa dalan ng mga K5 para malikaw ikaw sa disgrasya magpailab ka man. Para ka dyan nga di, hindi ikaw rigan ma, ano na yung ma-disgrasya, o likaw ka sa disgrasya, likaw nga maka-disgrasya ka sa mga tag para mati na rigan. Amura sa mga driver, halong-halong gida, no? I do believe mga K5 nga may kasugtanan naman ng gulong darwa nga dya. Kung ano ka dyan ang dang plastada, kaya daw hindi ko pabalampot. Tuang to ka dyan traffic section kasi balam, angat sa dyan incident sa mga tag para mati na rigan. Tugangan na dyan balita na mga K5 na dyan pagpanumbalik. Gani, standby.
1: K5 News FM. News FM. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
2: 27 lot.
3: Ano ginabatsyag mo sa
2: gulo? High blood gid ko.
3: Ano sa una ang imo?
4: Blood pressure.
2: 180 over 100.
3: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
2: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
5: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto no sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic anti-carcinogenic kag anti-inflammatory
6: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? may ara na. Pag 6 months, iban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure C.
1: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
3: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500!
6: Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas, kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw, gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
8: Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag nga DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, Diyos ko. Ha? Invest in your health. Amo na pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw palapulaw, ambal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang baylo sa imo lawas, kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pala sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
1: DTX 500!
3: Ito masyad sa barangay
4: po. Ano ginabatsag mo sa ko?
3: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumang kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Kak K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tebteb madura ukon naguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon mag-agto sa hilway nga lugar. Chekyaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanandam kang mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanandam ginatid kaninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
10: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix,
4: mabasa ang butika.
5: Cheers sa barkada nating
6: night shift, OT, breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: I Care Gold.
8: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Tiri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM!
10: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 5:06 hapon, mga K5.
2: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
12: Ang dyan nga programa ni Mohan Man kang The Power Duo, ang DTX 500 kag Mighty C, mga K5. Ang mga food supplement, ang mga bulik na tayo, kaya dyan ang mangin healthy. Kita, likaw sa balatian, parehas kang hypertension, diabetes, stroke, kag cancer. Kung ikaw breadwinner ang inyong pamilya, amligi ang imo kadyang lawas nga hindi ikaw mangin balatianan. Sa kadyangan shampoo, mga K5, bawal ang magkasakit. Kag prevention is better than the power of cure, mga K5. Inamgid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang DTX 500, mga K5, sang ka-superior antioxidant nga may rugyan jack kang di-sugar-sugar cane extract nga bastante sa flavonoids kag polyphenols nga nagapagang sa mag-develop kang cancer cells sa takadyang kalawasan. Ginapunggan man ang pagrapta ka mga bacteria causing diseases nga manghalit sa takadyang lawas. Part na round na dyan, mga K5, kang vitamin C. Hindi basta-basta nga vitamin C, kundi the most potent alkaline-based vitamin C, mga K5. Ang Mighty C, isang ka-immune system mediator nga nagpapabaskag kada kadyang immune system capabilities. Agad patsyan ang gaba nga cellula nga rugyan sa tanlawas, pinaagi sa apoptosis antes pa dyan nga mag-mutate kag mangin cancerous. Again, amligan tanlawas ta. Inamgit DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. 30 minutes tapos di mo kaon, inom ikaw para ka dyan ma-absorb mo ginag insakto ka dyan nga benepisyo kang dyan mga food supplements sa mga tagparamati na rigan. Available rian sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Rosada Bonavista, Antique. Likod lang kang EBJ Freedom Park, pasalod sa Barangay 3, Comon. May branch man sa Poblacion Culasi, Tabuklang, Kaanay Building, kang BDO Bank. Available man yan sa talagang parmasya kag butika malapit sa inyo tagsa kadya ka mga lugar. May adgit nga po nagyano kay Ma'am Asantha Asantha. May adgit nga po, sir. God bless you from Lawaan. God bless you too, ma'am. May adgit nga po kaninyo rigan. Kay Loads ng Antique, kay my friends. Kapal ni Loads ng Antique. Rigyan banla. Good afternoon, Sir Jason. Happy Thursday po. Watching live habang nagabantay kag-akil nga sangge in Barangay Paningayan, Lawaan Antique. O sa mga taga Paningayan, Lawaan Antique. Oh. Diyan ka bubakalo sa sangge ni Loads ng Antique. No? Makita, Mern, ang heart trap kang Antique. Tapos marato pang baligya kay Bay Fritz. No? Makapapicture pa ka mo kay Bay Fritz. Diyan ka mo ato sa may pwesto ni Loads ng Antique, no? Tindahan, no? Ano kaling ngayon ka? Loads Alisari Store ata, no? Ang anak dyan nga rin, give my first ka, anong pwesto? Diyan larian sa may Paningayan, Lawaan Antique. May adgit nga po, Loads, ah! May adgit nga baglantaw, rin ka ng Facebook Live. Kay Sir Joaquin Ferrando, may adgit nga po sa mga taga-idyo, si Baster, kay may adgit nga po, happy streaming live, gina. Kay Ma'am Karen Havison Cheka, may gid nga hapon. Kay Ma'am Bibing Solina Santiago, may gid nga hapon. Sir Jason, watching, listening around Singapore. Ba't di ko ma'am nag-lagaw-lagaw ka tulad ng mga kapunanon? Oh. May gid nga hapon dyan all the way from Singapore. Kag dyan naman sa my dance refreshment, nagmamati sa darigan, may gid nga hapon kaninyo rin. Kay Arcelin Magsipok Galvez, may gid nga hapon. Hi Sir Jason, good afternoon, watching live from Bagakay, Kulasi Antique. God bless po. God bless you to man. Happy streaming live, guide. Kaninyo rigan sa may bahin kang barangay, Bagakay, Kulasi Antique sa mga tagparamati na rigan. Dugang ka dyan balita kag impormasyon mga K5. Ba, uso na kaway talad K5 Fritz? No? Daw rako, tinakaway ka dyan K5 Fritz? No? Ba, sa mga takawan rigan, ba, pag, ano bang kamo, pag, ano na, pag tahap-tahap man kamunoy? Kaya ba si Ibala, ang inyong takawan diyan mga K5, no? May mga armas sa hinaptan, kung inyong mga untay, gid buol mo kay Bay Fritz, no? Matupang gid ang inyong mga buol kung kamo rigan mapitkan sa mga tagparamati na rigan. Rigan sa may banwa kang sibalam kay Bay Fritz, may isang kabaka, tumayo, gintakaw sa may bahin kang barangay Pisanan kay Bay Fritz, no? Halin sa Pisanan, nadakpan mga K5 na no, kang kapulisan ang sang kalalaki nga nagtakaw kang siyang baka sa may bahay kang barangay Pisanan na nagkaradakpan kay Bay Fritz sa boundary kang barangay Salvacion, kag barangay Igdalakit, sakap Gapon kang banwa kang sibalop. Siguro, kung ako maglantaw kay Bay Fritz, from Pisanan dabi, na from Pisanan, pwede mo na kay Bay Fritz nakpadal ang suba ng migo. Palapos rigyan sa may bahay kang Villa Hermosa o kon regan sa ibahin kang Igdalakit or Iglanot sa mga tagparamati na rigan. Hindi ko kanto ka familiar rigan pero pwede rin lock na kay my friends, no? From Pisanan pa to rigan or kung gusto mo kung ginapaagi na biyang dyang baka regan sa nagdayaw rin suba ka nagdayaw liko ka nagdayaw ra suba ka na kay my friends gamay mo lang lock na din amigo dyan ka rin sa Villa Hermosa, no? Siguro rigan na ginagi kay Bay Fritz, no? Amo na nga daw kadasig ng pag-transport. Ang diyang baka, alin sa Pisanan, padto rin sa Igdalakit, no? So, no, sa report mga K5, nga orihin ko nakitaan ang diyang baka alas 3 sa hapon, kato kahapon, Setyembre 23, rigan sa may barangay Pisanan, din sa nabato, na ka diyang informasyon mga K5, no? Nga ang diyang, tawag ka diyan, ang diyang, nagtakaw kay Bay Fritz, may una rin man kalinga kaso kang pagpanakaw sa mga tagparamati na rigan. Hindi kung baga kay Bay Fritz sa malipot ka siya kapulong sa mga tagparamati na rigan, bakit siya kuunoy nga natabuan lang nga nagpanakaw kung tawag ng kakipitan dabi kay Bay Fritz, kundi sakit na nakataho diyan nga magpanakaw kay Bay Fritz. Kung lang tawon mo mga K5, ano gidaw ang lagsan ni mo kung manakaw ka kang baka kang Bay Fritz? Sa base, kulang naman ko ang picture mga K5, kang diyang suspect na be, you have the, ano kura, you have the strength pa man siguro nga mag-obra, no? Kung lang tabuan ko, migo na hindi pa man siya malam ang nagtakaw kay Bay Fritz. No? Pwede ka man ka-obra kang insakto, pwede ka man ka-jack ka kung gusto mo makakwarta, rigan, no? Pwede ka man ka nagka-obra, no? Yung agad nga makabuel ka kakwarta o makakwarta ka sa limpyong pamagi, siguro basikon na ang diyang tako nga diyan basikon may ginakadikan grumigo nga tibaal ka diyan kwarta kilang lana di siguro Jack Ramasalad migo nga loving money is the root of all evil, noy. Oh. Kaya di siguro wat kwarta ang taho nga para makakwarta. Kaya di kinanglan, lagi kuman mo kung isa kung takaw-kaw. Tapos wala ka di kwarta, amigo. Doon nagkabalisa ka kar amigo, manakaw ko. Paano ko na hamba? Ano ko na nga bata-bata? Bako na kadya ko lang i-reveal ka ninyo. Ko na nga bata-bata, bako kay Beverage. Daw elementary ko sa high school kumigo, daw grade 7 ko. May ice candy ko. Mama baliga, may ice at ice candy. Ako na nabaliga. Ano nga bata ba ko? Ang kau na para taxi ko sabi kay Beverage, no? Saka taxi ko namin ko mapirdi ko lang ganun eh. Hindi ko kabawi, amigo. Nung nag-umul-umul ko namin kumigo. Alam ko brang ko na, chang, ang changi, ang binta ni mama. Tawag na buhal kumigo kay taxi kumigo. Kundi, permila ko talaga nag-ganti na nabinag-binag. Kung as time goes by, samtang nakabahal ko nga kada amang panakaw. Ano mo granted, no? Totoo, kasi no, ka mga tarpulano, ka nang panakaw, kabaka. No, hindi mo namin ang magpanakaw, mga K5. Sa mga kabataan, nigan nga nakapinsan ang magpanakaw, kada rian mga K5. Especially, kung magsigisige, hasta nga mangin, ano nyo na, mangin naandan nyo ba, no? Mangin biso mo nga magpanakaw, rigan. Bahal na karianan, rian mga K5. Pares mo dyan? Ah, bahal na karianan, sana pamilya dyan? Malandi mo kara, ay, no? Ay, si ano ang kwan na, takawan rian. Ay, ano, tanabata na ng kwan na. Kunin mo ka na ikaw, pati pamilya mo, maulamit, bagay ba, Fritz? Ang masaba pagigira kung nagpanakaw ka para maitogro kabla sa imong pamasaran rigan o kung sa imong partner umiga mo rigan kay boyfriend bal nga asos kana mi ito enjoy na tanda darwa o ang kwarta to wag niya metal sa tinakawan gala di daw kalain da sa mga tagpramati na anon mo ang bagal ka dyan nga kwarta gagin tinakawan mo lang man kay boyfriend di ba mas mayad pa kanira mong sa panglawasan ng kay amigo. Kung nag-ubrada, nag-apply ubrada, rakag lang mga job fair ko, alang likad, nag-agi to. Wala ka na dara kang CV mo rin kayo mag-apply to. So, masikon sa background ng amigo, di, sunok man, may kaso sa kanilang panakaw, na budlay ko yung amigo, kasi nga pasad lang sa ubrada, kung takawan ka. Pwede ka man rin ka, tawag ka dyan, ka labor-labor, para kuro-construction rin yan. Akan ganit ko na, ganda kay eskwela ko, noy. Ah, pag-untat ko eskwela, kasi gusto ko makakwarta, nag-construction nyo kay boyfriend. Tanda mo ko rin daw sunog ko kaunang isda kang imuog, migo mo. Kaya di tawag ko ng grabe bag itom ko, migo. Kada itom-itom ko man ko kawa, pero ti, bakit kini mas kaunang ka itom, bala? Kaya sama magpanakaw ka rin. Akan na gyan ko magpang-scrap ka na imigo, para lang disente yung mamagi, bala, nga makakawarta ka. Tandaan ta ang pagpanakaw, mga K-5, sala rin, sabilang tawanan ka dyan ang pagpangabuhi sa kalibutan. Kagsala man yan, kung sa Biblia, pag inrimigo, kung hindi ay angat sa Biblia, sa Kristuwano nga magpangabuhi, sala rin ang magpanakap. Inabutang mismo sa Ten Commandments mong, thou shall not steal, hindi ka magpangawat. Kaya ang ginubra mo, sala rin sa tubang kandiyo, sala pa sa mata kang mga taho. No? Titulado, regan ron sa kustodiya kang si Balam MPS. Ang dyang sospetsado, nakahunong tulad rin mga K5 sa karsel kang si Balam MPS. Ang mura nga sa mga kabataan, rigan, sa mga gilikanan, bau, tudluin nyo gilang inyong kabataan nga hindi makalaka puro panakaw, rigan. Sila na permi kung hindi madakpan, rigan, no, yung nga, kumbaga, I mean, hindi madakpan nga caught in the act nga nagkapanakaw, rigan. Kaya di base pa lang mga K5, no, ma-actuhan dabi, no, tapos ang tag-iya dabi ang dyang sapat or ang anak ang dyang ginatakaw is may binangon dabi, kuchilyo, o kung may mga armas, rigan, dabi kay boyfriend. Sibla, mag-uli ba ang inyo ka dyan pamilya, no eh? Ha? Isararan karamig ka dyan nga lawas, kay my friend. Pag binag-binagaan yung manian sa mga takawatan, rigan, no? Nga basi pala, sumala ka mo kasadlan ninyo, rigan, nga suda. Purya lang git, no? Sa mga tagparamati na, rigan, mag-abot ang karma, amo tawag ra kang mga kamalaman, bala, mirisi, kay my friend. Mabuol yung gigkalamay ninyo. Samtang may tion pa nga magbago, magbago ka mo lagi, no? Kung sa kanta pa, magbago ka para di ka magsisi sa huli. Ang mga panarinig sa amigo, di ba? Magbago ka. Magbago ka, no? Para ka dyan nga hindi ka bla mangiso sa orihi, no? Nga di ba, si bla, sumala ka kang imong likuan, rigan. Di, mabagal mo kitang imo ka dyan kalam. Speaking of pagpanakaw mga K5, regan man sa may banwa kamti kay my Fritzo, may regan man noy nga kawatan kay my Fritz nga ang dyan piso wifi machine lang kay my Fritz agin ransak man kay my Fritz nabuol mga K5 kang dyan kawatan ang nagdangat sa 6,500 pesos nga balor kang dyan kwarta si Saraka, no, piso wifi machine ginabanta alas 12:01 sa kasanagan kahapon no, sa mga taga-Paramati. Gan sa may bahin kang barangay Puaw, sakop naman siya kang Banwa, kang Hamtik, mga K5. Ikon mamananta mga K5, ang dyang mga wifi machine abi kay by Fritz. Ginabutang lian sa mga tarambayan, nga porsyon, mga lugar, bla. Iban rigay mga dilim-dilim pang lugar, migo. Di kumbaga, hulas lang sa siyang makawatan nga dya, nga ransakan mga K5, no, kagkawatan, no, ang salad kang dyang wifi machine. Pero katingalahan mga K5, wala gidabit nakabati, rigay nga di, nagkakaralas, dabi rigay ang mga sinsilyuho. Tumigo lang taguan mga oras, alas 12:01 sa kasanagan kahapon. But hambalan sa amo dyan nga oras noy, no, nakatururo patalalaway kada ka mga tao nga nagabaratang o nakatururo kasi kasi kung nakabinais basta huragak na igura kay Bafres. Sa interview mga K5 kang atin ka dyan news team kay Police Major Ryan Valenzuela, ang acting chief of police kang Hamtik MPS mga K5, anak ka dyan ginhambal caught in the act kanumigo nga na caught in the act kang biktima ang suspect nga nagba no kang dyang piece wifi machine matapos sa batian ang pagtaghol kang mga ayam inabugtawan mga limigo kasi mga ayam nagahala ka rin naghol rigan no kag suno kay Police Major Valenzuela nga rugyan sa ginabanta 10 metros ang karayuan kang piso wifi machine nga nagatakod sa mahukan ni halin sa balay kang dyang biktima kay Valfrey. Di ko lang tawon ta, may leader man ang atang kanyang kapulisan mga K5, no? Kung sino ang dyang, tawag ka dyan, kung sino ang dyang suspect. Masiban sa impormasyon, nakapatayo ng hot pursuit operation kang kapulisan sa posible pagkadakap ka dyang suspect nga residente man lang kang nasambit ka dyan nga banok. Kung amo migo, na-identify rin dyan ang atang kanyang kapulisan, no? Kung sino ka man nga tarpulano kao, nga suspect kao, no? Nga nagpanakaw, pag-surrender lamang ng Ibefrits. Ibalik lamang ang kwarta nga rian, kag magpangayo kang pasaylo. Basi pa lang, magbago ang pinsar kang dyang biktima, no? Kag hindi na lamang basakak ang kaso batok kanimo. Kung ibalik man nimo ang kwarta. Pero kung ako mismo sa biktima kay Ibefrits, hindi rin pag itawag na, hindi rin pag areglo ha, no? Ah, bala yan, tukro ka na ang kwarta. Kung gusto na ang kwarta nga niya, ipasakai kang kaso. O, para ka dyan nga hindi pagpamarisan, kag hindi na rin pagliwatan pa ang pagpanakaw kay my friend. Mayan mo kung i-consentihan mo lang namin ko, arigluhon mo lang. Kumukin balik ko man siya ng kwarta, dabi nga 6-5, wala man natibugin. O, pagpasinsahi lamang ko. Basi pa lang, hindi lamang ko magpasakai kang kaso, sir. O, mabagurin ko. At i-sabat mo lang ka na, wala mo ginpinsar lang nga, before ka manakaw, kung manakpan ka, mapriso ka, kung nagbago ka lamang lagi, bit, wala mo lamang lagi gintakaw, dabi wala ka lamang nagpanakaw, dabi rigan, para ka dyan, at hindi ka rin ka dyan, mga pangatubang ka, mga panumbungo. Ito ka lamang, pagano, ito ka lamang binagbida sa talagang presuan, pakita ka to kang inugpiansani mo, tapos, amun lang na pagbagunin mo. Hindi ko sentihan talaga ng mga K5, napasugtan talaga ng ariglo-ariglo lang, laban-laban, no, ay mo, on naman yapon, da, bakit man sa inyo kadyang area, base sa ibang kadyang lugar, mas mayadar na mga K5, nga tugruan kang leksyon, agad kadyang mapaminsan na mabinag-binag na kung ano ang pagpangabuhi sa salagang presuan kung tana kadyang madakpan mga K5. May mong taba kalain ano yung sa butang tabi, kung ang takawan kadyang, bata pa, sila marin pa lang edad mo, may amor na nga instinct kay my friends kung magpanakaw rin gano, daw kalain, kumbaga kung sa time pa na to na, daw karong, no? Sa mga tag para mati na rin gano, hindi mo rambal na mga K5, kaya hindi ka mo hala ka panakaw rin gano. Kaya ang balta ka ni, once magmalam ka mo, magbahal ka mo, ang inyo ka dyan history mga K5, ang inyong pagpangabuhi, baka pangasawa ka mo, makabata ka mo, ang balong kapilakad, laura ka mga tao, ay, si ang kwan, takawan rin ano, o, te, nani anti mo kaya, madakpan ka o sikat, di mo sa barangay nyo, nga ay si ang kwan, nadakpan, nagmanakaw, ti wala ti mo lang sikat sa mayay ka dyan nga mga balita kung lang sikat ti mo sa karyaanan sa mga tagparamati na rin pati imo ginikanan mga K5 babalikan pa makambal nga ay ano ba mabahal ni ang kwan dyan sa may bata na yaman ano ka nga nagbahal na nga takawan dyan oh. Pati bata mo sa barakadlaw ulamit pa kay Belfridge mambal nga ay si tatay niya nung ra takawan ra oh. di ka mo mag-friend sa bata, ano ra? Pwede, maan mo kung anong bunga, ay, kung anong puno, siya rin ang bunga. O, tita ka, basit kung nagpagbago na sa bata, ano ra? Basit kung intudluan naman ang magpanakap. Pati bata mo, no, yung basit kung ba-depress, mag-ibag-freeze. So, talita na, no, yung mabalikan, gang imo, kanyang ginobra. Pati, watati ka labot-labot, pati tana, maulamid. Tandaan ta mga K5, no, ang paghimo kang malain, hindi rian makaresulta sa mayad. No? Ang paghimo kang mayad, among dapat imungon natin, bangid man, hindi rian makadara ka natin sa kalainan sa mga tagpramati. Iyang dyang persona mga K5, patayon pang ang inaayam, kadang kadyang kapulisan, agad kadyang ang madakpan, no? Kag syempre, babalik mo ni sa tag-iya, kang piso wifi nga dya, ang kantidad nga na kadyang ingkawatan. Unang tawad mamigo ang 6,500 pesos nga balor migo kanjang silid kang piso wifi nga dya, I do believe sa sangkabulan dya migo, no? Or no, more than one month kini bakit manabi monthly kini rang collection, no? Kang piso wifi depende rian sa lugar kon ano na kung rake nagahulog rigyan rake nagagamit kang wifi rigyan na no, press ko naman sa salvation kay my fridge ang piso wifi ito sa baybalay may regular migo mong may piso wifi ito ra. Tapos daw ang pag-collectora daw every one month or sobra one month kanin migo. Kando ka may lang man dabi ito kahulog. O, ti sa mga tagparamati na rigan, no? Ang sa mga piso wifi owner, butangin nyo kasulo sa inyong area kang wifi, blara. Para ka dyan hindi mga K5 matakawan. No, kang inyo ka dyan kandado, doblihan ninyo kung pwede doblihan ninyo ang bottom part, blara. Hindi nyo mag-isa rig sa kahoy lang. Pwede kung top, kung flywood lang ramigo ang ano, ang gamit nyo sa pag, I don't believe flywood na sabi mong dapat dalam na may metal ka mga ibutang black, hindi para hindi nga magamit kang mga kung ano-ano nga bagay, kaya nga malukit na ang inyo kadyang piso wife. Kag sa mga takawan manigan, always bear in mind git, no? Before nyo ubrahan ang isang kabagay, binagbinaga nyo anay, kung kaya nyo pagkapangatubangan mga K5, ang konsekwensya, no? Nga pwede ninyo madangtan kun madakpan kamo nakagun kaya niya tubangnan ang kaharianan kay my fridge sa matang paramati tali kung ako kormigo mabalbi na nagpanakaw ko tatamad ko kumagwa sa balay migo kaya di ang mata ang tao migo kanimog na madulot ni mong mambalo na ay Ryan si J.I.U. amuro na nagpanakaw to kang baka ho ay Ryan si J.I.U. ay alang andam andam andam kamo gidrigan basi kung nakagun ako ninyong gamit sa balay nyo kumagin na migo mata na kramigo kadulot ka ni mo. Tapos ungad na kramigo, pinsan na kraka, pinsan na mo nga. Ay, tapos gid, naglagaw naman na kawan nga dyan, inungan dyan mamikti mo. Mamugod na sa mga tagparamati. Mambal ka mo, amura ko rin, mindset mo nisin sa pama. Hindi mo na, mamulang ka sa mga tagparamati. Med gid nga po na kay ma'am, kay Sir Kai B. Cordoba, mala, med gid nga po, sir. Shout out lang, watching live sa Kabaryuan, si Bala Mantike. Si Tatay Roberto Villarta samtang nagapurupong ko. Oh, medgid nga po kaninyo rigan na. Sa may bahin kang barangay, Kabaryuan, si Bala, medgid nga hapong kaninyo rigan. Kay Ma'am Arceline Magsipok, medgid nga po na. Happy streaming live gi kaninyo rigan sa mga suki na itong kasyang matag para mati. Kay Ma'am Pangga ni Pomoseno, medgid nga po, Sir Jason. Pa-shout out lang sa sitio Ulo Inabasan. Thanks, kid. Uy, medgid nga po na. Medgid nga pagpamati kaninyo rigan sa may Inabasan sa sitio Ulo sa mga tag para mati tarigan. Kay Ma'am Irene Erfeser Nicola medgid nga pon. Kay Gilyado Ronalin medgid nga pon. Basi ang gintakaw na gastos naman sa bisyo na tapos ta kung ginagatam ngayo na lang kapag sa piyak balay hindi rin magpanakaw correct. Mas mayad para migo nga mangin anes kamang magpanakaw nga magpanakaw mas mayad para mga kipan nga mangin anes ka magpangayo sa piyak balay mabla mambal nga neighbor, ama neighbor. Ga, ta, basi pwede ta kasi kung may mga solo sobra kamo kay daw lang alang kami. Pwede, pwede ka pangayo diyan kang kapag nyo lang dabi or mga leftover nyo lang rigyan. Daw lang alang gig kasi magpanakaw kamo rigyan mga K5. Tandaan ta kadu sala rian magpanakaw. Especially kung nagpanakaw ko kay my friends. Tapos i-sustener mo lang mangkali sa imo kadang bisyo. For example, bisyo mo dabi guys, sugal kay my friend. Ahala ka o ka scattering yan. Tapos na perde ka o kaya gusto mo makabawi kay my friend. Hala, nagpanakaw ka rung to or udabi nagpangutang ka o. Pagpangutang ni Murak itong bayad, ang inutang mo na perde pagid. Tapos, Mura kadang di inong sustener mga kifal nagpanakaw ka rin yan di tama karong mga kifal sampaw-sampaw kadyang alibag ang ing mo kadyang lokdo kung gusto mo nga likaw ka sa magpanakaw no hindi ka manakaw kag hindi ka mag-isalod sa mga biso nga makatunod ka na imo mga kifal kung magpanakaw ka sa pinakaadlaw para lang may pang sustener kadyang karyan mga kifal addiction nga budlar antap na end kung malulong karan mga kifal samtang temprano pa bayair ni an magbago ka ang bangis sa kanta magbago ka sa mga tag para matitagator there is always a room for a change mga K5 no ang urat iban makabulig kani mo karian ikaw lang mismo makabulig sa imong kaugalingan nga penggan ang imo kadyang kaugalingan magpanakaw kag magbago ka sa mga tag para matitagator sa atan ka dyan nga pagpanumbalik mga K5, dugang ka dyan nga balita kang impormasyon. Bawasang kasuspekto no yun sa drug bypass operation, regya sa may banwa kang San Jose, nakapalagyo mga K5 sa kay kang motor bangka, regya sa may banwa kang San Jose no yun. Pero ang na-recover sa adyang suspect, no, kumbaga nabili, nabilin ni Migo, in dyan sa dyang transaksyon na tabo, no, nakabalor sa may 700,000 pesos, masobra, kang Jang Sabu ang na-recover kang atang kadyang kapulisan. Italihan na dyan sa atang kadyang pagpanumbalik mga K5, Gani, standby.
0: K5 News FM. News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
1: Yung may D3.

0: si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako, ng diabetes. Ang nabatian ko, ang DTX 500, nag-try gid ako, pag nagnubo ang akong sugar. The best gid, ang DTX 500.
1: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika.
3: Gaan, ma-choy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaarima! Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend, supplement for men.
5: Mayad nga balita sa si balumnon. San Remyon Hon, kagsuking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Can Corporation nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butiga.

0: Hepatitis C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid kada ha.
6: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
7: Leron, leron sinta, nomad ang gintira, kool naganganga, kay puwerte goya. Barato pa kayo, mag-anpa sa bulsa, nomad na osaron, sa talamnan naton. Kaya ya papatyon, isa kamitrong dalom, nomad na ang gamiton, para okay aton production.
8: Magtimpla kang isa ka sa shake ang nomad sa kada spray load. Ang nomad mabakal sa inyo suking atindahan, sa inyo lugar. Sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Mark Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advanceyan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa Pilipinas, K5 News FM Philippine Standard Time, alas 5:40 sa hapon. Ang dyang programa ni Muwanjak kang Klinika D3 Bio pangontra sa ubo, sipon. Ilalat ng kaso mga K5 inam kita Klinika D3 Bio. Tandaan ta ang simple nga mabalitian kung natapapayan mga K5, posible nga malala magtuka kong komplikasyon sa tataksa ka dyang makalawasan. Tandaan taman nga ang simple nga ubo, sipon, ilalat ng kaso, sintomas dyang kang dengue, leptospirosis, kagiban pa ka dyang mga balatian. Kung gusto nyo ka dyan, ahilway ka mo sa dyang sakit, mga K5, inam ka mo, Clinica D3 Bio. Sa Clinica D3 Bio, may extra virgin corn oil ka rin, may vitamin D3 ka pa. Sa Clinica D3 Bio, mga K5, ikaw, ako, kita taran, mga K5, protektado. Available rian sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center na hamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Usada Buenavista, Antique. Likod lang ang EBJ Freedom Park, pasalod sa Barangay Tres Comun. May branch man sa Poblasyon Kulasi, Tabuklan, Kaanay Building, kang BDO Bank. Available man yan sa mga parmasya kag butika marapit sa inyo tag sa kajak ka mga lugar. Miyadgid nga hapon sa mga Facebook Live viewers naton kay Ma'am Anali Sinyates. Miyadgid nga hapon Sir Jason watching live from Barangay Nazareth. Miyadgid nga hapon sa mga taga-Sibalom Rigan. Kay Ma'am Diana Valenzuela, miyadgid nga hapon Sir Jason, bagrit lang. Happy birthday sa sisi ko Ruth Banagiton sa Blaon. Kang mabuyang antike, miyadgid nga hapon. Oy, happy birthday gina kay Ma'am Ruth Panagiton sa Blaon. Kang Barangay mabuyang antike, miyadgid nga hapon. Ano nyo rin, happy birthday gid. Happy birthday to you! Sa tanang kajang nga makabugtuan, tanang nga nakasaulo kaan ng kadlawan, kasal, anabarsaryo, mansari, manian, bakatugmaw, happy celebration day kay kanin tanan mga K5. May the good Lord continue to bless you and shower blessings to you and your family and more celebrations to come to celebrate with your friends, families, and loved ones. By the way, happy birthday mga kay Migota, no? Migota, kay ka K5, former ka K5, Dan Frederick Torillo. No, happy birthday kay Mugid Migo. Bati ko may pa-burger kao ka dyan nga po. Oh. May adgid nga po dyan kay Migo. Naman, manan mo grupo kami karian. Kahit ti tawag ka dyan kay my Fritz sa sister station lamang kita mong, no? Ang aman ka dyan mga CEO magbugto kay my Fritz. O, oh, ti, kumbaga, okay, di na magtamiya wang. Nay kami karaki my Fritz. O, oh, ti, may adgid nga po kay ka K5 Dan Frederick Torillo. No, may adgid nga po. Happy birthday. Gid, apat lamang kami dyan, Migo. Apat lamang kami dyan. Oh. Happy birthday. Gid, basi pa lang pamatid. Tulad to ka dyan nga po, Migo. Mangambal nga, sige, K5 Jason. Total, Migo, taton. Ako bala, kaninyo, apat. O, oh, ti, salamat gid lagi, K5 Dan. Medgid nga po na kay Ma'am Diana Valenzuela, medgid nga po. Kay Ma'am Virginia Ledesma, medgid nga po. Pa-shout out lang sir sa may San Luis Culasi, Virginia Ledesma watching live gid. Medgid nga po kaninyo rigan. Kay Katoto TV, good afternoon idol, ba si another ang tala sa Ubrana Manakaw. Amura nga wara gid di nakabatsag o nga nakabatsag o kung may nakakita kada sa pagpanakaw. O ti amura ma'am, bata bla amigo, nga basi kong expert rin ginman kay Bifrix. No? Kumbaga, bisan sa sangkaali, malang amigo, mabuksan ang kandado, amigo mong, no? With the power of his magic hand sa mga tagparamati talaga. Amura kong expert kaman sa kataho, hindi laban-laban, no? Hindi mo mapaktan. Amura ni hamba naton, ang takaw mga K5 nag-aabot rian sa initan mamanan kadyangati on o kon oras. Gani magpangaman kamugid, no? Ang inyong mga importante nga mga bagay, taguan, yung gigainsakto, ibutang sa mga taraguan nga hindi mamanan. Kag syempre, dapat, no? Mangin vigilant kamugid kamay lang, kalas-kalas, bugtaw kamu lagi. No? Basi kong takaw rian K5 Fritz, no? Mas maya doon nga makapangaman kamu lagi. Kag pagpahanamdam sa mga takaw manigan, no, with a hugid. Basi kung mabugtawan ka mga tagbalay, nga nagmanakaw ka morgan, mabuol yung ang inyo ka dyang haray, no? Mambal ka morgan, kung mapitkan ka morgan, bahal nga sintibaka sa mga tagparamati na rin. Kay Ma'am Angel Rivera, medgid nga po, sir, listening in radio here in Barangay Patlabawon, Patnungon, mayadgid nga hapon, kaninyo kay happy streaming live gid sa mga suki na ito ka dyang mga tagparamati. Dugan ka dyan nga balita, mga K5 Baw, swerte, panoy ang suspect sa mga drug bypass operation. Kang ating ka dyan kapulisan, bangid man, nakapalagyo mga K5 sa ginpatigayang ka dyan nga drug bypass operation. Kang mga otoridad, ang dyan subject person, ginabanta alas 8.40 sa gabi, kagabi, no? Ragyan sa may bahin, kang Barangay San Angel, San Jose de Buenavista, sa mga tagparamati, tarigyan. So, sa atong kajang impormasyon nga natipon, mga K5 gin kilala ang dang subject kay alias Ivan. Alias Ivan, single, wara ti obra, kang residente kang Barangay May Bato North, San Jose de Buenavista, Antique. Di buenas, migo, ang dang suspect or dang subject person, bangid man nakapalagyo, no? Pero di malas naman kay 5 Fritz, bangid man tina-identify tana kay 5 Fritz.

0: kon lang tawon ta amigo ti nakapalagyo padabi ang diyang ano ang diyang persona amigo may ano mo ang mga durugista nga diyan tama man diyan amigo ka mga sharp ang anda ka diyan ano nga mga instinct no pag feel dira nga basi pulis jud la ganda lagyo ta oh may pirak ni kita ka mga report na ba to no nga sa lauhan amigo na lagsanay sa malampot ang diyang suspect mo may rigang ani nga naka inventory ran amigo pag patulog turo lang ang suspect baka burbay pagka manaan na daw kampante ang mga operatives na yung nakatalagan pa bisa nakapusas kay Bifritz mo
1: oh.
0: Di dyan tanang tao nga dyan sa matang paramati taligan basikon ano dyan lawid lang ang ano bla ang surveillance kang atang kapulisan hasta nga gin test by dyan hasta nga nga nagkagat kay Bifritz o garing amula na garing na no, tama ka vigilante man ang dyan tao pagka pinsar na ka dyan o pagkamaan na nga police operative run ang anak ka dyan nga katransaksyon ay sigrabiyaan na motor na Miko nagsakay sa motorbangka kag nagpalagyo pero mamangkot hasta san o ka makapalagyo no? Kaya di ang atang ka dyan kapulisan laban-laban no yung nagka-timbre man ra sa mga nearby ka dyan nga mga police station kundi ang mga dyan magdungka ang imong motorbangka arigan possible mga K5 to may rigan rinan nga mga katapo kakapulisan naton nga nagkabantay sa imo ka dyan pagkadakup kaya di ang imo ka ng picture no yung imo ka ng pangaran matik kay my friends may rigan naman ng data ang mga intelligence personnel katantag sa kadyang kakapulisan man mo I do believe nga ang atang kadyang kapulisan anda kadyang ano bla information dissemination sa pagdakap kadyang mga durugista nga dyan o kung kadyang mga nakapalagyo kay my friends madasig man ang ginapasa sa anda kadyang mga sister stations man or I mean sa mga iban man kadyang municipal police station agad kadyang makaresponde kag madakpan ang dyang subject person. Ang mura pa ba kita ka naka-interview kit kay Police Major Magbanwa ang acting chief of police kasano sa MPS at the same time ang headman kang Provincial Drug Enforcement Unit 8 Antique sa mga tagparamati na di ka pa mamanaan na black ano nag-surrender is ang tao nga dyan ano dyan kagin na dakpan o kung ano dyan HBI dyan pero I believe HBI dyan kay my friends sa bangat man sa kabahalan kang dyan droga nga anak dyan ginahaptan kag mamamangkot natundaan kung kasin o nga link dyan ang dyan si alias Ivan nga dyan no? Amo ay hanja ang inatungmad kada kadyang kapulisan kanaligay kadyang mga binulan nga di mga nabilin pa nga mga drug girl kadyang mga personalidad in terms of illegal drugs no o kon no ang dyang tao no is not bagong yanggaw dabi pero kung bagong yanggaw migo na hindi man dyang guru ka kung amo dyang kabakal kaya nga droga ang ibaligya ng rumigo
1: oh.
0: I do believe lawit nandiyan nga gina-surveillance kang atang kadyang kapulisan sa mga tag para mati tarigyan. Ang pamangkot, andat nag-engage ka mo sa illegal kadyang nga droga, no? Sa mga drugista, rigan. Andat nga illegal nga droga pang business nga napili ninyo, no? For in man an ninyo nga lain, rigan, or bawal rian sa mga tagpramati, rigan. Ang kwartang halas, rigan, halas tuod. Pero ang konsekwensya, amo man ang bad life, mga tumangan kay my friends, no? Kung nag-ubra ka mo, kumayad ka ra, disente nga obra, ipabugal pa ka mo kang inyo kung mga pamilya o kung kabataan sa pinakadlaw. At kung nagbanggaran ka lang man, banggal sa padusok ang illegal kadyang nga droga, ay ang mga istorya sa palibot ara namigo ni na malikawan ra no pero kun sa insakto babaagi dayawon pati mok taho no kang imo kadyang accomplishment sa kabuhi mo pero kun illegal nga droga business mo no laban-laban kay my friends tanan kadyang pagbakal malaot imo mga kadyang babatian kay my friends med ginya gab iya kay Chris Marcelo med ginya gab ikan imrikan dugan kadyang nga balita mga K5 kadyang hapon kang webes to may darok balay sa samtiko ang ginkaon man kang kalayo mga K5 no matapos nga nabilin kano nga baga mga K5 ang ginalantaw rason kang dyang nagluntad ka dyang nga sunop taran maluwas pa mga K5 kang mga tag-iya ang pirak ng mga kamitaan matapos nga madasig ka dyang ginlamon kang kalayo ang andang balay alas 3:23 kaina kang kasanagan regyan sa sityo Guruan barangay Piyapi 1 Hamtik rapit sa kaninyo migo kita mo dyan kinang kalayo pag uli mo ra ay total alas 11 uli mo kayna no kagabi alas 11 no ha alas 2 uli mo kayna aba ay okay ang out mo niya alas 11 pero nakapit ka pa sa ospital no alas 2 ka na kauli alas 3 nagtabo ang sunog G5 face wala mo nagyan yun dabi wala mo nagyan o oh. Irigyan sa Piyapi 1 no yun sa may barangay sa sityo Guruan barangay Piyapi 1 ang tag-iya kang balay amusan Dayjan Mark Cervantes, 29 anyos, kag Nermiso Santilgan, 60 anyos, mga lunsay, residente man, kanasambit ka dyan, abarangay. No, kay Senior Fire Officer 4, Jose Talidong Jr., mga K5, ang acting Municipal Fire Marshal, kang Bureau of Fire

0: Reaksyon Hamtik, ana ka dyang ginhambal nga nagagawa sa anda ka dyang investigasyon nga posible nga naghalin ka ng mga K5 sa kalayo or ang kalayo sa nabilin ka dyang abaga sa darapugan kang balay ni John Mark Cervantes sa mga tagparamati. Amo dyang blagin hambal, tati, kung sa amo dyang oras migo, alas stress sa kasanagan, basit ko lang sinad ko kay ininit rigan or nagtingangrigan migo, no? Tapos nagbalik turog no ang anak kadyang kalayo sa napog na rigan o napampog na ang likain sakto ti basi ko nagpalid kahangin kagulpi nag-igrab ang dyang kalayo no dugang pa ni SFO 4 talidong mga K5 nga madasig nagrapta ang kalayo banged man himo sa light materials ang balay no kang dyang mga imbolbado kag maswerte naman nga wara ti may nasamadan sa natabo kadyang nasunog sa mga tag para matitari mo dyan blagin na hambal ta nga before ka mo maghalin, before ka mo magturog, before mo nyo bayaan ng inyong balay, kung mga sininad ka mo rin mga K5, no? Kung mga gindaig ka mo rin, especially kung gamit nyo bla ang uring kagkalayo, uring kagkakoy kay my friend. Kaya mo dyan mostly mga K5 nga nakatuga kang sunog. Ang kasol dabi migo, hindi makasunog migo eh, kasi pagka pana mo, i-off mo lang na, magluwas na giguro migo, kung gibabayaan mo si Dinad mo rin dyan, hasta nga nag-asos na nagkalayo, naman masunog malay ninyo. Pero most dabi, nga rasong kasunog mga kay baga o kung mga kalayo ang gibabayaan, mga kandila, no? Especially kadya pa nga daw sa ka lang burn out kay my friends, ako hindi mo gagamit ka mo kandila, rigan, butangan nyo mga K5, no? Kang ano, kang tubig, bila, ang kandila, ibutang nyo sa may saradlan, nga maka ito tara ipatabulikan mo lalanay tapos patindigan putang mo sa sirdlan tapos putangan mo katubig ka ito pang migsaan ng lawas kundi ilan lang kata basta mapatay ang kandila hindi nyo papabayaan ka dyan nga tawag ka dyan nga nakasindir gan or before ka mo magturog pat yun nyo git basta sinad ka mo rin subuan nyo git basan nyo git insakto para ka dyan nga hindi magrapta ang kalayo. Again, deklarar ka dyan nga fire out mga cake 5 alas 3.55 sa aga. Kagdagdangat naman sa 24,000 pesos ang kalitan. Naging bilin base rin man sa operational procedure manual kang BFP hamtik sa mga tag para mati. Again, practice na si edit. Exit real in the home or houses. No? Magpanaw ta or magturog ta. No? Kahit hindi ko magturog ka kay Mavis na parehas sa mga wala ka sa balayin mo. Kahit hindi urakat anim mo rin. Sigurbihan ka lang kasunog no, before ka mo magturog, before ka mo magpanaw. Check kera nyo ang inyo kanyang mga kalayo rigan. Hindi lang kung nga mga sininad ninyo, kundi pati mga unused appliances ninyo rigan. Ipag-unplug nyo git, ikon pwede pa lang i-off nyo main switch nyo rigan, i-off nyo git. Taka dyan hindi makakost lang ka mga electrical circuit bala. Kung hindi ka dyan magduhaw ang dyan sunog sa inyo kanyang balay sa mga tagparamati. Kay budlay kung ikaw masunugan mga K5, kay ang imo ka dyan pinangabudlayan sa pira ka dyan katuig o kunbulan, no? Madura lang rian mga K5 sa pira ka minutos. Kadi mangin alerto gid kag malikaw sa sunog sa mga tagparamati. Alang-alang na tiyampo, ta standby ka mo sa masunod ka dyan nga programa, ang Klinika D3 Bio Evening Newscast with K5 Junel Nanggan Tives. Sa technical side, kay imo natin ka K5 Garrett Fritz Palermo sa Bugasong, ka K5 Gerson Adustan sa Kulasi Emmanuel Cumla and Almi Joy Sanchez Martinez. Saan ang station manager ka K5 John Reynard Barcelona Apostol. Sa amon station manager K5 Arjan Villa Sordel Coro. Sa amon CEO Dr. Ramel Itang. Mga K5, 91 days na lang, Pasko na! Ako naman ang inyo kadyang kaima mga K5, K5 Jason Grafanes Sapa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats. mga buti ka. DTX 500.
4: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, karamilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga buti ka.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.

0: Express sa umaga.
1: GTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka! By 45 probiotics, na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Pinapakilala, Covert 200 OD. Mapaskag na pamatay hilamon sa atin parayan. Sangka Selective Systemic Kag Post-Emergent Herbicide. 100-120 ml kada sprayer. 12-40 dias. Covert 200 OD. Exclusively distributed by Jensen's Philippines. Bakal na! Covert 200 OD.
7: Sa lugang paramangkutar, magtawag kay Mark Jun Moscoso sa cellphone number 0935-163-1050.
8: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Roja City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:02 sa gabi.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number 1.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Defripayo MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa Defripayo Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. Defripayo Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mga balita sa kadyang agabi sa mga headlines. Sa balitang lokal, suspect sa drug bypass operation sa San Jose, nakapalagyo sakay sa motor bangka, masobra 70,000 kang balor kang siyapu na recover. Sa 1,500 pesos nga coins sa gintaban kang takawan sa piso wifi machine sa Hamtik. Third floor kang balay sa Hamtik na sunog. Kag DTI antike padayon ang pagmonitor sa presyo kang basic necessities and prime commodities sa San Jose. Samtang MDR sa PhilHealth, hindi rin kinanglan pa sa pagbuol kag pagproseso kang mga benepisyo. Sa balitang nasyonal, CHED nagpagawa kang national framework sa responsable nga paggamit kang AI sa higher education. Samtang sobrang supply kang kuryente sa Mindanao, posible mas maubos sa 2028 suno sa NGCP. Kag sa balitang international, Iran nanindugan nga hindi sanda magluhod sa tubang kang US. Kag sa ating balitang sports, Team Pilipinas mixed 4x400 meter relay ka nakasulod sa medal round kang Asian Games. Kag sa ating balitang entertainment, Barbie Fortes tuman ang kalipay nga nakaimaw si Sharon Cuneta sa sangka pelikula. Maayadayan nga Gabi Pilipinas, probinsya kang Antique. Nagapalayag na naman sa kahanginan ang D3 Bio Evening Newscast. Sa kadyang adlaw kang Huwebes, Setyembre 24, 2026. Mabatian kami sa kampiyon nga mga broadcast station sa probinsya kang Antique. Sa 95.7 K5 News FM San Jose, nga nag-broadcast sa Sur. 95.9 K5 News FM Kulasi, nga nag-broadcast naman sa Norte. Kag sa 97.3 K5 News FM Bugaso, nga nag-broadcast naman sa Central Antique. Sa din kaman nga bahin kang kalibutan, sana kami makitaan kag mabatian. Pinagi sa aman Facebook pages sa Via FB Live Presentation. Gani sa gapalan sa tag sa ninyo ka mga FB account ang K5 at Antique Digital, K5 Antique Updates, kag K5 Antique. Live man kami sa aming YouTube channel sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Paliog please, do like, follow and share kag mag-subscribe. Agad nga mga updated sa mga latest news and happenings. Sa kadyang agabi, ako ang inyong tagbalita ka K5 Junel ng Gantives. Sa detalye kang atin mga balita, una kita sa balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Nakapalagyo sa ginpatigayon nga drug bypass operation kang mga otoridad ang subject sa operasyon. Ginabantala sa 8:40 sa gabi, Setyembre 23, 2026, sa Barangay Sananghel, San Jose de Buena Vista, Antique. Ginkilala ang subject kay alias Ivan, single, wala ti obra kag residente kang Barangay May Bato North, San Jose de Buena Vista, Antique. Sunod sa San Jose MPS, natukiban kang suspect nga police operative ang anak kadyang katransaksyon. Rason nga nagdali-dali panahog sa anang motor kag nagpadulong sa motor bangka sa baybay. Na-recover kang mga kapulisan ang ginabanta 105 grams kang ginapatian shabu nga may standard drug price nga 714,000 pesos. Sa talad nagapadayon pa ang hot pursuit operation kang mga kapulisan sa posible pagdakip kang suspect. Samtang nagdangat naman sa ginabanta 6,500 pesos nga coins ang gintaban kang takawan sa 5 piso wifi machine ginabanta las 12:01 sa Kasinagon, Setyembre 23, 2026 sa Barangay Puaw, Hamtik, Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Police Major Ryan Valenzuela, ang Acting Chief of Police kang Hamtik Municipal Police Station ang naging pahayag nga nag-caught on in the act kang biktima ang suspect nga nagaba kang piso wifi machine matapos mabatian ang pagtaghol kang mga ayam. Naman ang suno kay Police Major Valenzuela nga rugyan sa grabanta da 10 metros ang karayuan kang piso wifi machine nga nakatakod sa mahogani halin sa balay kang biktima. Sa talad padayon ng hot pursuit operation kang mga kapulisan sa posible pagdakip kang suspect nga residente man kang nasambit nga banwa. Dugang pagid nga balitang lokal nagdangat sa 42,000 pesos ang na-record kang kahalitan o nga kahalitan matapos nga nasunog ang third floor kang isa na kabalay las 11:27 sa aga, Setyembre 23, 2026 sa Barangay Mapatag, Hamtik, Antique. Ginkilalang tag-iya kang balay kay Jim Boy Toleron, 44 anyos kag residente kang nasambit nga barangay. Sa interview kang K5 News FM kayas Senior Fire Officer 4 Jose Talidong Jr., ang Acting Municipal Fire Marshal kang Bureau of Fire Protection o kang BFP Hamtik, ang naging pahayag nga nagawa sa andakadyang investigasyon nga posible nga naghalin ang kalayo sa solar charge controller kang solar setup kang nasambit nga balay. Gendeklara naman nga fire out ang sunog alas 12:39 sa adlawen sa rin, wara timay na record nga nasamadan. Para sa dugang pagid nga balitang lokal, wara rin nakaluwas kang mga or wara rin naluwas kang mga tag-iya ang pira ka mga kagamitan matapos nga madasig nga gintupok kang kalayo ang andang balay. Las 3:23 kay ina kang Kasinagon, Setyembre 24, 2026 sa Barangay or Sityo Guruan, Barangay Piyapi 1, Hamtik, Antique. Ginkilala ang tag-iya kang balay kanday John Mark Cervantes, 29 anyos, kag Nemiso Santillan, 60 anyos nga lunsay mga residente kang nasambit nga barangay. Sa interview kang K5 News FM kay Senior Fire Officer 4, Jose Talidong Jr., ang Fire Marshal kang Bureau of Fire Protection BFP Hamtik ang naging payag nga nagagawa sa andang investigasyon nga posible nga naghalin ng kalayo sa nabilin niya baga or baga sa darapugan kang balay ni John Mark. Dugang pa ni Senior Fire Officer 4 Talidong nga madasig nga nagrapta ang kalayo bangad himo sa light materials sa balay kag maswerte nga wala timay na samadan sa insidente. Gindeklara naman nga fire out ang sunog las 3:55 sa Kasinagon kaga nagdangat sa ginabanta 24,000 pesos ang naging kahalitan nga ginbilin base ron sa mga operasyon or sa operasyon na procedure or base man sa operasyon na procedure sa manual kang BFP Hamtik. Balitang lokal. Dugang pagid nga balitang lokal mga ka-K5. Padayon ng monitoring kang Department of Trade and Industry o kang DTI Antique Provincial Office sa availability kang presyo kang basic necessities and prime commodities o kang BNPCs sa San Jose Antique sa pagpasiguro nga ang mga essential goods ang nagapabili nga essential or accessible sa mga konsumidor. Base sa andang nga pinakauri nga pag-monitor kang presyo sa mga supermarket ka grocery store na obserbaran kang DTI Antique nga nagapabilin nga bastante ang supply kang nagapangunang nga mga baraklon. Sa diin ang mga establishmento nagamintinar kang nagakaigo nga stocks agad masabat ang demand kang mga konsumidor. Nagagawa man sa ginpatigayon nga monitoring nga ginasunod kang mga baraligyaan ang nagakaigo nga suggested retail prices o kon SRPs. Pinagi sa regular nga pagbantay kag koordinasyon sa mga retailer. Ang DTI Antique nagapabilin nga nakapokus sa pagpasanyog kang patas nga mga buhat sa negosyo, pag-amlig sa mga konsumidor, kag pagpasiguro kang magatarungan nga presyo para sa mga kinanglanan nga mga baraklen. Sa pinakauri nga detalye kang ating balitang lokal, hindi rin kinanglan ang member data record o kon MDR sa pagproseso o kon pag-avail kang mabenepisyo sa PhilHealth Basis Advisory nga ginpagwa kang PhilHealth Regional Office 6. Sandig sa PhilHealth Circular Number 2022-0013, tanan nga miyembro kang PhilHealth kag mangin anda dependents ang ginatugruan kang immediate eligibility para sa pag-avail kang mga benepisyo. Pananglitan nga ang records sa kang sangka miyembro ang hindi kompleto kung wala pa nakaparehistro ang accredited nga hospital o kung health facility ang mabulig or magabulig sa pagparehistro kag pag-update pinagi sa PhilHealth system. Hindi man dapat nga mag-acquire o kung magsagap ang opisyal kang sangka pasyente or sa sangka pasyente kang MDR bilang isara ka requirement sa pag-avail kang mga benepisyo.
0: Balitang lokal.
1: Ang mga detalye kang balitang lokal mga ka-K5 nga inyo na batian ang ginatid kaninyo sa Kaalwan kang DTX 500. Ang DTX 500 may superior antioxidant properties nga saranggit makapatay ka mga free radicals, nga sarang makapatay kang oxidative stress sa kaangay kang pagpanigarilyo, paginom kang makarubag nga irinden, pagkaon kang mga matamis kag matikaon nga pagkaon, kag iban pa. Ang DTX 500 saranggit mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balitang National.
1: Sa ilo naman kita mga ka-K5 sa ating Balitang National. Nagpagawang Commission on Higher Education o Consent kang National Framework para sa responsable nga paggamit kang Artificial Intelligence o kon AI sa Philippine Higher Education paagi sa CHED Memorandum Order Number 21 Series of 2026. Sakop kang guidelines ang insakto nga paggamit kang AI sa teaching, learning, research, kag institutional operations, samtang ginaprotektahan ang academic integrity, data privacy, student welfare, kag human judgment. Dugang pa kang CHED nga dapat maging transparent ang mga estudyante sa paggamit kang AI kag may mas hugot nga human oversight kung ginagamit dyan sa grading, admissions, scholarships, student progression kag faculty evaluation.
0: Balitang National.
1: Sa piyakpagid nga bahin kang ating Balitang National, posible nga maubos ang power reserve kang kuryente kang Mindanao pag-abot sa 2028 bangod sa nagapadayon nga pagtaas kang demand, samtang wala na dugangan kang bastante nga or kapasidad kang mga power plant. Sunod sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP, amat-amat rin nga nagagamay ang available supply kag konsumo sa rehiyon. Kung magapadayon ang sa tulad ng trend, posible nga magpatas or magpatas rin ang power supply sa demand sa Mindanao pag-abot sa 2028. Naangat ka dyan, ginpahayag kang NGCP nga naka-experyensya kang kapatas nga problema ang Luzon kung sa diin ilimitado ang dependable power supply, ilabi rin kung hindi makabuliga sa kuryente ang mga solar farm pag-abot sa GovE.
0: Balitang National.
1: Ang Balitang National mga ka-K5 nga inyo na batian na ginatid kaninyo sa Kaalwan kang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix himo sa chia seeds, ampalaya extract, kag D-sugar, sugarcane extract. May mataas nga tayo oxidant properties nga sarang makapatay ka mga oxidative stress. Kag mga free radicals, tuga kang oxidative stress. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka rin, nakadetox ka pa.
0: Balitang National.
1: Oras na ito mga kaki, 5 last size, 17 rin sa gabi. Sailo naman kita sa detalye kang atin Balitang International.
0: Balita International.
1: Nanindugan si Iranian President Masoud Pezeshkian nga hindi sanda magluhod sa Amerika para matapos lamang ang paro sa 7 kabulan nga giyera. Sunod sa leader, handa sanda sa anuman nga diplomatic solution sa nasambitan nga giyera. Pahayag pa kang presidente, ginapakigbato lamang kang Iran ang andang kaugalingan sa pag-atake kang nga ginahimo kang US kag Israel. Una rin nga ginpakigbahin ni US President Donald Trump nga mayroon yan. Sanda kang pag-istoryahan ay kang Iran para matapos ang giyera.
0: Balita International.
1: Ang detalye kang Balitang International nga inyo nabatian ang ginatid kaninyo man sa Kaalwan kang D3 Bio. Ilan at sipon trangkaso kag ubo, relax i-D3 Bio mo rin. Kaya ang D3 Bio ang may extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglyceride nga nagatugro puwersa sa atin lawas. Ang D3 Bio, saranggit mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nahamtang sa ground floor kang Kabasan Building, going to Barangay Kumon, San Jose de Buena Vista, Antique. Kag sa mga trusted ninyo nga mga butika, marapit sa inyo kadyang ang mga lugar.

0: Balitang Sports.
1: Sailo naman kita sa atong detalye kang Balitang Sports. Nakasalad ang Philippine team sa finals kang 4x400m relay sa nagapadayon nga Asian Games sa 2026 sa Japan. Nalapawan pa kang team ang national record matapos sa makarecord kang time nga 3:19.68 sa heat of 1 sa Nagoya City or Mizuho Park Athletic Stadium. Ang nasambit nga team ang nalakip or ginakalakipan nanday Gabriel Borado, Victoria Bosong, Naomi Kailia, Johnson kag Michael Del Prado. Na ang kandang ika-apat nga pwesto sa andang heat para mabuel ang ikarwa o ikawalong nga qualifying spot agad makapartisipar sa finals.
0: Balita Sports.
1: Ang detalye kang balitang sports mga ka-K5 ngayon yung nabatayan ang ginatid kaninyo kang Mighty C. Ang vitamin C nga regyan sa Mighty C ang nagatap na sa mga free radicals nga magapanghalit sa imong lawas gani magtumaren kang Mighty C. Ang alkaline vitamin C. Ang Mighty C sarangin mabakal sa Klinika Delta Nativo Medicine and Wellness Center. Iramtang sa ground floor kang kabasang building going to Barangay Kumon, San Jose de Buena Vista, Antique.
0: Balita Sports.
1: Ang oras na 6:20 rin sa gabi mga ka-K5, silo naman kita sa aton ka Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
1: Nagpabutyag kang tuman nga kalipay ang aktres nga si Barbie Fortaleza matapos nga hindi makapati nga nakaimaw kadyang isara sa kapelikula ang anang idolo nga megastar nga si Sharon Cuneta. Nagpahayag kang pag-apresyar ang aktres nga si Barbie sa megastar katong Grand Press Conference kang Prime Video sa GMA 7 kaga Dreamscape Series nga Honor Thy Mother nga ginapatigayon sa Quezon City. Sunod kay Barbie, wara patana ta sa set ginatumaan or ginatunan na rin ang tanan ng mga script agad. Kapag abot rog to maka-fangirl, rentana kay Sharon. Yan ako man ni Barbie nga nakabatsyag-jak ang kakulba banget nga wag magluwas sa idolo na si si Sharon. Naga-expectar dahil nga stricto dyan si or stricto si Sharon sa set kaga or meticuloso. Apang balis ka dyan sa natabo banget ang nga mabuot kaga tuman ka humble kag gentle si Sharon sa pagtoy-toy kay Barbie sa bilog nga oras nga gaimaway ang darwa sa set. Dugang pa ni Barbie sa Raka Prebelio ang makaimaw sa pelikula ang megastar. Lakip sanday John Estrada or John Estrada, RK Bagat Singh, Khalil Ramos kag Mercedes Cabral.
0: Balita Entertainment.
1: Mga ka-K5, oras na ito, lasay sa 22 rin sa hapo o sa gabi. Ang dyang entertainment news nga inyo nabati ang ginatid kaninyo sa Kaalwan Man. Kang Klinika Day Fresh, mabaho kag maitim nga irak, may solusyon dyan. Mag Klinika Day Fresh, ang Klinika Day Fresh ang may virgin coconut oil. Garagapatay sa mga mikrobyo, garagapabaho kang irak, kag manggaranan sa vitamin E. Garagapaputi sa maitim mga irak sa Klinika Day Fresh, kilikilay mas maputi, mas mabango. Samtang DTX Beauty Soap naman, pimples ba lang imo problema? Hindi rin magkabala ka, magamit rin kang DTX Beauty Soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX Beauty Soap, ginapatay ang germs. Nga nagatuga kang pimples kag bastante sa mga natural ingredients nga nakabuligid sa pagkakas kang mga inagyan kang pimples. Para sa mukhang pimple-free, DTX Beauty Soap ang baklan kagamitan.

0: Mayad-ayad nga gab-i, probinsya Kakantike, Pilipinas. Inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpalayag kang D3 Bayo Evening Newscast. Sa kadyang adlaw kang Webes, Setyembre 24 kita sa tuig 2026. Ginakulabos ng kita kang atong kadyang oras mga ka-K5. Mayad-ayad lang git nga gabi sa atong kadyang matag para matisan da kadyang mga transistor radios. Kagkon sa din man malambutan kang ating kadyang pagpalayag. Sa ngaran na lang kang aman niya technical partners sa K5 San Jose, ka K5 Garrett Fritz Palermo, K5 95.7.3, K5 News FM Bugasong, K5 Lloyd Gerson Ostan, 95.9 K5 News FM Colasi, ka K5 Emmanuel Cumlaca, ka K5 Kent Orale, Santa Station Manager ka K5 John Reynard Apostol, kag sa amon naman nga Station Manager ka K5 Arjan Villasur del Coro, kag sa amon nga maalwan nga kag mabuot nga CEO Dr. Abil Itang Uy. Sa kadyang agabi ako inyong tagalagad ka K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Antike, K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
4: DTX 500. Ako si Junior Biliano sa Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga buti ka.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500. Your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
7: Mayad nga balita sa si Balumnon, San Remyon Hon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Kang Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrene Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kamais kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipperlines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Kahn Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 09 917-312-1143.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold. Kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
6: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
1: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglipyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
12: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
12: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, kamusta kamo? Tanan nga mga suki sa aton nga platong tanan, tinig ng reformasyon sa Gihapon. Dalayon ang Diyos sa siningation, padayon kita ang ginhatagan sang mayong at tiyempo. Kag makahimo kita sa pag-uragwag, paghimo kita sa padayon nga pagtuon siyang sagradong mga pulong. Kamusta ang aton nga ikayong lawas? Tani aton man nga ginaamligan, ginahalungan naton ang aton mga pagkaon, hindi magkaon sa mga nakaguma sa aton nga ikayong lawas, di mag-inom sang nakaguma sa aton ikayong lawas. Tandaan tigina si Permi, labi na kung wala kita maintenance, di ba? Permi ka muna kabati si kayong lawas, informasyon si kayong lawas, di ba la? Amo na nga tandaan ta na siya, kay perti kabudlay magkasakit. Amo na nga ikayong lawas, kamusta? Dayon, labi na gid sa aton nga espirituhanon nga kabuhi. Kay sa tuntun lang, kung aton na atipan ang aton nga espirituhanon nga kabuhi, mag-upon mo na siya ang aton amligan, ang aton nga ikayong lawas nga aman. Kay kung aton na balaan nga ang aton gali lawas, templo sang Dios, kag ginbakal siya kagulingon nga dugo suno sa aton ginatunan, kag ginbakal kita sa dugo nga bilidhon katama nga hindi mabayran sa kwarta sa kalibutan, bisan diin pang nga kwarta di gid pwede, di kaya, di bastante ibayad sa bilidhon nga dugo ni Kristo sa iya nga kabuhi nga napatay sa krus tungod sa aton nga mga sala. Muna nga dumdumuntan si Permi kung ati panuntang aton espiritual nga kabuhi sa aton kang tanang ang tanan sa Dios, magupod ang physical. Muna nga ang matutuod nga relihiyon diris kalibutan nga ang aton lawas kag aton kalag kag espiritu mag-updanay na siya. Hindi nga sagad na lang kung ano na kay may mga teorya man, may mga pangintindi nga bisan ano kaunon mo, ano imnon mo, kay gamit nila nga na misinterpret ang bersikulo sa Biblia nga way kuno labot na sige narian sa langit ay sige lang. So amo na nga sa siningation sige hapon at ipanon tagi itong lawas dayaon tang Dios, pasalamatan ta siya sa tanan niya nga pagpakamaayo sa aton kay aton na nga blessings na baton halin siya sa nga hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandalit mo ito, kami ay dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong pag-ibig, patnubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon na kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aaral sa iyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo ang CEO Rocamilo Hoy at ang kanang pamilya at bawat pamilya na makinatawan sa lahat ng mga kawani sa himpilan pong ito. Nawa kami po ay maging tapat sa inyo upang maging tapat man kami sa aming mga tungkulin at sa lipunan. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Paraan kita subong sa pagtuon mag-uturan. Aton padayonon ang pagtuon sa sagrado ng mga pulong nga ginpahayag, ginpakita ni Kristo dito kay Juan nga propita nga gingamit si Gabriel kay ini nga pagpahayag ni Kristo halin gali sa iyang amay nga Dios. Kamo na nga diri dumdumuntang bersikulo nga gingamit. Ano ganito nga bersikulo? Ang kapitulo 1 sa Revelation bersikulo 7 nga siling diri yari karon nagapakaresya nga may mga panganod kag ang tag sa kamata makakita saya kay sila man ang nagbuno, kag sila man ang nagbuno sa iya kag ang tanan nga mga kaliwatan sang duta magahaya tungod sa iya na subiit na di ba. So, amen, manang subiit. So, mutang balon maguturan nga ang tanan mga mata baka kita sa iya. Pero base matingala ka mo, bisan pang nagbuno sa iya. So, nga ang patay naman to sila. Sige lang, may kung makalabot kita sini, aton gihapon to, ano siya nga punto sa baglabot sa tiyon. Subong,
So basically, ang punto naton diri is wala gid sa Biblia na may ara secret rapture, secret nga pagkabanhaw kag ano, secret o pagkabanhaw kag pagkayab sa langit. Wala na siya. Nga man. Si Kristo mismo nagpangatuod, ha? Nga man, anong isiling ni Kristo? Kay subong sangkilat sa Mateo 24:27, kag kay subong sangkilat nga nagaiwag halin sa sidlangan, kag nagasilak pagkadto sa natundan o nakatundan. Amuman ang pagkarisang anak sang tao, ha? Si Kristo mismo nagambal. Kay bisandiin ang bangkay, dito man magatipon ang mga gila. Nga ang ginagamit ni Kristo ng halimbawa, normal na siya. Literally, kung may bangkay, nga halimbawa bangkay manasang sapat, napatay, ginpabayan, ay di kung makita na sa gila, dito sila eh, magtipon sila dito. Tama na, bisan gani kung nariman sa dota, dito magtipon ang mga ido, ginakao nila. O, tama na, di ba? Dayon, sa 24:31 sa Mateo Gyapon, kag ipadala niya ang iya mga anghel nga may mabaskog nga tunog sang trumpeta, kag tipunon nila ang iya mga pinili gikan sa apat ka mga hangin alin sa isa ka ukbong sang langit pagadto sa piyak. Si Pablo man sa 1 Tesalonica 4:16, kay ang Ginoo mismo magapanaog ikan sa langit nga may singgit nga may tingog sang pangulo sang mga anghel. Sino ni pangulo sang mga anghel? Gabriel. Kag may budyong sang Dios, kag ang mga patay kay Kristo mga banhaw sing una. Kag sa pagkayab ni Kristo diri makita ta ang naghatag diri testimonya naman nga naghambal dito sa mga itutunan ang mga anghel. Siling diri sa 1 Kapitulo 1:11, sang nagatulok sila sa langit na magintutunan samtang nagkayab si Kristo, samtang gasaka si Jesus sa langit, may duha ka mga tao nga nagtindog sa tupad nila nga nagkabayo sing puti. Nagsiling man sa ila. Nagsiling ang mga anghel. Kamu nga mga taga-Galilea, nga bala nga nagtindog kamu nga nagtangla sa langit? Ining amuman nga Hesus nga ginkuha gikan sa inyo pagkadto sa langit, magabalik sa amuman nga paagi subong sang inyo nakita sa iya nga nagkadto sa langit. Amo ning kamatuoran magutoran. Mananga may budyong ini manginisa manginupod ang tunog sang isa ka budyong nga magatusok sa pinakamanubo nga kadadalman sang duta. Kagupod sang isa ka mabaskog nga tingog nga magapukaw sang mga balaan nga nagakatulog gikan sa ila yam ukon nga mga higdaanan. So kaya ang aton nga pagkapatay subong nga masubuan kita katama kung may patay, pero ginpanggid lang na siya sa pagkatulog. Nga man siyempre kay banhaon man, kay matarong ka man, matarong man nga tao ang mapatay, malaot man nga tao ang mapatay, banhaon man na sila sa nga pareho. Sang Diyos ang tanan. Ang tanan nga nagkalamatay, banhaon siya, bisan ano pang iya nga kahimtangan sa kabuhi. Malaot man siya o balaan. Banhaon siya kag dito na dayon, sintinsyahan, silutan. Kung takos sa impyerno o takos sa kabuhi, gin nga walay katapusan. Mag-abot siya sa mga malauton subong isa ka makawat. Tuod na sa mga malauton. Mangod lamang nga padayon nila nga ginapiyong ang ilang mga mata sa mga tanda sang iya pagpalapit. Kag indi magpati sa mga deklarasyon sang iya mga pulong nga yara sa si Kristo ay yara na sa ganhaan. Ang mga nagkalatabo subong nga mga sa ginasiling natin balik-balik diri nga bagyo, linog, sunog, inaway sa pungsod, batok sa pungsod, dayon na baha, ano pa ng mga nagkalatabo. Inatanan na nga sunod-sunod nga nagkalatabo, amo na nga tani kita mag-andam or mag-aman, ipreparar aton kaugalingon, tumanon na ton ay akabuton diri sa duta, agun kita manginta ko sa pagkarinya. Amo na nga manging subong sa makawat lang na siya kun wala mag-alagad. Ang pag
representar sang duha ka pagkari. Isa ka pribado, kag isa ka isa sa publiko. Ano ni? Kay may ara sa may kaangtanan sa kaduha nga pag-abot subong sang ginahimo sang iban, indi gid makatarunganon gikan sa kasulatan. Ano ni duha ka pagkari? Amo na nga ang isa pribado, amo na secret ko no. Ang isa publiko, amo na ang pag-intindi. Sang iban nga may secret rapture. Ang sikretong rapture, muna nga si Kristo, amo lang ang iatawgon primero daw itong muna, mga tao. Pero sa kaduha, muna nang ang tanan na. Wala na siya. Wala tay mabasa sa Biblia, bisan diin. Natigulang na kubasa sa Biblia, wala. Pero subong, rampant na siya sa Facebook, ara na secret rapture. Pirmi na nga gina-send nila sa ara lang sa timeline, kita ninyo. Pero walay kamatuuran sa Biblia. Gamit nila ang mga Biblia, mga bersikulo dira, pero kung imo lang taon, imo insindihon, ato insindihon, walay kamatuuran. Langaman, hindi man naamo. Kung ikumpara naton, bisan sa pila lang ka libro nga, or pila ka libro, pila ka basahon sa Biblia, pila ka bersikulo sa Biblia nga aton ginabasa, wala na siya. Kaya magkunrahan na, hindi man magkunrahan na yung Biblia. Amo na nga, sila lang ang nagdugang-dugang. Kay si Kristo mismo, nagsilinga tag sa kamata. Sa sulat ni Apostol Juan, suno sa ato na nga, ginbasa sa 1:7, ang tag sa kamata. Ginsambit nga aton nga nakita. Nga, nagapanguna nga,

Nagaabot siya sing madinalagon sa nagadabdab nga kalayo sa pagtimalos sa ila nga wala makakilala sa Dios kag wala nagatuman sa iya ebanghelyo. Ang sabat song iglesia amo, ha? So be it, Lord. Pwede? Bisan pa ngayoning pagkarin ni Kristo para sa mga malauton isa katalanaon sang kahadlok kag kalaglagan, ini para sa mga matarong isa katalanaon sang kalipay kag kadalagan. Amo na ang nami diri. Ngaman, para sa mga malaot, kalaglagan, makahaladlok. Pero para sa mga matarong, pertika, kalipay, kagkadalagan. Kaya mo nang instiling dito sa Isaiah 25, versikulo 9. Pertika, kalipay. Dayon, ini nga pag-abot nga may nagadabdab nga kalayo, kag sa katuyuan nga magtimalos sa mga malaoton, amo ang pagbalo sa tanan nga mga nagatuo nga mga matarong. Uno dos tis nalika uno disais at asajis. Ang tagsa kaabyan kag may kugmao ni Kristo nagadayaw or magadayaw sa tagsa kadeklarasyon kag tagsa katanda sang iya pagbalik subong malipayon nga balita sang dako nga kalipay. Amo na nga may ara siya sa diri. Amo na nga nagsiling si Kristo sa versikulo 8, ako ang Alpha kag Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan, nagasiling ang Ginoo, nga amo karon, kag amo anay, kag amo ang magaabot, ang makagagahom. So, diri naton makitaan nga si Kristo, hindi man ginpatihan sang iban nga mga tao nga siya Dios, kaangay sa mga Hudyo sang una, sa subong may araman, mga grupo, pero ila na kinamatarong, pero amo na ang dako nga makahaladukid nga talanaon, nga man, kasi tiyon nga magsiling sila nga wala na kuno o si Kristo hindi man Dios, pero ano ang mamitlang sa sina nga panahon sa mga nakakita sang iya nga pagbalik. Basahon naton ang Isaiah 25 versikulo 9. Diri nagsiling sa sina nga adlaw magsiling sila, yari karon amo ini ang aton Dios, nagahulat kita sa iya, kagluwason niya kita. Amo ini ang Ginoo, nagahulat kami sa iya, magkakalipay kita kag maga malipayon sa iya nga kaluwasan. O si nga magkilala na gid nga Dios sa mga sa sumong damo andi nagakilala nga si Kristo Dios, pero sa panahon sa iya nga pagbalik 100% amo na nga indi sila makabalikid. Muna nga banhaon, may pinasahi nga pagkabanhaw para sa ila. Mga istoryahan ta na todo sa panahon sa nga aton nga pagtuon sa sina nga topiko. Ano nang pinasahi nga pagkabanhaw? Muna nga si Kristo nagsiling, kon nga aton basahon ang versikulo 8 sa kapitulo 1 sang Revelation. Siling niya, ako ang Alpha kag Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan, nagasiling ang Ginoo, nga amo karon, kag amo anay, kag amo ang magaabot, ang makagahom. Muna nga, diri sa isa pa ka humalambalsang sa kay Juan ang ginapakilala. So, sa pagpahayag kung sino siya, nagamit siya sang duha, sang pariho ng mga characteristics. Ano ni siya? Alpha kag Omega, ginsuguran kag katapusan, ang butang balon. Subong sang makita, subong na 23:13, sa din suno sa versikulo 12 kag 16, sina nga kapitulo, matag nga si Kristo ang naghambal. Sinong hambal diri? Bisan dito na gani sa versikulo 1, sa kapitulo 1, basta sa 5, mabalanta nga si Kristo ang naghambal, siya ang Alpha kag ang Omega. Bisan basahon taman ang kapitulo 1 yapon, pero versikulo 17, kung lantaon ta ang versikulo 17 dayon hasta sa 18, diritan makita nga kung sino gali na si Kristo nga naghambal. Aton basahon ang versikulo 17 kag 18 sa Revelation 1, sa hambal diri ni Apostol Juan.
Sang makita ko siya, natumba ako nga daw patay sa iya tilan. Kag gintungtong niya ang iya tuo nga kamot sa akon kag nagsiling sa akon. Indi ka magahadlok. Ako ang nauna kag ang katapusan. So ginliwat pagidan dito sa bersikulo 8. Sa 18 nagsiling, ako amo ang nagakabuhi kag napatay. Kaya kung hindi magpatidra ang God Almighty gali dito sa bersikulo 8, kung hindi si Kristo, pero nga ang naghambal si Dre, ako ang napatay. Siya ang nauna kag katapusan. Pero siya buhi na, nagakabuhi na. Kag siya ang napatay, kagyari karon buhi ako sa walay katubtuban. O siyempre, kaya di naman na mapatay si Kristo. Tapos naman niya misyon. Amo na nga, kagyara sa ila ang mga ayabi sa impyerno kag isang kamatayon. Amo na nga, klaro din na yun. Sa bersikulo 9, na ako si Juan, siling niya, nga inyo man utod kag kaupod sa kapipitan, kasi siyempre nakita ni Kristo mismo sa panahon nga dari pas Kristo. Kag sa ginarian, kag pagbatas ni Jesucristo dito sa isla, nga ginatawag Patmos. Amo na nga, dito sa Patmos man ginpakita tanan. Tungod sang pulong sang Dios kag tungod sang pagpanaksihon ni Jesucristo. Manang topiko diri na bag-o, nagabag-o siya. Kag ginpakilala ni Juan ang duog kag ang mga kahimtangan nga sa diin ginahatag ang bugna. Una niya nga ginbutang ang iya kagulingon bilang isa ka utod sang universal nga iglesia. Ang iya kaupod sa mga kapipitaan nga Kristiyano, sang Kristiyano. Ang butang balon, ang una ni siyang iglesia, ang sa ilang ation, kay si Kristo nagpatindog man iglesia, suno sa Matthew 16:18. Mananga, sa sininga dinalan, matag nga may ginapatuhayan si Juan sa palabuton nga ginarian sang himaya. Ginapakita niya ang panghunahuna sang kapipitaan bilang kabahin sang kinahanglanon nga paghanda para sa pagsulod sa gingharian sa Diyos. Ini nga ideya, ginapanako sa mga kasulatan subong sang dapat kita mag-agi sa madamo nga mga kapipitaan sa pagsulod sa gingharian sa Diyos. Kung aton basahon man ang sulat ni Apostol, ang sulat sa Binuhatan, Binuhatan 14, versikulo 22, nga makasulod man kita sa gingharian sa Diyos pero mag-agi kita sa damo nga mga kapipitaan. Ano na, may mga pagtilaw, normal na siya. Muna nga kung mag-antos kita, mag-ahari man kita ubod ka sa iya. Sa 2 Timoteo 2:12. Pero kung i-deny ta siya, ipanghiwala ta siya, kita man ipanghiwala ni Kristo. Hindi ko kamukilala. Mamumuhat ka mo sang mga manughimo ka mo sang malaot. Manadlikado. I know you not. You are workers of iniquity. Suno sa city, 23 na siya sa Matthew. Amo nang kinahanglan, magutuan ng kabiyanan, aton gid maintindihan ang tinutuyo sa Diyos. Amoy niyang trono sa gingharian sa grasya, nga sa diin kita, ginsulod sa pagbago, gintuluan kita nga bago nga aton nga mga kabuhi, mareforma nga aton kabuhi. Kag siya, kay siya si Kristo, nagbadbad sa aton sa gingharian sa iya pinalangga ang anak. Butang balon ginsaylo kita niya, nga halin sa ginharian sang kadudulman, ginharian sa ni Satanas ang butang balon sang way man kita magalagad, nangin anak pa kita ni Satanas o sang yawa, pero ginsaylo kita dito sa ginharian sang pinalangga nga anak sang Dios. Amo na nga importante nga aton isya maintindihan, kay kung hindi, amo na ganingin siling naton permidere, kasayang man, na? Para natani sa kaluwasan, pero hindi pagin naluwas. Amo na nga may hambalanon, nga ang bulawan naginto na sana nagiging bato pa, pero ang aton nga chimpo naubos naman liwat. Amo na nga tapuson taan ay sunubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasagitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, muli kaming dumudulog sa inyong manalaluklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay. Maraming salamat po sa inyong banal na mga salita na aming natalakay, aming napag-aralan. Tunawa ay maging gamay namin sa aming masigasig na paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Camilo Oya at pamilya. Kayo din sa mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang makapakinabang man kami sa mga bagay-bagay na inyong ipinangako para sa inyong bayan. At
Pagkatawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: You may Visio.
3: Ang Visio.
1: You may
3: D3.
1: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
3: Ang Visio!
1: Yung may D3!
3: Malakas.

0: 500.
1: Special mindi siya sang mayon kapi sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma pero sang pagtumar ko sang DTX 500 kanami sang pamatsyag ko wala na ko ginahapo.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanina, taga Davao kapi. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
3: nang ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gud ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
9: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rason. Rugyara ng aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid Gang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch. Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ini si Alana Pacardon Marapa.
12: Ko si Joshua Darren Villavior.
13: Ini si Kirby John Panes Agraban.
14: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
15: K-5 Galingawan Time!
16: Pre, saka atong lang kahoy o. Pisgaan na yun ang bungas ang paho kung luto na.
17: O, sige. Ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre!
16: Tod ka! O, di sige, panahog na da kay singiton ta!
15: K-5 Galingawan Time!
16: Kampiyon!
14: K-5 News FM.
18: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.

0: kakaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX 500!
3: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
2: DTX 500! Mabakal sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
4: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
5: Gah! Matchoy ride man tabi ga.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
7: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sakay kakidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
8: Extend Supplement for Men.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga buti.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-klinika Spore Biotics.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Girl! Buligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gudguda ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
10: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
11: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniya mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
12: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
15: Ini si Alana Pacardon Barapa.
16: Ko si Joshua Darin de Lavion.
17: Ini si Kirby John Panes Agravan.
14: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
18: K5 Galingawan Time!
19: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
20: Ano?
19: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
18: K5 Galingawan Time!
19: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
14: K5 News FM.
21: Championing the lives of the Filipino.

0: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang Kampiyon sa Balita, Kampiyon sa Serbisyo Publiko, at Kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
2: sumagmuti ka. Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 hours to 10 hours. Din. Wala amuni, sang bayad na yan.
3: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog doktor. Sila.
4: Oh, mga doktor nga way bayad.
3: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spent around 1/3 of our life sleeping, kay 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
2: nga wala sa D3. Nga plain D3. Okay.
3: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
2: meaning
3: ano?
2: Meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BC of D3 Bio, may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
3: Himuson.
2: Himuson, buhi ang
3: good bacteria.
0: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mabagat, ka. Now next!
3: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes, may imbinto ang melatonin. Alin sa anay sa serotonin. Kung ang galinan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics. Galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunan ni ga-promote si imo tulog. Nga magtulog ka, nakainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
2: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao. Pag inamos D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
3: probiotics.
2: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulum-dulum ka tama.
3: Dulum-dulum ka tama.
2: Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria?
3: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa imong immune system.
3: Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 Bio, duwa.
2: Paglabay, himos na yan ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no? Island ko na lang ni akong plain D3. Kay tagpila gani. Tag-14 tapos ang plain D3 no ibigis
3: gamay ka dito
2: paaman lang ni mo Sir Boy ang vitamin D3 sa kwan
3: ginapaman ko lang sa kinamplify ko lang na siya gani no kinaupot ko siya sa extra virgin coconut
2: tapos
3: oil.
2: Take note ang rumat sang vitamin D3 hindi diri na alin ang D3 nga ara sa D3 Bio halin mo na sa US sinong Pilipinas gahimo D3 man wala BCO goro pati ko halin sa Pilipinas ang BCO sa US hindi man halin to sa ila halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kundiin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero Sir Boy, hindi sila yung magpaminsar kapag inom dahil mo sa D3 Bio, nami din tulog sa parasis. Hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind sa amo na. Pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan.
3: Correct.
2: Domino no effect ang pag-inom sa D3 bio. The question is, ang imong plain D3 may amo na? Ang imo plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
4: Paman pa.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Tuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio. Health News.
8: Kak K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antes samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latintang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antes ang linog, iprepara ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkain, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tep-tep madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon magadto sa hilway nga lugar. Chekyaron kung may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanandam kag mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanandam ginatid kaninyo kang kampiyon nga estasyon, K5.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: You may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: You may D3.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Mabakas, mga butika!

0: DTX 500.
1: Special mindi siya sang maayon kapis sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX 500, kanami sang pamatsyag ko wala na ko ginahapo.
0: DTX 500, mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanin, taga Dao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
3: nang ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500, mabakal sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
4: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha?
7: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramang kutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Rab Barbero, Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor, kang Kabasan Building, Barangay 7, sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Kumon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga, hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ini si Alana Pacardon Marapa.
13: Ko si Joshua Darren Villavion.
14: Ni si Kirby John Panes Agravan.
15: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
16: Five Kalingawan Time!
7: Dok, nga amo ning operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
17: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
7: Nay!
16: Hey, Five Kalingawan Time!
18: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
19: K5 News FM.
20: Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga buti ka. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.

0: 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata. Permila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog itang
0: DTX
1: 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Norma Vista, taga Bato Ruas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
3: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sige ka, Gidia!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permilangga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gitsang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: for Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika, for Biotics ka. Kasakit ang tiyan, mag for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, mag for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag klinika for Biotics.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
7: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Kapalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold.
10: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig kag ginahatod kaninyo kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: This 2026, which school will reign? whose student will be hailed?
13: Ini si Alana Pacardon Marapa.
14: Ko si Joshua Darin Villavion.
15: Ni si Kirby John Panes Agravan.
12: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
16: K5 Galingawan Time!
17: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
18: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
17: Oh, matigas ito!
18: Ah, nyog!
17: Oh, hindi ito namumunga!
18: Alam ko na, alam ko na! Nyog! Nabaog!
16: K5 Galingawan Time!
18: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 라디오
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino. Information sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano tayong interman?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Sa tanan natin mga suki ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
8: Pre-Bio.
9: Pre-Bio.
8: Champion.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
7: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bagag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tubtob nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
3: Paano dok nagasugod ining build up sang fatty deposit sa wall sang arteries?
7: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kun damo nga bad cholesterol nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol ang naga-circulate sang aton dugo kag mayara sang condition nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, maga-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kagainom DTX 500, adlaw-adlaw kagainom Mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, way kagainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya Sir JP. No? Mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pa kadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
3: Ano na dok kung mag foam cells na?
7: Ang foam cells are GP amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kag bangod sang sagay nila kaon sining LDL, naga-foam ang ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang naga-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang naga-bulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang naga-stimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, naga-tig-an na ang gitawag atherosclerotic plaque.
3: So, anong matabo, Dok, sa foam cells?
7: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Mm-hmm. Bangod sini, mas nagadamang unod sang mga bukol o plaque. Kag solihi, ini ang mga rupture. Bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ng aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or maga kinapot ang dugo. Agon punggan ang magwa nga mga lapta ang contents sang rupture plaque. Kag magapurma ang blood clot. Nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
3: Mugali nagapurma ang blood clot.
7: Ini ang mangintabangdanan sa gitawag stroke.
3: Abaw.
7: Kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin trombos kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Initanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gitawag antioxidant. The super duo ang kombinasyon nga pinakataas ang gitawag antioxidant wala sang iban DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500! Kina problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
3: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
3: Kina nalang subong imo sugar?
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
0: DTX 500.
3: Mga dugang pagit nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton super duo or power duo ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
7: Maghambal ka Sir GP nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation. Makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage ang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magkakulon cancer ka. Inom kag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gitwag ang peligro.
9: How does free radicals causes osteoarthritis no? Sa sulod sa lawas
7: tapos ubuson niya kuan ubuson niya imo cartilage.
9: Ibuson niya ang cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen gid. Kay kun wala collagen, hindi ka himo sang imo cartilage, no? So, ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amo ning kasugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag DTX 500 kag mag Mighty C para bakod ang tulan kag kaglayo kasi ginatawag nga arthritis.
7: Dantawab lang first generation sang Bible from Adam to Noah. No? Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas kagulay lang.
10: Correct.
7: Subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon. Importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Din ka pa bi makakita sang food supplement nga kaangay sang DTX 500 kag bayti si Sir Boy na Sir JP sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang gani dugay ka magtigulang gid ti permi na mo balik-balik ini DTX 500 kag Mighty Singa combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
0: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imong blood sugar test,
8: pinatong
10: score
8: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
10: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Pagsubong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C, mabalit sa mga
13: para sa libre nga check-up, bisita halang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City, atubang sa PLD Team McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
0: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Kanami isang puntridok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
9: Oh, maligo. Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
3: Ang
9: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na on mga mikrobyo that causes body odor.
14: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
9: Uy, swipe, swipe!
14: Hamot kag nakapuputi sa aton nga kilik-kilik.
9: Pero kung aga namin git pangapidok sa mga.
3: Yes.
9: Do hindi ko gin mapunggan.
7: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape.
9: Mm.
7: Pwede kang mag-inom DTX
14: Coffee Mix. Pwede.
7: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Ti, pwede man ka kainom sa amon nga Pre-Bio Coffee. Pili ka lang.
14: Welcome,
7: ano ang mga beneficyo sini? Kung mag-prebio coffee ka, amuning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang kuhan, ang good bacteria sa init.
9: Oo, patay!
7: Baskog niya mo nga, baskog niya ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Hindi na yan patay sa init.
9: Naka-armor niya.
7: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga prebio coffee is spore form base. Meaning pa, biskan ano ka init,
9: puslan gyapon sang lawas.
7: Puslan gyapon mo, sulod siya. Hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
9: Grabe nga technology, no?
7: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
9: May Ganoderma nga may ergotionine, the herb of immortality.
7: Wow.
9: Amo na kunong pinaka-campion nga antayo kasi that
7: the herb of immortality. Namigali ang kuan ni DTX premium. Dugangan pag hindi mo kuan.
9: DTX
7: DTX 500 herbal capsule. Pero ang nami anjin lang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili DTX Coffee Mix, DTX Premium kag Pre-Bio Coffee. Pili lang ka mo din ang namian nyo, puro healthy coffee na siya. Kadto ta sa discuss sana to ang sikreto ni Engineer Albao. Ah. Si Engineer Albao, gawa panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasans ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasans ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahin ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
15: Extend.
7: Extend. Food supplement.
15: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So, let's talk now about D3 Bio. At paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
16: Talk ni Doc!
17: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Doc Ramil?
7: Tinabala na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides, especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect, kag-enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria na kinahanglan nun gid sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas. Kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pagid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gituag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
3: Wow.
7: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gituag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gituag probiotic strains nga nagapuyo biskan diin sa imulawas. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imong ilong. Tanan nga buho sa kuana, sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga flower.
3: Flowers.
7: Oh. Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gituag good bacteria ara sa imo tinai, no?
17: Ara gid kay tanan-tanan, Doc, ara da tanan-tanan nga mga bacteria gatinir, no, sa anin sa mga pagkaon ta
7: ang absorption ra.
17: That absorption dira
7: ginahimo ang mga hormones.
17: Da man tanan-tanan ginahimo, no?
7: Mga B vitamins, kag other vitamins dira ginahimo. Amo nang ara sila daga tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na, no? May Batman and Robin na, may upod na si D3 Bio, Sir Boy. So ini nga point is, once nga i-combine mo na si D3 Bio kag si Klinika Spore Biotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gituag gut derived vitamin B's like biotin, cobalamin, folate, niacin, tanan nga B vitamins. Sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, Sir Boy.
3: Wow,
7: kung gainom ka D3 Bio kag Spore Biotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imong brain.
3: Uy!
7: Nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia and any mental disorder nga problema, Sir Boy. Kung kumpleto ka sa D3 Bio kag Klinika Spore Biotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon. Nga man, palainom ka D3 Bio kag Klinika Spore Biotics.
17: Kung may tandem for life, amunin nga tawag na amunin nga Pro-Bio Tandem, no? Klinika D3 Bio with Klinika Spore Biotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no? Sang imo health, no? That's why it's really important na ano pang itoksam ang mabulig sang kombinasyon sang Klinika D3 Bio with Klinika Spore Biotics.
14: Namigod, Sir Boy, nga ipares ang Klinika Spore probiotics kag Clinica D3 Bio kasi syempre ginanourish ang MCT no ngara sa Clinica D3 Bio ang aton nga good bacteria pero kay ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinai Sir Boy ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa no ang aton nga mucous lining blood Sir Boy nga sa diin ginapadamo niya no muna nagatrap sa mga kagaw eh no
3: correct.
14: So ang Clinica D3 Bio nagapadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin ginapalayas niya man Sir Boy ang mga bad bacteria no ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica D3 Bio ang obra sa nagapadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin ginaprevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas but silang ginabutangan niya sang kudal Sir Boy para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton pagkadto sa aton atay pagkadto sa aton nga kidney no
3: ginabanya organ
14: para mapresyo na no so ang Clinica D3 Bio o kon probiotics no nga ara sa aton nga chan nga ginapadamo sang Clinica D3 Bio no ginapanami niya man ang aton nga serotonin
3: wow.
14: No so 50% Sir Boy sang serotonin Sir
7: so,
14: Boy
7: so kung combine mo ang D3 Bio kag ining gitawag
3: Clinica probiotics
7: ang synthesis kag metabolism gapurma Sir Boy ang mga neurotransmitters
3: correct
7: kag neurohormones
3: correct unang kampyon sa
7: tanan so, kung pala inom ka sina Sir Boy layo ka sa anxiety disorders layo ka sa mga ining problema sa
14: hindi ka tulog
7: sa depression
3: sa emosyon
7: nami tulog
3: nami tulog
9: ano pagid mabulig sang ginatawag sang Clinica D3 Bio sa aton mga probiotics. Ang Clinica D3 Bio may specific medium chain triglycerides called lauric acid. This lauric acid, no? Amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
7: The resident bacteria.
9: May mga resident bacteria ka na. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Clinica's probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imos probiotics tapos mainom sang probiotics mo imnan mo sang Clinica D3 Bio kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales that is really good for your brain and your gut. Remember your gut is your second brain. It, sa science it is called the enteric brain nga agya tawag nila nga second brain ang imo gut kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain ala man na sa imo gut no in fact second to the brain ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons which amon gina usa sa constant communication between the two organs that's why kung healthy imo gut most likely healthy man ang imo brain.
7: Tama.
9: That's why kung ikaw ga Clinica D3 Bio healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga, ini maka-epekto gyud sa imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
7: Pati utang mo, madumduman mo.
9: Mga utang.
7: Kung ang mga kontra mo sa una, madumduman mo. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
3: Nami, gali Sir Boy, sa mga estudyante, ga-review, no?
9: Nami, good, gani. Kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-pro-bio tandem na kamo. Clinica D3 Bio plus Clinica Sporbiotics.
3: Kung si DTX 500 may TC, D3 Bio plus kwanya, plus
9: Sporbiotics.
7: Ang pinaka-the-best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
9: None.
7: The combination of D3 Bio and Clinica Sporbiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
9: Ah, kayang-kaya.
7: Kaya. Wala sa ibang makapatay. It's your gut bacteria.
9: That's why mga researcher ka mga doctor sa Amerika, they are, no? They are promoting that probiotics will be the future. No, the future antibiotic nga because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important important nga magtumal kamo sang Clinica Sport Biotics together with Clinica D3Bio.
7: Sa mga Dominikana, nami ni siya, no? Ang combination sa Clinica D3Bio kag Clinica Sport Biotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan, sir boy.
3: Dako gina- may outbreak lately sang cholera, bla dok. Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo, iban ang water source. Sila lang mag-inom, pero iban niya, kakaigo cholera, iban niya wala.
7: Wala.
3: Bakod yung ilay nga.
7: Nga mga gut bacteria.
3: Gut bacteria.
0: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay isang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Physio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3Bio. Ang D3Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. May DC ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
0: MyTC,
18: efektibo.
0: MyTC!
15: Para sa libreng check-up, bisitahalan
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
0: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Alright, para sa tugang pangang mga health benefits ang aton nga power tandem.
7: Kanto ta sa mga dugang pang health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio, adlaw-adlaw gainom ka sa Clinica Sport Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Di nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3Bio or sa D3Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3Bio kag Clinica Sport Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isa dira ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3Bio plus Clinica Sport Biotics.
9: Kagapon no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa nakalota no nga nagbukol ang likod, nagna and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
7: Siya ang nag-combine DTX 500
9: with D3Bio.
7: Clinica D3Bio.
9: Oy, kalag amat.
7: Gininom niya ka ginpahid sa iya bukol sa likod na daw mao ko ano?
19: Abuswang.
3: Kadako-dako sa bukol, dubilog niya likod, dubukol na tapos may mata. Magin amat-amat niya, amat-amat sa inom sa DTX 500 kag Clinica D3Bio, adlaw-adlaw kita yang improvement ay sa kaluoy sa Diyos, subukan nga ikod ka okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para contra-infection, may D3Bio ka. Contra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why, ang ininga produkto sa Clinica D Alternativo, makabuligid sa inyo, no? Makabuligid sa, para layo sa gastos ang masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So, kung ako sa inyo, adlaw-adlaw, mag-Clinica D3Bio na kamo, mag-DTX 500 ka, of course, to improve
9: overall and brain health magklinika Sporbiotics.
7: Ang ibang sir boy na ano trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko Ditribayo mo. Damo ko Sporbiotics.
14: Uy, nakadayon ang kaso.
7: Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa klinika Probiotics, Sporbiotics, kag klinika Ditribayo.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: K5 News FM. News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Labot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat.

0: DTX 500.
1: Special mindi siya sang mayon kapis sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Sami ako ginataki sang asma, pero sang pagtumar ko sang DTX 500, kanami sang pamatsyag ko wala na ko ginahapo.
0: DTX 500, mabakal sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Salvador Estanina, taga Dao kapis. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nagabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako,
3: nagayo gid ako sa akong balatian nga TV.
2: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500, mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Junie taga Bacolod, dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
3: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix,
3: mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay na bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh, available now.
6: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
7: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Kumon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Poblasyon Kulasi Branch, Tabuklang Kang Anay Building, Kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo. Kang Klinika, Alternativo Medicina and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
12: Miss si Alana Pacardon Marapa.
13: Ko si Joshua Darin Villavior.
14: Ni si Kirby John Panes Agravante.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
15: K-5 Kalingawan Time!
16: Day, kipakilala ko ng ako nobyo sa lola ko nga milyonarya.
17: Te, boto mo sa iya si lola mo?
16: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
15: K-5 Kalingawan Time!
18: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM.
19: Championing the lives of the Filipino.

0: Champion.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: K5 Night Drive. K5 Night Drive. K5 Night Drive.
0: Champion.
3: K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
6: TTX 500
5: ang may powerful compound
6: na nagapanugos ang imo blood sugar.
5: TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo.
6: TTX 500
7: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang TTX 500 kag may TC. Ang pagkadula sa pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag may TC ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
8: Lain gid man kung kana, tigul lang kana.
7: Oh.
8: Tapos hubin pa imong pamatinan.
7: Eh?
8: Mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag may TC ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
7: Uh-huh.
8: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
7: Mm-hmm.
8: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Ambot kung nadumduman nyo itong telomeres.
7: Ang
8: o ang tail end sang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag may TC kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
5: TTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. TTX 500.
11: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag may TC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
5: DTX 500.
12: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, kung suroy-suroyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntla kay wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
8: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
7: ay,
8: kag
7: the more kagabisyo, the more
8: dapat. Pili ka lang, may TC or pure C. Added benefits ang hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula sa RGP, hindi ka matubuan bukol,
7: ay?
8: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note, hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer,
7: uy.
8: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag may TC ka. Or, PRC, protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lang yan sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, mighty see. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline na vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag, mighty see, adlaw-adlaw.
13: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatags mga butika. D3 Bio!
15: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matataks mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihit! Masami ginauhan! Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
16: Eric Ledesma, mataas sa kakon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix! Mabakal mga butika! DTX Coffee Mix!
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnami, kidang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
13: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabakal mga butika!
18: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
13: Premium.
18: Nationwide.
13: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpambasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata. Mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon. Manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata. Sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Mabuli si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
21: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untad nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
22: Sport Biotics nga gitukdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
24: Libre! Libre!
23: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Harrow Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Radio Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Hood Superman Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man. Nanamit gi sa experience ba?
3: Extend Hood Superman for Men. Extend Hood Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigko nga dugo. Gasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. E3 Bio. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
12: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. News

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings, takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, mas safe ang pamilya.
1: DTX 500!

0: umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid ka ng sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer, drink responsibly.
1: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefit.

Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhuhut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug source sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makahuli sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, ay 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cagibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving, as we forgive those who wronged us. Continue to give us wisdom to do good for others and for ourselves. Lord, please continue to bless us, also our families tonight, and bring us together again tomorrow as we start another day. All these things, Lord, we humbly pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. K5 News FM Network is now signing off. Mga ka-K5, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
5: Basta.
1: Ano tayong engineer man?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nangin detoxifier at at the same time, cleanser. Madamo na nga mga diskusyon ang ato nahimo nanungod sa importansya sang antioxidant sa lawas. Kag sigurado, familiar man sa inyo ang tinaga nga detox o detoxifier. Kag ang pamangkot, ang antioxidant bala makabig nga detoxifier. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
6: Actually, may cleansing pa Sir GP. No? Apang bago ko inasabton Sir GP, remind us lanay nga syempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kadaadlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko ana ikon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health, no? Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
2: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang naguguba sa mga selula and of course tissues and organs.
6: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabulig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga

0: dugo. Mm. Sunod sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
1: Buka na,
0: kita mo, galawig ang edad sa mga first 10 generation from Adam to Noah. Tag 900 mo.
1: Palakaw prutas mo.
0: Prutas ka gulay ito. No? So, the more nga damo antioxidants, the more nga dugay kaya matigulang, dugay kang patay. So, dugay magtigulang. So, padabaw-damo ni Sir JP sa antioxidants, sa mga sikrito sa ikayang lawas.
1: Gusto.
0: DTX 500 has 1.3 million antioxidant units. Kag tag 5 na iya kakapsula, siyempre ginainom ko kadadlaw.
1: Grabe, no?
0: No?
1: Lima ko.
0: Sino naman gusto magtigulang kag mamatay timprano man di ka naka-enjoy karon. Why ginadamo ko bangod suno pa sa madamo nga mga research ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang naga-prevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses including na da Sir JP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang Sir JP ganan siya kana sa imong nga 14 pesos nga kapsula nga health investment. Bakal kagani whiskey, bakal kagani sigarilyo, kag nga makahalit sa lawas mo, DTX 500 pa kag may tisin, di ka magbakal, nga makapahubi na sa imo, hindi dali ka magtigulan, hindi ka dali magbalatian. So, dapat invest ka DTX 500 kag may tisin.
1: Okay, ano ang mabulig ni may tisin, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni silang adwa?
0: So, ginaparis naton ang iningitwag may tisin, Sir JP, kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakos na nasang oxidative stress, and kung damo na ang free radical sa selula, so, masilingan ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
1: Amo na.
0: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler na sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, gina-recycle
1: nila. Gina-condition niya.
0: Ginabalik lang, gina-recycle. Katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C, ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis na ang DTX 500 kag MITC. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang MITC. Kaya ang ruling, Abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why, amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, no, ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas. More antioxidant means less free radicals. So kung less ang free radicals means wala sang oxidative stress nga matabo, hindi dali magtigulang ang selula. No oxidative stress means wala sang may matabo nga cellular damage, mutation kag cellular remodeling. Meaning pa, layo ka sa cancer. Layo ka sa balatian kung ano. Damo ang antioxidant kaysa free radicals. So, anong epekto sini sa lawas? Siyempre, madili ang imo nga pagkatigulang. Dugay ka matigulang, hindi ka magka-cancer, hindi ka magka-diabetes, hindi ka ma-high blood, hindi mag-uba imo nga atay, hindi madali mag-uba imo kidney, wala ka dementia nga, bangod kay gainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag mighty C nga amo ang gaditok sa imo selula kag sa imo nga dugo kag gatinlo sa imo dugo. Kung hindi ka pa mag-inom sang DTX 500 kag mighty C after mo ini nabatian, ti wala na tada mahimo. Basin dito ka na yung mainom DTX kag mighty C, nabulag ka na, na-stroke ka na, di nakakalakat.
1: Guba na kidney.
0: Oo, guba na kidney mo. So, kanto lang sa klinik, kung may mga balatian ka na, sulihan mo ng matabo mo, amo pa pag-inom mo, no. Ang pinaka-the best is, master ka sa klinik namon, mangkot ka to, anong nami nga mga suplemento, nga mga antioxidant, sigurado i-resita yun, ihatag sa imo ang DTX 500 kag mighty C. So, libre mo lang konsulta to, Sir JP, how to be perfectly healthy. Siyempre, di mag-DTX 500 kag mag-MyTC ka na permi or kadaan.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Di na nalang subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo kuman 120 over 80 DTX 500 na
2: gitu. DTX 500 informasyon sa ikaayong lawas.
1: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefits sang pag tulog sang gusto sa oras, amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagagwardiya, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay isang trabaho kung gabi, no? Kulang sa tulog. Kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kung pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag may tisipermi kadadlaw, agod magtaas inyo resistensya. Kaya dumduman mo daw kung makapulaw ka, lang pagbuta mo sa aga, tuway gagana utok mo, no?
0: Wala gid ya eh. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong nga mudo.
1: Oo, aburido. No?
0: Siyempre, aburido ka. Hindi ka, huwag ka gana mag-iho. Huwag ka gana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang itawag negative moods. Madasig ka maakig, may nito ng ulo, grabe ang imong nga frustration, irritable ka, nagapangasubo, hindi ka ka-concentrate, hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod kung wala ka sang tulog, kapoy ang imo nga brain. So hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok kay siyempre imagine la ga-ubra imo utok kay way katulog. Gani kon permi lang malain ang imo nga mudo, di siyempre alabuton kay. Ang suggestion nato, inom giga dito X500 kag mighty si agud magkalma ang imo nga pamatsyagan.
6: So Kevin, balikan ta Sir JP, no, ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kag bangod sang insomnia, no, other than sleeping problems, nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression, no? In fact, Sir JP, kung 3 days ka nga wala katulog, maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
1: Grabe,
6: kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang, ha, nga tawo nga wala kagitulog, nagdugay lang siya sang 11 days.
1: Patay.
6: Yes, kag mayara sang kaso, no, nga 6 months of sleep deprivation, ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprived sa katulogon. So para malikawan, no, ang pagtuhaw sang depression kag anxiety, no, bangod sang kakulangon sa tulog, mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: So kung lang taw na to, gamay lang kantidad ya ang imo i-invest, 14 plus 8 that's 22 pesos kada adlaw, good magnami imo pamatsyag. Pero dinhi ang pag-inom mo dayon, epekto dayon. So unlike sa DTX 500 kag Mighty C, ginakorek niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi may nito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sinabi na mian sang buringot nga asawa o bana man, sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay, pero hindi mo bala, pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga, ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imong happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain gid ya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamin ka palatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubit sa itan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakong.
1: imo nga blood sugar test. Ila tong score gani?
4: 470.
5: Nagtiko duwa
4: sa gabi, duwa sa
1: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500. ITC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
8: Para sa libre nga check-up, bisitaha lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City.
2: Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique,
2: Juan Kyong Building,
8: Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall.
2: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
8: Kulasi,
2: National Highway,
8: kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City,
2: Radyo Bandera Compound,
8: likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City,
2: Ernai Street,
8: fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kung may oxidative stress, may baho nga nagapastress. Para ko magnami ang mood. Ang tupad po, Sir Kevin.
6: Kung sa oxidation, Sir JP, may pangontra ta.
1: Ano?
6: Antioxidant.
1: Oo.
6: Sa oxidation. May pangontra man tada, no, Sir JP, no? Ang Clinica Freshness Combo, no?
0: Oh. Pero dapat maliguanay.
6: Maliguanay, Dok, no?
0: Pero ay guro, no? Mamutang ka sa ano, Clinican Geofresh.
9: Hindi ka maligo.
6: Ang pagligo. Medyo pilit. So, maligo ka mo, anay, gamit ng atong DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap naton may aray ni sa mga active ingredients nga manami para sa imulawas para matapna ang body odor kag makakas ang mga nagpilit na nga mga higko sa aton lawas, no. May ara ini sang guava extract, may papaya extract, may madridi cacao extract, may VCO kag may ampalaya leaves, no, nga naga-nourish kag naga-nurture sang imo nga mga skin cells para magpabilin nga mahubin, maputi, makinis kag layo sa mga skin diseases. At the same time, ginapatay ang mga kagaw nga nagapabaho sang imo lawas. Syempre, Doc Sam, kulang kung imo freshness, nagatiner lang sa pila ka oras. Dapat ya 48 hours ano dapat,
9: yes, ang mang swipe ipaabas? Mang swipe, Sir Kevin, swipe, tapos ha? Paligo, Clinica Dio Fresh, no, para hindi magbaho kag syempre puti ang aton nga underarm, Sir Kevin.
6: No, so sa Clinica Dio Fresh may ara ini tatlo ka natural oils, camphor oil, castor oil kag ang VCO. Kay ginapatay gid sini ang nagtuga sang pagbaho sang imo ilok. Kag ang nami sa Clinica Dio Fresh, hindi ini masakit or mahapdi sa inyo nga ilok, no. Wala man siya nagamansya sa inyo bayo. So mag Clinica Freshness Combo na kamo para refresh
0: kag confident kag anaha Clinica Dio Fresh, no. So sa mga kautura na to, no, importante aga pa ang pinakamaayong inumon, hindi tong ano makapahubog. Kay nalaman aga pa ya ano na mga balina. Ang suggest naton, painita ang tiyan gamit sang antioxidant coffee. Wala sang iban nga puno sang antioxidant coffee. Amo ang DTX coffee mix. Ang DTX coffee mix puno sang antioxidant nga mga substance nga once nga nagakapi ka na detox mo pa ang imo nga mga selula. So pili ka lang, may tatlo ka kape ang gina-introduce ang informasyon sa ikayang lawas. Pwede man kakagamit sang aton nga DTX Premium, Sir Kevin. Ang DTX Premium may siyempre may Ganoderma. May stevia ang sugar. So nami ni sa may mga diabetes, may mga cancer kag iban pa nga may mga degenerative stage nga mga hindi mahilig kape, try nyo ang DTX Premium. Pero sa tatlo namon ka kape, damo gihapon nami ang sang DTX Coffee Mix, no. Pero try nyo. May kape kami nga gitawag prebio coffee, no. Ini nga kape may prebiotics at the same time may spore biotics, Sir Kevin.
6: Yes,
0: so may combo siya. Ang gusto ka mga pinanga with may ara ka no good bacteria, prebio coffee.
6: Prebio coffee, no. Kay ang ini nga tandem nga ara sa prebio coffee, ang imo nga spore biotics, no, if paired with the right prebiotics, makahatag sa inyo sang epektibo nga health benefits. Kaangay na lang sa pagpanami sang imo nga mood, pagpaabtik sang imo paminsaron, kag sang imo nga memorya.
0: Pwede kung ako may diabetes, aga pa ang inumon ko Detox Premium. Pagka next ko nga pangapi, ano naman, prebio ko.
6: Sa gabi na boss namin ang prebio, no? Kaya at least kung naka-prebio coffee kaya sa gabi, hindi ka mag-problema nga basi hindi ka matulugan. Naganami pang imutulog.
0: So kadto ta sa manami nga kombinasyon gusto mo nga ang sirkulasyon sa imo dugo may 8 lanes super highway. Amoning sekreto ni Engineer Albao, no? Once nga gapamasad si Engineer Albao gamit sa ato nga DTX herbal oil, may sekreto na siya nga ginainom. No. Mag-inom gina siya, gatalikod na siya partner.
6: Oh, kay once nag-epekto na, no? Once nag-epekto na, gatubang na dasong
0: si Kamulo ka nga gatalikod si Engineer? Nga, gatalikod? Basin huyaan siya, yung balan siya nga, gainom ka na nagali.
6: So, ang ginainom ni Engineer, no, ang Extend Food Supplement. After pamasahin ni Engineer o isang DTX herbal oil, gainom siya Extend Food Supplement para magnami ang iyang blood circulation. Kaya ang Extend Food Supplement, bugana sa 50 kinds of phytonutrients kag amino acid nga nagapanami sa imo blood circulation para masigurado nga madulong tanan nga nutrients sa bugos mo nga kalawasan.
0: Mabugnaw kamot na kag tiil kay ang circulation hindi kalambot dira sa inyo nga mga extremities. Nami ipainom mo na to certain
6: things
0: sa Extend Food Supplement. The same time, ang mga amo nga problema blang gabugnaw until inom gid mo alabab nga tubig, no? Ang iba niya mas nami pagid butangan niyo ano, butangan niyo sa midjas. Kay gapigaw ang inyong ano nga sirkulasyon. So perme ginasuggest sa mga eksperto nga as much as possible magpamassage once a week, no? Kay isa sa isa ka semana pamasahi ka, kay nga once nga makapamasahi ka, may mga pagtuon mo, lugay ka, magtigulang kung kada at least once a week makapamasahi ka.
6: Relax ka.
0: Kaya siyempre ganami ang kwan mo, ang sirkulasyon. Kung kabalo pagi ka, inuman mo extent, kompleto nga, ano na, kompleto ang imong ginahimo para nga nami ang sirkulasyon sa imong dugo.
9: So ang nami nga pamasahi, Sir Kevin nga Balanyos, detects sa herbal oil. No? Kung gusto mo ma-relax, ate gamitin mo ang lavender nga variant. No? Kung gusto mo makakas ang palanagkis sa imo kalawasan, mga maskulo mo, gamit ka sang lemon scent.
6: Lemon scent, no? Kung lalo na kung athletic ka, mag-lemon scent ka. Pero kung gusto mo magpahunay-hunay, no?
9: Lavender.
6: Lavender.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Aton Permi mabatian ang Klinika D3 Bio nga nami gid sa ubo, trangkaso, hilanat, kagsipon, kag sa anuman nga infection. Na iya. No? Tested na ina. Kaga diin ka man makadto, bukam bibig nila ang D3 Bio basta pag-abot sa amunang nga klase sa balatian. Basta pag-abot
0: na, ginaubo ka, ginasipon. Pag hindi kaya sa isa ka soft gel, himuan nyo pulo, himuan nyo 20. Akon ngayon, gapanigurado ko na Sir Kevin, ginahimo ko 30. Para ano, dasig yung matap na ang ubo kag sipon.
6: Ang ibang dok, gahambal, 30. Hindi pa da, wala man ni lain nga epekto sa aton. No, wala siya lain nga epekto. Kaya nga, ang D3 Bio is all natural. Daw nagkaon ka lang sang imo pagkaon in the purest form para ma-rip mo.
0: Nagkaon ka lang lubi ah.
6: Makuha mo ang mga health benefits, no, in a therapeutic approach. Kasi syempre, no, ang Klinika D3 Bio isa ini ka superfood supplement nga may abilidad pagid magpabakod sang aton nga mga katul-anan. Nga ang tul-an nato namuning nagaserbe nga nagahatag sang shape, no, kag structure sa aton nga lawas. Pero kabalo bala kamo nga ang aton tul-an kinanglanon man ini naton para kita maggiho kag ginaproteksyonan sini ang aton mga vital organs, kaangay na lang sang aton brain, sang aton heart, no. Amo nang ginaubra sang aton nga mga tul-an. So in addition, ang aton nga mga tul-an naga store ini sang mga minerals kag fats, no? Nagaserbi man ini nga bodega sang minerals kag fats para sa proper body functioning. Ang D3 Bio nagasuporta sa aton nga bone health paagi sa pagpasanyog sang bone marrow health, which is vital, no, kay ang vital sa aton immunity kay ang bone marrow amuning nagaserbe nga nesting grounds ang aton nga mga blood cells, no, labi na gid ang aton nga mga white blood cells, ang aton red blood cells, no. So ang aton nga bone marrow nagaproduce ini sang 20 billion nga mga bag-o nga red blood cells every day. So kaupod ang mga white blood cells, ang platelets, kag syempre ang white blood cells naton ang pinakaimportante kaya muning nagaprotekta sa aton batok sa mga masakit nga wala pa sang bulong, no, or sang mga wala pa na diskubrehan. Ang aton lawas ya may depensa na in the form of our white blood cells. Hmm. Dok Ramil?
0: Ang amo na nga permi na mo na ginabalik-balik na mo nga kung mag-inom ka litri bayo, ti permi na mo na balik-balik nga mayara siya medium chain triglycerides. Masilingan ni ka medium chain triglycerides nga makita mo sa extra virgin coconut oil, ti nami ang absorption sang mga vitamin A, vitamin D, vitamin E, and K. No, ano ni sila? Now, sa mapagtuon, kung adlaw-adlaw ka ginom litri bayo, kaya ma-absorb ang siyempre, vitamin D3. No, kay may D3 na nga daan mo.
6: May D3 na, may
0: kung gusto ka nga strong ang imong mga katul-anan, ti da D3 and D3 bayo, dako ina mabulig. Now, aside sina, ang aton nga anong, aton nga D3 bayo, pag mag-inom ka na siya, dako nga bagay nga kaya idulong ang calcium, siyempre dasing maabsorb ang calcium, kaya idulong ang calcium pagadto sa imong katul-anan para ini may ara asang gituag nami nga mga tul-an or ara sa bone health. At the same time, nakanami ni tungod kay nga man makabulig, dali maabsorb ang vitamin K, nga mo nang in charge para iya i-deliver ang mga calcium sa imo nga lawas ngadto sa iyang receptor para nga magbakod gid ang imo nga mga tul-an. Ang nakanami lang gid sa D3 bayo kay siyempre amo ang excellent source ang gitawag healthy fats, hapos maabsorb ang magnesium, ang phosphorus, ang fluoride nga kinahanglan para nga maghealthy ang imong nga mga tulaan. So, amo ni nakadami kung adlaw-adlaw nakainom ka D3 bayo. Kaya ang D3 bayo kumpleto na, may D3 na, may healthy fats ka, may extra virgin coconut oil. Lain niya kung adlaw-adlaw ginom ka D3 bayo kay nga man, adlaw-adlaw ginapatay mo ang mga kagaw nga among kabangdanan nga agabalatian.
10: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
10: D3 Bio ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatag sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
10: May DC. Mapalis sa mga butika.
13: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
10: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
6: So may ara man sang mga kaso no nga hindi lang ang poor mineral absorption ang nagapaluya sang aton tulan. May ara man instances nga ang kagaw nga halin sa aton tiyan pwede magpaluya sang aton nga tiyan. Paano pwede sila kasulod sa aton nga sirkulasyon kung ang imuda nga probiotic sa imo tiyan dutay na lang plus ang ila sina nga toxin, no, Doc Ramil, makasulod sa aton tiyan, pwede ina maka-damage sa aton tulan. So aton ina malikawan kung ang adlaw-adlaw naton nga pagtumar sang D3 Bio parisa naton sa pag-inom man sang Clinica Sport Biotics para sa imo nga tiyan, no, sa imo pa lang tiyan, ang kagaw hindi na makasulod, kay may ara na sang nagahapin, may ara ka na sang gatekeeper sa imo nga tiyan, nga nagadepensa batok sa mga bad bacteria, kag sa mga nagapugong nga magsulod ang mga toxin sa aton lawas. So amo nang bintaha kung ang imo ginatumar is Probio Tandem sang Klinika D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. So amo na ang mahatag sa inyo nga benepisyo sang D3 Bio aside sa pagprotekta sa aton batok sa ubo, trangkaso, ilan at kagsipon, kag sa tanan nga sahi nga impeksyon. Makadto kita Sir JP sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio nga mahatag sa aton nga ikaayong lawas.
14: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Dugang nga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di siyempre balaan na to nga kung i-combine mo siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa gituwag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa gitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM.
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
16: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
16: Yung may D3.
18: Mga butika.
16: D3 Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
16: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
16: Yung
20: D3. Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia nga nagahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
16: DTX 500.
21: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
22: Pagkadungog na ko sa radio
21: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
22: duha sa gabi.
21: 2 weeks pa lang.
22: May alibyo na.
21: Pag one month ka pin,
22: naayo na ako.
16: DTX 500.
18: Pumali sa mga butika.
16: Extend Food Superman.
23: Superman. Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Mao kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo salamat sa Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Superman.
18: For Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh, available now.
6: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
14: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
15: Ini si Alana Pacardon Marapa.
16: Ko si Joshua Darin Villavion.
17: Ini si Kirby John Panes Agravan.
14: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
18: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calvibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, 40 minutos, magkaligarang tak ng alas 4 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Bugtaw rin.
3: Ah, grabe po.
4: Alright!

0: Isarang kamalipayan kag manayanaya nga aga kanatan nga tanan. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Hi! Good morning! Good morning, partner.
1: Hi, hi, hi.
0: Ayad-ayad nga gasuki kag pinalanggat ang mga tag para mati ang mugin man jagali ang aurata. Kon birnis na. Welcome, welcome, welcome, welcome banwa sa tinga pagpangalaga. Today is already Friday. Pagasuk kita kag pinalangga nga mga kasimanwa pizza 25 kita sa bulan kang Setyembre tuig 2026. Aton mga suki kag pinalangga nga mga tag para mati, welcome sa kadiyang edisyon ka aton pag pangalagad banwa. Ang mga suki ta nga mga kasimanwaho nga nagabantay kanaton kada aga sa balitang K5 sa umaga. Agapalayag na naman your best news program of ang Pinili the Media Excellence Awards kang University of Antique Communication Society. Sa kinaandan kami ang inyo mga tagbalita.
1: Thank you, Lord. Ako si ka K5 Nestor Bermudez ng Palinga Jr.
0: Kaga ko naman banwa si ka K5 Melmar Obsimar de la Cruz.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang mga sukit ang mga kasimanwa nakatutok rin sa tatlo tak ka mga waragwagan. 95.7 K5 News FM San Jose, 97.3 K5 News FM Bugasong, kag sa 95.9 K5 News FM sa Maykulasi.
1: Sa din ka man nga bahin kang kalibutan, sarang ninyo kami makitaan kag mabatian. Pinagi sa aming mga social media platforms sa Facebook, sa Gapon, ang K5 News FM San Jose Antique Digital, or K5 Antique Updates, K5 Antique 95.7, K5 Antique Digital, K5 News FM Northern Antique. Live man kami noy sa aming YouTube channel. Sarang ninyo masubscribe ang K5 News FM San Jose 95.7. Kag sa aming Play Store application, sarang ninyo ma-download K5 News FM Philippines. I-click lang ang San Jose Kagkulasin. Of course, kung gusto nyo mag-yum-yum, kindly subscribe sa aming official TikTok account, kay may mga funny reels and videos nga ginapang-upload si Professor Melmar de la Cruz.
0: Ang atong ginlubos nga pagpanamion sa mga sukit ang mga kasimanwahan, nagadupoy-dupoy ang maramig nga hangin. Kadya nga aga sa probinsya kang Antique. Po pagparigos ko, gamat-amat rin ramig ang tubig, no? Daw sinyalis rin nga rapit rin ginman ang Pasko.
1: Iambal kang kanilaan kang pag-asa, Sir Prof. Daw 2 weeks na lang kuno. Oy. Ma-shift kita from Habagat to Amihan.
0: Ayo. 91 Diaz, gid lamang!

0: I don't know, naga nga kada Pasko, excited kita kan permi man. Excited, hindi man ko excited sa regalo. Pero daw ka excited lang gid kang season kang Pasko, no? Siguro sa very sense ng amudya ang chimpo kang pagpalanggaanay. Kag pag-inchindihanay. Magmahalan tayo kuno tuwing Pasko. Pero mukhang magiging malalamig na naman ang ating mga Pasko nito ba? Sa mga sukit na kagpang pinalangga ng mga kasimato na ho, minagawlag-ulag na ho, 91 na ginlang. Pasko rin, no? Sa mga sukit na kagora. Aras sa ingot mo. Aras sa ingot mo. Araw.
1: Ay, just
0: nga. 91 days to go, banwantis ang pagsaulog naton kang aten nga kapaskwahan. Ang aton nga mga mangunguma sa kabukidan, nagatutok ron man kanatan ka dyan aga, mga mangingisdata sa kalalawran. Atan ka dyan nga mga mamumugon, ang aton nga mga vendors at sa mga merkado, publiko mga drivers ta. So kita nga mga listeners dyan sa mga terminal, sa atan ka dyan nga bilog nga probinsya kang Antique. Good morning, gid kaninyo. Sabay pa nga mayad ang inyong nga bugtaw, mayad ang inyong nga bangon ha. May pa nakapasalamat rin sa mahal nga makaako kadiyang haaga. Thank you, Lord, ha! Sa bugay ka grasya nga gintugro mo ka naman, ha? Sa gihapon, YT Friday sickness, pero may work from home lang garing ang iban. Ang University of Antique, kadya ho, work from home. Wow. Ang province, ho'y pakabalik sa 4-day, no?
2: 4-day na kami.
0: 4-day na, no?
1: Sandagli.
0: So, kadya nga, daw, why sanda duty?
2: Why duty? Duty ang taga-provincial government.
0: Pero the rest,
2: garing. Gabi man gauli.
0: Bawi man, no? The rest, regular day taton, ha? Why taton ti Friday sickness dapat, ha? Kadyang adlaw, regular ang adlaw ta, may klase,
3: may opisina!
0: Imus bangon man, madbugtaw rin ka mo dyan! Gabuta rin ang dapat nga unusun isaksak niya rin dyan ang inyong mga heater. Matayagin inyong mga takore, painita rin! Hinda ka lang ininit, prepararang kutsara kagtasa kay mga pita, gapa!

0: PDX Coffee Mix.
1: Pagbuktaw sa aga, magpangapiran kang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. May ampalay ang chia seeds, kag disugar, sugar gain extract sa mga sukita, kag pinalangga nga mga tag baramati. DTX Coffee Mix ha, healthy nga kape, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May kinapuro pangapi kada aga ni Kap Erning Sigaan, kag ni Ma'am Vicky Sigaan.
2: Good morning.
1: Oh, mag-asawa dyan sa may barangay Liyang. Oh. Puro pa nga pigit-permi ka DTX Coffee Mix, mayad lang nga pagpamati. Manangina puro pa nga pi, ni Kagawa Dadong Natividad sa may District 1 sa may Sibalom. Happy, happy Friday lang dyan kaninyo. Garaga, puro pamati sa tan ka dyan nga pagpangalagad while nagahigap kang anak ka dyan, kang andatag sa ka mga gintimpla nga mahamot kag manamit nga DTX Coffee Mix.
2: Of course, yan kay Ma'am Joanne Gatila.
1: Ma'am Joanne.
2: Oo, yan sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital sa Sibalom. Nagapanghagan mga pikita ko ng DTX Coffee. Oh. Uy, kapon Blaser Prof. Kita na kami ni Sir Jobert Bartolano Blanc. Uy! Comment na ragyaw.
1: Oh, si Sir Jobert.
2: Oo, yan sa may bungbungan uno hamtik. Kapon nag-stomach development kami kay birthday
1: aba
2: ni Hamtik SB member Liberty Santillan Bertolano.
1: Kita ay glee ka mo to.
2: Oo. Kagura rin git man nag-uran.
1: Pwede nag-uran, no?
2: Kapon grabe ang dilim kang uran, nag-tripti. Pero pagka-burbay, ura rin man nag-uran.
1: Ati birthday mo.
2: Birthday.
1: Grasya to, grasya. Grasya, grasya. O, sa mga sukit ang mga tag-bramati, ginapuro pa nga payment dyan sa District 3.
2: Mm-hmm.
1: Ni Ma'am Aileen Grafani sa pa, DTX Coffee Mix.
2: Bisan mga taga Barangay Villa Flor, Tobias Fournier
1: ba? Atod?
2: Si Ma'am Magdalena Naig.
1: Taga Villa Flor, gali si Ma'am Magdalena,
2: naka, no? Higop dyan for sure kang kampiyon nga kape. DTX Coffee.
1: Mayad lang ang pagbamati.
2: Taka sulong pag-i, Sir Prof.
1: Aba?
2: Ang comment ni Ma'am Vilma Pasakyan, Agustin. Ano ang balna? May... ano dyan, may tasa, kag may... ano dyan?
1: May adla.
2: Takuri or may, thermos?
1: Oo, oh, daw ano. Takuri. Ay, daw anara ni ano, ni Genie. Kinakiskis ang blaka, Genie. Tapos mag ang Genie rin, ma-wish ka o blaw, na?
2: Importante ka higap, ah.
1: DTX Coffee Mix. So, healthy coffee. Kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa ura pa magka-try, you must try. DTX Coffee Mix, nakakapi ka rin.
3: Naka-detox ka pa!
1: Ano pala mga talanupang doon nga balita ba no? Sa ating pagpangalagad sa mga pangulong dinalan sa mga headlines. May sunog partner no sa mga sukit na kagpinalangga nga mga tagparamati sa may Banwa Kang Hamtik. Darwa kabalay ang gintupok kang kalayo, no? Ang nabilin nga baga sa dapog amo diyang ginalantaw nga rason kang sunog. Ay. Aldo nga taguruan di man gyapon malikawan may sunog gid gyapon, no? Amora halong-halong kita kapin pa kong bayaan ta balay ta kadya nga weekend maglagaw-lagaw ta, hindi tagid pag sayang-sayang ang mga appliances ta. Oh, mga gindaigan ta dyan sa dapuganta, mga baga.

0: pagpakita kag pinalangga nga mga kasimanwa. Suryahan tara karon sa atin kadya nga pagpangalaga. 6,500 nga sinsilyo kuno. Gintaban kang takawan sa piso wifi sa ano sa may hamtik. Ginpangyadian pagtakawan. Ay, Diyos ko talamang, oh. Pero bahol nun dyan 6,500 ay.
1: Ang lock-up, sir, po, kang ano, kang, oh. Ano lang, kang piso wifi, nakakandado, rapro, no?
0: Oo. Oh.
1: Grabe ka, uhaw-uhaw.
0: Iba lang mo, ang piso wifi nga dyan, bisan gabi, bisan 24 hours ta na dyan mo.
1: Oo.
0: Oh. Nagasigil lang dyan, igpat-igpat ang piso wifi, hulog-hulog ka lang dyan, lima. Masukit na kagpinalangga ng mga tagparamati pero support man dyan, no? Ang sulod na siguro ba si kung why mabuhol-buhol guru kang tagiya bahol-bahol nang gawa dyan 6,500
1: bahol-bahol dyan
0: bahol
1: na-identify ayan ang suspect
0: o baloon track ron sa atin ka dyan nga pag pangalaga
1: sino na ka panag may kang baka may baka klito no eh gintakaw sa pisana no
0: ay
1: si Balum
0: uso takawayo
1: suspect kuno dakpan
0: bao
1: dakpan
0: ari-ari naman ta sa takawan ay baka
1: grabe
0: daw buhay man gawa white man nanakaw baka nga balita no kadjaliwan no oh
1: uy do nami palawas kang baka jala turo
0: no di ba si timing na raguro daad sa tinda bay no sa Lunes sa lifestyle patawara seryohan tara karon sa ating pagpagalagad ang DTI Antique partner padayon ang pagmonitor sa presyo kang basic necessities and prime commodities sa May San Jose de Buena Vista. Diyan matapos ang baw. O sabagay kung isip-isipon, tado nagbalik lang man, ano? Ang presyo kang gatong ginpatiraw talang kami jobro barato. Tapos nagbalik naman ka dyan sa subrasin naman ang krudo.
1: Babay pa next week kuno daw balda na may rollback.
0: Rollback? Oh, rollback ko na mga salapi, bro. Marollback na salapi tapos masaka lima. Ora kay swa kay saga karatabo. Ti expect mo gidrawas gani nga magmahalang gatong. Aha, tanan ra apektado pating tanan nga commodities ta. Apektadong kaysa mo rabasihan kang mga presyo mo ang gatong kay tanan nagagamit kang logistics.
1: Samtang uy atensyon sa mga kabugtuan tablang na ospital o kun nagabuel blakang nakabakal blakang bulong sa mga yakap ano dya clinics so or yakap provider. Nagpahambal dya ang PhilHealth Sir Prof nga hindi rin kuno kinanglan nga magbuol or magproseso kang membership data record sa PhilHealth.
0: Aba?
1: Oo. Para ikaw makaagam kang benepisyo halin sa Philippine Health Insurance Corporation.
0: Uy.
1: Usually, abi Sir Prof, kung ang sara ka pasyente or pamilya ka pasyente ng ospital, dapat magtuka to na is PhilHealth. Request ka to kang MDR, daraan mo to sa hospital, o kung sa diin pa man nga mga laboratory facilities. Pero sa talat, naghambal ang PhilHealth nga, no need.
0: Hindi rin kinanglan.
1: Kinanglan ang MDR. So, dagin pa halas
0: na pagkikiri. May admira para sa itong mga kabugtuan, no? Halas na lang. Para dapat ang ginapangayot ay pa-simplify ang mga proseso bla para kahit hindi man tanan tawag ka dyan hindi man tanan mayad gid magsunod sa mga proseso bla nga dyan no? May dyan kitang ang pinaka nagakinahanglan atong mga imol ang YT ineskwilahan mga nag-star sa bukid no? Which is amura ang mas nagakinahanglan banwa kang dyang nasambitan ng mga ano na ton no mga benefits sa gobyerno. Sorryhan tara karon sa atin kadya nga pag pangalagad sa iban pa naton nga mga talalupang don nga balita balitang nasyonal tara guro no sa mga sukit at kagpinalangga nga mga tagbarmati.
1: By the way sir prof may ano glikapon may top down ba to?
0: Ah oo no.
1: Oo ang motor to sa
0: sa may University of Antique. Ay, kitaan gito ka. Pondo na lang. Kahit ito naglapaw rin ito sa linya. Sanda ito, tungaaran sa tadarwa.
1: Pero mayad man ito driver, motor, bangon, dayon na.
0: Kaya ginisturgihan lang mayad. Why?

0: Igin pa dara sa init kang ulo. Basi kung iba-iba, guro to basi nagtinapong ulay, guro daro. Hindi kita kita sa CCTV. Muna ta na maya dyan, no? Whatever happens, kalmahan gid. Hindi mag dara sa bugso ng damdamin. Bangod nga medyo nagatro tagilid rin si Vice President Sara Duterte. May isang ka congressman nga nag-propose
1: nga
0: panaugon sa 35 ang minimum age kang presidente. Katuan na di bla ginbira kang mga Duterte supporters. Si Senator Soto kay gin kumbaga may mga fake news nga nagagawa nga gambal bla nga ipanaugo ng
1: panabaon
0: ng edad sa 35 gin propose na kano, which is why man no. Ega mo regot sanda to kay ti nalantaw nanda budlay jang kontras biko ya nay ka jangay do ma impiet si Sara Hao. Dahil kay ang sunod nanda nga pambato si Basti Duterte. Panaugon ko ng 35. Si Representative Ortega kay 5 Nestor. Ang grupo man dyan kang mga Duterte. Mga suki, tagag pinalangga ng mga tagparamati. I don't know kung asta sa diin dyan proposal. No, asta sa diin dyan pagduso kang nasambitan ng pagparaba kang edad. Sa mga suki, tagag pinalangga ng mga tagparamati.
1: Duterte bla. Si Davao City Representative Pulong Duterte. May ano man sir pro? May tawag ka dya orgi na imbestigaran, I mean. Kang National Bureau of Investigation may angat sa flood control projects.
0: May flood control.
1: Ang contractor lito no to Genesis 8 something like that. The one nagadangat kuno sa 1.9 billion pesos.
0: Oh, bal ko.
1: Do ginalantaw ta next kay Inday si Pulong.
0: Kaya mo jaga ang gabsanda nga makabalik mabuol nang daliwan ang posisyon. Parang makabawi sa administrasyon.
1: Nakabalos.
0: Makabalos, tiya mura gwa na, dobalos balos na lang pamulitika dyan sa pungsod Pilipinas.
1: Ito, kung gusto na nayo sa daat na.
0: Do abi nanda, ang istorya kang pungsod Pilipinas, nagalibot lang nanda, bla. Piraka milyon nga mga pigado nga nagakinanglan kang serbisyo kang gobyerno, ang inyo't inyo pamulitika, pinamilya. May during sa administrasyon ni Marcos, ang tawon tabi control na bitanan nga under ka na bitanan NBI tanan bi nga mga under sa executive nga mga ano na. Tapos kaya na dyan pang sugon pang imbestigar dyan mo. Karon pag change administration ra, ang gin pang daog-daog na tumabralos.
1: The same
0: mabalos. Gayi mo ay ginbirahan mo kami ka administrasyon mo ha.
1: Ang main reason ka dyan about accountability.
0: Yan.
1: Kung tawag ka dyan, mambal, mambal nga pamulitika. Pero kung lang tawon, tamay, ano man ay, may punto man ay.
0: Di kung may ground
1: kung
0: lang
1: may
0: man,
1: ground,
0: why
1: yes,
0: not?
1: Correct. At ground.
0: Bala mo, kung nagsulod ka sa politika, dapat hindi ka pwede mapolitika. kung gusto mo hindi ka pagpolitikahon, ang hindi, ang record mo dapat, hindi kaya politikahon. Limpyo ka bla. Karon kumalutsan ka diyan gamay lang karon nga mga sala-sala mo diyan tibalda ka. sa mga suki ta kag pinalangga nga mga kasimanwa ang pinakapunto dapat kun may ginapamangkot kung politiko ka may ginapamangkot sabton.
1: Oo tama.
0: Mula man ray. Ay kagamuh kagarot kagagaleng kang politika sa pungsod Pilipinas.
1: Pero amura ginabantayan? Gina daw mga kabugtuan tabla bisan chismis lang ani sa politika. Oops, ang talinga pamati.
0: Just ko tala. Tiway magyapon no. Bira-bira ta ka pang-away kang mga supporters to supporters nagirinaway man ang mga Pinoy tungod sa pag-away man sa politika. Kung yapon, may tamangga sinso.
1: Amo dapat sa prop, may mapasinawan gi dapat. May eleksyon.
0: Yeah, yeah, sorry han, tara sa aton ka dyan nga pag pangalagad. Sugot ka partner, may ano ka ron? May tawag ka dyan, may monetization ka ron kay Meta.
1: No?
0: Naga-income ka ron kang 100k kada bulan.
1: Wow.
0: Butang tabi, no?
1: Wow.
0: Pero
1: may may pero.
0: Pero
1: but
0: iban ang Facebook.
1: Abi mong ra among ga pagkikita to si
0: to si Mark Zuckerberg.
1: Oy.
0: Oy Mark.
1: Ito pala sa Pilipinas.
0: Ali al Mark Ali diri.
1: Oh. Asama ka diri.
0: Sabta kami diri.
1: Manabi kisa duro man features kang Facebook pero daw karon base atin diyan mabalik.
0: Yeah, mara gani kisa ginaproblema ta, no? Baka nga stricto man. Actually stricto si Facebook.
1: Ah. Pero sometimes,
0: Daw
1: lutsan nga po na.
0: Lutsan nga po, no? Amon ng guro ginatiradan, hay. No, ti asari-sari ang reaction kang tawo. Kung bala iban kay ti ano ka diyan? Posible nga pasakaan kuno kang kaso kang DICT.
1: No.
0: Ang kumpanya nga Meta. Sa mga sukit at kagpinalangga ng mga tagparamati, ti kung kang Department of Information and Communication Technology, sekretarya nga si Henry Aguda, i-recommenda nanda kuno nga kasuhan ng Meta, pananglitan nga hindi sa nagihapon mag-kooperar sa Pilipinas. Sa pagpatuman kang online safety measure sa mga kabataan na ito dyan.
1: Ang proliferation kang fake news.
0: Dan. Oh. Actually duro ng mga bagong mga features. For example, ang balita if sensitive ang balita, automatic ra gina-flag ni Meta nga this is not for 18 below. Na gina ano na gidra? Gina-flag na gidrang ang balita nga hindi pwede sa 18 pa na ba. Tanan ra nga mga algorithm kang 18 pa na ba, hindi ra. Edad na sa mga sukit at pinalangga ng mga tagparamati.
1: Justify ni Meta sa gobyerno kung nandot hindi pag-iban.
0: No. Mura, no? Kung iban mo man ang Facebook, dya, daw amuron dyan pinaka-major source kang ano ta eh, information tas pungsod Pilipinas eh.
1: Ooh.
0: No? Kagduro ang mawadan, hindi lang koon nga ano ah, di lang kon nga gin giproteksyonan tabi ang ano no ang security mga kabataan butang tabi. Pero how much of or ano gid kabahol kang tawag ka dyan? Percentage no nga na proteksyonan tang kabataan against sa impluwensya kang ginatawag nanda nga school violence kag dark web sa mga sukit at kagpinalangga ng mga tagparamati kung iba naton si Facebook. No? Ikilo-kilohon tabla kung ano ang kabugat ang pros kag kung ano kabugat ang cons.
1: Amo dyan dapat sa prop nga ti-explain ni Meta dapat man, no? Sa gobyerno, di ba, sip lang man ko mag-justify da. Dibla?
0: Gawa, nakaroon pa dyan. China, kita rin. Si China by way sanda ti Facebook, way ti Facebook sa China. Sa mga sukit at kagpinalangga ng mga tagparamati. Pero I doubt mad to si Mark Zuckerberg.
1: Iti
0: mambal si Mark Zuckerberg ano ginang Pilipinas.
1: Mambal lang ni duro ja ko ng mga surfing places. Sa Pilipinas.
0: Aurora.
1: Oo. Basi pwede ya ka agto ko no. Pero I doubt no.
0: Ito sa kain nyo kaso ah. I-ban nyo Facebook nilagan tagid be. Kung madura ang school violence, ti congrats. Pero kung kaysa hindi amura ang pinaka ano bro.
1: Amura abi ang balandaman ang mode nga maka transmit kang information. Ti via Facebook. Oh, di ba? Ti bilin nyo man Messenger ino.
0: Tawon tay, nilagan ta.
1: Tangtang. Update sa BSK, Sir Prof. Ambal ni Senate President Sherwin Gatchalian na transmit rin sa Office of the President ang
0: ato na
1: kopya
0: sa
1: pag extend ka termino kang sitting barangay kag SK officials.
0: So kung hindi mapirmahan ka diyang adlaw, ti
1: may filing kang certificate of candidacy by
0: Monday.
1: Ti
0: kon sayo doon, i-ready nyo ron dyan inyong mga kinanglan nun sa Lunes. Kay Mintras, waay pa, ti apro kung ako, hindi lang kung guruan na yung mag-file ah.
1: Kung ako man,
0: tungta
1: ka ma-file sa...
0: Last day lang guru ko ah.
1: Pero hindi ah, hindi
0: ako mag-file sa day.
1: Pero kung ako, ang ma-file abi ah, sa October 5 ako.
0: Oh, October 5. Oh. Or sa Friday. Oh. Anong Friday ito? Oh? Diba, 27 sa Friday, mga ano guru ko, October 2 ah.
1: Oh, October 2.
0: Oh, October 2 ko guru, kay ti... kung isip-isipon, ang next week, 28, 29, 30 nga dyan, amo pa diyang time base nga mapirmahan kang presidente ang ano?
1: Ang
0: di kanugon man karon effort to ka filing mo ya di ginadagotago mo pastawo nga mapadlagan
1: daan.
0: Dagotago mo pa sa kaliado mga kapitan nga kontrahon mo galitan na. Na booking ka na lang tuloy oh.
1: Pero kung October 5 gid ko.
0: October 5 no para last day.
1: Oh
0: no?
1: Last day oh.
0: Okay, tasig
1: maroon... lang man magano eh.
0: Magfile.
1: Dasig lang man magfile. Dasig lang man magpahimo kang ano. Kang let's say kung ka panago ka ba?
0: Oo.
1: Jamo halimbawa kung ikaw bi taga diin nga Baryo, Banua.
0: Mm-hmm.
1: O diyan ka sa San Jose bi,
0: ba?
1: Ti pa daw download mo lang to tapos print tapos panotaryo mo sa abogado.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka lang tumang top mayor kung kay mayor ka mapa-subscribe.
0: Oo,
1: man ani mayor mo. Man
0: ana.
1: Diba kung lansar ka pitan?
0: Oo.
1: Hindi ka kay mayor mo pa.
0: Tanda gimana, balaan mo rin tanan yung diskarte, no?
1: Oo, diyan ka sa ano. Tapos last day kau timingan mo lang manog normal nung tapos sir black to kapos kumilek di pa kagawa ay salamat na ura ko kontra gali
0: ang grupo ta sa may barangay Paningayan pati ko mapadlagan dyan kuno ka no SK or kapitan si Lods ng Antique
1: blang. Ah pwede kung pwede SK
0: SK
1: ay supportahan ko si Lods
0: o barangay kagawad no
1: ati pwede tugruan ko si Lods kang ano sang ka box na DDX coffee kun na maglansar barangay kagawad.
0: Oh, happy Friday kuno watching live kuno habang nagabantay kuno sa anang Changi. Sa may barangay Paningayan Lawaan. Baka si Lods Blan nananom kapon ka tangkong. Ano to kamote?
1: Uploads.
0: Nananom ka kamote para may relaswahon kuno tana. Kag tangkong sa pirakadlaw. Oy, kampiyon ha. Basi pwede man kami kapang laswa dyan sa mga tanang Lods.
1: Ano tawag ka dyan? Backyard gardening.
0: Nan. Shout out lang kuno kay Julie Roquero nga gin-invite na si Lods.
1: Uy!
0: Sa 8th Roses sa ana nga debut.
1: Wow!
0: Sa October 3 kuno sa barangay Bulwangan 1, Valderrama Antique.
1: Wow!
0: Sana all blah, 8th Roses blah! Di masok-sok kali si Lods kadya kang tuxedo.
1: Oh.
0: No? Mag-sutsaot. Korbata.
1: Korbata.
0: Champion si Lods. Joey Puno, good morning, sir! Mayad nga pagpamati lang, sir Joey. Kag gina-shoutout na lang kuno ang mga taga-crossing Tigmamali. Kag mga katuda na dyan kuno. Mayad lang nga aga kaninyo.
1: Uy, duro kali ka pamati si Valderrama.
0: Uh-huh.
1: Good morning kay attorney. Mayor Jocelyn Posadas.
0: Mayor Posadas.
1: Thank you
0: good mayor. Si Jovert Bertolano, good morning. Dawara ron gid man naguran sa barangay Uno Bumbong ano namtik nagatutok kanus na to. Lenny Garcet, good morning kanimo kag kay Ma'am Vina Robinos.
1: Mm-hmm.
0: Ma'am, good morning kanimo diyan sa may Kumon.
1: Uy, si Parita Harland Lukya Sir Harland, ambal na good morning pregatanak si Bambam. Kabanayan daraan na kay Miss Mani.
0: Kampiyon banayan, di ba na? Kapon, kamuti.
1: Ano dyan man? Sino dyan si Miss Mani?
0: Sino raman? Mysterious ha?
1: Oo. Abi ko si... Sino nga niyong sa K5?
0: Maninay. Kahapon, tinanak nga saging. Kadya tinanak nga banayan, riwan bla. Mayad, gito. Asanta, good morning man dyan.
1: Ay, matagis na aga.
0: Watching from Lawaan. Si Ma'am Karen J. Cheka, happy Friday man kanimo kag kay Josie Bakiran. Subong man kay Kagawa Dadong Natividad, mbal na nagapura pang happy rin gin man kuno ka DTX Coffee. Ah. Si Lucy Gante, Penario, good morning.
1: Si Sir Anthony Evangelio, miyad nga aga. Si, Piningon Family, region sa may City of Fatima, barangay Our sitio kaman si Barangay Fatima Dao. Good morning. Uy, hey. Auntie Lorvic Esteves kakayang kalit Guardian. Good morning.
0: Vicente Salvador kakay Lizelle Sasota. Shout out lang ko rin. Happy weekend everybody. Kakay Ma'am Vitilafaya Von Switch. Kay Sir Nonoy Leo Nueva Cubita. Kakay Lani Florentino. Malas ang bulan ka September. Kay Duro nagakadura kag Takaway. Ay kabay pa nga nagamagkaradakpan. Ron, kag mabalik man ang gintakaw. Oh. Sige, ano, sa mga sukit, ang mga tagparamati. Pagbalik ta, partner, detalyahan ta dyan atan nga mga balita, no? Sa atan ka dyan nga pag pangalagad. Magmaitisi ka mo di alkaline vitamin C para protektado, bas kag inyong mga immune system, kag ang inyong alawas, di ka mo dasig dakpon kang mga balatian. Nagapahamis pa kang inyong mga kutis, kag at the same time, nagapasanag, kag inyong mga panarikan, ang Mighty C, the alkaline vitamin C, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Las 5:15.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio DTX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Bible.

0: pamulanon kag nadula na nga akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
2: Matagal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sa punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
4: Gan. Mag-joyride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka magabutika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnamigid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Ah, 4Biotics! Makabulig sa pag-ariya!

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Problema sa mata? Ari na ang IK Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. IK Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa dilberry extract. IK Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang IK Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Eye Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang Eye Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Dugay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
10: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, last 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabuk lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo. Kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.
13: Pabalik sa ating pagpangalagad sa Balitang K5 sa Umaga.
14: Balitang K5 sa Umaga.
15: Balitang K5 sa Umaga.
13: Your best news program of ang Pinili The Media Excellence Awards kang University of Antique Communication Society. Good morning. Sa mga sukit at pinalangga ng mga tagparamati nga nagapadara kang mensahe, si Sir Ernesto Padrigon. Mm-hmm. Nagatutok ka natin kaya partner. Balang apita. Mm-hmm. Oh, kampiyon ha.
16: Uy, tiya ako bla sa Hong Kong, Sir Prof, no? Si Auntie Mila Amar Abagon,
13: oh?
16: Naga-watch live ka dyan.
13: Oh,
16: good
13: bo.
16: Morning, te.
13: Humbal na.
16: Halong regyan permi, ah.
13: Long time no see ko, no? Humbal ni Ma'am Mila Abagon.
16: Ooh.
13: Good morning kay
16: si
13: Eric.
16: Si Migo ta, Charles Idoy, kulas sanay.
13: Si ay!
16: Patanta.
13: Oh, Migo!
16: Sa LGU San Jose, happy birthday ko, no? Kay Tiburcio Edmond Aguirre.
13: Abaw, kampiyon, ha? Si Sir Eric Kanha, nagatutok man ka natin. Good morning. Aranggote Bugasong kuno nagapamati kuno sa dato kana family. Salamat gid. Mm-hmm. Subuman kay Ma'am Glenda Antonio. Shout out lang kuno diyan sa may barangay Magyapu, Lawaan, and a happy Friday kanimo. Subong man kay si Ma'am Rene Marfil. Ay, si Ma'am Jingjing Peroy, no? Si Sir Rene Marfil sa bilyar. May bilyar. Nag-tutok man ka natin kay si Ma'am, si Sir, Ma'am Lizelle Arena, no? Listening sa Funda ko, no? Oh, Funda Landing. Happy Friday and keep safe everyone. Kay Mirna Andico Sarmiento, good morning. Herme Delgado, mayad lang ang pagpamati, watching live from Madrangka. And of course kay nung Nonoy Kiriko Alcazar.
16: Oh, Kapitan.
13: Cap, oh, cap. Ready rin ni mo dyan nga, no?
16: COC.
13: Oh, sa Lunes rin to ka pa. Great na lang ko no, si Indoy, ano dyan? Indoy Osoyos, dyan ko no sa may sityo Baga, as Banawon, nga nagapamati kada aga, kag sa sityo Danaw sa Suan family, kag kay Nung Valdez. So, good morning. Ooh. Greetings from Kagawad, Kiriko, Alcazar, kag soon barangay Arasasan. Soon to be kapitan. Morning dyan, Kagawad, ha? Si Ma'am Joy Dinestolio sa Singapore, nagatutok man karatan ka Jambal na. Happy Friday, shoutout lo, kurang sa talang yung nagapamati sa Natalia Chivalum, kay Nanay Violeta Tulio. Kag kay sa udyong kuno kay Tatay Dudong kag Auntie Helen Fabiliano nagapamati man diyan. And mayad lang kuno nga pagpamati kaninyo nga tanan. Thanks gid mga gwapo.
16: Uy, tumiya daw. Si Miguta Charles Idoy Kulas nagapangagad mga piyo.
13: Abo.
16: Sige, enjoy sa pagigap kang DTX Coffee,
13: Miguta. Janet Lorenzo and kay Sir Aben Cardinal, good morning. Aras natin na 5.25, ginatod ka natin kang kaluan kag D3 Bio, manami sa pag-protektar sa lawas ta, batok sa mga bakterya kag mga viruses, likawantang ubuilan at rangkaso kag sipon. Nagapabaskag pa kang aton ng mga katulanan kay may vitamin D3, and at the same time, nagapanami kang aton ng mga nubla, nagapasharp kang aton ng paminsara. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diyan lang kami sa ground floor, Kabasan Building, Tabuklang kang New Capital Building. Pasulod sa may barangay 3 Comun sa Atubang kang Avon, Ma'am Lizelle sa Sota. Pag-uli mo dyan, ma'am, alin sa KSA, bakal kagid lagi kang kinarton mo nga D3 Bio, kagdaraan mo dyan pabalik. Mayad lang nga pagpamati kanimo. Sige ah, bulunta ni mga detalye kang balita ta partner. Sa atin ka dyan nga mga field of reporters, unahon ta na yung bypass operation nga medyo madanlog gawa dyang ano ho ang subject na kumpiskar ang 700,000 pesos masobrang balor kang illegal nga droga. Pero ang suspect nakapalagyo, pinaagi sa motorbangka. Sa piyak nga linya, naka-standby sa kabukusan ng detalye, K5 Junel Nanggan Tibes.
17: K5 News FM, Kampyon Report.
18: Nakapalagyo sa gipatigayon nga drug bypass operation ka motoridad ang subject sa operasyon na ginabanta alas 8:40 sa gabi, September 23, 2026 sa barangay Sanang Hel San Jose de Buena Vista, Antique. Ginkilalang subject kay alias Ivan, single, warati obra kag residente kang barangay Bay Bato North, San Jose de Buena Vista, Antique.
17: Mighty C para todo resistencia. Mag Mighty C.
18: Sunod sa San Jose de Buena Vista Municipal Police Station, natukiban kang suspect nga police operative ang anak at transaksyon rason nga nagdali-dali panahog sa anang motor kag nagpadulong sa motor bangka sa baybay. Na-recover ka mga kapulisan ang ginabanta 105 grams kang ginapatian shabu nga may drug price nga 714,000 pesos. Sa atalad, nagapadayon pang hot pursuit operation ka mga kapulisan sa posible pagdakop kang suspect. Para sa K5 Digital News, K5 Jonel Nangantives, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Antique, K5 News FM.
17: K5 News FM, Kampiyon Report.
16: You have it si K5 Jonel Tives, kabay pang malakpan ang diyang madanlag na suspect sa diyang bypass operation. Samtang sa dugang pagid nga mga balita, darawa ka balay sa hamtik, gintupok kang kalayo, nabilin nga baga sa dapog, ginalantaw rason kang sunog. Para sa kampiyon nga detalye kang balita, K5 Jason Grapane Sapa.
17: K5 News FM Kampiyon Report.
19: Waraan na luwas pag kang mga tag-iya K5 Belmar, K5 na store, ang piraka makakamitan matapos nga madasig ka dyan agintupok kang kalayo ang andang mga balay alas 3.23 kahapon kang kasanagin, Setyembre 24, 2016, sa Sityo Guruan, Barangay Piyapi 1, Hamtik, Antique. Ginkilala K5 Melmar, K5 na store ang mga tag-iya kang balay nga mukanday John Mark Cervantes, 29 anyos, kag Nemiso Santillan, 60 anyos, nga lunsay mga residente Mandela Sambit nga barangay. Suno kay SFO4 Jose Talidong Jr., ang Active Municipal Fire Marshal kang Bureau of Fire Protection Hamtik. Ana ka dyan ginhambal K5 Melmar, K5 na store nga nagagawa sa anda ka dyan investigasyon nga posible nga nakalin ang kalayo sa nabilin ka dyan nga baga sa darapugan kang balay ni John Mark. Dugang pa ni SFO4 Talidong nga madasig ka dyan nga nagkrapta ang kalayo bangid man nga himo sa light materials ang balay kag maswerte naman nga wara tiba ni samada sa insidente. Gindeklara naman ka dyan nga fire out ang sunog alas 3.55 sa kaagahan. Kagdagat naman sa ginabata 24,000 pesos ang kahalitan nga ginbilin base rin man sa operational procedure manual kang BFP Hamtik. Para sa programa nga balitang K5 sa umaga, K5 Jason Grafanes Sapa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
20: K5 News FM, kampiyon report.
13: Dere abet banu si ka K5 Jason Grafanes Sapa. Good morning lang kanoan ay kay Nelor or ano ya Oirogig or Yoger Gregorio Groja Nelor Gregorio ginbliktad na lang. Sir, miad lang ang pagpamati kanimo diyan kag ambal na watching live here in Boracay. Oh, Roland Gregorio Groja ang pangaran. Sige sir na. Thank you gid ha. Kag kay Grace Joy Pagunsan miad lang ang pagpamati. Happy Friday sa taga Masanag. Tagpira kano ang D3 Bayo Migo. Ambal ni Migo ta Charles Idoy Culasso.
16: Brato lang Migo ah. Oh. Ambala lang sa clinic nga mabakal kaw.
13: Oo. Oh, oh. Ambala lang Migo ni K5 Nestor. Oh, no?
16: I tawgi lang ko anay at nah, isang bakal.
13: Nah, the best may discount no?
16: Oh, may discount. Oh, tawgi lang ko.
13: Oh. Good morning kay Lucia Bayog Ison. Good morning. Happy Friday lang kano sa tanan kag kay Ambal ni Ma'am Lizelle sa Sota. Good morning Pinas. Tagra yapon pa lang dya. Yapon kita mga idol.
16: Wow.
13: Mia daw.
16: Ang na mo ma'am nga subo ang balanda, aman ra.
13: Ma'am, ana mon nga busog ka ma'am daw, busog roman kami gro. Si Sally Alentahan, good morning kuno, happy Friday man to all viewers and listeners. Salamat gid and God bless man kanimo mama. Kaya, parayon lang kamo sa pagpadala kang mensahe karon pagbalikta, dugangan ta pagid ang last batch kagatan ng mga greetings kay mabuhi kami anay kang commercial. Pagbalik karon kumustahan rin natin sa K5 Western Visayas sa Negros Island Region para sa mga balita tano sa mga sukit kag pinalangga nga mga tagparamati. Ang DTX 500. Kita paglipatan ha, i-ready rin dyan sa lamisa ta para kay nanay, tatay, lolo, lola, kay manong, kagay manang. Ang DTX 500 i-ready ta para nga protection sa atan ka dyan ng mga kalawasan. Likaw sa diabetes, hypertension, fatty liver, kidney failures, kagiban pa nga mga sakit, parehas na gilamang kang risgo. Sama ka mamatay nga cancer. Ma DTX 500, adlaw-adlaw. The superior antioxidant. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Uy, may free check-up ka dyan.
16: Biyernes.
13: Friday. Dyan kita sa may sentro. Dyan kita sa San Jose. No? Sa ground floor kang Kabasan Building. Dyan si Doc Ramiro Nedruda. Alas 9, tub-tub, alas 5, kadya nga adlaw.
16: Dyan may programa.
13: May programa karon. Impormasyon sa ikayong lawas, alas 9, hasta alas 9, midya.
16: Mati ka mo. Madam Tata, tricks pa mati. May mga health tips na si Doc Ramiro Nedruda.
13: No. Sige, mabalik kami. Hindi ka mo magaling, ha? Stand by!
20: K5 News FM. News FM. D3Bio.
21: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
20: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
22: Ako si Jay, taas akong sugar.
0: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
22: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio, DTX 500.
23: Ako si Arlene Villaruel, sang Banica, Roa City. May high blood ako, permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500, nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500, nag-ayo gid ako.
2: DTX 500,
22: mabakal sa mga butika.
24: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
25: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
26: isang bala ka lang.
25: Ako, ang linya ko,
26: isang kapsula ka lang.
25: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
26: Extend!
25: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
27: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
25: Extend supplement for men.
27: Isang kapsula.
25: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
25: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
29: Si Leslie Katay. Mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seed. Pampasexy, gidman niya nga kape.
25: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
30: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
31: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
32: I Care Gold.
33: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
34: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
35: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
34: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
35: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
34: Clinica Deo Fresh. Available now.
36: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
37: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
36: Bakal na sa mga butika.
38: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
22: Bumakal sa mga butika.
39: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
1: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Pabalik sa ating pagpangilagad sa balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
4: Si Madam Alma Anseno, bago lang nakabutwa si Madam Alma Anseno, nakatamwa si Madam Alma. Good morning. Nagahimos karan diyan ka pamahaw mo Madam Alma. Ano dapli ta diyan? May lang pagpamati kag kay Sir Ray Bangoy. May lang pagpamati sa mga taga-apgahan patnungon. Kag subuman kay John De Tives. Sa tanan ko nung mga ka-K5 watching live in Pag-asa, San Pedro. Oh, ano dyan ni ka-K5, Junel Tives?
7: Hindi naman parehas ang da Tives. Pero ano dyan niya, no? Ang Tives sa Negros Oriental.
4: Good morning! Kay Wilman Nacionales, meron nga pagpamati ka rin mo dyan. Madam Tata Trick, subuman kay Kayla o kay Kayhan John Kisto. Shout out lang ko sa tanan nga taga Del Pilar. Good morning lang dyan, ha. Sige, ginanganangan ta connection ta ka dyan sa K5 Western Visayas para sa ating nga K5 kamustahan. Kung may duty ka ka dyan, trabaho, eskwela, opisina, dapat nakaparigos gid alin sa aton kadya tagsa ka mga balay. Ang habon nga gina-recommend namon perme ang Klinika D3 Bio. Klinika DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap manami nga habon kay antibacterial ren, beauty soap pa. May papaya extract, avocado extract, kag may Madre de Cacao extract. Doon, ginakas, tagali ka dyan mga oro, arikis, lawas mo, blara. Ang pimple sa imong auyahan, ginapahamis na pungyahan mo, partner. Kung makita nyo pagid ang itsura, pagid ni, ano?
7: Hindi ako, ha?
4: Ang kakinis pagid kang auyahan ni K5 Simon. Nakaklinika. DTX Beauty Soap.
7: Sir Simon, ang tabi. Sir
4: DTX Beauty Soap. Tapos mo prigos. Pang load good kapag kairot mo ang kang Klinika Deo Fresh. Ati, kampiyon ng freshness.
7: All day long. Fresh na fresh.
4: Ati, ginapatay ng mga mikrobyo nga nagapabaho sa imo nga irak. Ginapaputi na pa irak mo kaya. Klinika Deo Fresh kag DTX Beauty Soap available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Jared sa da partner. Okay, check aron ta signal ta sa Kalibo Aklan. Sir Michael, good morning.
8: Magandang morning sa aton tanan mga KK5 Panay, Kalibo, dira sa Antique. Salamat gid mga KK5 Champion, signal nyo sa Ammonia. Why problema maulaulano ng panahon ka kainas ang kagahon pero subong makanay ka na.
9: Good morning lang da sa taga Uyo Turong.
8: Uyo Turong. Naturong kay naginom na sang DTX Coffee Mix. Champion signal mo niya pang Sir Michael, back to you.
10: Amo salamat Bacolo Daddy Babe, si Robert champion man ang inyo signal diri sa amo sa Banuasang Kalibo manayan na yang tempo di. Nami ang tempo agalom lang gamay pero naka DTX Coffee Mix na kita kay naka DTX Bayo. Balikan ta lang kanakon ka mo karon ha. Kuha na to ng, i-check na to ng signal ni Sir Rex Rita sang Iloilo. Sir Rex, kumusta ang signal sang Iloilo? Good morning.
11: Baskog ang signal sang Kalibo, may rayad gig nga aga. Kapangapin na kita detect sa coffee mix. Balik sa imo, Sir Michael.
10: Wow, kampiyon ang signal ni Sir Rex. Luman ka guwapo. Sa iyo, may nagalungpan yung rupa ng reference. Kuha na to ng, check na to ng signal ni Sir Jobert. Kanlaw, Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
12: Good morning, Sir Michael, sa aton mga kaopdanan, sa Bacolod, Iloilo, Kagantike. Sabing signal sang Kalibo, Maathaga. Kapakami din na ka-DTX Coffee Mix, kag na ka-Mighty C. Back to you, Sir Michael!
10: Damo salamat, Sir Jobert, sa Rojas. No? Kampiyon man ang signal sa Rojas. Check na to ng aton ng mga aton sister station, no? Tambarang Nismar, kay Sir Nestor, kag Sir Milmar. Good morning, kumusta ang signal sa Antike?
4: Good morning, Sir Michael. K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Kanami kang signal. Manayanaya man ang chimpo na mong jack. Kag medyo maramig-ramig rin sa amon nga probinsya. Nakapuro pa nga, pido kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka rin mo, Sir Michael.
10: Damo salamat, Antiki. Kampiyon man ang signal. No? Kompleto na kita tanan. Friday morning, subong. Wow, ang kampiyon yung mga balita. Mauna kita dito sa siyudad sang Bacolod sa Negros Island Region. Daddy Babe, si Robert, good morning. Anong kampiyon yung mga balita?
8: Dere sa amon sa siyudad sa Bacolod, mga kakifive, tuod o preparasyon ng ato sinisiyudad, bagod sa madason nga bulan na, lapit na mga kakifive, mag-aumpisa na ang ato sininga Mascara Festival dere sa siyudad sa Bacolod. Kag lima ka mga sektor karon sa komunidad ang mga partisipar sa kapistahan nga ginapangunahan mga kakibad sa pagpila ka mga aktibidad sa selebrasyon sang Mascara 2026 Festival ang nagkalain-lain nga sektor ka grupo sang komunidad sa siyudad sang Bacolod mga kakibad. Nalakip dere ang sektor sa mga visual artist, kababainhan, kabataan, mga person with disability, pet lovers, kag mga for parents, mga kakibet. Magapakigbahin man ang mga ini sa mga aktibidad, kaangay sang mga mass painting competition, Zumba, PWD Got Talent, si Sunto Fashion Competition, kag madamo pa nga iban. Damo palagwaon ni sa amo na, may mga madalagko nga pa premyo ang nagahulat sa ila.
0: Sa ibang pagnyabalita, K5 Western Visayas, isa ka lalaki, digin patay, pariyo ang suspect, pariyo nyo man lang manog scrap. Kay ang motibo, mga ka-K5, hindi sa negosyo, kundi sa agaway sang pagkaon. Mm. Kay ining manog scrap, kung kisa may mapuslan pa sila nga pagkaon, dito nag-inagaway ining duha, linampusan niya ang iyang upod na patay, mga ka-K5. Kag natabo ining insidente sa Barangay Tangub, siyudad sang Bacolod sa tong September 19 sang gabi. Kag hindi naman interesado ang pamilya nga magpasaka sang kaso kay manti pigado man sila, no? So ining kaso makabig nga close na kag nagpirma na sang isa ka affidavit nga hindi na interesado ang pamilya o kung ginatawag nga non affidavit of non interest, mga kakipay. Sa piyak nga bahin, nadulaan man diryo, tamad na magtigang, nangawat sang rice cooker, dala pa ang tinigang sa Barangay Pilisa. Tumtum subong wala mahibuluan, kundi ina ang rice cooker, mga kakipay.
8: Amo na mga balita na mo diri sa sudan sa Bacolod, ang Negros Island Region. Back to you, Kalibo.
10: Grabe pati rice cooker, kag tinigang dala ba? Tani, gindalan niya, tani, kung may mga kung may sudan to, gindalan na lang. Kampiyon niya balita, damo. Salamat, Bacolod, sa kampiyon niya mga balita. Sa ilo kita sa Iloilo, sa kampiyon niya balita. Sir Ray, good morning!
2: Naliwat, mayong aaga, K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod sa NIR. Mga dalag po, mabalita, dali sa may bayan sang syudad, kag probinsya sang Iloilo, madumduma na to ang ningin patay nga magkasusyo sa negosyo, no? Na interview ang utod sang suspect. Kag nagpanindugan nga ang wala nakuha nga share sa negosyo sang iya utod, amo ang rason kun nga nga naakig ang suspect nga gintiro patay ang iya ex-living partner kag anya partner niya sa negosyo, no, dito sa Barangay Tambal sa Ibanwa sang Haniway. Pero ining suspect ka padayon subong nga at large ining si alias sa Jerome, pero gireprepahan na subong sang Haniway Municipal Procession ang pasaka sang kaso nga double murder. Kaga sa piyak nga bahin, 134 na out sa 180 kamabalanggay sa syudad, drug cleared na. Ha? Drug cleared na. Kag drug free na. Pero hambal ko, drug free, anong droga, libre? Pero daw makibot kita kay nga ah. Naduadlo-adlo, may baybas diri sa amon. Kung sa bagay gani, kung ako duway, kung galagas ma-drug cleared, kabalo man pumuluyo kung cleared ang barangay ah. Tigamay lang barangay sa amon di drag ang kwan ang wife pa ma clear, pero adlaw may bypass. Amo na madag ko balita sa amon di Kalibo.
10: Damo salamat Sir Rick, no, sa kampiyon niya mga balita. Hindi ko nibalaan ko na nung drug free mo. Ay dugay-dugay may madakpa naman. So anyway, sa aton hindi na tong balaan ko na nung criteria na sila. Anyway, sa aton niya pagpadayon, damo salamat Iloilo sa kampiyon niya mga balita. Masaylo kita sa Rojas, no, kay Sir Jobert. Sir Jobert, anong kampiyon niya balita sa Rojas?
13: Mayuga once again, Sir Michael, mga nagapangunayanda nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag sudan sang Rojas. Wala sang klase matapos nga nagkarankaran kahapon sang Kasisidmon. ang mga estudyante matapos nga nagwa sa social media nga may threat subong adlaw alas 3 karon sa hapon sa isa ka National High School diri sa siyudad sang Rojas. Ini matapos nga may mga kabataan nga may mga conversations mga ka K5 alin sa grade 12, grade 7 ka grade 11, grade 10 mga ka K5 diri sa Capiz National High School kun sa din amo ini ang gintutukan sang mga manunudlo kag mga estudyante sa nasambit ka eskwelahan mga K5 kag gilayon ginaksyonan sa city government kalakip man sa aton sini nga Rojas City PNP mga ka K5 base sa report sa aton sini nga Rojas City component city sa pagpamuna sa amon sini nga chief of police lieutenant colonel Tumagtang Jr. nga ini ang ginpausisa ginpatawag ang principal mga maestra nga involved sa management mga ka K5 kalakit na ang M aton sini nga DSWD kag CDR RMO kag abi mga K5. So no sa report ginaksyonan sa aton sini mga kapulisan bangod nag sang reklamo sang aton mga ginikanan sa nagalagaw sa social media kagabi nagdeklarar ang eskwelahan nga wala sang klase sumong adlaw mga K5 kay nagahinyo sang ila sini nga pag suporta sa mga ginikanan at the same time ang aras sa mga social media kaya nag-send sang messages mga K5 ang padulungan karong adlaw sa mga taga City DSWD mga K5 para makitangid kung anong senaryo sa sining mga minor di edad mga K5 na daw pariho nga ang natabo sa banga daw banga South Cotabato daw himuon nila diri sa isa ka National High School mga K5 inaksyonan gayon sa itong mga tapos ng kapulisan ang ining nagalagaw nga report sa social media mga K5. Samtang diri sa amo no ordinaryo lang ang shabu adlaw-adlaw magluwas sa shabu may recovery sang armas mga K5. Tatlo ini kanag nagkalain-lain nga lugar diri sa syudad may 1.4 million nga balor sang druga at the same time tatlo ka mga 38 kalibre nga armas mga K5. Apo mga balita diri sa amon sa Capiz kag syudad sang Rojas. Back to you Kalibo.
10: Namo salamat Sir Jobert no. Hindi na ako matingala pila ka adlaw drug free naman kamo da. Pero may dakpan. Kampiyon niya mga balita alin sa Antique kuha naton Sir Nestor. Ano ang latest Sir Milmar?
14: Mga talupang doon nga balita diya sa probinsya kang Antique kami diyan hindi pa gurma drug free. Padayon ang bypass operation galing ligad adlaw sa natabo nga bypass operation nakapalagyo ang sospechado. Namutika niya siguro ng katransaksyon na pulis nagpalagyo kay 5 Western Visayas panaog to sa may motorbangka na sa may barangay sa Nangel San Jose kag nagpalagyo pero na-recover sa nang balay sa nang ginalinan ang diyang worth 700,000 pesos nga balor kang illegal nga droga. Sunod-sunod ang takaway may piso wifi gintakawan 6,500 tapos may baka mandiyaga gintakaw kanamon ho daw tigpuraot gidya sa probinsya.
15: Samtang sa dugang pagit niya mga balita, bago sunod-sunod man dyan sunog na record sa may panawa kang hamti. Kahapon kang kasanagan, September 24, sa Sityo Gruan, Barangay Piapi, Uno Hamtik, darawa ka balay, gintupok gid kang kalayo, himo dyan sa light materials, banged kuno sa napabayan nga baga sa dapog ang rason kang sunog. Samtang kang nagligad nga Miyerkules ti Adlawan sa may barangay Mapatag Hamtik 3rd floor kang balayman na sunog K5 Western Visayas sa Negros Island Region.
14: Para mga balita naman dyan sa Antique, Sir Michael, balik ka din mo.
10: Damo salamat sa kampiyon yung mga balita din sa Banua Mansang Kalibo. Isa ka babae, ginlabo sa ulo kahapon mga K5 na tabo niya sa barangay Sityo Tagaytay, Barangay Tamalagon sa Banua sang Tangalan. Ang rason, bangod sa napatay ng ido. Ang sospek, siyang tag-iyas ang ido. Naghambal ang sospek nga linya day, ilubong nala ng abi kay masakit sa dughan kung ako mismo maglubong sa alaga ko. Daw nagkumprontahan na sila asang uli ha, kinlabo niya sa ulo ang babae confined subong sa hospital mga K5 ang suspect ato na sa paginakop sang aton kapulisan kag grabe man ang kaakig sang isa ka babae matapos ang hinalay sang iya gumankon ginkawat mga K5 ang mga suspect minor di edad tapos ang mga minor di edad ginsuksok nila pag TikTok nila nakita sa social media nga grabe TikTok nila ginsuksok nila kinawatan kinawatan gali. Banwas ang Kalibo, nakakuha man sa Award bilang a model of excellence and sustainability, mga ka-K5. Yeah, ang Banwalang Sangkalibo ang nakakuha sang award diri sa Western Visayas, mga ka-K5. Okay, wala na ta oras sa Salones naman. Damang salamat, Bacolod, Negros Island Region, Capizca.
38: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
10: Dere a bet banwat connection sa K5 Western Visayas and Negros Island Region. Salamat.
16: Balitang K5 sa umaga, iirimi mo kita. Balitang K5 sa umaga.
10: Nagatuto karatan ka diyan aga si Ma'am Merlin Dayunela. Dayunela Junela. Oh, good morning lang diyan ha. Medla nga pagpamati kanimo madam kag kay Elizabeth De La Torre. Good morning kay Sir Jesse Herahemino. Medla nga pagpamati kanimo ha.
15: Kagawad diyan sa kagawad. District 2 Sibalo.
10: Oh, good morning. Andrian Sobiliaga kag subong man kay Mary Lou Huera. Good morning and God bless kag kay Arlene Sanyahan. Good morning sa may madrang kakon na galantaw gitsanda dyan Gemma del Rosario madam. Uy! Wag ulang liwan kabutwa sa
15: Gemma.
10: Kamusta
15: rin si madam Gemma del Rosario? Nakauli rin sa
10: di nga ni lagta. Diyaran ka no sa may barangay lagta. Happy Friday ka no sa tanan. Ma'am Ana Linietes, good morning and God bless man kanimo kag kay Ricardo Pagapulan Sarte Senior taga V. Gras Paril sa may mga barangay official kuno good morning lang gid. Subuman kay Ma'am Melanie Casalan diyan sa may La Rioja Patnungon madam. Good morning. Nakapanamog ka rin ka baboy mo diyan madam. Good morning kay Sir Randy Magbanwa kag sa tanan nga nagapadara kang anda nga maminsay kag gusto magpatamyaw si Sir Edward Rendon. Sir Edward, good morning, ambal na, abi ko, busog kita dyan sa Antique, it ayuda, duro.

0: Gatugro kang serbisyo sa tagsa ka mga antiken. Kinandaan kami ang inyo mga alaga.
1: K5 Nestor Bermudez na palingga dyan.
0: Gagal ko naman banwa si K5 Melmar Obsimar de la Cruz para sa kampiyon ng mga balita. Oy pahabol nga greetings Gilyado Ronaline sa Echong kuno katutok ginagapamati. Serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya kang antike. Ang kampiyon nga estasyon K5 News FM.
2: K5 News FM.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas.
5: DJX 500. Ako si Junior Biliano sa Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugahan. Sa nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
8: Mayad nga balita si Balumnan. San Remy Yonhon, kagsuking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, si Balum, ang Kimberly J. Can Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa Kamais Kagparay. Nagabaligya man ka construction materials. Parehas kang cement, kabilya, angle bars, zipper lines, GI fence tube, plywoods, kag electrical materials. Nagadeliver man, sand and gravel, hollow blocks, tamburong, kagtuong sa baratong presyo. Kimberly J. Khan Corporation, Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom. Owned and managed by Earl Magramo Nabalan and Kimberly Don Cordero Ardania Nabalan. Contact number 0917-312-1143.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanamig. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi gina ko makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal, epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang

0: IK Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
8: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
7: Bumakal sa mga butika.
9: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
10: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag? Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon, samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sa isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang

0: Kaka-5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antis samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antis ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-on nga lamesa kag magpangyabot tebteb madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa ukon magadto sa hilway nga lugar. Chekyaron kun may mga pilason nga mga kaimaw kag dapatan kag una nga pagbulong kung kinanglanen. Magpamati kag magsunod sa mga pahanandam kang mga otoridad. Hindi pagulaten nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dya nga pahanandam ginatid kaninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Miss si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darren Villavion.
4: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6:07 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Headlines. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Headlines.
5: Mga barantayan nga mga balita sa kadyang adlaw kang Biyernes sa mga headlines. Sa mga balitang lokal, suspect sa drug bypass operation sa Banwakang San Jose de Buenavista, nakapalagyo sakay sa motor bangka, masobra 700,000 nga balor kang Cebu na recover.
6: Baka gintakaw sa pisanan si Balem, suspect na dakpan sa barangay Salvacion.
5: ₱6,500 nga coins gintaban kang takawan sa piso wifi machine sa Banwakang Hamtin.
6: Hagdarwa kabalay sa banwa kangamtik, gintupok ang kalayo, nabilin niya baga sa rapo ginalantaw rason sa sunog.
5: Samtang third floor kang balay sa hamtik, nasunog man.
6: Kag DTI antike padayon na pag-monitor sa presyo kang basic necessities and prime commodities sa San Jose.
5: MDR sa PhilHealth, hindi rin kinahanglan sa pagbuol kag pagproseso ka mga benepisyo. Sa mga barantayan ng mga balitang regional sa probinsya kang Iloilo, 210 million pesos nga balor kang ginapatihan Cebu na kumpiskar kang Police Regional Office 6 sa silid kang 4 kabulan.
6: Sa Kalibo, laborer arrestado sa entrapment operation, pusil kag bala na recover.
5: Sa balitang regional sa probinsya kang Capiz, ginbisita kang masobra 63,000 ka mga turista katong 2025. Sa mga barantayan niya mga balitang national, Department of Justice nagpangayo kang mas bahol nga confidential funds sa 2027 budget bangod kang mas duro nga pagpanghangkat.
6: 2.75 trillion pesos na dura sa ekonomiya bangod sa korupsyon kag inflation suno kay Senator Gatchalian.
5: Barangay kag sanggunian kabataan election postponement bill gin-transmit ra na sa Malacañang. Sa mga barantayan nga mga balitang international, pungsod Iran nanindugan nga indi sanda magluhod sa Estados Unidos.
6: Masobra $71 billion nga pondo ginakinahanglan para sa rehabilitation kang Gaza.
5: Sa balitang sports, sa Carlos Yulo nabuol ang unang gold medal kang Pilipinas sa 2026 Asian Games.
6: Kag sa balitang entertainment, Kim Chu ginpathag nga hindi lang angit sa personal na nga kwarta ang pagpasaka kang kaso batok sa anang nga bugto.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Maayad-ayad nga aga Pilipinas, sa maayad-ayad nga aga probinsya kang Antique. Nagapalayag na naman sa kahanginan ang DTX 500 Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Kadyang adlaw kita kang Biyernes sa petsa 25 ron sa bulan kang Setyembre sa tuig 2026. Sa gihapon mga ka-K5, kamo nagapamati sa tatlo namon ka mga waragwagan sa probinsya kang Antique. Sa another 5.7 K-Fab Nusa from San Jose nga nag-broadcast sa Sur. 97.3 K-Fab Nusa from Bugaso nga nag-broadcast sa Central Antique. Kag sa another 5.9 K-Fab Nusa from Kulasi nga nag-broadcast naman sa Norte.
6: Sa diin ka man nga bahin kang kalibutan, sarang kami makitaan kag mabatian. Pinagi sa tatlo naman ka mga Facebook pages via FB Live presentation. Yan isaga pa lang sa tag sa ninyo ka mga account ang K5 or 95.7 K5 Antique Digital, K5 Antique Updates kag K5 Antique. Live man kami sa aming YouTube channel sa 95.7 K5 News FM San Jose Antique. Please do like, follow and share kag mag-subscribe agad nga man updated sa mga latest news and happenings.
5: Sa kadyang aga kami ang inyong mga newscasters.
6: Ka K5 Jonella Nangantives.
5: Tag ako naman si ka K5 Jimmy Gregorio para sa kaundan kang atan ng mga balita. Una kita sa detalye ka mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
5: Nakapalagyo sa ginpatigay nga drug bypass operation ka mga otoridad ang subject sa drug bypass operation na ginabanta alas 8:40 sa gabi kang Setyembre 23, 2026 sa Barangay San Angel sa Banwa kang San Jose de Buenavista. Ginkilalang subject kay alias Ivan na single warati obra kag residente kang Barangay Maybato North sa Banwa man kang San Jose de Buenavista. Suno sa San Jose de Buenavista Municipal Police Station na natukiban kang suspect nga police operative ang anang nga kan-transaksyon o kung nakatransaksyon na rason nga nagdali-dali panaog sa anang motor kag nagpadulong sa motor bangka sa baybaya. Na-recover ka mga kapulisan na ginabanta 105 gramos ang ginapatihan Cebu na may standard drug price nga 714,000 pesos. Sa telad nagapadayon pang hot pursuit operation ka mga kapulisan sa posible pagkadakip kang suspect.
1: Balitang lokal.
6: dugang pagid nga detalye kang ating balitang lokal na tigayon nga madakpan ang kang mga kapulisan kahapon Setyembre 24 ang isang kalalaki nga nagtakaw kang baka sa barangay Pisanan Sibalom Antique. Ginkilalang sospek ay alias Dennis, 18 anyos, residente kang barangay Bugnay kag anang imawa nga si alias Jake nasa legal nga edad kag residente naman kang barangay Villafont. Sa impormasyon nga nabaton kang K5 News FM las 11 kahapon or sa hapon kang aga or alas 11 kahapon kang aga kang nagpadulong sa istasyon kang Sibalom MPS ang tag-iya kang baka agad nga mag-report sa follow-up investigation kang kapulisan sang ka-concerned citizen ang nagpamaan ka ng daangat sa nagbaligya ka na kang baka. Sa hot pursuit operation na locate ang suspect sa Barangay Salvacion Sibalom Sariin, positibo man nga ginkilala kang tag-iya ang anak kadyang baka. Sa dugang informasyon nga natipon kang K5 News FM, may una rin man nga kaso kang pagpanakaw ang suspect. Sa tala, dragyan rin sa kustodiya kang Sibalom MPS ang suspect para sa nagkaigo nga disposition.
1: Balitang lokal!
7: Balitang lokal!
5: Nagdangat sa ginabanta 6,500 pesos nga coins ang gintaban kang takawan sa isara kapiso wifi machine. Ginabanta alas 12:01 sa kasanagan Setyembre 23, 2026 sa barangay Puaw, Hamtik, Antique. Sa interview kang K5 News FM kay Police Major Ryan Valenzuela, ang acting chief of police kang Hamtik Municipal Police Station, ang naging pahayag na koth indaa kang biktimang sospek nga nagagaba kang piso wifi machine matapos mabatian ang pagdaghol ka mga ayam. Naman ansuno kay Police Major Valenzuela nga regyan sa ginabanta 10 metros ang karayon kang piso wifi machine nga nakatakod sa mahogani halin sa balay kang biktima. Sa tulad padayon ng hot pursuit operation kang mga kapulisan sa posible pagkadakop kang sospek nga residente man kang nasambit nga banwa.
1: Balitang lokal.
6: Sa piyak nga bahin kang balitang lokal, wara rin naluwas pa kang mga tag-iya ang pira ka mga kagamitan matapos nga madasing nga gintupok kang kalayo ang andang balay las 3:23 sa kasanagon Setyembre 24, 2026 sa sityo Gauran or Guraan, Barangay Piyapi 1, Hamtik, Antique. Ginkilala matag-iya kang balay kanday John Mark Cervantes, 29 anyos, kag Nemusio Santillan, 60 anyos, ngalunsay mga residente man kang nasambit nga barangay. Sa interview kang K5 News FM kay Senior Fire Officer 4 Jose Talidong Jr., Acting Municipal Fire Marshal kang Bureau of Fire Protection Hamtik, ang naging payag nga nagagawa sa andang investigasyon nga posible nga naghalin sa kalayo or ang kalayo sa nabilin nga baga sa darapugan kang balay ni John Mark. Suno kay Senior Fire Officer 4 Talidong nga madasig nga nagrapta ang kalayo bangod himo sa light materials ang balay kag maswerte nga wara timay na samadan sa insidente. Gindeklarara nga fire out ang sunog las 3:55 sa kasanagon kaga nagdangat sa ginabanta 24,000 pesos ang kalitan nga ginbilin base man sa Operation Procedure Manual kang BFP Hamtik.
1: Balitang lokal.
5: Sa kaangat nga balitang lokal, nagdangat sa 42,000 pesos ang na-record nga kahalitan matapos nga nasunog ang third floor kang isra kabalay alas 11:27 kahapon kang aga o kung kang tinalikdan nga adlaw Setyembre 23 sa barangay Mapatag, Hamtik, Antique. Ginkilala ang tag-iya kang balay kay Jimboy Toleron na 44 anyos kag residente man kang nasambit nga barangay. Sa interview kang K5 News FM kay Senior Fire Officer 4 Jose Talidong Jr., ang acting municipal fire marshal kang Bureau of Fire Protection Hamtik, ang naging pahayag na nagagwa sa andang investigasyon nga posible nga naghalin ang kalayo sa solar charge controller kang solar setup kang nasambit nga balay. Gindeklar naman nga fire out ang sunog alas 12:39 sa adlawon sa diin, wara man timay na record nga nasamadan.
1: Balitang
6: dugang pagid nga detalye kang balitang lokal, padayon ang monitoring kang Department of Trade and Industry kung DTI Antique Provincial Office sa availability kag presyo kang basic necessities and prime commodities o kung BNPCs sa San Jose de Buena Vista Antique. Agad masiguro ang nagapabilin nga accessible sa mga konsumidor ang mga essential goods. Base sa anda pinakauri nga pagmonitor kang presyo sa mga supermarket kag grocery store, naobserbahan kang DTI Antique Manrique nga nagapabilin nga bastante ang supply kang nagapanguna nga mga baraklen sa diin ang may establishmento nagamentinar kang nagakaigo nga stock agada masabat ang demand kang mga konsumidor. Nagagawa man sa ginapatigayon nga monitoring nga ginasunod kang mga barligyaan ang nagakaigo nga suggested retail prices o kon SRPs pagi sa regular nga pagbantay kag koordinasyon sa mga retailer nagapabili ng DTI ang tike nga nakapokus sa pagpasanyog kag patas nga mga buhat sa negosyo, pag-amlig sa mga konsumidor, kag pagpasiguro kang makatarungan na nga presyo para sa mga nagakinanglan o kinanglan na nga mga baraklen.
1: Balitang lokal.
5: Sa katapusan nga detalye ka mga balitang lokal, hindi kinahanglan ang member data record o kon MDR sa pagproseso o kon pag-avail ka mga benepisyo sa PhilHealth base man sa advisory nga ginpagwa kang PhilHealth Regional Office 6 sanding sa PhilHealth Circular number 2022-0013 tanan nga miyembro kang PhilHealth kag manginanda dependents ang ginatuguruan kang immediate eligibility para sa pag-avail ka mga benepisyo pananglitan nga ang records kang sangka miyembro ang hindi kompleto o kon wara pa nakarehestro ang accredited nga hospital o kon health facility ang magabulig sa pagpa-register kag pag-update pinaagi sa PhilHealth system. Hindi man dapat nga mag-require o kon magsaga pang hospital sa sangka pasyente kang MDR bilang isa ra sa requirement sa pag-avail kang mga benepisyo.
1: Balitang lokal.
5: Ang mga balitang lokal ang ginahatod kaninyo sa kaalwan kang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix mga ka K5. Bangon rin kamo dyan, magbakal kag mag-inom kang DTX Coffee Mix. Amo dyan ang kape nga wala nagapahirap kang inyong abusong, kape nga hindi acidic kag kape nga bastante sa antioxidant. Ang kape nga himo sa chia seeds, ang palay extract kag disugard sugar cane extract. May mataas nga antioxidant properties, nga saranggid makapatay ka mga free radicals nga nagapanghalit sa atin nga kalawasan. Magbakal kag mag-inom kang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakapangapikaw rin, nakadetox pa ang imong lawas. Ang DTX Coffee Mix sa gihapon, sarang nyo gid nga mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Dugya sa ground floor kang Kabasan Building, kag sa pinakamarapit nga butika, kag tindahan sa inyong mga lugar.
1: Balitang Regional.
5: Alas 6:21 sa aga, sa detalye naman kang atan yung mga balitang regional sa probinsya kang Iloilo. 210 million pesos nga balor kang ginapatihan Shabu na kompiskar kang Police Regional Office 6 sa silag kang 4 kabulan. May kampiyon yung detalye kang balita si ka K5, Karen Badilla kang K5 News FM, Iloilo.
7: Mga ka K5, nagdangat sa masobra 210 million pesos nga balor sang suspected drugs ang na-recover sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 sa sulod sang 4 kabulan siniya nga tuig 2020 sa East.
8: Base sa data sang PRO 6, 671 ka suspect ang naaresto sa 540 ka operasyon nga ginpatigayon sang nagkalain-lain nga units sa Western Visayas. 30.87 kilograms ang kabugaton sang suspected shabu ang na-recover, 375.86 grams naman ang suspected marijuana, 3 milliliters ang liquid marijuana kag 360 grams ang suspected kush. Samtang ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang may pinakamadako nga na-recover sang suspected shabu nga nagdangat sa 13.5 kilograms. Ginasundan ini sang Iloilo City Police Office o kon ICPO nga may 7.75 kilograms kag Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU 6 nga may 7.65 kilograms. Nahibaluan nga ang nasambit nga period ang humalin sa nagpungko bilang Regional Director sa Western Visayas si Brigadier General Randolph Tuanyo.
7: Ini si K5, Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Ini si K5, Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Balitang Regional.
6: Sa dugang pagid nga detalye kang balitang regional, laborer arrestado sa entrapment operation sa Kalibo, pusil kag bala na recover. Sa report ni ka K5 Leonard Viray kang K5 News FM Kalibo.
9: Nagapangatubang sa kaso nga pagbaylar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang isa ka 44 anyos nga lalaki matapos nga maresto sa ginpaligayan nga entrapment operation sang Provincial Intelligence Unit sa may barangay Poblacion Kalibuaklan. ginkilala ang suspect kay alias Zaldi, residente sang Andagaw Kalibo kag isa ka liburer. Na recover halin sa iya ang duha ka mga 38 caliber revolver kung sa diin isa ang nagsirbi nga buy bust item kabaylo sa nga 3,000 pesos nga mark money na kumpiska naman sa motoridad ang apat pagid kabala. Suno kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer sa Aklan PPO, duha ka simana nga ginpaydalom sa intelligence monitoring ang suspect bago ginpatigay ng operasyon. Dugang pasang opisyal nga dati na nga nakulong ang suspect bangod sa kasong robbery hold up. Sa karon yara na sa kustodiya sang Kalibo PNP si Zaldi kag nakatalana nga pagapasakaan sang nagakigo nga kaso. Samtang sa piyag nga parte, padayon man ang panawagan sa motoridad sa publiko nga magkooperar sa kampanya kontra loose firearms agod nga mapabilin ang seguridad kag kalinong sa probinsya. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Balita Regional.
5: Sa katapusan nga detalye ka mga balitang regional sa probinsya kang Kapisa. Kapisa, ginbisita kang masobra 63,000 nga mga turista katong 2025. May Kampiyon nga detalye kang balita si ka K5 Myla Fuentes kang K5 News FM Rojas City.
10: Naglabot sa masobra 63,000 o kon kabaylo sang 14% ang kabugosan nga numero sa mga turista nga nagbisita sa probinsya sang Capiz sang 2025. Suno ka Mr. Rufin Visorio, Officer in Charge sang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, nga mas madamo ang nagpadulong sa probinsya sa nasambit nga tuig kon ipaanggid sa mga nagliligand. Pahayag pa sini, mas madamo nga turista ang nagbisita sa mga binulan sang Marso, Abril kag Mayo subong man ang last quarter sang tuig. Nahibaluan nga ang nagapanguna nga entry mode sa mga bisita amo ang airport. Pag-abot naman sa akomodasyon, ginpabugal ni Visorio nga napreparahan sa maayos ang probinsya ang pagsugata sa mga bisita. Sa subong, mas ginapasangkad pa sa nasambit nga talatapan ang ilang mga tikang agud mas mapabugal pa ang probinsya sang Capiz sa mga dumuluong. Balita Regional, inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Balita Regional. Balita Regional.
6: Ang mga detalye kang balitang regional nga inyo nabatian mga ka-K5 ang ginatid kaninyo sa kaaluan kang Freshness Duo, ang Klinika Day Fresh kag DTX Beauty Soap. Mabaw kag maitim nga irak, may solusyon dyan na mag-Klinika Day Fresh. Ang Klinika Day Fresh amnay virgin coconut oil nga ragapatay sa mga mikrobyo, nga ragapabaho kag irak, kag manggaranan sa vitamin E, nga ragapaputi sa maitim nga irak. Sa Klinika Day Fresh, kinikili mas maputi, mas mabango. Samtang pimples balang imo problema, hindi rin magkabala ka, magamit rin kang DTX Beauty Soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX Beauty Soap, ginapatay ang mga germs nga nagatuga kang pimples, kag bastante sa mga natural ingredients nga makabuligid sa pagkakas ka mga inagyan kang pimples. Para sa mukhang pimple free, DTX Beauty Soap ang baklan kagamitan.
1: Balitang National.
11: Balitang National.
5: Alas 6:27 sa aga, sa detalye naman kang atin ng mga balitang nasyonal. Nagapangayo kang mas mataas nga confidential funds ang Department of Justice kung DOJ kag anang attached agencies para sa andang operasyon sa 2027. May 579.4 million pesos nga budget ang DOJ para sa confidential funds nga 47.3% nga mas manaba sa 1.1 billion budget kang 2026. Ginhingyo ni Justice Secretary Frederick Vida ang pagbalik kang 500 million pesos para sa Office of the Secretary nga suno ka na 319.9 million pesos lamang ang ginalokar sa idalom kang NEP. Suno ka na nga kulang kang 10 million pesos para sa Interagency Council Against Trafficking bangod kang mas maduro nga pagpanghangkat. Nagalao man ta nga i-grant kang Kongreso ang budget kang DOJ nga 475 million pesos agad nga mabatuan ang nagaduro nga cybercrime kag 5 million pesos para sa National Coordination Center Against Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Sexual and Child Sexual Abuse or Exploitation Materials. Nagpangayo man si Bureau of Immigration akon BI Commissioner Joel Viado kang dugang 10 million pesos sa 20 million pesos nga 2027 confidential funds kang ahensya. Magabulig dya para sa paghar kang dugang mga personel. Samtang naghingyo man ang National Bureau of Investigation o kan NBI tang 1 billion pesos nga budget para sa confidential funds sa bangod wara naga ukon na bangod nga nagaplano ang ahensya nga magbakal kang equipment para mabatuan ang cybercrime. Ginpayag ni NBI Director Melvin Matibag sa mga pagsinapol sa United States Homeland Security Investigations kag Central Investigation Bureau kang Thailand nga nakitaan kang NBI nga maduro nga scam ang naangat sa Pilipinas. Dugang na pangahalin kang Abril, nagpatigayo ng NBI kang Haros 200 tob-tob 220 ka mga investigative operations.
6: Sa piyak pagidnyabahin ka atik ng Balitang Nasyonal, masobra 2.75 trillion pesos ang nadura sa ekonomiya sa second quarter kang 2025, tab-tab second quarter kang 2026, bangad sa korupsyon, kag inflation sino kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sino kay Gatchalian nga ang Pilipinas ang nagapangarwa sa tulad pag-abot sa economic growth sa Association of Southeast Asian Nation or Asian Nations o konasiyan, bangad sa korupsyon kag Iran conflict. Suno naman kay Senadora Risa Ontiveros, chairperson kag ad hoc committee anagin katuyuan amo ang tugruan kang prioridad ang mga reforma sa istruktura kag layi no kang malawid ang mga intervensyon sa pulisiya sa nagatuyo o nga nagatuyo sa pag-angkon kang tayuyon nga pag-uswag kang ekonomiya. Ginpayag ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary Reynaldo Cancio nga mahina o naghina ang consumer kag business confidence nga nagresulta sa malala nga pagnaba kang mga pampubliko nga parang itanan ilabiran sa infrastruktura.
5: Balitang National. Sa katapusan nga detalye ka mga balitang nasyonal, gin-transmit rin sa Malacanang ang bill nga nagapostpone kang barangay kag sanggol niyang kabataan elections kag nagatuyo nga i-extend ang termino kang mga barangay kag SK officials suno kay Senate President Sherwin Gatchalian. Suno kay Gatchalian, wara ti impormasyon konpirmahan o kon iveto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang among nga bill. Ginpayag naman nga kinahanglan nga mapirmahan diya gilayon bangod nga nakatalana nga magaumpisa sa Lunes, September 28 ang filing kang Certificate of Candidacy sa bill igasa ilo ang BSKE halin Nobyembre 2026 paadto sa Nobyembre 2028 kagina panabota sa lima ka tuig ang termino kang barangay kag SK officials.
1: Balitang National.
5: Ang mga balitang nasyonal ang ginahatod ganinyo sa Kaalwan kang DTX 500 kag alkaline base nga vitamin C. Base sa pinakaurihing nga datos mga ka K5, ang cancer ang nagapangatlo sa listahan kang kamatayin ka mga Pinoy. Pira ka mga organs sa diin kalabanan nagatubo ang cancer halin sa atin nga baga, sa breast, cervix, liver, colon and rectum, prostate, stomach, oral cavity, ovary kag leukemia. Ang pagpanigarilyo ang pinakabahol nga risgo sa pagdevelop kang lung cancer. Gani diyang may pinakaduro nga kaso sa Pilipinas. Tuman ka sakit ang cancer pain, ilabay pa kung diyang nagtubo sa atin nga baga. Likawan ang pagtubo kang cancer, pabakunan ng depensa sa lawas sa mag-DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 ang pinaka-epektibo nga pangontra sa cancer bangod ka mga masunod. Ang DTX 500 may pinakamataas nga antioxidant antioxidant units at 1.3 million sa talaksan kang antioxidant molecules. Ang DTX 500 man may disugard sugarcane extract nga bugana sa flavonoids kag polyphenols kag iban pagid nga mga phenolic compounds. Jama na may active antioxidant enzymes nga aktibo nga naga-neutralize ka mga pro-oxidants kag toxins. Ang DTX 500 isaraman kang anti-inflammatory, anti-mutagenic na nagapagang sa onset kang cancer. DTX 500 lang ang buta kang anti-proliferative agents nga nagapagang sa pagrapta kang cancer cells. Batuan ang cancer, likawan ang cancer, magbakal kag mag-inom kang DTX 500. Mas manami gid, parisan nyo kang alkaline-based vitamin C ang Mighty C. Nga isra ka alkaline-based vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga nagapabas kagid sa atin nga immune system capabilities. Agad nga pati ng mga gaba nga cellula kang lawas through apoptosis antes pa man dyan nga mag-mutate kag mangina cancerous. Hindi rin maghulat pa nga magtubo ang Bukol sa lawas. Proteksyonan ang inyong kaugalingan. DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw ninyong imnan. Ang DTX 500 kag MyTC sa gihapon. Sarang nyo gid nga mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa pinakamarapit na butika kag tindahan sa inyong mga lugar.
1: Balita International. International.
5: Ang atin nga oras, alas 6:34 sa aga, sa detalye naman kang atin nga mga balitang nasyonal o kung balitang international na nindugan si Iranian President Masoud Pezeshkian nga hindi sanda magluhod sa Amerika para matapos lamang ang halos 7 kabulan nga giyera. Panginpahayag naman nga handa sanda sa anuman nga diplomatic solution sa nasambit nga giyera. Sa United Nations General Assembly, ginpahayag nga ginadepensahan lamang kang Iran ang anda kaugalingon sa pag-atake nga ginahimo kang US kag Israel. Dugang pa kang natungdan nga dapat ang mga kasugtanan nga ipatuman amo ang pag-untat kang US sa pagbalabag sa mga barko kang Iran nga nagagamit ka mga nagapanguna nga ruta sa dagat. Ginpakita man kang Iranian President ang mga laragway kang anang mga pumuluyo nga nagaantos bangod sa ginhimo nga pag-atake kang US kag Israel. Una rin nga ginpakigbahin ni US President Donald Trump nga nag-angkon kang paghinun-anan ang US kag mga tiglawas kang Iran para matapos ron ang giyera.
1: Balita International. International.
6: Dugang pagid nga balitang international, nagakinahanglan kang $71.4 billion nga pondo para sa rehabilitasyon kang Gaza. Sunod sa Board of Peace nga gintukod ni US President Donald Trump, ginapakanaba dalamang ang kapin $6 billion nga estimate kang US or United Nations agad liwan nga mapa bangon or pabangunon ang Gaza matapos ang 50 kadlaw nga giyera kang 2024. Sa paghambal ng the US Envoy Steve Witkoff or Witkoff kag Jared Kushner sa United Nations General Assembly, ginakalakipan ang plano kang 66 ka mga programa kaimaw ang humanitarian shelters, diesel generators kag pagpatindog kang mga ospital. Ang nasambit nga plano suno kana ang nagapanguna or pagapangunahan kang Palestine. Una rin nga ginpayag ni Trump nga may regyan dya kang 20 or 20 point ceasefire plan apang wara pa dya natuman.
1: Balita International. International.
6: Ang mga detalye kang balitang international mga ka-K5 ang ginatid kaninyo sa kaalwan kang D3 Bio. Hilanat, sipon, trangkaso kag ubo. Relax, i-D3 Bio mo rin. Ang kay ang D3 Bio, ang may extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglyceride nga nagatugrop well sa atin lawas. Ang D3 Bio, saranggit mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Balitang Sports. Sports.
5: Alas 6:37 sa aga, sa detalye naman kang atin nga mga balitang sports o kung balitang sports. Nabuol ni Carlos Yulo ang unang gold medal kang Pilipinas sa 20th Asian Games matapos nga magkampiyon sa men's floor exercise sa final kahapon nga adlaw kang Webes sa Nagoya City General Gymnasium. Naka-record si Yulo kang 14.666 para mabuol ang gold medal, samtang silver si Milad Karimi kang Kazakhstan, kag bronze si Soma Konshoma Chokiyama kang Japan. Naka-record naman kang 12.23 puntos ang anang libayan nga si Carl Eldro Yulo kag nagdakop sa ikapitong puesto sa anang Asian Games debut. Diyang unang Asian Games gold ang Pilipinas sa artistic gymnastics kag panibag-o nga bahol nga kadragaan para kay Yulo matapos ang anang darwa ka gold medal sa 2024 Paris Olympics. May kahigayunan pa si Yulo nga dugangan ang anang medalya sa vault kag parallel bar sa finals sa kadyang adlaw Setyembre 25.
1: Balita Sports. Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
6: Sa balitang entertainment, mga ka-K5, ginathag ni Kim Chu nga hindi lang angit sa anang personal nga kwarta ang kaso nga qualified theft batok sa anang bungto nga si Lakambini. Sa sangka post official or statement, ginpahayag kang aktres nga nasakitan tana sa tanan nga nagakatabo or nagakatabo. Pahayag na nga may kang tanan man dyan sa negosyo nga anagin na panikasagan nga ginalauman na nga mangin paturo or puturo na pananglitan nga magretiro tana sa showbiz. Dugang pa kang host na nagapasakop or nagasakop lamang sa period haliin na kang Enero 2025 tab-tab Hulyo 2025 ang kaso nga anagin pasaka. Suno kay Kim Chu, may mas maduro pang detalye sa natabu apang ginpili na nga hindi rin pag-isa publiko. Kang Domingo, ginaresto si Lakama sa Mandaluyong City bangod sa 124 counts kang qualified theft. Nagugat siya sa pagpasaka ni Kim Chu kang kaso kang Disyembre 2025 matapos madiskobrihan ang seryoso nga financial discrepancies nga nagabalora kang 44 million pesos sa anang negosyo.
1: Balitang Entertainment. Balitang
5: Entertainment. Ang baatan naman nga balitang sports kag balitang entertainment, mga ka-K5, ang ginahatad ganinyo sa kaalawa naman kang Clinica Spore Biotics. Sa batuan ang constipation, magbakal kag mag-inom kang Clinica Spore Biotics. Feeling mo K5 Jones constipated ikaw, bakal lang kag mag-inom kang Clinica Spore Biotics. Nagapanami kidya kang hulag kang digestive system o kon digestion kang atan nga busong. Ang probiotics sa regyan sa o kon ang probiotics nga regyan sa Clinica Spore Biotics nagabulig sa pagdigest o kon pagtunaw kang pagkaon na para mas mahapos dyan nga mapagwa sa atin nga lawas. Ginapanami man kang Clinica Spore Biotics ang nutrients absorption sa lawas, agad nga bugos ang atin nga pagbenepisyo sa mga vitamins and minerals halin sa mga healthy foods. Mag-inom kang Clinica Spore Biotics, darwa ka beses ang kaadlaw o kon santo man sa rekomendasyon kang inyong mga doktor. Sa gihapon, ang Clinica Spore Biotics sarang nyo gid nga mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Regya sa may ground floor kang Kabasan Building. Tabok lang kang Avon, kilid lang kang EBJ Freedom Park. Kag sa pinakamarapit nga butika kag tindahan sa inyong mga lugar.
1: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
5: Ang atin nga oras, alas 6:40 sa aga.
1: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
5: Balitang. May ayat gid nga aga, K5 Junel.
6: Good morning, K5 Jimmy Gregorio.
5: Thanks God, it's Friday. Makapaway-way rin si K5 Junel. Feeling ko tuyo lara, K5 Junel.
6: Ang ugani, pero tiya. Still fighting, K5 Jimmy, kasi Friday rin man. Time to boost rin ka ating energy kasi last day rin dyan kang week, no? So, sabador man sa roman, tag-pro-wire roman kang tanan. Ti may dayad ng gid nga tag-paramati sa itong kanya nga mga ka-K5, ha?
5: Eh, ano may adbuatan ka sa roman, K5 Janel?
6: At ti, kung ano man tanan ang tagsa ka ma ginaplano kang ating kanya nga mga kasiman, ha? Mga ka-K5, bala ka mo dyan na importante nga sadya kag mayad ang parabutan ka dyan nga plano, K5 Jim.
5: Ba't ikaw ko na maturong ti mobilog adlaw?
6: Ay, hindi man kay Titi may banta nga mga aktibidades mong K5 Jim nga may importante bla sa ating kabuhi ti kundi ta mag nikasag ibrata ti mama mi
5: importante duro negosyo mo no?
6: Hindi man gid sakto lang nga mabuhi kalambla K5 Jim kay ti ura ka pa man sawa ura ka patbata mas may adre nga preparado ikaw sa future.
5: Sige, manamiyaw kita K5 Junel.
6: Yes. Good morning sa itong kanyang mga live viewers. Una kita kay Sir Bong Gante. Good morning, Sir Jeme. Watching live from Uma Calabayog, Valderrama, Colasi Antique. Si Lilibet Abarca kaga Bibong nagapamatigid permis sa K5. Durduruging salamat. Kaga good morning man kay Cheryl Montano, no? Ang happy birthday, Montano, happy birthday, kid, no? Or happy birthday, happy Friday, no? Kag-greet na lang ang ika-15 birthday ni Maria Eleni Montano. More Montano. Birthdays pa and good health ko, no, K5 Jim.
5: Sa mga kataga-agrikular yan, good morning, salamat, kid, sa pagpamati. Ay, Police Lieutenant June Ortega, good morning, Regyan. Sa may Sibalo Municipal Police Station, sa anang Mrs. Regan sa election officer kang Tobias Fournier. Good morning, good morning. Salamat kid ma'am sa pagpamati. Kay Adrian Subiliaga, nagapamati kid sa Subiliaga Compound sa may barangay Marajona, Bilison. Kay Michael Magbanwa, good morning, happy Friday. Kay Rochelle Imon Antonio, good morning. Naga-watch live man or nagapamati man sa may Villa Arlinda Subdivision sa may Madrangka. Kay Kagawa Dadong Natividad, good morning, good morning. Kay Warren Odi, good morning. Kay Joy Dinistulio, good morning. Shout out lang sa matanan nga taga Nazaret si Balem. Nga always gid ko na nagapamati kay Nanay Violeta Tulio sa Katanggan First. Kay Boss Zeus Gadayan, kagdyan man sa anang BFF nga guapa. Si Ulaga, si Ma'am Irene Tamba Alera. Kay Ma'am Betty Lapea Von Sweet, so good morning, salamat man, happy Friday. Kay Jingjing Piroy, nagapamati man always, watch live man no, sa may Lakayan na Bogasong. Kay Nila Doc Aconia, good morning, have a nice day man kanimo ma'am. Kay Hiliado Ronaline, good morning, kay Grace Joy Pagunsan, nagapamati man sa mga taga-bang, barangay Masanag Hamtik, good morning, kay Abby Beng Antonio Orcajada, shout out sa Botoda Barbasa members, kay Lori Cabrillos Belarmino, good morning, kay Jonathan Francisco, nagapamati man, ginatamyaw na lang mga taga-barangay Arasasan si Baste, kay Juan Junior Cepeda, salamat gid, good morning kanimo sir. Kay Pastor Gabriel Olyage, good morning, happy Friday man, nagapamati gid sa Padang Patnongon. Kay Norbert Ardenio, good morning. Kay Daniel Alessandra, good morning man. Kay Ma'am Elsa Orlina Regian sa may Barangay Atabay, San Jose. Kay Ma'am Nelly Dalisay, nagapamati man sa may Funda Dalipe. Kay Bicarton Miniesa, good morning. Shout out lang sa Miniesa Kaglasimosa family sa may Barangay Ginta, Samtik. Naga-watch live gida. Kay Ma'am Magdalena Naig, happy weekend man kanimo ma'am. Kay Ma'am Hermie Delia Lavi Delgado, good morning, nagawatch live man sa may Madrangka. Kay Arlene Sanyahan, nagapamati man. Shout out lang sa Dolar Paes kag Sanyahan family sa may Batu Inka, kag sa friend na kanong si Evelyn Montenes sa may La Union San Remio, nagawatch live gid sa may Madrangka San Jose. Kay Asanta Asanta, good morning, nagawatch live man sa Lawaan. Kay Bob Junel,
6: yes, good morning man kay Sir Bemboy Karyan, mayadayad gid nga Biyernes ni Morigan. Kay Gina Pedrinha, good morning, kay Ma'am Wilma Nacionales, good morning gid kaninyo nga tanan. Kag sa atong mga tagparamati Rigyan sa mga nagkalain-lain nga lugar Rigyan sa may probinsya Kantike na bukid man, patag o kung baybayon nga bahing ka probinsya, mayad-ayad gid nga aga kaninyo tanan kabay no nga mangin produktibo kag aktibo kita kadyang adlaw mga ka K5.
5: Kay Ma'am Meryl Rubino Regian sa may Barangay Agricola, good morning, kay Kagawad Elena Pedro, good morning, kay Jenna Jane Santiago Pedro, good morning, kay Kagawad Rubino Regian, good morning, kay Maambahi, good morning, kay Papapagal Regian, good morning, kay Helen Bangoy Dairo, good morning, naga-watch live man sa may Udyong si Balam.
6: Kag may dayad man nga agar yan sa mga tagparamatita sa Banwa Kabilison, kay Ma'am or Sister Veronica Guerra, may dayad nga pamati kani mo yan. Good morning man kay Daddy Bong and Mami Lizelle, nga raga pamati yan sa may Takladan. Good morning, kamusta kita? Kag sa ato kanya matagparamati yan sa may Barangay San Pedro, the Tives family, mag-asawa nga si Jonald, kag si Maribel, good morning, kag sa mga kakilis K5 natin nga nakabaton kang radyo dyan. Good morning ka rin nyo. Bro, bay malibot ko kanu K5 Jim. Yes. Kaya malugro ka nga DTX sa Coffee Mix.
5: Sa mga ka K5 natin, tunog-tunogang yung radio no, para mabatian natin K5 Jonel. Yes. Matuguruan natin sanda kang sangka box ka. Wow. DTX sa Coffee Mix. Yadi pa K5 Jonel no. Kamati yes. Ka lang sa K5. Makabaton din mo kang sangka box sa DTX Coffee Mix. Kung ikaw lang sarang nagpangapit, pulo man kadlaw nga
6: propagati mo kay Jonel. Yes, kung twice ko sa kadadlaw mga piti, lima kadlaw nga pagpangapi mo ka DTX Coffee Mix. Imagine, makakape ka na maka or madetoxify pa imo kadyang kalawasan. So healthy kape para sa tanan. DTX Coffee Mix ang baklengid ka gamitan mga kasimanwa naton
11: regyan. Bagay dyan sa mga yes. friends natin bala nga medyo chubby gawa kay Pag Junel kung gusto da nga ma-achieve ang parehas kalawas ni kay Pag Junel nga medyo slim, i-bakal ka mo kag mag-inom kang DTX sa Coffee Mix.
6: Kag mo marabati kung ginagamit mo kung mga PK5 Jimmy kiti makita taman slim no kag fresh gita na no si K5 Jimmy. So DTX sa Coffee Mix karatang ginapang adlaw-adlaw na.
11: Sige, kay Rene Marfila, good morning, nag-watch live sa Maya Villar, si Balam, kay Ma'am Joanne Gatila, good morning man. Kay Nick Salde, good morning, good morning. Aga pa nag-watch live ko sa Maya Procdos Martinez Tibiaw, sa Salde Francisco Oliveros Espanyola, kag Domingo Family. Shout out lang sa Anang Hinabla, si AJ Kyle Salde, kag Nico Salde, kag Advance Happy 8th Birthday sa Anang Hinabla, si Jamaica Salde. Makiling sa September 27. Kay Ma'am Nelfa Benedicto, medayad man nga aga. Salamat gid sa pagpamati. Kay Ma'am Vilman ako na Ma'am Vilma Pasakyan Agustin. Good morning man mga ka-K5.
6: Yes, kag saton kadya mga kasimanwar diyan sa may banay-banay sa may San Pedro nga wara pa ka baton kang Rajop Sinsyaged da. Ilat-ilat lang anay kay wara pa ka abot no, wara pa ka abot. Wala pa kaabot ang ating stock sa Domingo pa maabot. So, lat-lat lang, no? Kag nali ka mo ang mapilihan. Hindi, tanan-tanan dyan mga ka-K5. Kiti manan nyo man, limited lang aton ka dyan mga supply kang radio rin sa estasyon. So, kung malibutan, kag machambahan, nan, medyo chamba ko sa adlaw nga rin kung matagroan ikaw kang radio mga ka-K5. Kag pagpanamyaw, kay Lula Isang, kay Tita Muking Rigyan, kay Lola Rock da 555. Good morning, ka rin nyo Rigyan. Mayad-ayad lang gid nga pagpamati. Ano da plitas bahaw man?
11: Di, nami ka dyan. Nami dyan sinabawan kay Pab Junel. No?
6: Sinabawan nga.
11: Mga aslam-aslam bawag lang.
6: Uy, uyun mo mga aslam-aslam kay Pab Jim?
11: Para magugtaw ang imo nga kaugatan kay Tito. Aga okay. Pa... ga sro lakwid ang dila mo. So imnan mo ka medyo ara aslam gawa kay Pab Junel para mabugtawan ang mga sales mo sa kalawasan mo para ka ma-energy ka pabilog adlaw.
6: Wow, e uyon na kita ng mga aslam-aslam kay Pab Simon. Grabe.
11: Imaw, hindi ka gusto?
6: Namitan mo ko ka mga aslam-aslam basta init pa.
11: Basta init pa.
6: Oh, kay kung bakan na nagani ti init tapos aslam
11: at pan aslan. So medyo sayo naman
6: kami. Kira na lang ka minutos guru Rabelin. Iririmauro ka mo, darurungan ka mo sa ano ah.
11: Hindi man pwedeng init-initan lang no.
6: Hindi man pwedeng init-initan. Alungan na. Natin kasi ating kalawasan no. Ilikawan natin ang mga pagkain kang mga dasig magaba. Blara nga no. Nga kumbaga rapit na lang magaba. Kati pagkain mo although nga wala pagaba pero pira na lang ka minutos magaba rin. Pag abot na sa imo kada busong ti nagsigabong na nga New Year ka dyan.
11: Kay Ma'am Imelda Alibanban, good morning, nagapamati gid sa may or naga-watch live man sa may Tumaw Kula, si Happy Happy Friday man kanimo ma'am. Sige, sa mga ka-K5 natin sa liwat, Happy Happy Friday. Magabulas rin sa ka-K5 Arjan sa programang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kag inyo nabatian ang pangkabugusan niya pagbalayag ka mga balita sa DTX 500 Morning Newscast.
12: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
11: Sa kadyang adlaw kita kang Biyernes sa petsa 25 sa bulan kang Setyembre tuig 2026. Sa pangaral na lang gid kang amon yung mga technical partners sa K5 News FM San Jose, ka K5 John Simon Lioterio. Sa K5 News FM Bugasong, K5 Rams Awakay the 3rd and ka K5 Gerson Lloyd. Sa K5 News FM Kulasi, ka K5 Emmanuel Cumla and ka K5 Almi Joy Sanchez Martinez. Sa andang station manager, ka K5 John Reynard Barcelona Apostol. Sa amin naman station manager, ka-K5 Arjana Villasora del Coro. Sa aman Chief Executive Officer Dr. Ramel Itang Uy. At dyan nga aga kami ang inyong mga tagbalita. Kag ako naman si ka-K5 Jimmy Gregorio. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingaw. kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon na
6: K5 News FM.
12: K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. D3 Bio.
14: Checklist. D3 Bio may lauric acid.
11: Okay.
14: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang
11: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaig.
14: Ang malapyan niya, ang ubus no?
11: Wala na sa?
14: Why not
11: sa plain D3? Mm. Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, Sir Boy, no?
12: D3 Bio!
11: Perdi ka na da. Plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa yan, patay ang kagaw, pagabot sa dinay, patay ang mga bad bacteria. Pero ito sa why patay ang magstorya sa sulod? Sa imo lang digestive system pa lang.
12: D3 Bio.
14: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag-abot sang D3 Bio sa imo chan,
12: D3 Bio.
14: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
11: Parietal
14: cells or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
12: D3 Bio.
14: Mas stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride amuni siya ang
12: D3 Bio.
14: Gapanami sang imo nga digestion sa chan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Plus kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang.
12: D3 Bio.
14: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na da sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
12: D3 Bio.
14: Nga hindi pagsunugon sang acid.
11: Perte, no?
12: D3 Bio.
11: Wala na sa plain D3.
12: D3 Bio.
15: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may visio. Ang visio.

0: makita sa Plain D3, ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahingay nga na to, problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya na may magkaon ketones, isa kasawa ng kuha. Sa ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
1: Why ka nalipungan sa cheetah mo?
0: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, kantoon niya yung immune system, pabakodo niya para mag-fight sa ano?
2: Sa cancer.
0: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
3: D3 bio.
4: Ang D3 bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
0: Correct.
4: Ang vitamin D3 ya, ginaway niya
0: away
4: lang ang cancer.
0: Niya ang cancer.
4: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
0: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir. Pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
3: D3 bio.
0: True ketones of D3 bio.
2: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
0: Pero kung mas gadamo sila mo.
2: Pero kung ga D3 bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
3: D3 bio.
2: Tungod ang D3 bio, may ketones kag D3.
0: Correct.
3: D3 bio. D3 bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na amon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
3: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatags, mag-abuti ka. D3 bio. D3 bio. Health News. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza, unahan kang Avon, pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: X500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Firmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Punggod kag rashes?
3: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Brid Domingo. Extend

0: Supplement user, nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang extinct food supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa extinct food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extinct food supplement for men.
2: Para sa mga miyembro ng PhilHealth, turiing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge.
3: Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuuang bayarin.
2: At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa higit sa sagot ng PhilHealth.
4: Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C iCare Gold Capsule. Ang kapsula gaginhungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang levels ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. iCare Gold.
8: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang iCare Capsule kag iCare Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawa? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika Spore Biotics.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
14: Hey,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3, D3 Bio.

0: GTX 500.
1: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminoria. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa GTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminoria.
0: GTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. GTX 500. Ang GTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. GTX 500. Bakal na sa mga butika.
4: Gah, matchoy ride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, matchoy ride na ta.
5: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha.
4: Sakay ka kidiya.
5: Siyempre, naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver, extend lover.
0: Extend Supplement for Men.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cavite, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Bilugay Pilipinas sa K5 News FM Philippines Center Time, 13 minutos banwa na kaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number 1,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: For all those problems, the people's forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Isirak ka malipayon kag Mardinalagon nga daw probinsya kang Antique. Welcome sa pagpangalagan sa first portion kang The People's Forum. Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
3: Today Friday. Today's Friday. Thank God it's Friday. Pet sa 25 banwa sa bulan kang Setyembre, ito'y 2026. May 91 dias lang kag Pasko na.
6: Foro de los Pueblos.
3: 91 days before Christmas. Sa aton ka dyan mga pinilangga ng mga tag para mati daw, feel nyo naging manhawang Christmas. Ako na hindi pa kay Doduro, ba't siya nga aton sining dalan? Ati mayad managuro, timing binaguro partner. Kung manuglapit naging man ang Pasko, masik nga matapos naman asang DPWH ah. No, ang mga proyekto nanda sa construction of roads.
6: Foro de los Pueblos.
3: Good morning gid sa mga suki naton nga mga tag pamati nga nagamonitoronland sa tagsanandak ka mga panimalay, sa mga suki naton nga nagapamati sa tagsanandak ka mga radio transistors, mayad-ayad nga aga kaninyo tanan. Ara imo uniform na daw do maestro taw do maestrato sina. Welcome again sa aton sa nga pagpangalatan sa aton man mga suki nga mga tag para mati nga nagabiyahe ron sa kadyayang nga mga tinion. Nagapamati sa tagsananda ka mga radio transistors, no? Samtang nagabiyahe, nagapamati sila sa hindi sa Spotify, ah! Ang batos ang kilala ko nga ilito. Sila nga, baong bata ko na sa eskwilahan, milig na sa magpa-music. Kung magkadto kami sa yung ihatod ko siya sa eskwilahan, Dati ako'y mahilig, kuya, kay Arjan. Ako sa gaway kami, ah. Tingin baklan ko gid siya sang earpods niya. Ay kung hindi siya mati kay Arjan, ti ako yung enjoy, kuya, kay Arjan. Abalang man sang kilala kong elite. Siyempre, elite na ito yung may salakyan gani. No? Sa aton mga pinalangga ng mga tagparaman, sino mas gusto kuya mamati kay Arjan kaysa sa Spotify? Sabi, numayad ba ni mag-chi-chiong isang mga followers na mo? Sige, sa mga istambayan, sa mga paradahan, sa motor, tricycle, good morning sa iyo sa terminal. Mayad-ayad, kaaga ka ninyo tanan sa mga merkado publiko, sa mga talipapa, sa mga negosyante naton, sa mga dried products, sa mga RTWs. No, mayad-ayad, kaaga ka ninyo tanan, welcome gid sa pagpangalagad sang Friday edition kang Foro de los Pueblos, the People's Forum.
6: Foro de los Pueblos.
3: Mabatian kami sa rilisuan sa inyo tag sa mga radyo via 95.7 FM, 95.7 K5 News FM San Jose di Buena Vista, Antique. Nag-aukap rin man natong tag sa mga sister station sa Northern and Central Connections sa 95.9 K5 News FM Kulasi. Kag sa Central Antique, matunog man kita nga ginapamatian, pinagi naman sa 97.3 K5 News FM Bugasong.
6: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Sa din ka man nga bahin kang kalibutan, kita man makitaan kag mabatian, pinagi sa tong kadya nga Facebook Live presentation. Yan yung ginaimbita ng tanan sa pag-like, kag-follow kang atong kadyang mga Facebook pages, ang atong siling mga social media platform. Sa Facebook, nag-live kita tlad sa K5 Antique Updates. No, kag may K5 News FM Antique man kitang Facebook page. Kindly like and follow. Agutuban wa nga mga updated ka mo sa mga nagkakanabo, nagkakanaton sa may probinsya Kantike, bilog nga Pilipinas, kag bilog nga kalibutan.
6: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Kamu naga pamati sa Best Commentary Program kang University of Antique Media Excellence Awards. This is Foro de los Pueblos, the People's Forum.
6: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Sa kinandan ako si Arjan Villasor del Coro.
6: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
3: Nanong mga taralupang dun ng mga balita kadyang adlaw kang Biyernes sa mga headlines.
6: Headlines.
3: Isabihan tayo na while sa atong siling pagpangalagad kay may baka naging takaw sa may pisanan si Balom, suspect na dakpan sa may barangay Salvacion. Oh, ti gabi ba? Pisan. Asa bagay kay lusot na dabi man, oh? Da may rulutsan na day. Sa itong kadya mga pinalangga ng mga tagparamati.
6: Foro de los Pueblos.
3: Istoryahan na dyan na while sa itong siling pagpangalakan. Dabi naging subong ang mga kabugtuan, taning nga mga hindi, ganyan kulihaman kung sa iligay nun pa. Makulihaman kamot. No, sa mga pinalangga ta nga mga tagparamati. Inaba or taas na gid lang ang presyo sang baboy. Mabasi ang baka man. Si pila subong ang baka kay 5 Simon may diya ka. No, laban-laban guro diyan guro depende sa kabahulo no. Mga 25 tob-tob 40 mil depende guro. Ay iti pangunyadi man tani galing sa illegal man nga pamagi. Sabi niya guro maka ano siya maka palagyo siya. Oh, ti dakin takaw niya sa pisanan, dakpan siya sa Salvacion. sa iban pa naton nga mga balita. Speaking of takaw liwat, may 6,500 pesos nga coins gintaban kang takawan sa piso wifi machine sa may hamtik.
6: Foro de los Pueblos.
3: Oy, by the way, puso nagidmantlad ang tinakaway nga dyan, no? Kaya man tinagapalapit na sa Christmas season. Nagilapit na sa holiday season. Gambal niya mga takawan. Subong di niya pwede nga kabulay ang Merry Christmas nyo. So dapat na kami nga mga way man niya sang ubra kag tamad kag gusto nila magpakaulat. So dapat Merry man ang Christmas namon. Kundi yung tani sa pagpanakaw ya. Oh, di laban-laban ka dya. Rampant na na. So doon dururundian ang kaso sang mga tinakaway. Amo na nga halonggid ka mo.
6: Foro de los Pueblos.
3: Okay, ang mga bisan mga takawan naga ambisyon man sang Merry Christmas. Kag Happy New Year. Mao na mian man sila magkaon, pakaon sa pamilya, tinakawan pa. Istoryahan ta dya. In a while sa aton sila nga pagpakalaban. May suspect sa drug buyback operation sa San Jose, nakapalagyo sakay sa motor bangka. Masobra 700,000 pesos ng balor kang sabo na recover. Ripley, paano ni siya nakapalagyo gamit ang motor bangka? No, kay kung pasundan ta kag kung paminsaron tagid ang SOP ni kung on act mismo nga gindrag bust siya. Ah, pila lang man na paglusbot sang iya na nga. Di ba, kung di mo man pagbadilon tuod ang taho, ang bangka eh, no? Tanawon ta kung pag-igo na sang bala, sang lalawa, sang ano, tanawon ta kung di mag, ano na, magpangarankaran. Pero, curious kita, no? Ang detalye ka dyan, paano nakapalag yun eh? Kag sa diin nga operation.
6: Foro de los Pueblos.
3: Oy, halong man kamo sa sunog, no? Kadya nga mga inadlaw, doasod-asod ang mga report naton nga sunog, no? Sa hamtik, may darwa kabalay gintupok ang kalayo ang nabilin nga baga sa dapog ginalantaw rason kang pagkasunog. Ang third floor man kang balay man sa hamtik man sa Gyapon, nasunog man.
6: Foro de los Pueblos.
3: Diyan kagang iban pagidbanwa nga mga balita aton pagisuryahan aton pagdiskusyonan sa aton siring pagpangalagad.
6: Arjan del Coro para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Ang report ngayon mabatian ginatod kinaton kang Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape nga manamit kag saburoso na kape na ma-detoxify ka pa. Ang healthy coffee for everybody. Mag-DTX Coffee Mix. Tilawi kang pamatuni ang kanamit kang saburuso kang ang kaepektibo kang DTX Coffee Mix. Babakaldian sa mga butika marapit sa inyong mga lugar kang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kakaibay. Last 2025 ang takna sa aga. Naka-standby sa aton sa ningalinya. Ang report talin sa Sibalong. No, ang dyang baka kuno nga gintakaw sa may pisanan. O, oh, nasapuan, no? Abay ang suspect na dakpan man. Lugto niya sa porsyon sang salvasyon. Sa report ni News Direct K5 Jimmy Gregorio Jr.
6: K5 News FM Kampyon Report.
4: Kasi five are dyan na tigayon nga madakpan kang si Balong Municipal Police Station ang isaraka lalaki, no, kahapon si September 24 ang dyan nga lalaki nga nagtakaw kang baka sa may barangay Pisaanan sa Balwa kang si Balong. Sa tanya pagpakingangit sa si Balong Municipal Police Station, no, ang dyan nga suspect nga si alias Dennis 18 anyos residente dyan kang barangay Bugnay. Kasi five are dyan may imaw dyan nga si alias Jake, no, na sa legal na edad kag residente man kang barangay Villafon, mali darwa sa nasa K5R dyan ang nagtakaw kang baka, no, kag nagpangita man kang buyer. Sa akin nga pagpakigangat, no, sa Siwalo Municipal Police Station, ginapayang K5R dyan nga si alias Jake nga ya, amo dyan ang nag-transact sa buyer kag si alias Dennis nga dyan. Amo dyan ang nag-abantay kang baka rin ko K5R dyan sa may barangay Salvacion. kang nag-transact sanda sa may buyer, ginapangitaan kang buyer, malaki kay Barjan, kang certification halin sa may barangay, apang mura sanda, ti may ginapakita kay natingala kuno ang barangay kapitan man, kang barangay Dilipon, no? Rason nga mura sanda ginisuhan, and then after kara, no, nagpangayo pangitanda kang certification halin sa may barangay Bugnay, apang mura liwat sanda ginisuhan kay ti, din ano man, gin-inform man sanda kang kapitan man tang barangay Dilipon. So, since wala kami pakita ng certification ang dyang darwa ka mga lalaki kay 5R dyan, amo to na tingala ang ano ba lang, no, ang dyang buyer nga posibleng pinakawan ang dyang baka kag gin-informan abi kang victim, no, kang tag-iya kang dyang baka ang mga barangay officials nila kay 5R dyan nga base kung may makita sanda nga baka or may mamakal sanda nga baka nga amo dyang kolor na kag worth 50,000 pesos kay 5R dyan ang bili kang dyang baka. So kahapon gin-follow up, no, or gin-hot pursuit operation kang atin ng mga kapulisan na dakpan din ang dyang si alias Denise K5R dyan, apang si alias Jake naman ang napapalagyo kay 5R dyan. Si alias Denise nga dyan, no, sa history na kang kadalang din nga tiwig, no, nadakpan mong kanadya kay 5R dyan kay gintakaw naman ang manok na burulang ni Mayor Dodoy Ragyan sa may barangay Imparayan.
3: Do na confirm na, Jimmy?
4: Base
3: ang tupad mo lang daging patihan mo, ha?
4: Hindi, ni, na magulang ko na nawag sa Timalong MPS kay 5R dyan na preso dyan suspect. Pero daw, ano, gamay laman abi ang ano na kay 5R dyan rason nga nakagwa.
3: To, nakagwa kag maluluyon man to yung gintakawan niya mo. Maluluyon kag manintindihon niya si Mayor Dudoy. That's why nga, ti... Ah, sinsilyo na mala natuod kay Medudoy, di papriso. Galing yung dapat, tanigin papriso na mala natuod kay para makabuol kang leksyon. Si Dennis ni James Claruhon ta, amo gining ng lima butong sangguyod kang bakalin to sa episanan, pakanto sa Salvasyon?
4: Darwa man kuno sa Danny JK5R dyan ang nag-buol kang baka. Garing karayti si Dennis nga dyan. Na ang nagabantay kang baka rito sa may barangay Salvasyon kang nagabot ang atin yung mga polis si alias Jake naman nga dyan wais man binili ng imaw nati kay sinasandakpan ang sara nagpalagyo to na tanak kay Kaibar dyan.
3: Pero ang darwa nga suspect ngayon taga Salvasyon gid
4: ang suspect na si alias Denise nga taga barangay Bugnay si Jake nga taga Villapon kay Kaibar dyan.
3: Hindi magaling sila residented, ano? Di paano nga rugto sa Salvasyon na ano? Dito sila ginpatiner, dito ginlawig ang baka sa Salvasyon?
4: Posible siguro kay 5R dyan nga rugto, taga-rugto ang buyer, bala nga gin-contact na kay 5R dyan kanya dyang baka.
3: Taga-rugto, no? By the way, yung edad niya sa ano, yung mga bataon pa ni, or dumambal ka naman nga may adult naman, gabi? Adult naman ang edad nanda?
4: Si Dennis, 18 years old. Si, si alias Jake nga dyan kay 5R dyan wala lang gid na identify gid ka nga atin kapulisan ng edad na pero legal age naman kay 5R dyan
3: 18 anyos pa lang. Diyos ko da son amo nang ubra wede siya giskwilaya kuno how
4: ti posible kay 5R dyan nga wala nang giskwila kung mga amo dyan mga buruwatin kay tiniga ganit no sa nang balatin kailangan na preso rin man dyan
3: ang Bugnay ganit may diya kung di ng Bugnay Jim nalipat ko ba? Nabatian ko ng barangay pero nalipat ko sa location niya gid. Landmark lang bala
4: tupad ang Bugnay daw rogyan sa mga ano daw rogyan sa mga sa, ano bala sa unahan naman sa mga Salvasyon kay Pabajan daw rogyan sa mga ano bala Igpanulong daw rogyan sa area.
3: Okay sa Igpanulong I've been there na no nakakanto na ta sa Igpanulong pero sa Bugnay daw ay pataka ano da kaagi guro I don't know.
4: Panulong mga Torbisilias daw rogyan Abilipon Bugnay.
3: Magi kas buntol ang Tordesillas. Sabi sa buntol kay magi mo, di ba?
4: Daw, pwede man ata ito kagi kung dyan ka magi sa may ano, mal ni ato niya driver kita ba dyan daw dyan sa Villapon din magi.
3: Villapon? Dyan sa mga mabini na, dadama mo na?
4: Hindi, ang mabini, abi ka na, rugya ka na sa pisanan, na magi, nag-layout sa magi kita ba dyan.
3: Ah, okay. Jata na ang kuwan niya, Jaka Magi, sa may...
4: Villa Hermosa, bala, Igalaki, Salvasyon, Villapont, na dyan ka, Igpanulong, na dyan ka.
3: Ah, diyan gali ng bugnay. Oh, I see. Tinanong status, lads ang darwa ka mga suspect ni K5 Jim?
4: Si alias Jake, nga K5R dyan, amo paraan niya, padayon nga ginaayam ka nga sa kapulisan, no? Pero amay sa nakadya sa iga-file nga kaso kay si alias Dennis, na amo dyan nadakpan kahapon, dyan sa tilad sa Cosibilla ka nga si Bali Municipal Police Station, kag-pailan ka nga kaso nga Cattle Rustling K5R dyan.
3: Cattle Rustling, no? By the way, let me be enlightened about this system, K5Jimmy. Mangkuta na si Kap Jing da. Kung anong sistema haw, like hindi ka galit basta-basta makabaligya sang baka. Like may mga certifications. Anong kwansa naman? Ano ang protocol sinabi? If you have an idea, Andy?
4: Sa pagkamaan ko K5R dyan, kaya ikaunang no, nagbaligya man kami kang baka, amung man na ang protocol na kung magbaligya ko ka baka, need mo kang certification sa may barangay kay iban ganilang baka, may mga marka para K5R dyan, no, para malangati ma-identify man ikong imo gin man baka, kay kung sa isa mo ganira, uso man abita kaway K5R dyan. So, amo man siguro ang sara sa mga rason, no, kung andat nga gina-require ang pag-buel ka certification sa barangay bilang pamatuod ng ina, imo hinuktan ang dyan baka or ano man dyan nga mga sapat K5R dyan.
3: So, Shudon, the moment sa pabiging bakal mo man lang na sa iban mga barangay, dasun mahupot kabi, Shudon, masagod kabi sang baka, ang imuon mo, do a sort of pairehistro mo sa barangay mo, damo na?
4: Yes, do mo ka na kay Bab Arjan.
3: Paano gin mga balyes? Paano mga balyes? Paano gin mga balyes, hindi? Anyways, ito, pero, agina, kabi ka daw ni sa imuon niyo. So, ginarehistro na siya, no? Pag, do, ano mang legima, do, nagdo ginahimuan mo birth certificate, no? Damahan mo na dabi, no? Do live birth, gili?
4: Namo na kita ba yan?
3: Anong sino nang kinanlan? Anong kinanlan sila? Anong mga requisitos ang kinanlan prior to that registration?
4: Daw wara man din K5R dyan, no, kahit amugan nila mga ayo laman ka sa may barangay, kahit kung kilala ka laman sa barangay mo, kag manan mananda na may sinuptan, may sinuptan ka nga sapat, easy laman K5R dyan, no, garing ti amugan ang masubo kay sa darwa natin yung mga suspect na dyan, ang nagpanakaw nga dyan, ang saraling na yuan ang dasabi niya, konti siguro, kaduda man to ang mga barangay officials, kaya wala tinsinap ka niya tapas, rato niya wala nang daging isuhan. And then, nag-derisyo pang isanda sa may barangay Bugnay, wala man tinsinap ka sa akin ng mga barangay officials, kaya siguro, kaduda man sa naki-5R dyan, nung wala man sanda si baka nga ginasagod.
3: Mangkutabi ang sikap Jingda, kung may tax mana or buwis nga ginapataw kung every time nga magbuol ka sang registro sang baka? May bayad
4: kung no K5R dyan, no? Pero hindi magiging sa tamaan kabahar K5R dyan.
3: May bayad sa diin, sa barangay? Isalang na lang sa microphone si Kap Jing.
4: Just pay pa marjan, no? Nantogro ko ka na.
3: Sige, Kap Jing, good morning.
7: Good morning, sa pay pa marjan.
3: Mangkot kami, Kap, kung ano ang... Hindi ka klaro? Hindi siya klaro? Pigado ang signal mo, Kap, liwaton tabi. No? Curious kita, first time ko, ha? Nga nakabati nga may mga ano pa nagli, may mga mabuol ka pa sang hindi man tadabi magbabaka mo, no. Wagit yan knowledge sa pagpanguma gani or sa pagano na sa pagbaligya sa mga something like that, no, or paghupot or pagpossess mo bla magsagod ka dabi sang baka or baboy nga may registro pagli dapat i-registro mong imong sininuptan nga baka antes mo ibaligya. Kap Jing, please come back, Kap Jing.
8: Good morning sa mga pagpalamakikang K5 News FM. Ang about sa pagbaligya ba ka mga baka gagkarbaw SM, kung sa barangay ngayon, ano ra ka certification na gapamatuod na imo ang baka. Then pagdara sa livestock, kung sa livestock mo baklan ang buyer daw ginaproseso dahil na manager kang livestock, kung kompleto ang ano, may credential lang ginatawag sa una mong manager ang term.
3: Okay.
8: Na kung sa tao daw, birth certificate mo, yun is true.
3: Gani?
8: Ay, tapin po kung i-travel mo sa rayo, daw, ang pagamaan ko daw, kung ibayad mo ra 250 sa livestock mismo. Kay, dyan ka, kulor ka baka, kung anong kulor ka baka, alimpuros ba nga, ginatawag manager raw, ginalagaw ra. Kung may marking ang baka, ginalantaw mo ra kung din ang may marking ra kung na-restrict. Eh ang si Balom sang una ra manager ga katugid ra daw barangay nga kun sino ang may mga baka dan nga gusto i paristro do gina ano nandara manager gina kadtunan ka da barangay.
3: Ah, I see. So pero sa barangay level alone, kung magawad ko magpa-certify ka to nga imo na dabi inuptan nga baka, gabayad man ang tag-iya sa barangay mismo? May gina-charge na ang barangay, Kapjing?
8: Ang certification na kabarangay lang nga certified nga panagawa gapamatuod nga panatag-iya kung ano kulor sa baka mo. Hindi man ikaw mag-issue ka bilang punong barangay kung ang manan mo ang taong urati sinagudan mo.
3: Oo. Oh. Pero I mean gabayad ng tag-iya sa pulipa-certified yung baka niya. Mabayad na sa barangay.
8: Sa certification sa barangay daw 100 lang man pesos manager.
3: Ah, okay. So may 100 pesos dabi mo na bisa inyo sa barangay niyo certification.
8: Oo.
3: Oh. Dason, pag ang certificate nga na kun ibaligya na sa livestock ipakita yan ato sa livestock.
8: Among kun hindi na amura kung may buyer man nga presby iawon. Ang tikto sa livestock na kun iawon amura ginapangita kang sa livestock manager ang certification ra kay kunura ra pag certification kung nati papili si mo baka hindi na pagbatunon sa livestock na riyon dito ra kasalud
3: sa bagay gili no ti kampiyon man nga protocol gili na first time ko binbatian nga dapat may certificate hindi si baligya ang baka do first time ko nakabati sa nga muna bla Kap Jing. Anyway, sige, naklaruhan kita. Salamat gid sa imo sini nga Chimpo Kap kag halong gid no? Kay K5 Jimmy.
8: Thank you, Ben.
4: K5 Barja, no, nabatian natin si Uncle Jing, no, ang isa raman kakapitan, kaya siguro sa raman dyan sa nag-issue man ka-certification. Kaga mura, K5 Barja, no, mga protocol kung mga paano man kita magbaligya sa atin nga mga kasapatan, si amugan nila sa namba natin kay Inang para makalikaw man isa mga ano ba lang, mga nagabaligya or para malikaw man nga maano ka,
3: budol.
4: Mabudol ka, K5 Barja.
3: Di, paano na bi ang sample bi? Pata si Ugangan. May mga baka, gikimiyagin pasagod sa mga tawos bukid sa San Remio, Jim. Pero ambay kung may mga, ambay kung ano pa ng lagas na amon, dahil hindi ko kinsindi na kusa sang amun-amon na blad, Jimaw. Anong amon da nga kusa, aga, kuwan na gamuno lang na si Ugangan sa akon nga, duro kuno kami baka to sa may walker, baka sa may bulan-bulan, pero ambay kung paano na, ano kay daw ay makuya ka, bati nga daw ginatagaan kami da sang huray namon, or nano nga sistema na kuno nga istorya lang na ano verbal lang by agreement no
4: kung magsagod abit ang baka kay Five Arjan kung dumuraga palang ra ang baka ang una nga bata kang baka karaan nara ka nagasagod ang ikarwa anak katag-iya bulus-bulus na kay Five Arjan
3: tigaling may mga mautok man yang manugsagod Jim nga daw hindi nila pag i-declare nga nagbata liwat or ano nagduro ang baka may mga amon yang manugsagod ya Jim amon kisa nga daw ay oo. May mga time lang ko basi nga pwede ko na to ma-check ang mga bakahan namon iya din. Anyway, sige with this information, salamat gid Andy.
4: Sige, balita halin sa may Banwa Kasibalam kay Pa Jimmy Gregory para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Antique ang kampiyon ng estasyon kay 5 News FM.
3: We're just being frank no nga why kita na naka-encounter nga may mga registry, may mga certification, may registro manggali ang mga baka before mo ibaligya sa iban sini yang buyer man no or before mo ipaihaw to kuno balik up jing melo kay nasang ang punong barangay sang barangay Rumbang si Balom nga dapat gali nga ginaptaw na sagapan ka man sang credential sang si Balom livestock daw kun bala imo gid man na sertipikado nga ikaw ang nagahupot, ikaw ang nagapossess, ikaw ang nagasagod kag ikaw ang nagapanagiya sang baka nga imo sini ginabaligya. Bawining mudo sang darwan niyo, di si Otsanyos ni si Dennis. Takaw nila to sa may pisanan. Di ba namang pisana na danga area, sa likod niya karaos, kilid niya karas, tabok, suba niya karan dyan, alusot niya dyan karay sa salbasyon, tuod mo. No? Lusot niya dyan sa may salbasyon. But what they did, dito nila gintakaw sa pisanan, tagiyas ang baka, gadya taga-pisanan, gadya guru mo. No? Tigaling kay Bao, Diyos ko, mga matanda ni. No? Kag amo naging manigurong opisyos ang ni especially ning si Dennis, no? Dakpan man salik sa una na yung takaw niyang manok ni Mayor Dudu Yuxin niya.
6: Foro de los Pueblos.
3: Imaginon mo na lang bala, no? Nga kalamaron sang edad mo, ginusikan mo yung chimpo kag reputasyon ng mga buhi ka sa diyang kalibutan nga ti. Di ba? Ang ato naman diya mission, dabi maghimo kita sang mayan sa Singka Pariyota. Di kita mang lamang sa Singka Pariyota. Kag sa edad mo nga 18, mo gindungisan mo na, ginmansahan mo ang reputasyon nga ginalungan managuros ang pamilya mo.
6: Foro de los Pueblos.
3: Eh, amo na ko isa, way, mantagawsgar labi ni sa mga pamatanon. Sometimes, medyo galante man ituod ang sanubya nila, guro. Or the feeling, chick boy man, piti, may kwarta ko, no? Pero pamangkot, di na alin. Masi isa na dyan kananda, nagtakaw sang baka, binaligya, tinakawan pa. Galing, way, siya kapalagyo, kay ginpangitaan siya sang buyer, sang certificate. Hindi siya makabuol, hindi siya makasecure sang certificate nga tanagin ang nagapusas kaya nagapanag-iyak ang diyang baka. So ito nagduda man to ang buyer. Ah, tanda man ang buyer, report sa pulis, kundi dakpan siya.
6: Foro de los Pueblos.
3: No, di amuna, importante gid nga sa mga manguma man naton, sa mga manugsagod sang kasapatan. No, amligan tagid mga sapata. Amo na from time to time tibawon tagid or bataw-batawon bla. So doon mo bisitahan taman na from time to time.
6: Foro de los Pueblos.
3: Hindi tayo mapaktan kung sino niya ang magka-discarte, tawag ng third man, hindi tayo mapaktan kung sino makakursunada si imo sining nga baka o kung si imo inuptan ng mga kasapatan.
6: Foro de los Pueblos.
3: Mandi masulas takawon tuod ang baka mo. Ang baboy, dabi ya, ikurong mo pa, di ba? Kurungon mo pa. Dason, sometimes, ara naman lang mismo sa backyard nyo. Ang baka, karabaw, dabi niya, demanding ni. Mintras nga, kundiin to ya ang hilamon, nga dabong, kag dito ang masilid niya nga magpang-usap-usap dyan sa mga hilamon, dito mo ginasaya ilawig.
6: Foro de los Pueblos.
3: Kundiin man tong ideal nga temperature, hindi man siya matamaan, ganyan kainitan, da? Oh, that's why makit-an ta na nga ang aton nga baka tuod layo gini sa mga pamalay, sa mga mangunguma. Ginalawig na lang sample diyan balay mo dabi sa may plaza. Lawig na nila dito gid sa mga kahuna, sa mga kahilamunan. No? Di may lang permi kun mabataw-bataw mo, may permi kun maburobisita mo. Pero kun sako ka man dabi o nalipatan mo man magbataw-bataw. Tapos may routine ka na, may time ka na nga, amo lang yung oras pagbisita mo within the day. Tapos nabi, lawig mo las 8. Pag lawig las 8, karoon naman sapon las 5, bihin mo nga, pag next nga pagbisita, para bulon mo siya, or ipalapiton mo siya, lapit si mo nga balay. Na, kibot ka lang nga ginamonitor ka man sang takawan. Oo, tanda na sila, mamba sila nga, ma-observe na sila danay. Doon mga intel man na sila mo. Makanto na sila sa ginalawigan sang baka, ginaobserbara ng darian kung ano oras kada nagakanto, ano kada kapirmi magkanto, gaano kadalas ang minsan nga magkanto kasi mo, magtibaw kasi mo, sininga baka. As in, ginataiman, ginastudyuan nila na until majority sa mga routine mo, example, bi, amo na ang bata ginalas, utso, lawig mo, pagka alas 5, amo na yung pagbataw-bataw mo lang kagpag buol mo to sa ginlawigan mo, at ipiho na, within 3 o'clock, or 2 o'clock, dira na sila masalakay. Sa hapon, ha? Oh, sa aton mga pinalangga ng mga kakipay. Hindi na sila yung mag-takaw kung aga, kasi bala nila, gapang-uma, duro gapang-uma dyan, duro mga katawan. Pero mga last dos, alas tres lang aga singkal ang init. Naan dyan, sandarian, masalakay. Kaya kung kasanagon do, obvious naman eh, no? Do rako na mga natrabukahing nga mga modos sa mga takawan, duro nagkaradakpan kung kasanagon giniimo ang pagpanakaw.
6: Puro de los Pueblos.
3: That's why mga hapon naman na sila ga, ano ni, giimo sang ila sining mga modos. No, sa mga pinalangga nato yung mga kakripay. Mamo ang ginatawag nga mga kasapatan para nga buyan tanong mo. No? So, kunano man day ang wisdom sa sini mga takawan, kunano man day ang higko sa utok nila na naging abot sang ila sining nga bisyo. Away na niya paminsan nga, okay, ang mga sapat niya na parang nabuyan na mo ng gapiskwilas, bata niya, why na? Ang ginapaminsan niya na kung lingon niya na lang, paano siya makasurvive? Mantanik ko ng tinakawan niya, pamilya niya man ang gapulos, probasi sa bisyo niya malang balayaban, wahaw!
6: Foro de los Pueblos, walang preno, sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
3: Oa, no? Sa itong mga pinilangga ng mga tagparamating, iba nagapanakaw ya, not because for to feed their family. But most of the time, the reason is luho, bisyo. Amo niya mo, sugarol ka. Di, kung sugarol ka, mangita ka ginias ng lalang pamaagi parang makasugal kaliwat. Yung iban ganit nga sugarol ga para munggo na sa utang. Ga para munggo man kung mag ano ni magpanagap sa pamaagi kung sino pagidhulaman nga daw ginaruling-ruling lang ila sining nga utang. Yung iban na lang ga panakaw. Ang iban ginaprinda ang balay, ginabaligya ang balay. Okay, lubog na sa utang. Okay na tani, blakon rasonable ang ano ni, ang rason sang pagkalubog nila sa utang. Sa pool may hospitalization. Hospitalization is the number one ano gini, major reasons kid for as to why nagakalubog sa utang. Negosyo dapi, no, nga daw gusto mo i-save. Kung iba niya napanakaw nagautang tungod man ibayad man sa utang, kag i-sustainer sa tagsa nanda ka mga bisyo.
6: Foro de los Pueblos, walang preno, sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
3: Ay, mga langit, oh, digital ng karma. No, daw ganit photocopy ka lang na. Napagulo mo da, mag-reflect na yon si mo. Amo na, dapat mag-imugid sang tadong sang mayad. Sa itong mga pinalangga ng mga tagparamatik.
6: Puro de los Pueblos.
3: Oh, grabe gini. No? First time ko nakabati sang ano, naginaparistrugli ng baka, no? O ginatawag na pangitaan sang certificate para nga legit sang baklon or ibaligya man. Doon ka nami, mano. Like, seriously, doon na-amaze lang ko, no? Nga may mga mamugaling na. Hindi mga ignorante kita. Siguro, hindi man bi manguma ang amay ta mo. Hindi man niya bi manugbaligya sa mga kasapatan ng amay ta. Ah, poor man, panday, construction worker. Muna yung amay ta, dabi. Kaya nakagi, matabos-abos. Wala, tricycle driver man galing kita. Dason na ano pagid nang gabaligya sa mga kakaninda sa haro. Mangisda man kita. Amo ni ang way kuya na ranasan no ining pagpanguma kag ang pagbaligya sa mga kasapatan. That's why da pasensya lang gid. No do ignorante kita sa amo ning topiko. Pero ga prangka ko sa inyo way kuya diya nga may mga mamugli na. Kasi mambal naman kamo kay manggaranon kabi ngi-ngi mo. Ngeranon ka to. Kung alam nyo lang, Diyos ko. La 7:51 ang takna sa aga. Kung ni Ma'am Gilyado, Ronaldin pa sila yung baboy. Naimuan, dagali ko no thesis. Ay tuhod ka no, doon ginatunaan pa no. Kay kagawad, Dadong Natividad, good morning Simo. Kay kagawad, Julius Melia, kagawad, Dudoy, good morning Simo. Happy-happy listening lang dyan si Mo Kagawad. Dami ginang yumyuhom ni Kagawad eh. No, gadura-dura limog mo sa radyo. Uy, hindi ah, basing radyo mo gurong pigado na ta. Masiris la na nang balalang ko kay atod ko dyan uri agyon ko na karon na. Duro dyan radyo sa stasyon. Masigay mo ng radyo, may problema kagawan. Ambal ka lang kung gaano, kung naga bisyo-bisyo ng radyo mo kay islanta na. Oh, good morning nandyan sa mga taga-barangay Kadulunan, San Remio Antique, no? Sa mga pinalangga natin yung mga ka-K5. Oh. Eh, manu, may wana takita kadya. Nung nami nga lantahon man,

Narito. Bay kung gapabor ka muna sa kantangan ni, no? Amo ni haw? I don't know kung mapabor ka muna sa kanta, sa mensahe yung kanta nga dyan. Okay laman kung hindi. La 7:53 para sa tanan.

0: kulang iyang pagkatayong dalawa, no? Do Ariglong version ay mga langit. Eh, pati ka mo, okay lang sinyo nga buhi ka mo kuno. Hindi ako no ginahangad ang yaman sa mundo, eh. Gurong iya siniguro nga ano ni, ang nag-compose ni, panahon ni Guro sang mga kamalaman, dablang nga hindi pa yung mahal ang tanan. Sa lang sa mga nabatian, kumahan kag wisdom sa mga kamalaman. Sila nga, mabot ang chimpo, hindi ka mapakaon sa paghigugmaanay nyo. Hindi ka mapakaon sa pagpalanggaanay nyo. Ang isa pa gani, kailoy naghambal. Siling niya, ako mabatas ko, makaya ko, nga palanggaon ka hasta kasatakat tapusan bisan pagapamigado kita. Ang hindi ko mabatas, ang hindi ko makaya nga makita ang mga bata ta nga nagaantos man imaw ka naton. Sakto? Insakto. So, sa mga kababayanhan, hindi man siling dabi nga chusi ka, no? But nowadays, kadya nga mahal ang tanan, namigid kong secured ikaw. Namigid kong may stabling trabaho ang lalaki. Ang kanta nga niya, kanta na lang niya subong. Hindi ko na hinahangad ang yaman sa mundo. Ikaw eh! Kaya kuya ga-ambisyon kuya nga magmagranon. Namin, si mo ba? Joke lang na niya. Alas 7:59, I'll see you in a while sa second and final stretch. Ako si Arjen Villasor del Coro para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan, ang kampyon ng istasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sa pulka sa komentaryo. Sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos, K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Sa tanan natong suki nga tagpalamati, nakainom na ba ka mo DTX? Inom na para sa mabako din yung immune system.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Gamay ko lang review ang topic naman kahapon, is all about the immune system. Ang immune system, composed in isang organs, tissues, cells, they are network, no? Interconnected ini sila. Agud batuan ang mga microbes o kun ining mga kagaw nga aton nga ginahambal, germs sa English. Ini sila ang mga magagmay nga infection causing organism, kaanga isang bacteria, viruses, parasites, kag fungi. Ang aton kontrasubong is a form of virus, the coronavirus. Mm-hmm. Ang lawas naton ideal para sa kagaw. Namian gini sila, Doc?
2: Paborito sa viruses.
3: Ang lawas ang
2: lawas
3: tao.
2: Ang tao. Labi na ka, ang lawas nga palakaon tamis.
3: Oh.
2: Ang lawas nga palakaon karni.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Tao gani, namian karni.
3: Mm-hmm.
2: Oh. Virus pa?
4: Lawas nga pala pulaw.
3: Oh, lawas nga pala pulaw. Lawas nga why vitamin C, paborito
2: gani na. Kung wala, huwag ka gayon ng BMITC, Pure C, DTX. Pari ay namin eh, kay huwag ni kalaban-laban sa akin.
3: Easy fight ni. So gusto gin nila, that's why gusto gin sang kagaw, nga magsulod sa tao, because mabuhi sila, they will thrive sa itong lawas. Kita naman, mayara magkita sang immune system, agud mga bato sila, pero ang problema sa immune system amo ni. Pag ang imo immune system nagmango, atakihon niyang imo kaugalingon. Arthritis, allergic rhinitis,
2: asthma.
3: Kung nagmango siya.
2: Lupus.
3: Kung nagmango siya. Pero, kung ginatake siya mismo sang virus, madra na masugod ang AIDS, ang syphilis. Pero, paano mapaiwasan? You need to take vitamin C nga alkaline. Nga, because cancer cannot survive in an alkalinic environment.
2: And even viruses and bacteria.
3: Basta alkaline. That's why, focus kita sa vitamin C nga alkaline, and it is mighty C nga ara sa market. Pero,
2: and for a healthy immune system, Sir GP, you need DTX 500 para nga healthy.